0: pakbo yung kanyang impeachment complaint noong 2011 at kalaunan siya ay na-impeach noong 2012. Ayun, nakakatawa nga kasi mga kababayan, ang dahilan kung bakit na-impeach si dating Chief Justice Renato Corona ay dahil po sa sal-in. Hindi po kasi lahat ng mga accounts ni dating Chief Justice Corona ang idineclare niya doon sa kanyang sal-in. Kalaunan, ang sunod na mga in-impeach ay ang dati ring Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaya lang, kung matatandaan po ninyo, eh malamang, this is recent history mga kababayan. Naging co-warranto petition. So naging moot and academic na yung impeachment laban sa kanya. But, tatandaan po natin, in-impeach pa rin siya. Kaya lang, nauna yung co-warranto petition laban sa dating punong mahistrado. At ngayon, for the fourth time, inihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Siya po ang kauna-unahang vice presidente na in-impeach ng House of Representatives. And actually, this is the second try. Ayan, ito yung pangalawang beses na sinubukang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan, ang lang kumbaga nitty-gritty ng atin pong constitutional process na yan, mamaya masihimayin pa natin ang husto. Pero mga kababayan, lahat ng atin pong mga kababayan, maging nasa loob ng pamahalaan o kayo man ay naglilingkod sa pribadong sektor, eh lahat nakaabang. Unang-una, matutuloy kaya ang pagkoconvene ng Senado as an impeachment court. Kagamat yan po ay tiniyak naman ang leadership ng House leadership at ng Senate leadership at tiwala naman ng House leadership na matutuloy itong pagkoconvene ng impeachment court. Siguro, dapat hindi muna natin bilangin yung ating mga manok bago mapisa. Abangan natin kung ito ay matutuloy. Pero mga kababayan, malinaw na malinaw po, ngayong araw yan magsisimula.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Ang babatas na nawagan ng panalangin at gabay ng simbahan sa gitna ng krisis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. CBCP, Caritas at iba pang malalaking religious group umapila sa Senado na mag-convene bilang impeachment court at simulan ang paglilitis. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinigayat ni Committee on Higher and Technical Education's Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang publiko na manalangin at gabay ng simbahan habang umiigting ang tensyon politikal sa gitna ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at kaguluhan sa Senado. Ito ang naging pahayag ng mambabatas matapos itong dumalo sa Mass of Peace and Accountability sa EDSA Shrine. Binigyan din ni Asidre na mahalaga ang papel ng simbahan sa gitna ng takot, galit at pagkakahati-hati ng lipunan. Anya, habang hinaharap ng bansa ang political crisis, mahalaga ang kumapit sa kalooban ng Diyos, pag-asa sa katotohanan, katarungan at kabutihan ang malaig. Kasabay ng kaganapan sa EDSA Shrine, naglabas ng pahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at Caritas Philippines sa Senado na agad nang simulan ang impeachment trial ng pangalawang pangulo. Babala ng simbahang katolika, anuman delay ay pagbawaliwala sa rule of law at pagkaantala sa hustisya para sa mamamayan. Gayun din ang apila ng dalawa pang malalaking simbahan sa bansa, ang Iglesia Filipina Independiente at Episcopal Church of the Philippines sa Senado, na gawin nito ang kanilang mandato at mag-convene bilang impeachment court at litisin ang Vice President. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dating Marikina, Representative Stella Kimbo at ilang miyembro ng Small Committee iniimbestigahan ng Ombudsman sa Flood Control Projects. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ilang mambabatas mula sa Kamara at Senado, posibleng madawit pa sa nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay na umani irregularidad sa mga flood control projects sa bansa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispino Remulla, kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang nasa 35 hanggang 45 flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama umano sa iniimbestigahan ang ilang miyembro ng Small Committee ng Kamara na responsable sa pagsasapinal ng national budget na isinusumite kay Pangulo. Kabilang sa pinangalanan ni Remulla sina dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating Zamboanga City Congressman Manix Dalipe, at House Minority Leader Marcelino Nilibana. Matatanda ang nagsilbing Acting House Appropriations Committee Chair si Kimbo matapos magbitiw si dating Ecobicol Party Representative Zaldico, habang si Dalipe naman ay ang House Majority Leader mula 2022 hanggang 2025. Ayon peke Remulla, inihahanda nila ang draft ng complaint na umaabot na sa 61 pahina at maaari pang madagdagan habang nagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya. Mula sa Ombudsman, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pagbabalawig ng lisensya ng mga brokers sa customs, pinatupad na ng BOC, ng Bureau of Customs. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ipinatupad ng Bureau of Customs ang 3 taong bisa ng registration ng customs brokers sa ilalim ng Client Profile Registration System. Ayon sa BOC, nakasali ito sa memorandum na inilabas nitong May 13, alinsunod sa Customs Administrative Order No. 05-2019. Sa ilalim ng patakaran, magiging valid sa loob ng 3 taon ang Certificate of Registration ng Individual Customs Broker at General Professional Partnerships, maliban kung masuspindi o mabawi dahil sa ilang paglabag. Inatasan ng Management Information Systems and Technology Group na i-update ang CPRS at iba pang electronic systems ng customs para matiyak na tanging brokers na may valid at active registration ang makapaghahain ng good declaration. Pinakilos din ang Accounts Management Office ng BOC na higpitan ang pagproseso, pag-aproba, monitoring at paglinis ng broker registration records. Ayon naman kay Bureau of Customs Commissioner Arel Nepomuceno, layunin ng polisiya na palakasin ng regulatory compliance, gawing mas epesyente ang trade processing at tiyaking lehitimo at rehistrado ang mga nakikipagtransaksyon sa BOC. Bahagi ani ang nasabing hakbang ng Integrity, Accountability and Modernization Program ng kanilang ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 5 incorporators ng steel plant na iniuugnay kay Tony Yang tinutugis na. Iba pang mga sangkot kakasuhan din ayon sa Department of National Defense. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Utusan ang ginagawang pagtugis sa mga otoridad sa 5 at large na incorporator ng steel plant na pagmamayari umano ng kapatid ni dating Duterte Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr., palaisipan pa kung sino ang nagbigay ng permit sa naturang steel plant. Kaya natigil na ang operasyon nito buhat ng makulong siyang. Magugunit ang personal na pinuntahan ni Chedoro ang binasarang steel plant sa Misamis Occidental, kung saan naaresto ang 69 na Chinese national na unang sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK, NBI at AAP. Nabatid na sinalakay ang nasabing planta ng PBDEC dahil sa sumbong na hindi maayos sa handling ng hazardous materials sa loob mismo nito. Ang PBDEC ay isang government-owned and controlled corporation na nag-ooperate sa lupay ng pamahalaan at malapit sa dinedevelop na naval facility, kaya itinuturing itong banta sa pambansang seguridad. Kaya bukod sa 5 incorporators, binalaan ni Chedoro ang iba pa mga kasabuan ito niyang na maharap sa kasong obstruction of justice sakaling umarang ang mga ito sa investigasyon. Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr.
6: Binabalaan ko. Alam na ng Presidente itong operation na to. At nire-report ko sa kanya ang nangyayari dito. Kung may magtatangka talaga, ulitin ko, na makialam dito na hindi tama, eh kakasuhan namin. Nag-obstruction of justice at kung ano-ano pa.
5: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Yan po ang kalipunan ng ating mga balita mula sa ating mga masisipag na kasamahan sa labas po ng ating himpilan, Care Off. Yan, ang atin pong PBS News Division. Ang oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Bangon.
1: Bangon.
8: Bayang mahal.
1: Bangon.
8: Bayang mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, alamin naman natin ang sitwasyon sa Makati Coliseum para sa gagawing pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tulong sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Ang ulat niyan mula kay Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan, Alvin.
9: Dito alam ay nasa 30,571 mga pamilya at 115 presidential scholars ang mabibigyan ng tulong mula sa national government ay binabasa dito sa LDU. At sa pag-aaraw ito, alian, ay destination nga ng Pangulo na mamahagi ng tulong dito sa lungsod ng Makati. Sa ilalim ng programa, bawat isa doon sa 13,571 beneficiaryong pamahayan ay makatatanggap ng 10-10 kilo ng bigas. Sa pagkakataon sa kabuuan ng implementasyon ng programa. At hindi lamang pagkain na tolalian yung sakyaw na tulong. Sapagkat bawat talahok na barangay ay makatatanggap ng 200,000 pesos mula sa pambansang pamahalaan. Ito ay hatiin sa dalawang bahagi ito. Ang isang bahagi, 100,000 para sa educational support ng 5 presidential scholars sa bawat barangay. Ako sana ay bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 at 100,000 naman para sa mga makakasabitang pangunaran sa komunidad ay pinagda ng barangay. Wala na. Naantay na lamang natin si Pangulo Marcos sa pagkatin. Expect natin. Dating na Pangulo ay 8:30 na yung umaga. Mm.
0: Yang, may nakita ka na ba from the local chief executive ng Marikina? O ng Makati, rather?
9: Yes, nakausap na natin kanina lang si Makati City Mayor na si Binay. At ipadadala natin yung kanyang mensahe dito na pagpapasalamat kay Pangulong Marcos. Pagkakasabi nga ni Mayor ng Sabinay ay bagamat alam naman natin, napakayama ng mga titol eh. Kaya, diba? Kung may ganyang biyaya lang mula sa national government, yun ay kanilang ipinagpapasalamat. At highly appreciated, sabi ni Mayor Binay, yung hakbang ni Pangulong Marcos sapagkat sabi niya nga, kahit na medyo nakakaangat ang Makati, ay hindi naman nalilimutan ni Pangulong Marcos yung kanilang lunson.
0: Oo, tama ka dyan, Kuyang Alvin. Ano, actually, yung mga taga Makati, nasa ibang tax bracket yung mga yan eh. Talagang mayaman kasi yung lungsod na yan. But still, hindi naman ibig sabihin no, no, na kailangan kalimutan na natulungan itong syudad na ito, Kuyang Alvin.
9: Oo, exacto. Kaya ang makikita rin natin dito, actually, wala yan eh. Mayaman o mahirap, wala pipiliin. Basta may nakalat na LGSF o yung tinatawag na Local Government Support Fund.
0: Oh, Kuyang Alvin, may kasama kaya mamaya si Pangulo no pagdating niya diyan sa Makati Coliseum. Sino kaya ang inaasahan natin na kasama niya from his cabinet?
9: Usually ang sa ganitong mga programa, itong programa ito yung bawat may pagkikinaba. Ang lagi kasama dito ng Pangulo, tong si DSWD Secretary Vice President. Mm. Sa mga Amin-samisa, nalimita rin natin si Agriculture Secretary. Pero dito sa Makati, wala namang ano. Wala naman sa kahat. Pero ay amin expect talaga natin dito si Secretary Gasalian ng DSWD.
0: Kuyang Alvin, on time bang darating si Pangulo ngayon? Ayan, may ETA na bang ibinigay sa inyo dyan sa pool kung anong oras darating ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
9: Ang expected time of arrival ng Pangulo, 8:30. E sa mga events naman ng Pangulo, napaka-bihirang malay sa mga Pangulo. Kasi kung tayo, mas maaga pa tayo. So ngayon ay 8:22. Mukhang few minutes from now, at kinugtog na yung kanyang, alam mo naman na, yung music background at pagdating ng Pangulo. Yun na yung hobyan, nararito pa na ang Pangulo. So, anytime now, Solarian, expect na natin sa Pangulo Marcos. Para dito sa bawat bayan makisinama, dito naman sa napakayamang lusog ng Makati.
0: Oo, kaya nga naitanong natin, Kuyang, kasi hindi sa late si Pangulo. Minsan kasi sobrang aga niya dumatating. At anyway, keep us posted, Kuyang Alvin, at maraming salamat. Mag-iingat ka dyan.
9: Oo, yan din natin maya lamang kung ano pa yung magiging mensahe ng Pangulo Marcos Jr. So, programa nito ang pinakikinabangan talaga ng ating mga mamamayan ng bawat barangay, bawat estudyante, at bawat mamamayan ng bawat barangay. Wala po rin dito sa Luzon na Makati. Ako naman si Alvin Bulsa, nagtutupi na sa
8: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Ito ang ating kasamang si Alvin Baltasar, ang ating Malacanang senior correspondent. Ngayon nga po yan ng bawat bayan makikinabang program na gaganapin dyan sa Makati Coliseum. Munang public service announcement, malugod po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Rizal High School Batch 79 kasama ang DRRMO Pasig City CPR and First Aid Awareness na gaganapin po sa Hunyo 5 sa taong kasalukuyan sa San Miguel Elementary School Conference Room sa Pasig City. Gaganapin po ang nasabing pagtitipon na yan alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para po sa mga karagdagang detalye, maaaring pong kontakin si Ginoong Larry Vidal ang batch president, si Ma'am Rose Ann Florentine ang vice president, at si Sir Joel Rangel ang vice president. At ito pong lahat na pangapaalala mula po sa ating mga kasamahan ay galing kay Miss Connie Rebadavia. Ulitin po natin, ha, ito ay para sa Rizal High School Batch 79. O 1979 po yan. Yan, baka mamaya eh, kasi sabihin nyo 78. Hindi po, 79. Gaganapin po ang nasabing pagtitipon, yung CPR and First Aid Awareness. Gaganapin po yan sa San Miguel Elementary School sa conference room nito sa Pasig City. Paalala natin, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
8: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Oras po natin, 26 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, basahin muna natin na bang sa loobin ng ating mga kababayan atin pong Facebook Live. Basahin natin mula sa ating Facebook Live comment section. Si binabati natin, si Ginoong Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Binabati rin natin si Ms. Betty Atinan. Good morning, sir. God bless po, watching from Singapore. Happy watching po, Ma'am Betty Atinan from Singapore. Sabi naman ni Ervel Metusela Larena Edia Eguera, gawin nyo na lahat ng panandaliang paraan. Wag namin kalimutan ang malaking nawalang pondo sa kaban ng bayan. Alam mo, Sir Ervel, ako, ito isa personal kong saloobin, I agree with you. Hindi lang naman yung maliit, hindi lang naman malaki ang dapat tinitignan natin dito. Lahat dapat panagutin, lahat ng nagdanakaw sa kaban ng bayan. Tatandaan mo, Sir Ervel, hindi ko lang tax yan. Tax mo rin yan. Hindi lang tax ng ating mga kababayan. Kaya dapat po, talagang dapat naman. And that is the way na structured yung ating legal system. Kaya nga meron tayong tinatawag na taxpayer suit . Dahil po ang buwis na ibinabayad po natin, ipinaghirapan po, galing yan sa pawis ng mga noo ng mga ordinaryong mamamayan. Kababayan, dapat yung atin pong allegiance, yung atin pong pagkampi, hindi po dun sa ating mga manok sa politika. Dapat po ang pagkampi natin sa kung ano ang tama, ano ba yung sinasabi ng batas. Kaya kung meron tayong itinutulak na government official, whether elected or appointed, lumalabas sa mga ebidensya, itong taong ito, guilty, no, sa pandarambong, pagnanakaw sa kaban ng bayan, definitely, dapat po yan panagutin. Hindi lang dapat tinitignan na, maliit lang kasi itong nanakaw ng manok ko . Hindi, mas malaking ninakaw ng manok mo. Hindi. The thing is, parehas silang nagnakaw. At dapat parehas silang papanagutin.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Iba parang malungkot na buhay yung ganun. Ano? Pinagkakaanulo mo yung sarili mong mga kababayan, pinagkakaanulo mo yung sarili mo. Dahil dun sa iniidolo at sinasamba mong politiko. Ako hindi dahil dun sa boto mo, hindi ka naman papansinin. Oh, and that's true. No, kahit tayo dito sa media, hindi naman tayo laging pinapansin ng mga elected officials . That's the sad reality, mga kababayan. Pero tatandaan po natin, ang atin pong bansa ay isang demokrasya. We are a democratic country. Sabihin, ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Kung hindi na siguro, karapat-dapat itong mga taong ito na manilbihan sa ating bayan to represent us, the people, marapat na sigurong alisin ang mga yan sa pwesto.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po tayo matapos ang ilang mga paalala. Diyan lamang po kayo.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-aasa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na atin laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Bangon.
18: Bangon.
1: Bayang mahal.
18: Bangon. Bayang mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
18: 738 AM.
0: 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon. Bayang mahal. Sama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Matatandaan nyo, nung nakalipas na linggo, nag-interview tayo ng mga at ng ating mga legal luminaries, kung tawagin, o yung mga ating eksperto sa batas. Nakita ko last week, matapos yung panayam sa atin ni Dean Mel Santa Maria, in-interview din siya sa kabila ng mga news network. Diyos ko, grabe kung nakita niyo yung mga pambabash sa kanya, ng mga supporters ng dating Pangulo, eh, lahat ng panlalait, lahat ng pagmumura. Lagay ko, nasabi na yata eh, laban kay Dean Mel Santa Maria. And to think, mga kababayan, yung tao po, yan po ay well-decorated na abogado. Hindi po yan pupucho-pucho lamang. Kung matatandaan natin, I'm not sure kung this month or last month, inimbitahan siya mismo ng Supreme Court para maging friend of the court, amicus curiae. Ako, tama ba yung pagkakabano ko nun? Basically, kinikilala po ng pinakamataas po nating hukuman ang knowledge and expertise netong si Dean Mel Santa Maria. Kaya mga kababayan, kung kayo ay merong hindi pagkakaparehas ng paniniwala, especially coming from a legal luminary, at yung pinanggagalingan ng yung paghindi o pagtutol dun sa kanyang sinasabi, na in fact, ito po ay bagamat opinion ni Dean Mel Santa Maria, ito po ay may backup ng batas. Ito po ay pinag-aralan. Hindi po ito pabagang sinabi lamang ni Dean Mel Santa Maria. Kaya natatawa ako pag nagbabasa ako ng comments. Well, siguro gano'n na rin yung ating mga kababayan o yung mga Pilipino. Kapag may issue, kung ano yung eksperto doon sa issue na yun, nagiging gano'n yung mga Pilipino. Pag impeachment ang usapin, aba, nagiging mga constitutionalist, nagiging mga abogado. Ang gagaling ng ating mga kababayan. Diyos ko po. Anyway, bago natin ipagpatuloy yan, narito muna ang ulat ng ating kasamahan si AJ Ignacio. Panibagong batch ng mga persons deprived of liberty nilipat na sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ayon po yan sa Bureau of Corrections. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kapatid, good morning.
17: Yes, kinakapatid attorney, magandang umaga, matagog pahinga na nailipat ng Bureau of Corrections o BUCOR ang isa pang batch na 500 persons deprived of liberty sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa sa Palawan. Pinangunahan nga ni BUCOR Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang paglilipat sa mga PDL bilang bahagi ng patuloy na pag-decongest sa NBP o sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay Catapang, ang naturang decongestion drive ay nakahanay din sa mas malawak na mga reforma sa criminal justice reforms na naglalayong paghusayin ang kaligtasan ng publiko at karapatan pantao. Ipinaliwanag ni Catapang na ang New Bilibid Prison ay tinatag noong 1940 at matagal nang nagsisiksikan ang mga bilanggo at ito'y isang malaking hamon, hindi lamang sa usapin ng seguridad kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalusugan, kapakanan at rehabilitasyon ng ating mga PDLs. Dagdag pa ni Catapang, ang paglilipat na ito ay hindi lamang pansamantalang hakbang kundi bahagi na rin ng paghahanda sa planong pagsasara ng NBP. Wala pa rin dito.
0: Attorney AJ.
17: Yes, Attorney Alia.
0: May iba tayo. Oh. Yun, narinig mo ba yung binabanggit ko kanina?
17: Oo, narinig ko bombo.
0: Ayun, maraming ano eh. Ikaw ba, mayroon ka bang experience sa ganyan? Marami ka bang nakikita? Kapag impeachment ang usapin, haba, nagtatransform, nagiging abogado yung mga tao.
17: Well, it's a part naman na Bossing Alian ng ating malayang expression, no?
0: Tama,
17: tama. Tawag natin Bossing Alian na freedom expression. Pero dapat din ano, na bago tayo magsalita, no? Eh kaya nung kasabihan, kumbaga sa online or sa social media, think before you click para hindi tayo ma-misquote o ano, alam mo naman Bossing Alian, tama ka diyan dahil napakaraming ang mga abogado sa social media na hindi naman pumasok ng law school kagaya mo ay talagang mapapas tayo kapag ganyan ang mga usapin. Kaya dapat maging maayos ang paliwanag at maging maayos din ang ating pahayag upang hindi tayo magkaroon ng mga tinatawag na mga trolls na ika nga nila, Bossing Alian.
0: Well said, Attorney AJ. Maraming salamat.
17: Attorney Alian, wala pa rin dito sa Muntinlupa City para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Naging attorney pa ako nang wala sa oras. Ano ba naman? Pero tama yung sinabi ni Attorney AJ Ignacio. Ito naman eh. Iyan po ay saklaw ng freedom of expression. Yan ay saklaw ng freedom of speech. Kaya lang, para yung pangwalang hiya ka ng ibang tao na, well, nakakahiya mang aminin, mga kababayan. Eh, karamihan kasi sa ating mga kababayan, hindi na nga edukado, hindi pa impormado. Naintindihan po ninyo yun. Dapat kasi, kung tayo po medyo salat, hindi po natin sinisisi ang ating mga kababayan. Hindi po kasalanan ng isang tao kung siya ay salat sa karunungan, kung siya ay salat sa karapatan o sa kakayanan na makapag-aral. Mga kababayan, ano po, Dapat we know where we stand. Dapat kapag gagawa tayo ng mga pahayag, especially no, sa social media kung saan lahat nakakakita, make sure na well-informed yung atin pong mga bibitawang salita. Iwasan na rin natin, ano? Iwasan na rin natin na manlait ng ating mga kababayan.
18: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Nga binabanggit natin kanina, ano po? Actually, lahat yata ng nakapanayam natin dito last week na mga abogado ay nakatanggap ng pangbabash. Doon sa comment section lang natin eh. Ano, ang daming sinasabi. Tanungin pa, talaga, paano ka naging dean? Paano ka naging abogado? Kine-question nyo pa yung credentials nung tao, ano? Eh, mga kababayan, ano po, pasintabi na sa ating mga kababayan, pero naiintindihan po ba natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang batas? Naiintindihan ba natin paano gumagana yung legal system ng bansa? E nga lang sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, ang dami nagsasabi, hindi! Dapat merong local warrant issued by a local court. Anyway, para doon sa ating mga kababayan, ano, hindi po namin kayo hinihiya. But, alam nyo, para ganito na lang, para po well-informed tayo mga kababayan, basahin nyo yung comment mula po sa Office of the Solicitor General, ugnay po doon sa TRO na hinihiling ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Makikita nyo po doon buong-buo yung punto ng kampo ng Office of the Solicitor General. That way, mas well-informed po tayo mga kababayan. Balikan po natin ang ating kasamang si Sir Alvin Baltazar na nandyan sa Makati Coliseum.
18: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
19: Yung kalahati nun, yung 100,000 ay gagamitin para magbigay ng scholarship. Bawat barangay mamimili ng 5 na presidential scholar at bibigyan ng tigta 20,000. Yan ang programa. Kaya't lahat ng nabigyan ay yun nga, kayo na yun ay naging presidential scholar. Ang sinabi ko sa kanila, ang suggestion ko lang sa kanila na dapat hanapin nila yung mga malapit na magtapos. Pero baka hindi magtapos dahil nga kulang sa pambayad, whatever, kailangan magtrabaho. Whatever the reason is, ito yung tulong para naman makapag-graduate yung ating mga kabataan. Dahil napakahalaga na magkaroon kayo ng magandang pinag-aralan. A good education is a gift that cannot be taken away from you. Yan ang aking laging sinasabi. At ito ay napakahalaga dahil alam naman natin, pagka magandang training, pagka magandang napag-aralan, ay maliwanag na maliwanag, ay marami kayong magagawa upang tulungan ang inyong sarili, para tulungan ninyo yung mga pamilya ninyo, tulungan ninyo ang Pilipinas. Mararamdaman ng Pilipinas yan, buong Pilipinas yan. Kaya't napakaganda nito dahil sa 42,000 plus na barangay, tigli-limang scholar yan, ay labis sa 200,000 ang mabibigyan natin ng tulong na scholar. And that is important because lagi ko namang iniisip, kaming mga nakaupo ngayon, di forever ito eh. Yeah? Darating ang panahon, nandyan kayo na ang magpapatakbo ng lahat, ng mga negosyo, ng mga sa gobyerno. At mabuti naman, pagka nagka-masabi natin na nakapag-aral kayo na mabuti, magandang inyong edukasyon, ready na kayo para dito sa bagong bagong challenge na ihaharap sa inyo. Pagka tumawag sa inyo, when your country calls for your duty to the country. And pagka sinabi ko yung duty to the country, hindi ibig sabihin gobyerno lang yan. Ha? Kung ano man. At that it is important that you are very ready. And that is why it is important that you get a good education. Kaya naman yan ang ating ginagawa. At sinasabi ko sa lahat ng mga presidential scholar, dapat naman mapakinabangan ninyo ito. Dahil, paalala ko ulit sa inyo na ang magandang edukasyon ay isang biyaya yan na hindi na pwedeng kunin sa inyo. Habang buhay na yan na nasa inyo. Hindi manakaw sa inyo, hindi maagaw sa inyo, hindi ito nalulusaw, hindi mawawala. Kaya take advantage of this opportunity. You are now the presidential scholars. Make the most of it. And study hard, work hard, and this will be something that will help you for the rest of your life. Tutulong ito sa inyong mismo, sa inyong mga magiging pamilya, sa inyong komunidad. At pag pinagsama-sama natin lahat yan, mararamdaman natin sa buong Pilipinas na may magandang nangyari dahil sa mga ating kabataan na ready na maglingkod, ready na gumawa ng lahat ng kailangan na gawin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Ganun kahalaga itong programa na ito. And that is why we are looking to you to make the best of it and make the most of it. Para naman masabi natin, pagdating ng panahon, ready na kayo at kaya na ninyo ang magiging trabaho ninyo. Kaya keep up the good work. Sige, alam ko naman na lahat dito ay napili dahil kayo ay deserving students. Kaya I look forward to your final graduation. And masabi natin, nakapag-graduate tayo ng napakarami na scholar. So keep up the good work. Work hard, study hard, make the most of this opportunity. And I'm sure you will find that it is something that you will keep with you for the rest of your life. Maraming salamat. Good, magandang umaga sa inyo.
20: Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sir, may we request for a photo?
0: Balikan natin ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Pero yan po ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito na ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Kuya Alvin, magandang umaga ulit. Kuya? Yeah.
21: Ayos, salamat. Doon sa speech ng Pangulo, maikli lamang ito. No? Pero ang pinupunuloy ko ng Pangulo, yung mahalaga ng edukasyon, kapag siya...
22: Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Excellency Ferdinand R. Jr.
21: Ayan, pumapasok dito si Pangulo Marcos.
22: Ngayon po ang aking kasubayan ng pamamahal ng mga bigan sa bawat pamilya dito sa Makati City. Ang programang ito ay sinasagawa bilang bahagi ng pinagawang sa implementasyon ng Local Government Support Fund or LGSF sa Lulong Bansa.
0: Hello, Kuya Alvin. Ano, balikan ka na lang namin. Pero mukhang tuloy-tuloy pa itong live feed mula sa RTVM. Ano, at medyo nasasapawang ka. Balikan na lang natin si Kuya Alvin Baltazar. Balikan muna natin ang live feed mula po sa Radio Television Malacañang.
23: LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga pangunahing pangangailangan sa bawat komunidad, lalo na sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ang ating mahal na Pangulo ay namamahagi ng tig sa 10 kilong bigas sa ating mga benepisyaryo bilang simbolo ng patuloy na pag-aaruga at suporta ng pamahalaan sa sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, Patuloy pong pinagtitibay ng pambansa at lokal na pamahalaan ang kanilang pagtutulungan upang masiguro na may agarang suporta at direktang na ipapaabot sa ating mga kababayan. Patunay rin ito ng malasakit ng administrasyon sa kapakanan at pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat Pilipino.

0: Balikan natin ang ating kasamang si Kuyang Alvin Baltazar. Kuyang Alvin, you were saying? Ayan, no, nabitawan ulit yung linya. Anyway, nakikita po natin sa ating live feed mula po sa RTVM, mismong Pangulo nag-aabot ng sako-sakong mga bigas doon po sa mga benepisyaryo na itong Bawat Bayan Makikinabang program na ginagawa dito sa Makati City. Diyan po, specifically sa Makati Coliseum. Gaya nga na pinag-uusapan namin kanina ni Kuyang Alvin Baltazar, ano, kahit mayaman, mayaman naman talaga kasi ang Makati. Mas nakakangat kumpara doon sa ibang mga syudad. Hindi naman ibig sabihin no, na hindi na rin mabibigyan ng local government support fund ang Makati City. Dahil yan po ay para sa lahat ng syudad sa atin pong bansa para makatulong ano po. Depende kung saan nila gagamitin. Ano, at syempre may mga pangunahin tayong dapat tutukan. Balikan po natin si Kuyang Alvin Baltazar.
1: Makikinabang
0: Makati City. Yun, Kuyang Alvin, please go ahead.
1: Bawat bayan makikinabang program. Ayon sa pagbigay ng scholarship. Kaya ang mga sinuputo rin ng Pangulo yung kahalagahan ng donasyon. Ang dirigyan din pa rito, tulad yan, yung mga scholarship na itasakalog, ang sabi ng Pangulo, dapat natin yung mga malapit ng magtapos. Pero tapos doon sa pampirangsal at magamit sa nilang kaya yung mga malapit na magtapos, pero medyo pinastos doon sa kanilang tuition fees, yan ang pinapahanap. At sa ngayon, ay magsasalita sa si Makati City Mayor Nancy Bilal. At ayun, kapapag-budget pa lamang doon na Mayor Nancy.
0: Ay, babalikan natin mamaya si Kuyang Alvin Baltazar. But balikan natin ngayon ang live feed mula po dyan sa Makati Coliseum.
2: Sa aming 23 barangays na may karagdagang 100,000 pesos na pondo para sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Siguro konting trivia lang po. Alam nyo ho, noong pareho pa ho kaming senador ni Pangulong Bongbong, noong 16th Congress, halos magkapit-bahay po kami sa Senado. Dahil magkatapat lang po ang aming opisina sa 5th floor. Kaya naman po, isang napakalaking karangalan para sa akin na mabigyan ng panahon at mabisita ng ating mahal na Pangulo ang lungsod ng Makati sa kabila ng kanyang napaka-busy na schedule. Kaya minsan, naiisip ko rin po, mabuti na lang pala at magkatapat ang pinto namin sa Senado. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ni Pangulong Bongbong ang kanyang kaibigang kapitbahay na taga Makati. Sa katunayan po, ikinatutuwa po namin dito sa Makati na daladala pa rin ninyo hanggang ngayon ang tunay na malasakit para sa bawat Pilipino, pamilyang Pilipino. Mr. President, muli po, welcome to Makati City. Ang inyong presensya rito ay hindi lamang simbolo ng suporta ng pambansang pamahalaan, kundi paalala na mas maraming magagawa pag nagtutulungan ang national at ang local government. Muli, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mahal na Pangulo, Ito po ang inyong mga presidential scholars mula sa Makati. Pwede po ba kayong maanyayahan dito po sa harapan para po maipabahagi ang kanilang financial assistance?

Ang Social Civic Project Fund, or SCPF, financial assistance for our bagong Pilipinas barangay scholars ay naglalayong magkaloob ng tig 20,000 piso para sa bawat scholar bilang suporta sa kanilang pag-aaral at kinabukasan. 5 scholar mula sa bawat barangay ang magiging benepisyaryo ng programang ito. At dito po sa Makati City, na binubuo ng 23 barangay

0: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ng Global na Tayo team, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, producer din po si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, sa ating master control, siyempre nandiyan si Miss Susan Aison. Sa wirecast, si Justin. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Gamit ang mga shortwave frequencies through the shortwave transmitters of Voice of America. And of course, hindi papahuli ang mga cellphones. Mapapakinggan nyo rin kami sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan, so yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang masubaybayan po ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito, especially ngayong araw na ito ng Lunes. Ano po? Yan, well, unang-una, inaantabayanan po ng sambayanan itong pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. At sa ngayon, ang Senate President po ay si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero malakas ang ugong, ha? May mga umuugong na balita na may mga magiging pagbabago sa Senado. Kung yan ay totoo o hindi, it remains to be seen. Hindi po namin kinoconfirm yan, so tinututukan pa rin po natin yan. So samahan nyo kami dito sa Radyo Pilipinas World Service kung ano man ang magiging mga panggaganapan sa Senado ngayong umaga hanggang mamayang hapon pag nag-convene na ang Senado bilang isang impeachment court. Now, bukod po sa impeachment, syempre tumututok din tayo sa iba pa mga kaganapan dito sa loob ng bansa. At bukod po kasi sa politika, drama sa Senado, political noise, at kung ano-ano pa, may mga magagandang kaganapan po na nangyayari dito sa ating bansa na dapat malaman ng ating mga overseas Filipino workers at maging ng mga kababayan natin dito sa loob ng bansa. Ano yon? Ito po yon, yung tinatawag na pagdating sa ekonomiya, pagdating sa kabuhayan. Ito dapat nyo rin pong malaman, ano, bukod sa politika, political noise. Sapagkat, alam nyo ba itong Luzon Economic Corridor? Yung Luzon Economic Corridor po ay isang, ayon sa mga eksperto, ay isang napakahalagang inisyatiba para makatulong maiangat ang kabuhayan at ekonomiya ng Pilipinas. Lalo pa ngayon, nakararanas tayo ng matinding pagsubok sa ekonomiya. Ano po, sunod-sunod yung hindi naging magandang resulta ng gross domestic product maging ng inflation dito sa bansa. Ngayon, meron tayong nakikitang isang magandang tinatawag na catalyst para tumulong maiangat ang ating ekonomiya. Ito yung Luzon Economic Corridor. Noong una po, ang Luzon Economic Corridor ay kinabibilangan lamang ng tatlo. Ito ang Pilipinas, US at Japan. Pero ngayon, na-expand po ito kasama ng Australia, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden, United Kingdom. At maging ang Canada ay maglalagak po ng 2 million Canadian dollars para po dito sa Luzon Economic Corridor. At hinggil dyan, napag-usapan natin, nabanggit ko Canada, nasa linya po natin ngayon ng communication live from Canada, ang ating economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu, live from Canada. Dr. Batu, magandang umaga po.
2: Oh, mapagpalang Lunes ng umaga sa iyo dyan, Ray, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan at magandang araw po sa inyo kung nasaan man pong panig ng mundo kayo nakikinig sa ating programa. Nako,

0: Maraming maraming salamat po ha, Dr. Batong, sa pagpapaulak niyo sa aming programa. Napakahalaga po kasi dito pag-uusapan natin, at gusto kong ihatid sa ating mga kababayan, sa likod ng ingay politika dito sa Pilipinas, sa Senado, sa impeachment at kung ano pa, meron kasi dapat na matutukan at malaman din ng ating mga kababayan pagdating naman sa mga inisyatiba para maiangat ang ekonomiya. Ito po yung Luzon Economic Corridor. At nabalitaan po namin na ang Canada ay kasama na rito at maglalagak ng 2 million Canadian dollars para sa LEC. Pero bago lahat, Dr. Batu, sa inyo pong pag-aaral, sa inyo pong pag-monitor dito sa inisyatibang ito na Luzon Economic Corridor, gaano ba ito talaga kahalaga para maging, sabi natin, catalyst para sa Philippine economy?
1: Kasi alam mo, Ray, kung titingnan mo yung mga sources ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, isa sa mga pinakamalaking pinanggagalingan ng growth is through investments. Kaya lang, Ray, ang nirereklamo ng mga investors is kulang yung infrastructure na meron dyan sa Pilipinas, no, as it relates to investments. So, halimbawa, merong sanang may interesadong mag-invest, magpapatayo ng pabrika halimbawa diyan sa may, let's say, sa may Isabela, no? Eh ang problema papunta dun sa lugar na 'yon maliit ang kalsada o hindi pa na itatayo yung hindi pa simentado yung kalsada. So ganito mga klaseng infrastructure investment ang kinakailangan natin para maikonekta itong mga iba't ibang mga lugar na ito para maka-attract ng mga investment, no? So itong nakikita ko na ito, no, na joint multiple country effort ito, Ray. Hindi lang naman ito, tama ka, no? Hindi ito galing sa ibang bansa. In fact, Canada nga ay naglagak din, ano? Sana nga mas manilakihan pa nila yung amount kung tatanungin mo, no? Pero malaking tulong na rin kahit papaano para makapagpatayo, no, ng mga iba't ibang klaseng infrastruktura para makonekta yung mga economic regions, no, yung mga halimbawa sa kaso ng mga daungan, ano, maikokonekta yan dun sa mga loob-looban ng mga bayan, ano, para man kung may ma-produce ka sa ibang lugar ay maidadala mo doon. Kasi nga, Ray, ang reklamo ng mga investor ay kulang sa infrastructure. So hopefully, yeah, pagka na natuloy-tuloy itong Luzon Economic Corridor na ito, no, pumasok na yung mga investments, na ipatayo na yung mga dapat may patayo, makakakontribute ito ng, sa growth. Kaya lang, Ray, ito din ang iko-caution ko rin ng mga kababayan. Ano? Kasi itong mga ganitong klaseng investments, it may take a while bago ito ma-realize, Ray. No? So, halimbawa, baka inaasahan ng ating mga kababayan, kinabukasan, magkaroon na kagad ng pagbabago. Usually, may proseso ito, Ray. So, halimbawa, dumating yung mga pondo, kailangan pa mag-aralan yan, ano, magkakaroon ng feasibility study. So it will take time. Itatayo pa yan, yung mismong construction, matagal din. So it will take time. Kaya yung benefits na ito, Ray, this is for long-term growth talaga.
0: And speaking of investments sa infrastructure, like you said, ano po, Dr. Batu, isa pala dito sa tinitingnan ay yung North-South Commuter Railway at yung Bataan-Cavite Interlink Bridge, kasama na yung mga airports. Bilang isang mga interconnectivity. So ito yung mga projects, infrastructure projects to sustain yung tinatawag na supply chain, ano, Dr. Batu?
1: Absolutely, Ray. Alam mo yung North-South Commuter Rail, Ray, I'm very excited diyan, ano. And also I'm coming from my own personal experience, Ray. Kasi ako meron akong property sa Binyan, eh. Diyan ako lumaki sa Binyan, Laguna, no. At ngayon may tinatayo diyan malapit sa bahay namin, yung istasyon, no, ng North South Commuter Railway. Nakita ko, yes, nung huli ako umuwi, nakita ko na naitayo na 'yung mga poste, no. I'm very excited na maitayo 'yan. Hindi lang mga commuters, tama ka rin, no. Hindi lang commuters ang makikinabang diyan bagkus 'yung supply chain. Bakit ko nasabi? Kasi halimbawa, Ray, kailangan mo ng mga workers from a different city or region. Sa pamamagitan nitong North-South Commuter Railway, mas mapapadali 'yung flow ng labor mula sa iba't ibang lugar. So halimbawa, magtayo ng pabrika sa isang area na medyo kulang yung mga manggagawa na kinakailangan nila, through this infrastructure, they were able to draw out people working in certain places. Hindi na nila kailangan na tumira dun sa lugar kung saan sila nagwo-work kasi meron ng mas hopefully, no, na mas efficient way for them to commute. And also, Ray, ayon sa mga pag-aaral, kapag ka mababa ang transportation cost, no, mas na, hindi lang siya nakaka-attract ng investment, nagiging mas competitive yung isang lugar.
0: Okay.
1: And
0: Yeah.
1: yung ganitong mga klaseng infrastructure, what it does really is it lowers the cost of moving things around. So, hindi lang people but also goods and services. So kapag naibaba mo yung cost niyan, ano, pag transport niyan, mas naging efficient yung supply chain, that will make the place more competitive and mas makaka-attract pa tayo lalo ng mas marami pang investments in the future kasi nga competitive na siya.
0: Yun. Totoo po yun. Plus, siyempre, di ba, Dr. Batu, when infrastructure and natayo yung infrastructure, like you said, kakailanganin mo ng mga workers dyan, experts dyan, of course, mag-trickle down yan sa economy, di ba? Doon sa mga maliliit na mga medium and small entrepreneurs.
1: That is correct, Ray. Kasi alam mo yung moment pa lang na may construction pa lang na nangyayari, ano? May multiplier effect na yan sa mga local economies. Kasi that would create demand for goods and services. For example, dun sa mga construction worker na nandoon. And more so, pag natapos na yung mismong project, no? And nabanggit ko nga kanina rin, no? Pang long term ito. So these kinds of projects, pagka naipatayo ito at natapos, ano? This would bring growth among the different regions, no, in different municipalities, lalo po yung ekonomiya na yan, and yung multiplier effects niyan, Ray, matindi. Kaya alam mo itong nangyayari sa atin ngayon, no, itong crisis sa energy, itong crisis sa
0: yes.
1: sa Middle East, ano, ano lang to lahat, this is temporary, and sinasabi ko nga, Ray, na sana by the time na gumanda uli yung ekonomiya, handa na yung infrastructure natin to accept these investments, because
0: yes.
1: believe me, Ray, once the global economy starts to improve, no, kasi itong nakikita natin, temporary lang ito lahat eh. Once the economy starts to improve, dapat ready ang Pilipinas because magkakaroon talaga ng influx ng mga investment at dapat handa tayo. And I think itong mga infrastructure projects na ito, itong initiative na ito sa Luzon Economic Corridor, I think this is a step in the right direction in terms of readying the country sa influx ng investments once the global economy recovers.
0: All right. Bukod kasi dito sa Luzon Economic Corridor, itong si U.S. Secretary of State for Economic Affairs, Jacob Hellenberg, may bumisita. Actually, dumating na yata siya nitong mga nakalipas na araw para ma-enhance yung development at initiative naman ng Pax Silica Partnership with the Philippines, Dr. Batu. Ano naman ang significance itong Pax Silica? Sapagkat hindi lang naman ang Pilipinas ang kasama, napakarami na palang bansang involved dito.
1: Yung Pax Silica, Ray, yan ay initiative yan ng Estados Unidos, no, in terms of trying to get countries on their side in terms of yun sa supply chain ng mga microchips halimbawa, no, supply chain sa as it relates to artificial intelligence, no, mahalaga yan eh. So kung titingnan mo ang Pilipinas in terms of where we are in the supply chain, to be frank with you, Ray, we're nowhere there. Wala.
0: Okay. Yeah.
1: Kahit sa periphery ng supply chain sa AI, wala tayo doon. Kasi ang mga nasa gitna niyan, halimbawa US, nandiyan yung mga ibang countries sa Europe, Taiwan is in there, Japan. The Philippines is not anywhere there. So I think ang maganda rin itong initiative na ito because it will position the Philippines at least in the periphery of the AI and microchip supply chain, which is the future really of the of economies of the world, no?
0: Okay.
1: So ang agam-agam ko lang dito, Ray, no, because bagamat maganda itong initiative na ito, sana ito ay makalikha ng maraming trabaho
0: yun
1: para sa ating mga kababayan. Kasi at the end of the day, Ray, ang metric niyan in terms of how successful these initiatives are is if it was able to improve the standard of living
0: yes.
1: ng ating mga kababayan. No, yun yung bottom line niyan. So nakalikha ba yan ng trabaho? Anong klaseng mga trabaho ba yung nalikha niyan? Ano? Nakinabang ba ang bansa? O baka iilang bansa lang nang makikinabang? So yun yung kinakailangan na at least no na ma-guarantee rin ng ating bansa na okay, while we are, you know, we're becoming part of this initiative, this Pax Silica initiative, pero kailangan meron din tayong pakinabang dyan, Ray,
0: okay.
1: no? Which is human job creation, mga magagandang klaseng trabaho na related sa AI at related din sa pagpo-produce ng mga microchips.
0: That's true, Dr. Batu. Pero ito pa lang pagbisita ng US State for Economic Affairs, bibisitahin itong kung saan ipinaplanong itayo itong tinatawag na Economic Security Zone. 4,000 acres na kalupaan gagawing industrial hub para sa vital global supply chain na siya ring mag-a-advance nitong Luzon Economic Corridor. So, ibig sabihin, ito pong mga ganito, na mga proyekto na tinitingnan mga inisyatiba. Like you said nga po, no, napakalaking ano nito, benepisyo kung makakapaglikha ito ng trabaho sa ating mga kababayan once it gets started. Pero ito po ba ay makakaapekto, makakatulong din once all of this gets started dito sa gross domestic product ng Pilipinas?
1: Of course, no. Alam mo nung beginning ng interview, Ray, na banggit ko kanina, no, yung mga sources of growth ng ating bansa, no. Kung makikita mo, Ray, ang growth ng investments natin bagsak currently.
0: Yes.
1: No, it's a combination of domestic factors related to the flood control corruption mess, mm-hmm. no, related din sa local governance issues natin, kagaya yung impeachment, no, yung nangyayari sa Senate, no, related yan lahat. And external, no, kung ano yung nangyayari sa Middle East, no, so kombinasyon yan. So kapag kayang mga investments na yan ay pumasok na sa ating bansa at nagsimula na silang maghukay, ika nga, no, when shovels are put into the ground, we expect na that would contribute to the growth of our investments. No, makakatulong po yan ng malaki. No? At nabanggit din natin, Ray, na meron ding multiplier effects yan. Kasi once the shovels start moving na, no, that would create demand for goods and services around these areas na kung saan tinatayo itong mga hubs na ito. No? Itong sa Luzon Economic Corridor, for example. So, and also considering, Ray, that around 60% of the country's gross domestic product ay nandiyan situated sa Luzon Economic Corridor area na yan.
0: Mm-hmm.
1: So that would further enhance, no, yung growth potential ng region na yan being the biggest contributor to growth, you know, geographically, you know, sa ating bansa. Not to mention, ano, the possibility of jobs that will be created as a result. And as I've stressed, no, I can't stress this more than enough, Ray, no, na kapag ka nag-recover na talaga yung global economy natin, eh talagang kinakailangan maging handa tayo. At sa palagay ko, no, once na ihabol nila yan at natapos nila yung mga project na yan, I think at least that would position our country as a competitive place, no, for investments, Ray, no, hindi lang from the US, no, but also from other countries who are willing to invest into our country.
0: Alright, kanina nabanggit po ninyo, Dr. Batu, inga, ang Canada ay mag-i-invest na rin dito sa Luzon Economic Corridor na ng 2 million Canadian dollars. And you said, kung kayong masusunod, eh, baka mas pwede, mas malaki pa. Pero, like what we've been talking about, na look from the outside looking in, like yung column po ninyo dyan, ano, from the outside looking in, eh, how does the foreign investors see yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas amidst the political noise, yung nangyari sa Senado, yung mga impeachment na magsisimula na ngayong araw na ito, magkoconvene na sila, yung magulo by all measure. Kasi talagang na-feature pa ang nangyari sa Senado sa iba't ibang mga international news network, na-feature sa CNN, na lumabas sa Al Jazeera, lumabas sa ABC, lumabas sa Channel News Asia. So, iba't iba mga international news network. Ngayon, ang tanong is, will this, yung LEC, yung participation ng mga foreign investors sa Pilipinas, including Canada, which invested 2 million Canadian dollars, hindi ba nila nakita ito o ano, sinasantabi nila ito, they're just looking at the fundamentals kung ano ang pwede talagang may offer ng Pilipinas?
1: Alam mo, Ray, ano, nung nangyari nga yung barilan sa Senado, no, nung nakaraang linggo, na-feature din yan dito sa hindi lang race sa mga international, even the local Canadian news.
0: Uy,
1: so I was watching the TV and I said, like, oh wait, I think I saw it. Kasi everyday, Ray, nanonood din ako ng mga balita sa Pilipinas. So nagulat ako, even the local news dito, it feature yan. And it's really embarrassing, no, for our country. It has put our country into a really dark and bad situation, no, na sinasabi nila na, oh wow, even the legislature in the Philippines,
0: yes,
1: people are carrying, and you know, countries like Canada, while you know may mga shootings na nangyayari dito, people are shocked to hear these kinds of news. No, what more yung investors.
0: Mm-hmm.
1: And that is why foreign investors, to be precise, Ray, no, they are on a wait and see attitude in terms of what is going to happen politically in the Philippines. Kasi Ray, alam mo, as far as foreign investments are concerned, mahalaga dyan yung political dimension eh.
0: Yeah.
1: Because if you are a foreign investor, why would you invest in a country that is seemingly becoming unstable? Hindi ba? So political stability is an important determinant of the decision of investors to put their investments into that country. Eh, sa nakikita natin sa ngayon, halimbawa, yung leadership ng Senado, pabago-bago, no? And makikita ninyo, nagkaroon pa ng barilan, and then
0: yes,
1: an impeachment. I mean, this creates a bad impression sa mga investors. So, now, in terms of growth ng foreign investments, as I've said, you know, yung domestic na mga pangyayari sa Pilipinas, may impact yan, Ray, sa foreign direct investment. Ano? And yung, as far as the impeachment goes, the sooner na ma-resolve ba yung impeachment, the better. No, the sooner na ma-resolve yan. Because the more na tumatagal yan, so halimbawa, dumating sa Senate yung articles of impeachment, and ginawa, and then it was just there, no? Then nagkaroon ng trial, and the trial drags on and on and on and on. While ang experience kasi natin, Ray, sa mga impeachment trials, lalo na kapag mataas na officials yung involved, kagaya nung panahon ni dating Pangulong Estrada, no? While it becomes a national spectacle, you know, people are really looking forward to watch, you know, once
0: yes,
1: impeachment
0: oh, yun ang
1: trial,
0: binabantayan.
1: It's televised, right? Yeah, people are glued to their TVs. I remember at the time, kasi sa Pilipinas pa ako noon. And even kahit yung sa impeachment din ni Justice Corona, the same thing, people are tied to the TV screens because they're looking forward to it. While it has become a national spectacle, hindi ito maganda from the point of view of
0: yes.
1: investors.
0: Mm-hmm.
1: And that's why any impeachment, you know, while domestically, you know, merong ano yan eh, meron ding cost and benefits yan. Pero kung titingnan mo sa foreign investor, puro cost yan, Ray. Kumbaga, hindi ito positibo.
0: Oh, yeah.
1: As far as attracting investments are concerned. The sooner that this gets resolved, the better. Kaya nga yung language ng constitution natin, Ray, forthwith, di ba?
0: Yes. Okay.
1: So, ibig sabihin, once the complaint is received, that has to be settled, that has to be decided and tried. Gawin nila yung kanilang constitutional duty.
0: All right. With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual sa pagpapaulak po ninyo and giving us this, objective view on matters being discussed. Thank you very much, Dr. Batu.
1: Thanks, Ray, for having me. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas.
0: Ang ating pong Filipino-Canadian economist all the way live from Canada. At tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa. Tutal na pag-uusapan na rin po natin ekonomiya ng Pilipinas at itong mga pamamaraan at mga inisyatiba ng Luzon Economic Corridor at ng PAC-Silica. Pero ika nga, ito po ay nakadepende rin. Yung success nitong mga ganitong inisyatiba ay nakadepende sa political stability ng ating bansa. Ano po, tulad na naman nangyayari ngayon at mangyayari mamaya-maya sa Senado, magkoconvene na nga ba ang Senado bilang impeachment trial court? Wala bang magiging mga supresa na mangyayari mamaya? Wala bang mga pagbabago na mangyayari mamaya? Wala bang mga legal hindrances na nakaabang? At sabi nga ni Dr. Batu, the more na matapos kagad ang impeachment trial, the better for the Philippine economy because binabantayan tayo ngayon ng mga local at foreign investors. And speaking of impeachment trial, and of course, the law that is behind the constitution, lalo-lalo na pagdating sa mga ganitong sitwasyon, kasama po natin ngayon ang ating constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Welcome back sa programang Global na Tayo.
2: Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: Maraming salamat po, Dr. Attorney Cayosa, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. So, Attorney Cayosa, unang-unang katanungan po namin siguro ngayong umagang ito, just to clear the air bago... Ito po bang impeachment, pagko-convene ng impeachment trial mamaya, may nakikita po ba kayong mga hindrances na pwedeng mangyari kasi may mga umuugong na mga balita na maaaring may mga pagbabago na naman sa Senado?
2: Wala naman tayong nakikitang obstacle o problema para matuloy yung unang araw ng impeachment process sa Senado. Kung sakasakali mang totoo na magkakaroon ng change of leadership, mabilis lang ho naman yan sapagkat kung meron ng 13 votes na pumirma pabor sa isang bagong Senate President, hindi na ho naman pinagkakaguluhan yan. So maaari ho namang magkaroon ng change of leadership at kaagad ituloy nila yung pagdinig dun sa impeachment complaint. Hindi po naman trial kaagad yan eh. Importante lang yan, they take cognizance of the case, then they issue the necessary order para mabigyan ng kopya ang nasasakdal, ang vice-presidente, at para sumagot siya. Yun po ang pinaka-importante muna.
0: Alright, okay. So sana, ganun nga po, ano, at wala nang mga hindrances na pwedeng pumigil dito sa pagko-convene. Pag sinabi po ba nating convene ng senator judges as an impeachment court, ito po ba ay ikang mandatory na dapat nilang gawin? Kasi baka mamaya mayroong mga judges dyan na mag-abstain or something. Wala namang ganun under the Constitution, Attorney Cayosa.
2: Well, meron ho namang, pwede ho namang bumoto ng abstain sa anumang issue ang sinumang senador. Pero ang hindi ho pwede, yung bang ayaw nila gawin yung kanilang trabaho. Kasi sa ating saligang batas, ang ginamit ho na salita doon, shall o dapat. So, hindi ho optional yan. Hindi pwedeng sabihin nila, marami tayong ibang ginagawa, saka na lang yan. O kaya, yung i-dismiss na lang natin yan kaagad. Hindi ho doon. Kasi ang nakalagay doon, shall, forthwith, ibig sabihin na agad-agad, at trial ang nababanggit sa konstitusyon. Ang trial ho, ibig sabihin doon, didinggin mo yung panig ng prosecution, ebidensya at argumento at testigo. Pagkatapos, bibigyan mo rin ng pagkakataong maghain din ng ebidensya, testigo at argumento yung nasasakdal. After that, saka ka magdidesisyon kung i-dismiss mo yan, i-acquit mo, o anuman. So, hindi ho pwedeng i-shortcut yan dahil may sapat na boto ka. Ang importante ho sa impeachment, lumalabas yung katotohanan kasi kasama ho ang taong bayan sa impeachment proceeding na yan. Kasi nga, ito yung mga ilang mga proseso na required by the Constitution to be public. Ibig sabihin, nandun kayong media, nakikita ng sambayan ng Pilipino, anong nangyayari, anong ebidensya, anong argumento, para magkaroon tayo ng sariling kaisipan at decision tungkol dito. And hopefully, it is transmitted to the senator judges and the prosecutors and it will form part of their decision-making process maliban ho sa ebidensya at saka sa batas.
0: Alright. And Attorney Cayosa, laging sinasabi, itong pagsasagawa ng impeachment trial is a numbers game. Okay? Political numbers game. Eh, ang problema, nawawala na naman si Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, he is part of the majority now ng na ika nga nag-unseat kay former Senate President Tito Soto. Will he, sa tingin niyo po ba, pag pwede pa siyang bumalik sa Senado without having any legal problems, especially with the authorities ngayong merong nakaambang ICC warrant sa kanya, which the Supreme Court, I think, validated, na-confirmed. Attorney Cayosa?
2: Well, pwede naman siyang bumalik pero hindi siya immune from arrest. Kasi may existing warrant of arrest issued by a competent court, yung ICC, at ang penalty ho dun sa krimeng nasasakdal siya is more than 6 years. So, kahit Congress or the Senate is in session, pwede siyang arestuhin kasi wala ho dun sa threshold na sinaad ng ating saligang batas for temporary immunity from arrest whilst Congress is in session.
0: And that brings me to this question. Meron po ba talaga under the Constitution or even, siyempre, mas mataas pa rin ng Constitution ng Pilipinas kaysa sa mga resolution o batas siguro ng Senado. Pero ang ibig ko sabihin, meron ba talagang protective custody na pwedeng ibigay ang Senado sa isang senador na mayroong outstanding warrant of arrest?
2: Wala ho dapat. Ang protective custody ho yan, ginagamit dun sa mga resource persons, mga witnesses ng Senado. Para sa ganun, hindi sila matakot, hindi sila masaktan o kaya ma-impluensyahan habang nagtetestigo. That's usually the process. Pero ito ho yung fugitive from justice, tapos bibigyan mo ng protective custody, eh bawal ho yun. Sa totoo lang ho, meron ho tayong presidential decree and it's part of our revised penal code, yung tinatawag na obstruction of justice. Kung maipakita na that is knowingly frustrating, delaying, or impeding the administration of justice, yung investigation, pagtutugis, prosecution, o pagsilbi ng warrant of arrest, maaring managot yung mga nag-o-obstruct. So, pwede ko silang makasuhan kung guilty sila up to 6 years imprisonment plus perpetual disqualification from public office. Yun ho ang may krimen ho na ganyan. So, dapat maghinay-hinay din ho sila. Igalang din natin yung mga processes by other branches of government and in the international community.
0: So, pwede po natin sabihin, Attorney Cayosa, na the Senate is not immune from any criminal liability dito.
2: They're not. They're just like any citizen of the Republic. Pati nga ho yung temporary na immunity from arrest, temporary lang ho yun while Congress is in session. At kung mababang uri ng krimen, ito ho kasing kinakaharap ni Senator Bato, crimes against humanity, at maximum up to life imprisonment ang maaaring ipataw. Wala na ho sa saklaw nung provision ng ating saligang batas yan.
0: Okay. And of course, that also includes, Attorney Cayosa, in any legal measure, yung mga nag-tumulong para maka-avoid o ma-evade ng isang senador ang isang warrant of arrest at naging dahilan para muli na naman tumawala, speaking of Senator De La Rosa.
2: Tama ho. Of course, it depends on the evidence kung ano talaga yung katotohanan nangyari. Plus, of course, maririnig din natin sana ang explanation ng mga sangkot dito. Kasi in public naman yung pag-file ng resolution, motion to put him in protective custody, publicly noon din ho kung sinong kasama niyang lumabas. So lahat mga ito maaaring investigahan at kung after investigation may establish na may probable cause sa for filing a case for obstruction of justice, maaari ho silang maihabla. Hindi ho immune from suit ang mga senador. Ang immune from suit lamang po habang nakaupo yung ating presidente. Siya lamang po under the Constitution. Habang presidente siya. Para hindi maantala ang kanyang trabaho bilang Commander-in-Chief, Head of State, Chief Executive. Yung iba na Vice President pababa, hindi ho sila immune from suit.
0: The word forthwith, Attorney Cayosa, it's been a controversial word simula po nung mga nakalipas na Senate President. Ngayon, sa nakaupong Senate President Alan Peter Cayetano, sinasabi niya na magko-convene na sila dahil gusto nga niya pong magamit yung form, matuloy na kaagad itong impeachment trial. Pero siyempre, under the Constitution, Attorney Cayosa, pag sinabing convene, hindi naman yun yung simula na kaagad ng trial. Ano po?
2: Opo, ganun naman talaga. Hindi naman kaagad-agad. Kasi mag-service muna ho yan ng complaint. Papadala sa vice-presidente, sasagutin niya. Pagkatapos sumagot, magkakaroon ng pre-trial para pag-uusapan ano ba yung mga ebidensya, dokumento ng magkabilang panig. And then pag-uusapan schedule of hearing,
0: yes.
2: Ang nakasaad lang sa Constitution hanggang maaari araw-araw at naisa sa publiko yung proseso.
0: Yun.
2: So, okay. You know, hindi ho agad yan na maghuhusga. Tidinggin naman.
0: Yes.
2: So, meron naman kong Senate rules of impeachment at meron namang rules of court that is supletory in character. So, parang hearing ho yan o trial sa mga korte. Pagkakaibigan nito, walang appeal. Kung convicted ka o kaya acquitted, walang appeal. Final na yan. Hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court.
0: Okay.
2: Yung crimes na pwedeng ihindatag sa impeachment complaint, limited lamang po dun sa 6 na nakalagay sa Constitution.
0: Attorney Cayosa, may nakalagay ba sa Constitution kung hanggang gaano, may duration ba under the Constitution kung hanggang kailan pwedeng tumagal ang impeachment trial?
2: Wala po. Kaya kung pagsamasamahan natin lahat ng provision ng Constitution tungkol sa accountability ng public officials, yung impeachment process, at yung pagpapalit ng kung sino mang natatanggal sa impeachment, ang essence ho nito is with urgency. Mm. Bakit? Kasi ho yung napaparatangan, yung akusado dito, matataas na opisyal ng ating republika, ng ating gobyerno.
0: Mm-hmm.
2: So, kung sakaling totoo na sila ay nagkasala, nagpabaya, nag-abuso, o nagnakaw, eh di ba dapat kaagad-agad, hanggat maaari, sa lalong madaling panahon, matanggal na sa posisyon para hindi matigil na ho yung perbisyong ginagawa nila sa ating gobyerno at taong bayan.
0: Mm-hmm.
2: Pangalawa naman, kung sakasakali naman ay walang sapat na ebidensya o hindi naman sila guilty at na-acquit, di ba tama lang na mapunasan yung bahid ng skandalo sa pangalan nila
0: mm-hmm.
2: para magpatuloy nila ng maayos ang kanilang trabaho na matataas na opisyal. So yun ho ang essence nito.
0: Mm-hmm.
2: Pero dahil iba't ibang klase ho ng mga complaint eh. Kung minsan mas maraming grounds, kung minsan iisa lang. At depende ho din yan sa dami ng mga witnesses
0: mm-hmm.
2: at mga dokumento, mga ebidensya. So hindi ho pwedeng one period fits all.
0: Mm-hmm.
2: So
0: mm-hmm.
2: ang importante lang ho dito, ang malinaw dun sa Constitution, eh, maaari, sunod-sunod yung hearing, hindi ho gaya ng ating traditional na korte.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Eh, kahit walang nangyayari, reschedule ng reschedule.
0: Mm-hmm.
2: Kumahaba ang ating justicia dito. Dito ho, hindi, araw-araw yan.
0: Mm-hmm.
2: At publicize.
0: Yes.
2: Kita natin ang detalye ng pangyayari.
0: Mm-hmm.
2: Yun ho ang dalawang pagkakaiba. So, lahat yan, kung titignan natin, it should be transparent mm-hmm. and summary in nature. Ibig
0: okay.
2: sabihin, hanggat sa maaari, sa lalong madaling panahon, matulukan mm-hmm. yung kaso.
0: Alright. Last question na lang po, Attorney Cayosa, kasi may mga lumalabas minsan sa social media na sinasabi na kalimbawa na nahatulan ng isang tao, isang government official na na-impeach siya, eh may lumalabas sa mga social media nito mga nakalipas na na pwede pa raw itong tumakbo sa public office. Hindi raw ito magiging dahilan para mabar ito sa isang public office. Sabi na natin sa kaso ni Vice President Sara Duterte, kung sakali ma-impeach man siya. Totoo po ba yun? Hindi ito magiging dahilan para mabar ang isang government official na tumakbo muli sa public office once na ma-impeach ito? Tony Cayosa.
2: Yung impeach na ho siya. Ang impeach ho, ibig sabihin, na nakasuhan na siya.
0: Nakasuhan na siya. Nakasuhan na.
2: Conviction. Pag ikaw ho convicted sa impeachment court, ay kasama sa penalty, hindi lang ho yung pagtanggal sa iyong position agad-agad, kundi yung buong buhay mo, disqualified ka na humawak na anumang posisyon sa gobyerno,
0: mm-hmm.
2: elective or appointive.
0: Okay.
2: So, ang linaw ho yan, hindi ho yan pwedeng burahin ng impeachment court.
0: Mm-hmm. Eh paano po kung during the process hindi pa siya na-impeach, nasa process pa lang siya ng impeachment, tuloy-tuloy pa rin yung impeachment, yung nabutan ng halimbawa campaign o ng election period at ano siya, nag-file siya ng election ng kanyang campaign, pwede po ba yon? Pwede pa rin yon?
2: Opo, kung during the filing of certificates of candidacy hindi pa tapos yung proseso, ay she enjoys the constitutional presumption
0: mm-hmm.
2: of innocence
0: mm-hmm.
2: until proven otherwise finally. Kaya
0: nga
2: ho, sana man wag niyang paabuti ng gano'n.
0: Yun na nga, yun na nga.
2: Itong impeachment, a matter of few months lang ito. Kasi lalo na yung mga issue, hindi ho bagong issue eh. Natalakay na yan sa Quadcom, dito sa Justice Committee, at napakalinaw naman yung mga ebidensya, mga testimonya, hindi lamang ho ng mga tao, kundi yung official reports and records ng COA, BIR, NBI, Ombudsman, Philippine Statistics Authority. So wala hong surprises dito.
0: Mm-hmm.
2: So sana ho naman ay hindi na nila i-dribble ulit. Kasi yan would consist undue delay kung mm-hmm. sakasakali at bawal ho yun.
0: Mm-hmm. Alright. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin as usual for giving us your legal professional in-depth insights on the matters being discussed para mabigyan kami ng tamang direction how to look on this matter. Maraming salamat po, Atty. Cayosa.
2: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Ang ating pong constitutional law expert, Atty. Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod Ray Sampang. Shoutout muna ha. Shoutout muna sa ating mga nakasubaybay. Si Masud Ben Ismail, maganda umaga sa iyo. Kay Tita Betty Atinan, live and direct from Singapore. And of course, sa ating pong junior warden, ang ating kagalagalang na junior warden ng Morong Masonic Lodge 455. Walang iba kundi si Kuyang Junior Warden Daniel Karsula. Maganda umaga po, Junior Warden. Kuyang, maganda umaga po sa inyo. At sa lahat ng ating mga brethren ng Morong Masonic Lodge 455, yung ating Worshipful Master, si Kuyang Darwin San Pablo, and of course ang ating Senior Warden, si Senior Warden Bong Aportadera. And of course sa lahat po ng brethren ng Morong Masonic Lodge 455. Uy, malapit na ang charter day ng Morong Masonic Lodge 455. Ah. May 31. Malapit na. Charter and Family Day ng Morong Masonic Lodge 455. Ah. Sige po. Ngayon, eto na. Dito tayo. Eto talagang dapat ito pag-usapan natin. Kasi alam nyo, nito mga nakalipas na araw, especially nung pumutok yung nangyari sa Senado, katakot-takot na mga posting ang nakikita ko sa social media, online, social media. Yung iba, parang hindi na ako makapaniwala na totoo nga. Sunod-sunod ang mga nangyayaring posting sa social media. Kaya mahalaga na malaman natin kung ano yung totoo sa hindi dito sa mga social media na ito. Posting na may kinalaman sa nangyari sa Senado at maging dito sa darating na impeachment trial. Mahalaga pong malaman natin ito para malabanan natin yung tinatawag na fake news, lalo-lalo na dun sa nangyari sa Senate shooting incident. At para tulungan po tayo at malaman kung anong gagawin, alamin natin mula sa ating Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kasama natin si Yusek Renato Aboy Paraiso. Yusek Aboy, magandang umaga po ulit. Welcome back sa Global na Tayo.
4: Maraming salamat po, Kuya Ray. At maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ulit sa inyong programa.
0: Nako, kami po dapat magpasalamat, Yusek Paraiso, sa pagpapaulak po niyo sa amin. So Yusek Paraiso, simula po nung nangyari yung Senate shooting nitong nakalipas na linggo, katakot-takot na po ng mga social media post, online post, ang nakikita po ng mga taong bahay. Maski ako, marami akong nakikita. And sometimes, hindi ko na malaman kung ano ba ang totoo dito. Kung tama ba itong pinapanood ko, totoo ba to, fake na ba ito, paano po makakatulong dito ang CICC para magabayan ang ating taong bayan kung ano ang fake dito at kung ano ang totoo?
4: Una-una ho, doon sa tanong nyo kung paano tayo natin magagabayan yung mga kababayan natin para naman tayo nagpapasabit sa mga programang katulad nyo, ano yung mga dapat nating tignan at saka at ito nga ho, parang parati ko nang binabanggit na kalungkot man ho, nag-employ na tayo at nag-advocate na tayo ng zero trust policy po para sa ating mga kababayan pagdating ho sa lahat ng mga nakikita nila sa internet, whether it's yung mga advertisements, yung mga scams na nandyan. At mas nakakalungkot to na ina-advertise natin na huwag din ho pagkatiwalaan lahat ng balita nakikita nila sa internet. Mm-hmm. So yun yung intervention natin. But again, with regards to the current events na nangyayari ho, binabantayan natin hindi ho yung strictly yung fake news, but those utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng sedition na naghihikayat sa ating mga kababayan na mag-aktas at mag-take up, ng arms at ipataob ang ating pamahalaan. At do yung mga utterances or yung mga pahayag na nagsasabi na nagkukos ng panic at saka ng pangamba sa ating mga kababayan.
0: And have you monitored, sa inyo pa pag-monitor, nakailang subject na po kayo na nakita na ganun nga ang ginagawa?
4: So doon sa Senate, incident alone, meron tayong 5 nakita na ganun ang pahayag. Ang nakakalungkot nga, meron tayong nakikita even yung mga politiko natin na nagpapalaganap ng mga pahayag na nagkukos ng panic na hindi naman totoo. Halimbawa, may nakita tayo na may nasaktan, may namatay daw doon sa insidente na yun.
0: So yung mga yan na minomonitor nyo po yan. So pero hindi pa sila pwede na sila bang kasuhan para lang sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, Yusek Paraiso. Yung po pag monitor niyan, pwede na kaagad silang kasuhan ng concerned government agencies?
4: Tama ho, no? Sorry, yung kailangan din ho, hindi lang sila masabihan na pwede silang makasuhan para makapag-ingat na rin sa mga pagpinagsasabi at saka sa interaction nila dito sa ating internet. So, tama ho kayo. Ito mga to, ipapasa natin sa law enforcement agencies natin to para hindi lang makasuhan but para ma-apprehend itong mga taon to.
0: Mm-hmm. Especially ngayon, Yusek Paraiso, mag-convene na ang Senate mamayang hapon as an impeachment court. At siyempre, isu pa rin yung kay Senator Bato de la Rosa at yung iba pa mga nangyaring incident dyan. So, paano po yan? Doble o triple po ang pag-monitor na gagawin nyo ngayon, Yusek Paraiso?
4: Tama, sir. Hindi lang yung doble or triple, but we're closely coordinating with law enforcement agencies para naman ho na as the crime happens, masupo kagad natin to. Tayo naman ang intervention natin sa CICC, pinapa-takedown kagad natin itong mga posts na to. At hindi na siya basta takedown, meron siyang request for data preservation para gagamitin natin yung mga posts nila against them na pag kinasuhan na natin ho sila.
0: Hindi ba kung minsan nagkakaroon ng halimbawa pushback mula dito sa mga nakikita niyong kakasuhan ninyo o tinitake down ninyo yung kanilang mga site, wala bang pushback na nagsasabi, freedom of speech namin yan, hindi nyo dapat tinatanggal yan? May mga ganun bang insidente?
4: Kuya, madalas so ang sinasabi natin na tago sila behind the yung mga karapatan ng malayang pamamahayag at pagbibigay ng opinion, pero hindi naman hu absolute hukag yung mga rights na yan at ang parati natin pinapaalala, may karampatang responsibilidad at saka obligasyon niyang karapatan na yan. At hindi ho, again, ulitin ko, hindi ho yung free, yung fake news at saka infringement of freedom of speech ang binabantayan natin, but those na lumalabag na ho sa batas when it comes to sedition, alarms and scandals, may mga basihan na ho na hindi naman ho covered ng constitutional guarantee on free speech.
0: Paano po, Yusek Paraiso, kung halimbawa, yung si halimbawa itong si Drizel o si Step chanced upon isang post sa social media na nag-encourage na mag-alsa o lumaban sa gobyerno dahil sa nangyayari ngayon, how can they report this to the CICC?
4: So ang maganda ho, tumawag ho sila sa hotline 1326 at pag tumawag ho sila, nakaredy na yung tiyatawag nating links or yung URLs doon sa post na yun para madali nating makita, mapapreserve, ma-take down, and then kasuhan kung sino yung nag-utter ng mga ganong mga pahayag.
0: Alright. Sige. At I believe na talagang marami kayong gagawing pagmumonitor ngayon. Yusek.
4: Tama ho.
0: Yusek Paraiso.
4: Today, maaga ho ang simula natin.
0: Oo. Sigurado yan. And of course, pero ano po bang mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Go ahead po, Yusek Paraiso.
4: Una ko sa ating mga kababayan, no, parati ho nating tulungan ho kami sa pamahalaan sa pagbabantay ho ng ating internet. Let's keep our internet safe, free from hindi lang ho sa scammers but yung mga taong nais manggulo at nais hong magpakalat ng takot at pangamba sa ating mga kababayan.
0: With that, Yusek Paraiso, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin.
4: Maraming salamat din po, Kuyang Rey. Mabuhay po kayo.
0: Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ayan. So, naku, mag-iingat po kayo dun sa mga mahilig magpo-post dyan, ha? Sa social media na mga unverified reports o yung mga, sabi nga ni Yusek Paraiso, ang tinitignan nila dito, yung mga pahayag sa mga social media posts na nag-i-encourage ng halimbawa pag-aalsa, rebellion, kung ano-ano pa, ano na, magdudulot ng kaguluhan o instability sa lipunan at sa gobyerno. Okay? At may mga kasong kakaharapin itong mga taong ito. Pero ika nga, sabi ko, meron naman tayo sinasabing freedom of expression, freedom of speech, di ba? Na sinasabi natin. So, hindi naman daw po kasi sabi nga ni Yusek Aboy, that is not an absolute freedom or privilege. Meron din naman po kasing mga sinusunod na mga batayan para ikaw ay makapag-express ng iyong saloobin. Ano ho? Lalong-lalo na kung yan ay nakakasira na sa pagkatao ng isang ibang tao. Makakasira na sa kapayapaan ng isang lipunan, di ba? At kung yan ay deliberately ginagawa mo para maghasik ng maling impormasyon. Yun, okay? Walang masama sa pagpo-post online, di ba? Pero kailangan maging, anong tawag dito, maging, maging maingat tayo, maging circumvent tayo. We make sure na lahat ng pinopost natin ay based on real data, based on real information. At ika nga, yung mga bagay na hindi ika nga magdudulot ng kalituhan, magdudulot ng pangamba sa ating mga kababayan. Yung talagang information na makapag-e-educate at makapaghahatid ng tunay na balita sa ating mga kababayan. Alright? And of course, maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa edisyong ito ng Global na Tayo. Of course, kanina, nauna na po natin nakausap ang ating Filipino-Canadian economist live and direct from Canada, si Dr. Michael Batu. And of course, sinundan ito ng ating constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. At kani-kanina lamang po, kausap natin si Yusek Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayan, at kami po ay magpipilit na, unti-unti na magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paalala ko lamang po, subaybayan niyo po kami sa ating mga online media platforms, no, sa Facebook page namin, Radyo Pilipinas World Service. Paki-like and follow lang po, and of course sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel, subscribe and i-download niyo lamang po yung ating PBS eBox radio receiver app sa inyong mga cellphone, iPhone man 'yan or Android phone. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakaagapay sa ating production side, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente together with our producer Ms. Drizel Nanyong. Sa engineering side, sa master control si Ms. Susan Aison, and of course sa wirecast si Justin. Again, ito pong himpilang ito, Radyo Pilipinas. Ito pong programang ito, global na tayo, ay napapakinggan nyo Lunes hanggang Biyernes. Okay? Ulitin ko lang, Lunes hanggang Biyernes. Pero meron lang konting pagkakaiba. From Monday to Wednesday, tama, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Yan ang schedule ng ating programa, ha. Pero yung Martes, tayo po ay magsisimula ng alas 8 hanggang alas 9 na umaga. So ulitin ko, ang programang global na tayo ay masusubaybay nyo mula Lunes hanggang Biyernes, 9 to 10 a.m. Except every Tuesday, mas maaga tayo ng konti, 8 to 9 a.m. Yan, okay. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. And of course, abangan po nyo ang iba pang mga pagbabago dito sa Radyo Pilipinas World Service. And mga bagong mga programa na maaari nyo pong masubaybayan dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa inyong mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, sana'y nakatulong kami sa inyo at nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon. And po sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: checkup, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Makati. BBBM na mahagi ng bigas at scholarship sa libo-libong pamilya at estudyante.
3: Headlines.
7: Price ceiling sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Liquefied petroleum gas at kerosene, may pisong rollback naman bukas.
3: Headlines.
6: Department of Social Welfare and Development, may special payout bukas. Kagawaran, nakapamahagi na ng higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa Metro Manila.
3: Headlines.
7: Libreng terminal fee sa pampublikong sasakyan sa PITX, epektibo na simula ngayong Lunes.
3: Headlines.
6: Ilegal na aktibidad ng Chinese vessels na ispatan ng Philippine Coast Guard sa Pagasa Island case.
3: Headlines.
7: Philippine National Police naka-alerto sa harap ng inaasahang pag-itipon ng Senado ngayon bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
6: At Solicitor General, ipinababasura ang motion at legal actions ni Senador Bato de la Rosa.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Live tayong napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati. Higit sa 13,000 pamilya na biyayaan ng 10 kilo ng bigas habang higit 100 estudyante ang nabigyan ng scholarship assistance na aabot sa 20,000 piso kada isa. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati kung saan ay namahagi ang punong ekutibo ng bigas at scholarship assistance sa mga estudyante at 200,000 pesos sa may 23 barangay na lungsod na magagamit sa kanilang community development. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din ito na ginawa ang naturang programa hindi dahil sa oil crisis kundi para maging mabilis na maibaba ang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Sa mga LGU na niya, ibinabagsak ang implementation

0: Organisasyon ng Local Government Support Fund o LGSF upang mabilis na maiparating sa mamamayan ang kanilang pangangailangan na galing sa pambansang gobyerno. Naging bahagi din ng talumpati ng Pangulo ay ang kahandaan ng gobyerno na makinig sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi anya natutulog at nagbabakasyon ng pamahalaan at hindi titigil para paglingkuran ang mga nangangailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakikinabangan ng Pilipinas sa mga estudyante na napagkalooban ng Presidential Scholars. Humarap ang Pangulo sa Bangon Pilipinas Barangay Scholars sa Makati kasabay ng inilunsad na bawat bayan makikinabang. Bahagi ng pagisikap ng kanyang administrasyon na magkaroon ng Presidential Scholars sa bawat barangay sa buong bansa. Naniniwala ang Pangulo na ang suportang ito ng gobyerno ay makatutulong para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan.
4: Pagka magandang training, pagka magandang napag-aralan, ay maliwanag na maliwanag, ay marami kayong magagawa upang tulungan ang inyong sarili, para tulungan ninyo yung mga pamilya ninyo, tulungan ninyo ang Pilipinas, mararamdaman ng Pilipinas yan.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: May special payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Lalamove drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Isasagawa ang special payout mula bukas, araw po ng Martes, May 19 hanggang Huwebes, May 21 sa The Tent, Gatchalian Drive sa Las Piñas City. Paalala ng Department of Transportation, tanging ang mga driver lang na kasama sa listahan na may naka-assign na schedule ang tatanggap ng naturang ayuda. Kinakailangan namang dalhin ang original driver's license at isang photocopy nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakapamahagi na Department of Social Welfare and Development o DSWD na higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa higit 45,000 driver ng Grab, Joyride at InDrive. Bahagi pa rin ito ng pinakauling serya ng special payout operations ng kagawaran na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Transport Network Companies o TNCs. Ayon sa DSWD na serbisyo nila ang kabuuan 45,522 beneficiaries sa Metro Manila hanggang noong Sabado, Mayo 16. Umabot anila ang kabuuang disbursement sa mahigit 227 million pesos sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX program ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ibebenta ng gobyerno sa susunod na 3 buwan ang diesel na binili ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga lugar na hindi konektado sa main power grid. Ang nasabing diesel ay ibebenta sa new power providers at microgrid system providers na nag-ooperate sa missionary areas. Ayon sa Department of Energy o DOE, aabot sa 45 million liters ng diesel ang ibebenta sa halagang 80 pesos kada litro. Layo ng hakbang na mapanatili ang power generation, mapigilan ang outages at maprotektahan ang mga consumer sa taas singil sa kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo na simula ngayong Lunes ang libreng terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layan itong matulungan ang PUV operators sa gitna ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng Middle East conflict. Sakop ng libreng terminal fees ang lahat ng PUVs na gagamit ang PITX, kabilang ang mga provincial bus, city bus, modern public utility jeepney, traditional jeepney, UV express vehicle at taxi. Mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operator sa 3 buwang terminal fee suspension na posible pang palawigin depende sa assessment ng DOTR.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 50 pesos na price cap sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nang ikot si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Villicaria Guevara sa Pasig City Mega Market ngayong araw, kaugnay na pagpapatupad ng 50 pesos price cap para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Guevara, kontento naman siya at wala naging problema dahil nakasusunod naman ang mga nagtitinda ng bigas sa ipinatutupad na price cap. Paliwanag niya, dalawang buwan na sila nakapag-abiso sa mga retailer bago pa man inilabas ang Executive Order No. 2 na nagpapataw ng price cap sa imported ngunit broken na bigas. Pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa ng hanggang 1,000,000 piso ang nag-aabang na parusa sa sinumang hindi susunod sa panuntunan. Iginit naman ito na pansamantala lamang ang pinatutupad na price cap sa 30 araw at posibleng pampalawigin ng 15 araw depende sa magiging assessment. Hinimok naman ni Guevara ang publiko na i-report sa DA ang mga nagtitinda ng bigas na hindi susunod sa papatupad ng price cap, gayon din yung mga mananamantala sa sitwasyon. Samantala, kanya ring hinikayat ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na bigas sa mabibili na mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin na kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 piso kada kilo at tiempo na 380 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hinihikayat ng Department of Agriculture o DA ang publiko na isumbong ang mga hindi tumatalima sa price cap na imported na bigas. Nilinaw din ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na price cap at hindi lang maximum suggested retail price o MSRP ang ipinapataw na 50 pesos na presyo kada kilo ng 5% broken na imported rice. Nangangahulugan niya ito na mas mahigpit na ang implementasyon nito lalo na at paglabag na sa Price Act ang posibleng kaharapin ng mga retailer na lalabag sa kautusan. Ayon kay Guevara, posibleng makulong o magmulta ang mapatutunayang lalabag sa price cap. May kaakibat din niya itong parusang administratibo gaya ng pagpapasara sa mga rice outlet o tindahan at pagkumpiska sa mga produkto. May mga pulis na rin niya na nagroronda sa mga pamilihan para i-monitor ang ipinatutupad na price ceiling. Dapat din niyang kunan ng larawan at i-report ng publiko ang sino mang hindi sumusunod sa price cap at ipadala sa social media pages at website ng kagawaran at ng kadiwa ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Magpapatupad ng pisong rollback sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco bukas, Mayo 19. Dahil po dyan, maglalaro na lang sa 1,314 hanggang 1,439 pesos ang halaga ng karaniwang tangke ng LPG na may bigat na 11 kilo. Ayon kay Regasco President Arnel T, ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng LPG sa pandaigdigang merkado. Dahil din ani ito sa pagbagsak ng shipping o transport cost ng LPG. Samantala, may rollback din sa kada litro ng kerosene bukas na aabot sa piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagsunod ng mga butika sa VAT exemption sa gamot, tinututukan ang BIR at FDA. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagkasana isang joint inspection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang Department of Health at ang Food and Drug Administration sa ilang pharmacy sa Muntinlupa para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng VAT exemption sa mga gamot at health products. Layo ng hakbang na matiyak na naipapasa sa mga pasyente ang benepisyo ng tax exemption para mapababa ang gasto sa mga maintenance at gamot para sa mga may malulubhang sakit. Nakapalob ito sa Revenue Memorandum Circular No. 27-2026 ng BIR kung saan nasa higit 2,000 VAT-exempt medisina ang nai-endorso ng FDA. Kabilang dito mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney at tuberculosis. Sinabi ni DBIR Commissioner Charlita Mentin Mendoza na hindi nagtatapos sa paglalabas ng memorandum ang tungkulin ng ahensya dahil kailangan din tiyakin na tama ang pagpatpad ng VAT exemption lalo sa mga butika at establishmento. Dagdag pa nito, magtutulungan ng BIR, DOH at FDA para masigurong agad na napapakinabangan ng mga pasyente ang VAT exemption sa pagbili ng gamot. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 16 minuto makalipas po ang 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:18 oras natin Pilipinas. Ombudsman personnel nagtungo sa Senado ngayong araw. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
11: John, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagtungo sa Senado ngayong araw ang ilan sa kanilang mga personnel. Ito ay para isilbi ang Order of Prevention Suspension kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, gayon din ang subpoena sa CCTV footage kaugnay ng mga nangyari sa Senado noong May 13. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tinanggap ng Senate Secretariat ang parehong dokumento. Matatanda ang pinatawa ng 6 preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Aplasca kaugnay ng mga nangyari nga sa Senado, lalo na yung naging barilan. Paliwanag dito, layon ng preventive suspension na bigyan daan ng mas malalim na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Naka-alerto ngayon ang Philippine National Police o PNP sa harap ng inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inalerto ng PNP Chief o ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Metro Manila at ilang regional units sa posibleng kilos protesta at iba pang aktibidad kaugnay sa impeachment proceedings. Gitni Nartates, hangad nila na maging mapayapa ang anumang aktibidad. Kaugnay nito, itinalaga ang ilang pulis sa strategic locations, kabilang ang mga lugar sa palibot ng Senado at iba pang tinukoy sa convergence points sa buong bansa. Samantala, inaasahan din ang kilos protesta sa ilang bahagi ng Davao City makaraang inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Seguridad sa labas ng Senado muling hinigpitan, daan-daang pulis muling idineploy ng NCRPO. Mag-uulat live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
12: Yes, John, muling hinigpitan ang seguridad dito sa bisinidad ng Senado at daan-daang pulis din ang muling idineploy. Ayon nga sa NCRPO, daan-daang pulis ang pinakalat ng kanilang tanggapan mula sa iba't ibang units, kabilang ang Southern Police District Mobile Force Battalion, Pasay City Police, Special Weapons and Tactics o SWAT, at meron ding mga augmentation mula sa Manila Police District. Ayon sa pulisya, layo nitong masiguro ang seguridad at kaayusan sa lugar kasabay ng inaasang kabi-kabilang mga kilos protesta kaugnay nga sa naganap na kaguluhan sa Senado at pagkukumbin nga ngayong araw bilang impeachment court ng Senate. At ito'y kabilang din sa mainit na usapin sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, mahigpit na rin ang seguridad sa loob ng Senate premises kung saan may mga nakakabit pang mga barbed wire sa gate at meron pa rin mga deployment ng militar bukod sa normal na security. Yan muna ang pinanguling kaganapan dyan mula dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senado, dapat bumawi matapos ang week of chaos. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dapat ituloy. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte matapos umano ang isang magulong linggo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Sendanya, kailangan patunayan ng Senado ang katapatan nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Binigyan din ni Sendanya mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na mag-convene lang ang Senado bilang impeachment court, dapat matuloy ang paglilitis ng pangalawang pangulo. Anya, kailangan bumawi ng Senado sa taong bayan. Diin ang mambabatas dapat umiral ang pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan. Hinimok din ang mambabatas ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment proceedings at tutulan ng anumang tangkang maantala ito. Mamayang alas 3 ng hapon, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court na siyang sasaksihan naman ng buong pwersa ng House Prosecution Panel. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang lahat ng legal actions ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inilarawan ng Solgen si de la Rosa bilang isang pugante na umano'y ginagamit ang korte para takasan ang international arrest warrant. Sa kanilang komento, sinabi ng Solicitor General na ang mga mosyon ni de la Rosa ay maituturing na catch-all proceeding na anya'y labag sa pangunahing tuntunin ng hukuman. Hinihikayat din ni de la Rosa ang sangay ng ehekutibo na isuko ang mga sensitibong Interpol red notices, diffusions at interagency communications. Iginiit ng Solgen na ang internal communications, legal opinions ng Department of Justice at Interpol of diffusions na hinihingi ni De La Rosa ay protektado ng executive privilege.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Abogado ni Senador Bato de la Rosa, wala pa ring ideya kung nasaan ang senador at kung dadalo ito sa posibleng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Si Luisa Irispe sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Hindi rin daw alam ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang ngayon kung nasaan ang senador o kung totoong nakalabas nga ba ito ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakausap si Senator Bato. Hindi rin nila makumpirma kung ang senador nga ba ang may-ari ng sasakyan na lumabas umano ng Senado noong madaling araw ng Huwebes. Nang tinanong naman si Attorney Bondoc kung may plano bang dumalo sa plenary session o sa napipintong pag-convene ng impeachment court ngayong araw, ang senador, kahit via online, sagot lang ni Bondoc ay hindi rin niya ito alam. Samantala, humirit naman ang kampo ni Bato na wala umanong basehan kung aarestuhin si Bato kapag sinubukan itong lumabas ng bansa dahil wala namang hold departure order at immigration lookout bulletin lang ang inilabas ng Department of Justice laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba nating balita, Senador Sherwin Gatchalian hinimok ang DOE, NGCP at ERC na ipaliwanag at tugunan ang mga nagaganap na brownout. Si Nymph Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy, NGCP at Energy Regulatory Commission o ERC na agad na tugunan at resolbahin ang power interruption sa nakakaapekto sa iba't ibang komunidad sa bansa. Bigyang diin ni Gatchalian na hindi katanggap-tanggap na nagpapatupad ng 4-day work week ang gobyerno at marami pang sangay ng pamahalaan dahil sa tensyon sa Middle East pero nagkakaroon pa rin ng brownout. Sinabi ng senador na kung paulit-ulit ang pagpalya ng mga planta, ang sanhi ng problema ay dapat managot ng mga generation companies. Kailangan anyang tiyakin ng ERC ang mahigpit na pagpapatupad ng mga performance standards at papanagutin ang mga lumalabag. Makailang ulit na rin nanawagan si Gatchalian sa NGCP na magpatupad ng mas maagap na grid management. Kabilang ang pagtiyak ng sapat na ancillary service para maiwasan ang power interruption lalo na tuwing mataas ang demand sa kuryente. Hindi anya pwedeng paulit-ulit na lang ang ganitong sitwasyon at kailangan ng malinaw na paliwanag, agad ang aksyon at pananagutan mula sa otoridad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nais ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na simulan sa Nobyembre 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Deputy Prosecutor Ma'am Manjayan Yang, inaasahan nilang makukompleto ang lahat ng kaukulang pre-trial steps sa katapusan ng Setyembre. Dahil dito, iminungkahi ng prosecution na simulan ang paglilitis sa November 30 para magkaroon ng dalawang buwang paghahanda bago ang aktwal na trial. Umalma naman ang bagong lead defense counsel ng dating Pangulo na si Peter Hines at sinabing hindi nararapat magtakda ng petsa para sa pagsimula ng paglilitis dahil may mga issue pa umanong hindi naaayos. Plano ni Hines na balikan ang usapin kung kaya pa ni dating Pangulong Duterte na humarap sa paglilitis dahil sa umano'y lumalalang kondisyon nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Justice Sector Coordinating Council ilulunsad sa La Union ayon sa Korte Suprema. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Diyan ilulunsad nga ng Justice Sector Coordinating Council ang 20th Justice Zone sa City of San Fernando, La Union ngayong Mayo 21, taong 2026. Gaganapin ang programa alas 9 ng umaga sa Bougainvillea Function Halls sa Euro Hotel. Layo din ng Justice Zone na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng ahensyang bahagi ng justice system para mabawasan ang pagkantala at mapahusay ang efficiency, pananagutan at pagtugon sa paghatid ng hustisya sa lokal na antas. Ang JSCC ay binubuo ng Korte Suprema, Department of Justice, Department of Interior and Local Government. Itinatag ang konseyo sa pamamagitan ng joint declaration noong April 30, 2010. Bahagi ang paglulunsad ng 20th Justice Zone na pag-isikap ng pamahalaan na palakasin ang peace, security at rule of law sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon sa sektor ng katarungan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagsimula na ngayong araw ang global celebration ng Open Government Week 2026. Sa ngayon sa Proclamation Number 916 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025, ipinagdiriwang ng bansa ang Open Government Week tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Katuwang sa selebrasyon ang iba't ibang miyembro ng Open Government Partnership Community sa Pilipinas. Tampok sa limang araw na selebrasyon ang iba't ibang aktibidad na nagpapakita kung paano isinusulong ang transparency, accountability, citizen participation at innovation sa pamahalaan. Sa bawat forum, dialogue, caravan, workshop at learning session, layunin nito ang mas bukas na pamahalaan, mas aktibong mamamayan at mas mahusay na serbisyo publiko para sa lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Department of Public Works and Highways o DPWH hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Senior Citizen Centers mula sa Radyo Magazine. Mayulat si Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Laan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng Senior Citizen Centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa Senior Citizen Centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
18: Hinikayat po ng departamento po no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa na TPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad.
17: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hanggang ngayong araw na lang ang voters registration para sa barangay and sangguniang kabataan elections o BSKE. Kaugnay nito, hinimok ni COMELEC Chair Attorney George Garcia ang eligible voters na magparehistro hanggang mamayang alas 5 dahil hindi na palalawigin ito. Sa kasalukuyan, nasa 95 million ang botante para sa BSKE.
19: Hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na sa Pebrero ng 2027 para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay ng SK election, talaga pong hanggang ngayong araw na lamang ito at wala nang extension.
3: Si COMELEC Chair Attorney George Garcia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naispatan ng Philippine Coast Guard ang hindi otorisadong aktibidad ng Marine Scientific Research o MSR ng Chinese research vessel sa bisinidad ng K2 at K3 malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Namonitor ng PCG noong Mayo 16 ang Chinese research vessel na Xiang Yang Hong 33. Taglay ng nasabing research vessel ng China ang mga kagamitan para suportahan ang submersibles. Suyurin ang pusod ng karagatan, kumuha ng datos mula rito at magsagawa ng malawakang pag-aaral sa ekolohiya ng karagatan. Bilang tugon, nagsagawa kahapon ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang Islander 4177 ng PCG sa Kalayaan Island Group. Nagsagawa rin ito ng multiple radio challenges sa mga barko ng China.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasalang sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
20: Sisimula ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang kampanya sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Nakatakda ang round of 32 match bandang ikapito ng gabi Philippine time. Direktang nakasampa sa main draw ng WTA 500 event si Iyala bilang kapalit ni Hailey Baptist na nag-withdraw sa torneo. Kagagaling lang ni WTA number 38 Iyala sa third round exit sa Italian Open, kung saan yumuko ito sa kamay ni Elena Rybakina 6-4, 6-3. Samantala, ang 25-year-old at WTA rank 68 na si Olinikova ay huling lumahok sa Madrid Open at lumasap ng round of 128 loss sa kamay ni Simona Walter. Ang Strasbourg Open ay ikalimang kompetisyon ni Iyala sa clay court ngayong season at huling torneo nito bago lumahok sa 2026 French Open. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:34 na po ang ating oras ngayong Lunes ng umaga. Karagdagang mga balita mula sa ating mga provincial stations. Sunod po nating ihati dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon,
0: detalyado at kumpleto.
1: Serbisyo
0: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
1: Radyo Pilipinas.
0: 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Philippine Standard Time, 11:36 ng umaga. Oras na para sa mga balita mula sa mga probinsya ng Luzon. Regional Project Monitoring Committee ng Cordillera pinaigting ang pagbabantay sa mga ipinatutupad na proyekto sa rehiyon. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC Cordillera ang pagbabantay sa mga proyektong pang-imprastruktura at pang-kaunlaran upang matiyak ang maayos, dekalidad at napapanahong pagpapatupad ng mga ito sa rehiyon. Sa kanilang pagpupulong kamakailan, inaprubahan ng RPMC ang ilang hakbang upang mapabuti ang inspeksyon sa mga proyekto at mapalakas ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang paglulunsad ng Search for Outstanding Project Monitor bilang pagkilala sa mga ahensya at institusyong mahusay sa project monitoring. Gayon din ang paggamit ng standardized inspection checklist para sa mas maayos at pare-parehong pag-inspeksyon ng mga kalsada, tulay, slope protection structure at mga gusali. Napagkasunduan din ng komite ang pagsasagawa ng monitoring and evaluation forum upang mapalakas ang kakayanan ng mga project monitoring officers sa rehiyon. Kasama na ang inspeksyon sa Bliss Inner and Outer Roads upang matukoy ang mga problema sa daloy ng trapiko at kakulangan sa infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Okay, sa punto na ito ay papapasukin na natin ang press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang. Nakatutok toon si... Okay, sige. Anumang oras mula ngayon ay mapapakinggan na natin si Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments sa payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
6: At hindi sa political na interes o iisang individual at ideolohiya lamang. Pinaalala ng Pangulo ang honor code ng PMA. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ang honor code na ito ang magsisilbing paalala, hindi lamang sa PMA cadets, graduates, mga aktibo sa serbisyo, sa mga retirado, kundi sa lahat ng public servants at sa lahat ng mga Pilipino. Hindi obligasyon ng isang tao, lalo na ng mga nagsisilbi sa gobyerno, na payamanin ang interes ng iilan o ng kanilang mga kaalyado. Ang tungkulin nating lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Huwag magpalunod sa sariling ambisyon, kundi sa interes ng bawat Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng Talang Dangal Class of 2026, inaasahan ng Pangulo na magiging katuwang kayo ng pamahalaan sa pagsusulong ng isang mas ligtas, mapayapa, at matatag na bagong Pilipinas.
7: Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. You all now carry the name. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
6: Pangulo Marcos Jr., pinasinayaan ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan. Batid ni Pangulong Marcos Jr. ang kakulangan ng specialty centers sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dahil dito ay pinag-utos ng Pangulo sa Department of Health na magtayo pa ng mga ospital na may specialization para tugunan ang pangangailangan ng bawat pasyente. Ang bagong Brain and Spine Center ay matatagpuan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino sa tulong ng dalawang operating room theaters, 30-bed capacity at mga espesyalista na bihasa sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services. Kung noon ay kailangan pang bumiyahe ng malayo ng mga taga-Cagayan at karakatig lugar upang magpatingin sa mga eksperto, ngayon ay mas accessible na sa kanila ang dekalidad na serbisyong medikal. Pero hindi dito nagtatapos ang kampanya ng gobyerno para sa ikagagaling ng mga pasyenteng Pilipino. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng specialty center ang bawat rehiyon sa bansa. Kaugnay nito, inaasang matatapos ang 349 specialty centers sa taong 2028. Dahil gusto ng Pangulo na matugunan ng lubos.
8: Ito nga pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tuguegarao, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang Brain and Spine Center, hindi lang dito sa Tuguegarao, panging itong sa Rion 2. Brain aneurysm, brain tumor na kailangan hong maoperahan.
7: Bagong isa sa bagong pulisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing, dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat na may maip, at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas.
6: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
9: Unang tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
10: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, maraming lugar po sa bansa yung nakaranas po ng rotational brownouts nitong mga nakaraang araw dahil po sa power supply disruptions. Meron po bang direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOE, lalo na po apektado rin yung mga medical na pangangailangan po ng ating mga kababayan?
6: Opo, at umaksyon po agad ang Department of Energy at ito po ang kanilang mensahe na ipapaabot natin sa taong bayan. And I quote, "Under the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. to immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid." End of quote. From the DOE po to.
9: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
11: Good morning, Undersecretary. How does the palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla?
6: Wala pa pong anumang makukomento sa panawagan yan. Well, hindi po ito na pag-uusapan sa ngayon.
11: gaano po ka satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week but also with wrong information about Zaldicos golden visa, Zaldicos Portuguese passport, his the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes?
12: Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vicrimulya.
11: Ma'am, last for my...
12: Sa ngayon.
11: Ma'am, last for my end. So, ibig po ba sabihin, walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos yung pumalit kay John Vicrimulya sa DILG?
12: Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon.
9: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
13: Hi, Yusa. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, mahahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration utilizing its resources to hold the senator to account?
12: So, sinasabi po pa talaga natin na siya'y tumakas. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Rimulya na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya'y tumakas, kundi siya'y nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay huwag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot.
13: And ma'am, the OSG also gave a strong-worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially now that this has reached international traction?
12: Kitang-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
9: Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5.
14: Yusek, good morning. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise?
12: Magkakaroon naman po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at the time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Nakapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan at merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants.
9: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
15: Good morning po, ma'am. I-ask ko lang po if President Marcos has already accepted the offer of ADB for a 1.75 billion financing assistance.
12: According sa DBM, ang alok po na ito na financing mula sa ADB ay isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon. Gayunpaman, ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
15: Clarify ko lang, ma'am. Bali, loan po ba siya or grant?
12: Pinag-aaralan pa to. So, most probably loan ito. Pero wala po tayong authority na magbigay ng anumang detalye dito, kundi ang DBM lamang po.
15: On another topic na lang po, update lang po kung meron na magre-request na po ba yung Executive Department for a supplemental budget sa Congress for its Middle East response.
12: Okay, ayon din po sa DBM at nakausap po natin sila, tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon sa ngayon. Ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktwal na pangangailangan ng ating response measures.
15: I-ask ko lang, ma'am, kung ipag-uusapan po kaya ito kung matutuloy yung LEDAC at saka yung uplift meeting tomorrow po?
12: Walang nakaschedule na LEDAC, pero may nakaschedule na uplift.
15: Okay. Bakit po kaya, last week po na-mention na baka may May 19 yung LEDAC, bakit po hindi na po siya matutuloy?
12: Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
15: Thank you po.
9: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
16: Hi ma'am. May we just know why the president appointed former Iloilo City Mayor Jed Mabilog despite his name being included in the drugs watch list during the term of President Duterte?
12: Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. Well, may demanda na po ba?
16: Parang binigyan po di ba ng clemency?
12: No. About the drugs list.
16: Wala pa naman.
12: So, walang kaso.
16: And on another topic po, as the impeachment proceedings officially starts, hopefully today, ano ang pakiusap ng palasyo sa mga senator na tatayong judges? Kasi alam naman po natin na maraming kaalyado si Vice President Sara Duterte sa Senado.
12: Alam naman po natin ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers. Ang dapat lang po sigurong laging nating tandaan-daan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot ayon nga sa Pangulo ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
16: Thank you.
9: Follow-up question, Ivan Mayrian, GMA.
17: Ma'am, tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat nating kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive?
12: Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ. Nasa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin.
17: So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago, depende sa magiging development sa pending na petition sa Supreme Court?
12: Opo.
17: Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently?
12: Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano sinasabi ng batas.
17: Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon?
12: Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga.
17: Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how
12: things are turning out. Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado.
9: Follow-up question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
18: Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President. Kung hindi ka pagalit, bakit?
12: Kung hindi ka pagalit, bakit?
18: Yes, with the performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP Chief Torre compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi na-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant?
12: I-correct po natin to, ha. There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila.
18: But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody?
12: The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest?
18: But was it right for the NBI to actually adhere to that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts?
12: Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas.
9: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
19: Hi ma'am. Yung nangyari po sa Senate po, with all yung tawag ni Senator Aimee, Senate siege, may reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya, kung makukonsider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po?
12: Senate siege, was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
19: And this is also the position of the President, Obama.
12: Of course.
19: And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership and I don't know kung makakaroon pa ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po considering na ngayon na yun sisimula na yung impeachment trial po sa Senado?
12: Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan.
9: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
20: Yusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently?
12: Ang Ombudsman po ay isang independent body. So, trabaho po yan ng Ombudsman.
20: But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this, given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot?
12: Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin, ang Ombudsman po ay isang independent body. So kung ano po ang kanilang magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo.
20: Salamat po.
9: Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
21: Yusek, para hindi na lang po maulit yung komisyon ng nangyari sa Senado at para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating hinuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, wala man lang kanyang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya.
12: Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
21: And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other.
12: Eh, hindi natin mabibigyan ang anumang panghuhusga sa ngayon ang mga magiging senator judges. Nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi.

0: some reporters. So kayo na po mag-assess.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacañang Press Corps. Dumako naman tayo sa regional media.
2: Mula kay Daphne Santuyo ng Cagay News Magazine. With the latest development in the Senate, the escape of Senator Bato, the alleged involvement of Senator Robin Padilla and SP Alan Peter Cayetano, the refusal to receive suspension and CCTV subpoena, what will be the concrete measures which can be done by the Office of the President?
0: Una-una po, ang Ombudsman po ang nagpadala ng subpoena at according to Ombudsman Rimulya, ay tinanggihan ito ng Senado. Malamang masasabi natin na ito ay issue na maaaring ang makakasagot lamang nito ay ang Senado. Kung kasama man at inamin man pala ng USAA na kasabay at magkasama si Senator Bato at si Senator Robin na lumabas nung madaling araw, nasa kanila na rin po yan dahil alam na po nila kung ano ang dapat na ipatupad na batas. Pero of course, alam natin na sila ay gagamit ng mga technical terms, legal jargons, para ma-justify ang kanilang mga aksyon. But on the part of the government, nagsalita na po ang DOJ, igagalang po natin ang Supreme Court, at naniniwala pa rin po tayo na mayroong valid warrant of arrest. At kapag muli, kapag nagtangka si Senator Bato na lumabas ng bansa, at siya ay nakita, siya ay aarestuhin.
2: Next question from Marites Espartero ng TV11. What government programs are currently available to help protect the livelihood of fisher folk, cannery workers, and other sectors affected by the fuel crisis in Zamboanga Peninsula?
0: Opo, tinanong po natin mismo dito ang Department of Agriculture at sinabi po nila na meron ng ipinamimigay na fuel subsidies for the fisher folks para magamit nila sa panggasolina sa kanilang mga bangka. At meron na ring request ang DA na 1 billion para sa fuel subsidies sa mga fisher folks para matulungan sa kanilang pangisda. At ang panguli, may request din po sila sa Kalinga Law na 20.79 billion para sa mga fisher folks, commercial fisheries, and aquaculture. Yan po ang ayon sa DA sa ngayon.
2: Last question mula kay Marlene Manos ng Lanao Press Corps. We know that education is one of the top priorities of the President. In this regard, nakarating na po ba sa atensyon ninyo or sa palasyo ang reklamo ng mga estudyante and faculty ng Mindanao State University?
0: Ipinagbigay alam natin mismo ito kay Chair Groupies at sa ngayon ay tinitignan na po nila ang issue. At paiimbestigahan po ito para po matugunan kung ano man po ang problemang kinapapalooban ng nasabing universidad.
1: Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. Mahigit 200 informal settler families sa Valenzuela na abutan ng tulong sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng cash assistance mula sa Enhanced Community Mortgage Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, nagpamigay ng mahigit 9 milyong pisong tulong ang ahensya para sa residente ng Barangay Parada sa Valenzuela City upang mapasa kanila ang kanilang pangarap na bahay. Sa tulong ng nasabing cash assistance at sa utos ni Pangulong Marcos Jr., nakamit na ng mga miyembro ng bagong Pag-asa Neighborhood Association of Parada Incorporated ang 2,318 square meters na lupain kung saan sila kasalukuyang naninirahan. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na dagdagan ang pabahay na may dignidad at dangal para sa mga Pilipino. Kung noon ay pangarap lang ang pagkakaroon ng sariling bahay, ngayon ay realidad na ito para sa mga residente ng Barangay Parada.
3: Ako po si Robert Salabaw, 30 years old. Sa hospital po ako nagtatrabaho. Sa totoo lang po, ang tagal na naming inaasam-asam itong lugar na to. Truck po, pupunta po dito sa amin para ibigay po sa amin yung mga pangangailangan na gamot ng mga senior namin.
4: Maayos na komodidad para sa amin mga pamilya. Sobrang salamat po sa Pangulong Pangulong Marcos. Maraming salamat po, sir. Sa maliit na mamamayan na tulad namin, di po namin akalain na mabibigyan kami ng ganitong opportunity para magkaroon po ng sariling lupa, glaoy,

0: 10 pesos fuel subsidy para sa mga kababayan nating tsuper, patuloy sa pag-arangkada. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasani ng taong bayan sa kabila ng global oil crisis. Tuloy-tuloy pa rin ang 10 pisong fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Layunin ng nasabing inisyatibo na pababain ang gastusin ng mga kababayan nating tsuper nang sa gayon ay mas malaki ang kanilang naiuuwing kita sa kanilang mga pamilya. May pagsubok man tayong hinaharap, walang patid naman ang pagkilos ng pamahalaan upang maglatag ng solusyon sa problema ng sambayanang Pilipino.
1: Malaking tulong na rin yung focus sa pagka namin sa pangarawan. Malaking masyad mo ang pagkakatpa ng isang sarapan. Para sa pamilya rin po namin, pagkain, pangarawan.
2: Sa hirap ng biyahe, kahit pa paano makakadagdag ng kita.
3: Maganda, baka ipon-ipon tayo niyang konti niyan.
1: Ang saya lang po natin sa mahal na Pangulo ay papasalamat kami sa pagiging tulong na binibigay sa aming mga tayo.
0: Hindi natutulog, hindi nagbabakasyon na pamahalaan, kundi nakikinig at umaaksyon. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa ginanap na bawat bayan makikinabang program sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., makakaasa ang taong bayan sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Binisita ng Pangulo ang 23 bagong Pilipinas Barangay Scholar sa Makati City upang personal na magpaabot ng tulong pinansyal. Nakatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon at ang pagkakataon na makapag-aral sa ilalim ng Social Civic Projects Fund Program ng pamahalaan. Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa ilalim ng pinalawak na Local Government Support Fund ng pamahalaan. Layunin nito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga mamamayan, sa pamayanan at sa komunidad sa bansa. Bilang panghuli, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na makakaasa ang taong bayan sa kahandaan ng pamahalaan sa lahat ng pagkakataon. Mamayang hapon, nakatakda ring ganapin ang bawat bayan makikinabang sa Mandaluyong City kung saan inaasahang mamamahagi ang pamahalaan ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan doon.
4: Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa.
0: At bago po tayo magtapos, ilang anunsyo mula sa palasyo. Kim Robert De Leon is the new Secretary of the Department of Budget and Management, becoming the youngest member of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s cabinet. Secretary De Leon is expected to take his oath of office tomorrow. A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP and CPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in urban and Regional Planning and Public Safety Administration with academic honors. Additionally, Secretary De Leon obtained a certificate in Business Process Management from the Queensland University of Technology in 2021 under the Australia Awards Scholarship Program. Meanwhile, DBM, former Acting Secretary Rolando Roli Toledo, will be appointed to the Board of Trustees representing the leading organizations or associations of government employees retirees, or GSIS. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagsusulong ng interes ng ating bayang minamahal. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
5: Raquel.
6: Sa katapos lamang ng press briefing dito sa mga kanyang inanunsyo ni Undersecretary Gay Castro, yung pagkakatulad kay Kim Robert Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Ayon kay Jose Castro, nakatakdang manipabukas ang bagong kalihim sa mga kanyang. So, matalangin yan rin ng pahayag ang palasyo ka-ugnay sa pinakahuling direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na mayroong kinalaman sa mga nararanasan rotational brownout sa Luzon at sa Visayas. Ayon kay Jose Castro, ipinagutos ni Pangulong Marcos yung mas mabilis na restoration ng mga affected transmission line para sa pagbabalik ng normal operasyon ng pinag sa lalong madaling panahon. Pinag-utos rin ni Pangulong Marcos yung aktibong pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga generation facilities. Habang naitanong rin sa press briefing yung reaction ng palasyo kaugnay doon sa mga senador na mauupang charge sa oras na opisyon na magsimula yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jose Castro, magpapatuloy dapat impeachment trial na yan. Kaming sunod doon sa kanilang proseso at hindi makikialam si Pangulong Marcos dyan dahil mayroong separation process. Ang pinanghawakan ng palasyo, dapat yung mga dapat managot ay talagang mapapanagot ng pamahalaan. At ano rin si Jose Castro kaugnay doon sa kung tinanggap na ba ni Pangulong Marcos yung alok ng Asian Development Bank na $1.75 billion financing. Lalo't kung matatandaan natin, last week nakipagpulong si Pangulong Marcos sa official ng DBM. Ayon kay Jose Castro, base doon sa impormasyon mula sa DBM, itong alok na ito ng ADB, malaking pulong ito para sa pamahalaan at nagpapakita lamang ito ng malaking tiwala ng developing partners ng Pilipinas sa bansa. Kailangan lamang anya na dumaan muna ito sa kinaukulang proseso ng pagsusuri o pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pa yung aralin to make sure na naayon raw yan sa fiscal objective ng gobyerno. Habang nahingan rin ng update ng Balacanang kung magre-request na ba tayo ng supplemental budget ng pamahalaan sa Kongreso para pa rin ito sa nagpapatuloy ng Middle East response ng pamahalaan. Ang sabi ni Jose Castro, wala pang final na desisyon dito. Wala pang final na desisyon dito, ibabase o yan sa susunod na assessment o yung actual na pangangailangan ng pamahalaan para sa nagpapatuloy nitong response measure. Bukas magkakaroon ng susunod na uplift meeting ang gobyerno. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro na nasa 200 na informal families sa Valenzuela yung napaabutan ng gulong sa ilalim ng 4th expanded, nasa 9 million pesos yung inilaan ng pamahalaan para dyan habang nagpapatuloy rin anya yung 10% fuel subsidy per liter sa mga pampasaherong driver para mapagaan yung gastusin sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at bilang tulong na rin yan ng Marcos administration. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
5: Maraming salamat, Raquel Bayan. Ang oras po natin, meron na po tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para naman sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Hindi niya eventually yung professional qualifications level nila. Tugon ito dun sa requirement ng Philippine Qualifications Framework Law. Hinihingi kasi nung batas na yon na ang mga professionals dun sa kanilang professional ID license card nandoon na rin yung kanilang field of focus or specialization. This is still on the works, pero yung ID natin, meron na siyang feature na naabang ngayon. Eventually, kapag fully implemented na ito, makikita na rin doon yung specialization ng isang professional. Well, nung nilaunch namin ito, lagi naming binabanggit na katulad ng ibang dokumento natin, katulad ng mga ibang pag-aari din natin na mahalaga, dapat kunting alaga din. So, binabanggit namin lagi 'yon na sana hindi, kung maaari, hindi ilalagay doon sa plastic cover, kasi kahit anong material naman, kapag nakadikit 'yon, lalo na sa panahon natin, medyo mainit, dumidikit talaga 'yon. So, we usually advise our professionals, our transacting public, na they take extra care of the document. Ilagay sa tama na lalagyan, pwedeng envelope o pwedeng, basta hindi yung masikip na plastic holder, Josh. Right. And ang pangalawa naman, kung talaga hindi mapipigilan at kailangan talagang at nagkupas nga at hindi na makita yung kung ano man yung laman ng ID, madali din naman ang magpa-issue ng duplicate on a very minimal fee din, kasi they have to pay of course the cost of the material. So yun, lagi natin nire-remind naman natin mga professional, Josh, na kunting alaga sa kanilang ID. And we have coordinated, we have raised that also to our providers, kasi yung production naman ng ID, Josh, hindi CPRC mismo yan eh. Meron kaming provider, meron kaming service provider. Okay. So, ni-raise na rin namin yan sa kanila at meron naman silang mga intervention na. So, we are very much certain that in the future, we won't be having or we won't be receiving too much of those observations or concern anymore, Josh.
9: Okay. So, linawin na natin dahil mas madali, mas kumbinyente sa proseso at mas pinahaba na validity. I guess the question is, mas mahal po ba ang babayaran for the processing ng 5-year validity kumpara sa dati o wala pong magbabago?
10: Magiging mas mahal, Josh, kasi 'di ba, yung fee kasi nung 3 years pa lang, this is based on a 3-year validity period. So, correspondingly, kung dahil 5 years na 'yon, meron din siyang increase, but again, very minimal. Kamukha ngayon kung magre-renew ka kasi, Josh, for a 3-year validity of the license card, 450 pesos lang, less than 500. So, not that conversant with math, pero ganun din, correspondent din yung increase ng fee niya.
9: Kaya pa rin naman. Pero ito po, sir, paano po masisiguro naman ng PRC na magiging maayos at mabilis ang transition sakali maaprubahan at maisabatas na po itong 5 taong validity ng PRC IDs?
10: Well, again, Josh, wala naman tayong na-expect na masyadong malaking pagbabago dyan, lalo na sa system, at lalong-lalo na dun sa experience ng professional. Kasi ganun pa rin ang proseso na gagawin niya. They go online, they choose the transaction. So, kunwari, renewal ito, they pay, they upload the picture, and then they choose the schedule or they choose the venue of transaction. Si PRC kasi, si system kasi magbibigyan ng schedule. So, usually within the period of 2 weeks yan, yun yung binibigyan ng schedule ng system. Si professional lang ang pipili ng kanyang venue of transaction. So, again, walang pagbabago, lalo na dun sa experience ni professional. Kung may pagbabago man, dito lang sa system, sa amin, on our side, and hindi naman, it doesn't require really a very, very, very complex or very sophisticated or very, very challenging system intervention. I-adjust lang naman yung validity, Josh. Okay. So we're very confident really that there would be no serious problem in the transition.
9: Alright. Well, panghuli na lamang po, mensahe nyo na lang po sa ating mga Filipino professionals na matagal nang humihiling ng mas maginhawa at mas modernong proseso ng renewal ng PRC ID. Go ahead, sir.
10: Thank you, Josh. Well, sa mga professionals natin, oo, pinadali, lalo naming pinadali ang proseso, lalo naming ginawa na mas convenient sa ating mga professionals, dahil Kung dati, kailangan nyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon, every 5 years na lang. So, hindi na nila kailangan laging nagpupunta sa aming opisina, Josh. And also, if I could still mention it, yung ating ID, konting alaga, medyo maselan din yan, katulad ng ibang dokumento o pag-aari natin na may halaga. So, konting alaga lang.
9: Okay.
10: Thank you, Josh.
9: Sir, sorry, pahabol po. Meron po bang bidding for the new supplier ng ID? Since last December, meron pong bagong supplier. Meron po ba? Ko-confirm lang po namin.
10: Nag-expire nung December yung kontrata, pero kasi I'm not very conversant, pero yeah, ganun naman, may period yung kontrata ng aming supplier, but if only to assure the public, doon kung magkakaroon ng bagong provider, of course we will raise this. We will be making sure that in the TOR, the terms of reference that we will be making use, that we will be using in the procurement of such service and product and provision of supply or of a product, we are assuring the public that this will be given utmost importance. Kasi nakita na natin na naging issue in the past. So I want to give the assurance to the public na oo, mas babantayan natin yon, na mas magiging maganda ang quality ng ID natin, para hindi na natin kailangan paalalahanan pa yung public natin na huwag ilagay sa masikip na plastic holder yung ID.
9: Yun, George. All right, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, PRC Assistant Commissioner Lord Louis Valera. Thank you, sir.
10: Thank you, Josh.
9: Sa ibang balita, nagsagawa ang Department of Agriculture ng Special Joint Price Monitoring and Inspection sa Pasig Mega Market kanilang umaga. Nag-ikot sa pamilihan ang mga opisyal ng DA sa pangungunan ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry at Philippine National Police. Sinilip din nila kung sumusunod ba ang mga bigasan sa implementasyon ng price cap sa imported rice. Sa kanilang obserbasyon ay tumatalima ang mga ito sa ipinapatupad na price cap. Napansin din ng DA na may mga local rice din na ibinibenta na mas mababa sa 50 piso ang kada kilo. Ang 50 pesos na price cap sa imported rice ay alinsunod sa Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan epektibo ito sa loob ng 30 araw. Layo nitong mapababa ang presyo ng bilihin, mapigilan ang market abuse, at matiyak ang abot-kayang supply para sa mga consumer. Bukod pa sa bigas ay sinilip din ng DA ang presyo at supply ng iba pang bilihin tulad ng gulay, karneng baboy at manok. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
11: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
12: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
11: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. at lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magdipit, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat
13: basta relevant, napapanahon, at makabuluhan.
14: Is it a yes or a no?
13: Are you anti or pro?
14: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
13: Basta relevant, napapanahon, at makabuluhan para sa kabataan.
14: Pag-usapan natin yan sa
13: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
14: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
15: GadWatch. Safe Spaces Act.
16: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
17: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang, yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
16: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
17: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
16: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para mayroong mechanism na pwedeng ma-report, and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
17: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
15: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at updates sa huling araw ng voters registration. Ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Director? Director, can you hear me? Director Laudianco? Alright, subukan natin balikan si Director Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Samantala, sa ibang balita, muling isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert, ang Visayas Grid ngayong araw. Sa abiso ng NGCP, ang Yellow Alert ay magsisimula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa dahilan ang mataas na demand sa kuryente at hindi pagiging available ng ilang coal power plants. Sa ilalim ng Yellow Alert, maaari pa rin makamit ng supply ng kuryente ang demand, ngunit maaari magresulta sa brownout kapag may isang planta ang nasira. Ayon pa sa NGCP, aabot sa 852.9 megawatts ang hindi kakulangan dahil sa forced outage o nasa departed o derated capacity ang ilang power plants. Sa ngayon ay nasa 2,676 megawatts ang available sa Visayas Grid, kung saan aabot sa 2,513 megawatts ang peak demand. Alright, subukan natin balikan si Director Laudianco ng Commission on Elections. Sir, can you hear us? Director Laudianco? Mukhang nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya kay Director Laudianco. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng libreng terminal fees sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatlong buwang suspensyon sa pagbabayad ng terminal fees. Aabot sa mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng mga public utility vehicle o PUV operators na gumagamit ng PITX. Inirekomenda ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez ang suspensyon sa pagbabayad ng terminal fee sa PITX para maibsan ang hirap ng mga PUV operator dahil yan sa taas ng presyo ng diesel. Bayang manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa.
2: Obrang ginawa natin this week.
3: Iba-ibang DIY at artworks para sa lahat.
1: ETV.
4: Mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
1: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
5: Artsy Craftsy!
1: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Watch, alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections para talakayin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at update sa huling araw ng voters registration. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Sir Joshua, at lahat ng tagasubaybay ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Alright. Sir, una po sa lahat, ano po ang naging reaksyon ng COMELEC sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi mandatory ang manual counting ng mga boto sa precinct level?
1: Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating po Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po, at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumokontra sa original na intention na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan.
0: Okay. And also ayon po sa Korte Suprema, logical umano na wala ng manual counting rules matapos lumipat ang bansa sa automated election system. Paano po nito pinagtitibay ang tiwala ng COMELEC sa election automation?
1: Sa pamamagitan po ng desisyong ito, muling nilinaw ng Supreme Court na yung pong mismong batas 43 naglagay ng mga safeguards. In fact, bukod po sa minimum technique ating sistema, nandun din po yung tinatawag nating voter verifiable paper audit trail. Kaya nga po may balota, kaya may resibo. At pagdating nga po doon sa huling parte ng halalan, yung kung ating random manual audit, kailangan isagawa ng COMELEC. Bukod pa na bago po tayo maghalalan ay merong mga sertifikasyon, merong mga test, merong international certifying entity, may local source code review, at higit sa lahat po, yung mga bago ngayon na ginawa ng COMELEC ang siya magpapatunay. Una, sapat ang batas. Pangalawa, gumagana ito. At muli, ikatlo, hindi kinakailangan ng parallel manual count.
0: Okay. And perhaps you can expound more on this, Director. Ipinaliwanag po ng COMELEC na ang manual count sa mismong araw ng halalan ay maaari nga po magdulot o maging mas prone sa delay at manipulasyon. Pakipaliwanag po kung bakit posible po ito mangyari.
1: Tama po. Kinilala rin po ng Supreme Court yung talagang vulnerabilities po ng ating manual elections. Pwede pong magkaroon ng error sa pagbasa, sa pagsusuma at pagka-canvas ng boto. Whether ang error po na yan ay sinadya o hindi sinasadya, ngunit nananatili po itong vulnerabilities. At nakita po natin ito hanggang nung huling sistema ng halalan ng manual elections sa pinatupad natin noong 2007, kung saan napakarami pong na-i-correct, kailangang itama. At yung nga po, yung pagdating sa mga protesta, pag-question sa ating mga korte kung saan binibilang nilang muli ang halalan. Ang lahat po na ito ay naiwasan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Republic Act 9369 dahil automated mula pagbasa, pagbilang, pag-canvas, pag-transmit. Kaya nga pong sinasabi ng Supreme Court, kung babalik tayo doon, una, makakatagal ito. Pangalawa, babalik muli yung vulnerabilities ng tawag nga po ng Supreme Court dito, yung opportunity sa fraud at manipulation ay babalik muli. Ito nga pong dahilan kung bakit tayo nagmodernisa ng ating mga halalan.
0: Alright. Well, sa kabila nga po niyan, Director, may mga grupo pa rin po nananawagan ng parallel manual count dahil daw po sa pangamba sa posibleng dayaan. Paano po tinutugunan ng COMELEC ang agam-agam ng publiko tungkol sa transparency ng automated elections?
1: Una po pa lang sa ating pagbalangkas ng ating terms of reference. Alam niyo po ba yung 2025 elections as early as March 2023 ay naisa publiko na. Hanggang ngayon, nandoon sa aming website yung terms of reference, yung technical specification. Ang kagustuhan nga po ng COMELEC dito ay makibahagi ang ating IT community, ang ating academe, ang ating mga experts nang malaman kung sapat ba, nandiyan ba yung safeguards, at pangalawa, kung ito ba yung pinakaakmang teknolohiya na gagamitin natin na kukunin para sa halalan. Ngayon pong 20, papuntong mo tayo sa 2028, gagawin pong muli ng COMELEC yan. Asahan ninyo, as early as June, ay ilalabas na namin yung balangkas ng terms of reference nang makukuha namin ang puro-puro ang lahat. Pangalawa, doon po sa pagbubuo mula po sa ating public bidding, kabahagi ito, transparency, pati rin sa pagtetest. For the first time, binuksan yung warehouse po ng COMELEC, nakita mismo ng representatives ng political party, ng ating media, at na-broadcast kung paano ba binubuo yung balota, paano to napupunta sa pag-imprenta, yung mismong pag-certify, pag-testing ng sistema, lahat po yan ay sinapubliko ng COMELEC. At yung pinakahuli nga po, yung random manual audit, kung saan hindi po nakikialam ang COMELEC dito, kami po ay taga-facilitate lamang ng venue at yung mga 100% accurate po mula doon sa mano-mano hanggang sa automated elections.
0: Alright, that's good to hear po, Director. Well, on that note po, paano po ninyo hinihikayat naman ng publiko na magtiwala?
1: Hanggang ngayong 2025, ang resulta po ng random manual audit, nakakatuwa nga po dun sa pinakahuling OCTA survey, July 2025, na hindi po kinomisyon ng COMELEC, nagkusang loob po ang OCTA. Lumalabas po ay 96% ng Pilipinos po ang nagtitiwala at gusto na maulit muli at pagpatuloy ang automated elections. At 92% nga po dun sa 96% na yan, eh gusto kahalin tulad nung sistema na ginawa nung 2025. Makakaasa po kayo na kung paano namin binuksan, naging transparent, para nang sa gayon malaman ng bawat isa ang lahat ng workings ng ating automated system nung 2025, ay gagawin namin.
2: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ng kapapasok lamang na balita. DBM outgoing Secretary Toledo, ginagalang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palitan siya bilang kalihim ng DBM. Ang buong detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Nagpahayag ng buong paggalang si outgoing Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo sa naging desisyon ng Pangulo na o Pangulong Marcos Jr. na pagpalit sa kanyang liderato sa ahensya ng Department of Budget and Management. Ayon kay Toledo, suportado niya ang bagong DBM Secretary at nananatili ang kanyang tiwala sa patuloy na pagsulong ng departamento ng maayos, transparent at people-centered governance. Tiniyak din ni Toledo na hindi magbabago ang kanyang commitment na maglingkod sa bansa at sambayan ng Pilipino matapos ang mahigit 38 taon sa public service. Nagpasalamat din si Toledo sa pagkakataong makapaglingkod bilang kalihim ng DBM. Malilipat naman si Toledo bilang Board of Trustees ng GSIS. Matatanda ang unang itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management, kung saan si De Leon ay dating DBM Undersecretary at Professor ng University of the Philippines. Sa pagkakatalaga kay De Leon, siya na ang magiging pinakabatang miyembro ng Marcos Cabinet. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Ang oras po natin meron tayong 44 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, balikan po natin muli ang People's Television Network para sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ang impormasyon na to.
0: Okay, hingin na rin kami ng update, Director, sa inyong at ang ilan sa inyong mga paalala kaugnay po ng voters registration na ngayon na nga po ang huling araw.
1: Tama po, Sir Joshua, no? Ngayon na po, May 18, 2026, ang pinakahuling araw ng ating voters registration para po sa paparating na November 2, Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Eh, lubha pong napakarami ng tao talaga nakita namin. Alam niyo po ba, as of last Saturday, May 16, ang natanggap at naproseso na pong application ay umabot na halos 5.2 million. Nakakagulat po ang figura na yan. At tingin nga po namin, mahihigitan pa talaga ng sobra pag natapos po itong araw na to. Sana po pagdating nyo sa COMELEC sites ay kompleto na po yung dala nyong form na. Ito naman po ay maaaring i-download at i-print mula sa aming website at libre rin pinamibigay sa COMELEC at magdala po ng valid government issued ID kung saan namin matatagpuan ang inyong larawan, pangalan, birthday, address at inyong impirma. Sana po doon sa mga nakapila ngayon ay pakihabaan po ang inyong pasensya dahil po ginagawa ng lahat ng COMELEC ang aming makakaya para po kayo ay maparegister. Talaga lang pong huling araw ngayon at hindi na po ito magkakaroon pa ng extension.
0: Okay. Director, follow-up lang po. Pwede po ba kung sakasakali nakalimutan yung kanilang mga physical ID, pwede gamitin yung mga online IDs nila like sa LTO portal, yung mga ganoon, mga driver's license para makapagparehistro?
1: Tama po. Dalawa po ang na-anunsyo ng ating pamahalaan. pamamalaan ng digital ID. Ito po'y kinikilala ng COMELEC. Unang-una na, yung nasa ating e-gov, yung National ID o PhilSys ID. Kinikilala po yan ng COMELEC. At ikalawa nga po, nandun sa portal ng Land Transportation Office, kinikilala po yan ng COMELEC. Dapat lang po talaga nagtutugma yung inyong larawan, yung inyong pangalan, address at birthday dun sa datos na ibibigay. Paalala rin po dun sa mga nag-transfer, yung pong lumipat ng tirahan na maaring wala pa ng updated na ID po nila na dun na nakalagay yung kanilang bagong address, ay kayo po hihingan namin ng ibang patunay tulad po ng inyong mga bills, utilities at iba pa, maipatunayan lamang na kayo talaga ang nakatira sa bagong address. At para naman po sa kabataan na maaring ang dala-dala lamang po ay school ID at library card, tinatanggap po namin yan. Ngunit kailangan din po nakalagay yung birthday nyo doon para makasiguro tayong kwalipikado kayo. Kung wala pong birthday sa naturang school ID or library card, eh maaari po magdala na ng birth certificate ng sagayon. Makasiguro po tayo na kayo kwalipikado. Tama ang mailalagay sa form. Lahat pong ito ay ginagawa na rin ng COMELEC para sa proteksyon ng ating mga kababayan dahil lahat po ng prosesong ito ay under oath at may consequence po kasi kung tayo'y magkakamali o magsisinungaling. Kaya po katuwang ang COMELEC ng pagtatama ng lahat ng datos.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Thank you, sir.
1: Maraming salamat po.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa ilang mga insidente ng sunog sa bansa at kung ano pa ang mga dapat tandaan para maiwasan ito. Kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali rin po at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa po.
0: Sir, sa datos po ng BFP, kamusta po ang bilang ng fire incidents sa bansa kumpara noong nakaraang taon? Ano po yung mga pangunahing dahilan ng mga sunog na naitala nitong mga nakaraang buwan?
6: Yes, Sir Joshua, kung titingnan natin yung sunog as to date, no, kumpara sa nakaraang taon, ay tumaas ito ng 42%. Ibig sabihin na nakapagtala na tayo ng sunog ng 9,451 compared sa 6,675 lang nakaraang taon, same period. Pero kung titingnan naman natin sa NCR, ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So, ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire, at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin, may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no, base sa datos ng inyong BFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, ay tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril, at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon.
0: Okay. Well, sir, yung non-structural fire na nabanggit ninyo ay nangyayari naman kahit sa panig ng mundo. Pero puntahan po natin itong dito sa NCR. Kaugnay po ng dahilan na faulty electrical wiring at open flames bilang sanhi ng sunog. Ano po yung mga karaniwang pagkakamali ng mga residente pagdating sa paggamit ng kuryente at ng kanilang mga appliances sa kanilang mga bahay?
6: Yes, Sir Joshua, tama. Dito sa NCR, kahit bumaba tayo ng 17%, pero ang pangunahing sunog pa rin ay dahil sa electrical causes. At kung mapapansin natin, kahit bumaba ang number of fire incident dito sa NCR, pero ang lalaki naman ng insidente ng sunog, no, mga conflagration usually, dahil po nangyayari ang madalas na conflagration sa mga densely populated area, at ito po ay masasabi natin yung mga iba dyan ay mga informal settlers. At ang pangunahing dahilan nga ng nasabing nga mga sunog ay electrical causes. So madalas po yan yung mga overloaded na mga electrical system natin at hindi maiwasan talaga, Sir Joshua, marami pa rin po ang nag-illegal na connection or yung jumper sa mga informal settlers, no? Kaya isa yan sa mga challenges din ng inyong BFP, katuwang ang iba pang mga law enforcement agency at yung mga utility natin sa electrical utilities ay maya-maya ay pumupunta dyan para hatakin yung mga illegal na connection. Pero ganun pa man, pag alis ng inyong mga otoridad, ay bumabalik pa rin yung mga illegal na connection. Kaya isa yan sa mga dahilan dahil sa tag-init nga na panahon, sobrang tuyo yung mga light materials din, ay mabilis po kumalat ang mga nasabing mga conflagration, no? Kaya yun po, ang pakiusap namin pag may mga ganyan, lalo na pag sunog o kahit anong sakto na o anong mga medical emergency, 911 agad ang tawagan para agaran kaming makaresponde. So meron din talaga dahil sa sobrang init ng mga dekuryenteng kagamitan at sobrang kailangan, no? Dahil mainit na panahon, kailangan yung electric fan, halos wala ng pahinga. Ganun din yung mga air condition ay halos hindi na pinapahinga, ay nag-overheat din or naaabuso ang paggamit, no? Kaya ipahinga rin kahit paano yung mga electric fan na halos wala ng patayan para hindi magdahilan ng overheat po. At saka yung iwasan yung overload connection. Kaya yan po ang ating patuloy na panawagan at tumangkilik ng mga DTI approved para hindi agad-agad maging dahilan ng sunog yung mga hindi kalidad ng mga dekuryenteng kagamitan or mga gadgets or mga appliance po.
0: Okay. Sir, nabanggit mo yung tinatanggal yung mga illegal connections tapos pag-alis ng mga otoridad, binabalik din. Kumusta po yung inyong ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para masawata nga itong mga gumagamit ng illegal connections na kalimitang sanhi ng mga sunog?
6: Yes sir, tuloy-tuloy pa rin ang ating ugnayan dyan, lalo na sa mga barangay, no? At ang pakiusap nga namin dyan ay i-report sa tanggapan ng kapulisan o di kaya ng electrical utilities or kahit sa aming tanggapan kung may mga ganyang makikita. Pero hindi talaga natin maiwasan, Sir Joshua, marami pa rin po talaga ang tumatangkilik ng mga illegal na connection na yan dahil po kahit walang linya ng nasabi natin sa electrical utilities ay nagkakaroon pa rin. Kaya yun po ang talagang panawagan namin na hanggat maaari i-report na agad sa otoridad para hindi ito maging pinsala, no? Hindi lamang sa ari-arian. Lately, may mga sunog tayong naging dahilan sa mga nasawi, no? Na naiwan sa loob ng mga kanilang mga kabahayan. Kaya i-report okay po, no? Para hindi ito magiging patuloy na magiging problema ng ating mga komunidad, lalo na sa mga densely populated area na paulit-ulit na nagiging dahilan ng sunog yung illegal na connection na yan.
0: Okay. Sir, kumpirmahin din namin, no? Posible din po ma-identify ng inyong kagawaran yung mga lugar na pinaka-vulnerable sa sunog. Paano niyo po isinasagawa ito at ano pong mga lugar ito sa ngayon? Yung mga congested areas po ba?
6: Yes po, lalo na sa mga densely populated area dito sa Metro Manila ay patuloy ang ginagawang programa yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Nakikipag-ugnayan tayo dyan sa mga barangay officials at gayon din sa mga volunteers natin sa komunidad, no? Para sila mismo ang mag-police patrol sa kanilang paligid at maaring labanan yung mga nagsisimula pa lamang na sunog at maapula, no? At magtulong-tulong. Kaya yan po ang patuloy o isa sa programa ng inyong BFP, yung obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. Ito muli ay talagang panawagan sa pag-iisa, no? Sa mga komunidad para hindi patuloy yung mga insidente ng sunog sa mga densely populated area. At patuloy po ang pag-monitor ng ating mga BFP dyan sa mga prone area or yung mga fire-prone area na yan na identified natin. So, yun po ang talagang pakiusap namin ay makiisa po sa itong programa na ginagawa, no? So, malaking tulong din po ang mga katuwang natin dyan sa mga community fire auxiliary group. At kahit po yung mga volunteer na brigada natin ay patuloy rin po nakikipagtulungan sa mga fire-prone areas na yan.
0: Alright. Sir, ano naman po ang assessment ng BFP sa fire response capability ngayon? Sapat po ba ang bilang ng mga fire trucks, yung mga truck ng bumbero, kagamitan at personnel, lalo na kapag sunod-sunod ang insidente ng sunog? At ano-ano po yung mga dapat tutukan?
6: Yes, sir. So, masasabi natin ay ang inyong BFP naman ay we maximize all the resources that we have sa buong bansa, no? At patuloy pa rin yung ginagawang modernisasyon. Ito yung patuloy na pag-procure ng karagdagan mga fire trucks at mga iba pang vehicles at gayon din yung patuloy ng pagpagawa ng mga infrastruktura ng mga fire station. Pero masasabi natin, sir, we always maximize what we have para sa lahat po ng anumang sakuna o anumang emergency ay marirespondehan ng inyong BFP. Lalo-lalo na dito sa NCR dahil kahit paano po may marami tayong katuwang dito na mga brigada, mga company fire brigades. So at malaking bagay po, no, dito sa NCR at nakaka-responde tayo kahit po ang target natin ay 7 minutes kung minsan po within 5 minutes ay nakaka-responde. Kaya wag lang kalimutan agad na tumawag sa 911, yung emergency hotline natin, para agaran kaming makaresponde. No? Iwasan natin yung pag-live coverage agad o pag-video, pag-live feed habang makisunog at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad. Pero sa pamamagitan lamang ng pagla-live video. So tumawag muna po bago mag-record-record na yan. At outside NCR, no, mayroon pa tayong mga probinsya na masabi natin na kailangan talaga ng mga karagdagan rin ng mga kagamitan pa, at lalo na may mga fire trucks natin at mga ambulances. So again po, sa ating Republic Act 95-114, patuloy po ang ating ginagawa, no, na modernisasyon, yung ating BFP Modernization Act rin. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagdag ng mga kagamitan para sa modernisasyon na nasabi nyo, Sir Joshua.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa update at sa impormasyon. Sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
6: Yes sir, maraming salamat at ligtas po na araw sa lahat.
0: Thank you sir. Samantala, bago tayo magtapos, batiin lang natin ang ating kasama dito sa Bagong Pilipinas ngayon, na si Mark De La Cruz ng Happy Happy Birthday. Happy Birthday, Mark. More birthdays to come. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online.
9: online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas.

0: pre, yung tinututukan din po natin na barangay and sangguniang kabataan elections o BSKE. At kaugnay ng ating napiling paksa sa araw na ito ay makakasama natin ngayon ang opisyal na tagapagsalita ng COMELEC, walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Director Laudianco, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang hapon po, Ma'am Steph, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Ang Pilipinas Ngayon, Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon po sa ating lahat.
0: Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programa. So, Director Laudianco, inilabas na nga po kamakailan ng COMELEC ang tentative list ng mga kandidato para sa Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE. Ano po ang kahalagahan ng maagang paglalabas ng listahang ito bilang bahagi na rin po ng paghahanda sa naturang halalan?
1: Ito pong bagay na to ay parte ng ating transparency and voter education and information ng Commission on Elections. Bakit? Sa ngayon po ay kailangan ng maagang malaman ng ating mga kababayang botante sa BARM yung mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon ng sa gayon. Dalawang bagay. Una, malaman na po nila, makilatis, mapag-aralan, sino ba talaga ang karapat-dapat nilang iboto ng sa gayon sa araw ng halalan, ang tawag natin po dyan ay intelligent choice. Ikalawa, maaga po natin tinatambad sa kanila ang pagkatao, ang mga grupo, at ang mga impormasyon na kinakailangan ng sa gayon makapagsampa ng kaso kung kinakailangan yung pong makakatuklas na either hindi kwalipikado, hindi nagsasabi ng totoo, nagsisinungaling o kaya lumalabag sa batas dahil kailangan pong ma-resolve ang lahat ng ito. Nang sa gayon, pagdating po ng ating halalan, lalong-lalo na sana bago makapag-imprenta ng balota, ay tanggal na yung mga hindi kwalipikado. Kasama na po dyan yung mga nuisans, madidisqualify, makakancel at iba pa. Ito po mga bagay na ito ay napakalaking tulong, hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi para na rin po sa COMELEC sa aming pagpapatupad ng maayos na halalan.
0: Director Laudianco, kaugnay po nito, ay maaari po pala na tingnan ng publiko ang listahan ng mga kandidatong ito sa official website ng COMELEC. Paano po ba hinihikayat ng komisyon ang publiko na aktibong suriin ang listahan nitong mga kandidato para sa BPE?
1: Tama po. Ano? Dalawang bagay po. Una, yung mga kanilang kandidato para sa sektor at para na rin po sa distrito ay yung talagang pangalan, yung talagang certificates of candidacy na ang kanilang makikita. Nang sa gayon, una nga po, para malaman natin, dapat pag-iboto, malaman ang plataforma, masubaybayan ang kanilang mga ginawa, nagagawa at gagawin pa at parte ito ng kanilang pagdedesisyon. At lalong-lalo na ikalawa doon sa parte naman po ng regional political parliament, political parties, kung saan parang party list po ito. Partido lamang yung iboboto nang sa gayon sa pamamagitan ng pagtatambad, paglalabas ng listahan ng mga nominado, pati na rin yung acceptance ng nomination, e malaman natin sino ang mga tao sa likod ng mga partidong ito. At pag nalaman natin yan, gaya nung mga kandidato din, malamang subaybayan. Ano ba ang kanilang ginawa? Totoo ba ang kanilang advokasya? Sila ba'y may sapat na kakayanan maging bahagi ng parlamento at magawa ang kanilang mga tungkulin?
0: Mm-mm. At meron po pala, kumbaga, no, na naging paalala doon sa mga candidates, no, na i-verify yung kanilang mga pangalan sa balota, no. Syempre mahalaga po 'yan. Ano po ba yung dapat gawin para lang po sa mga hindi nakakaalam ng isang kandidato kung merong maling spelling o detalye sa kanyang pangalan?
1: Dahil po ang pinal na listahan at pati na rin yung ballot template, yung disenyo po mismo ng balota, ang nagsasapinal po niya na yung COMELEC Law Department, kung may makita man po silang pagkakamali dun sa kanilang mga datos o sa kanilang pangalan, maaari lamang po makipag-communicate sa pamamagitan ng isang formal na liham dun sa aming COMELEC Law Department, na ito ay maaksyonan sa sa lalong madaling panahon. Sana po magawa nila ito dahil po inaasahan at gusto, ginugusto na po ng COMELEC na baka by June ay magsimula na po tayong mag-imprenta ng mahigit 2.3 million na balotang gagamitin po sa bond. Alam naman po natin, automated elections ito at makikita niyo po medyo maganda at makulay ang disenyo ng ating balota dahil bukod po sa pangalan ng kandidato sa distrito, pati na rin sa sektor at yung pangalan ng political party dun sa ating parang party list po dyan.

0: regional political party, merong logo, merong larawan nila na alam natin makakatulong. May picture po yan na makakatulong dun sa ating mga botante na maging tama ang kanilang ibinoboto at hindi sila magkamali at malito.
1: At Director Laudianco, meron po pala na 13 regional parliamentary political parties o RPPPs na kalahok po, no, para dun sa Bangsamoro parliamentary elections. Ano po ba ang papel nitong mga RPPP sa parliamentary system ng Bangsamoro?
0: Opo, sila po practically yung ating 80 kung saan 42 dyan ay ang mga uupong representante ng regional parliament political parties, 32, isa kada distrito dyan sa 32 districts ng ating parlamento, at 8 mula sa sektor, 2 mula sa non-Moro indigenous peoples, 2 mula sa mga settler communities, isa mula sa kababaihan, isa mula sa kabataan, isa mula sa ulama, at isa mula sa traditional leaders, po ay magiging mga mambabatas kung saan sila po ang bubuo ng parlamento, gagawa ng batas, maglilinang ng kanikanilang ng kalikasan ng ating BARM at mamamahala sa pang-araw-araw na governance dyan po sa BARM. At mula rin po sa 80 na yan, sila-sila mismo ay maghahalal ng kanilang chief minister, at maaring mula rin po sa ating mga membro ng parlamento, makukuha yung iba't ibang mga pinuno ng mga ministries ng ating BARM, tulad ng sa education, tulad ng sa ating environment at natural resources, education at iba pa. Meron po silang ganyan. Kaya po bukod po sa pagbabalangkas ng batas, kailangan din po may kakayanan, may kapasidad yung ating mga mahalal na gampanan ang iba't ibang tungkuli na aasahan po natin bilang miyembro ng parlamento ng Bangsamoro.
1: At meron po pala na 30 nominado, no, mula dun sa Parliamentary Sectoral Organizations o PSOs. At kabilang sa mga PSOs, ang mga kinatawan ng mga kababaihan, kabataan, at mga traditional din na leader. So paano po tinitiyak ng COMELEC ang patas at inklusibong representasyon ng mga nabanggit po na sektor?
0: Opo, napakaganda. Alam niyo po, ang sinasabi nga po ni Chairman Garcia, napakaganda ng sistema ng halalan dito sa BARM. Bakit? Alam niyo po, dun sa ating political parties, dati po yan kailangan maka 4%, 16 by the way po ang maglalaban-laban dyan. Dun sa 16 na yan, kung sino man ang makakakuha ng alis 2.5% ng total number of parliament political party votes, ay magiging kakaroon po ng upuan, 40 po yan. Kung iisa lamang ang makakakuha ng 2.5%, kanya po yung 4 na po. At depende po, halimbawa, 2, 3, 4 na political parties ang makakuha ng 2.5%, depende sa taas ng kanyang boto ang magiging bilang ng kanyang representante. So kung titignan niyo po, very proportionate talaga. At pagdating naman po dun sa ating sektor, kasi kabahagi rin po yan. At nakakatuwa po dito, hindi katulad ng party list na ginagawa natin sa national at local elections, walang nakareserba kasi para dun sa sektor na identified, kababaihan, kabataan, urban poor at iba pa. Dito po sa BARM ay may nakareserba na 8 seats para po dun sa mga settlers, sa non-Moro indigenous peoples, kababaihan, kabataan, ulama, at traditional leaders na makakasiguro sila na kada sesyon ng ating parlamento, meron at merong representante. Hindi po mawawala ng representasyon. Sabi nga po ni Chairman Garcia, kung ganyang kaganda lang sana ang ating party list system, di mas lalong maganda dahil magkakaroon ng sigurado, hindi mawawala ng representasyon ang mga sektor na kinakailangan ng representasyon sa paggawa ng ating batas.
1: At ito naman po, no, para po sa mga hindi nakakaalam, ay meron po palang 107 candidates, no, para sa parliamentary district representatives. Ano po ang inaasahang epekto, no, ng dami ng mga kandidatong ito sa kompetisyon at kalidad po ng ating halalan?
0: Dahil naman po itong 107 po na ito ay nakadistribute sa 32 districts, meron po kasing 32 distrito dyan sa ating BARM, hindi naman po ito naka-apekto ng lubos. Nung una po, inaasahan natin na baka maging masyadong madami, baka humaba ang ating balota, baka nga po inaral na namin noon na baka magdalawang balota tayo. Ngunit hindi naman po nangyari yan dahil 28 lamang po yung maglalaban-laban sa sectors, 16 yung political parties at ito na nga po 107 para po dun sa 32 na sektor. Eh, isa lang naman po ang bubutuhan kada sektor dyan, kada distrito dyan. So medyo hindi po mahaba, tama lang po ang sukat ng ating balota. Ang kagandahan po dito ay maraming pagpipilian ng ating mga kababayan. Doon po lubos na natutuwa ang COMELEC na maganda po yung representasyon at distribution ng mga kandidato. At ito nga po ngayon, nasa ating mga kababayang botante na sa BARM, ang kapangyarihan, mag-decide sino sa tingin nila ang pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamahusay na magre-representa ng kanilang distrito. Nung political party, para doon sa apat na po at higit sa lahat, doon sa mga sektor na na-identify, lahat po yan nasa kanilang kamay ang pagde-decide at papimili po ng kanilang yahalal.
1: And speaking of mga distrito, iba-iba po pala no ang bilang ng kandidato kada probinsya at distrito po no for the BPE. Paano po naapektuhan ng ganitong distribution ang representasyon ng bawat lugar sa Bangsamoro Parliament?
0: Ang maganda po dito, Ma'am Steph, ay hindi tayo nawala ng kandidato dun sa 32 na mga distrito. Ang kagandahan po dito, kumbaga po, hindi masasabi ng ating kababayan na wala na silang choice dahil nabuksan at nagkaroon ng mga magkakalaban, magkakatunggali. Dalawang bagay na lang po siguro ang ating talagang obligasyon. Una, kilalanin, alamin ang kanilang nagawa, alamin ang kanilang plataforma ng sa gayon, yung ikalawang bahagi. Pag tayo po ay nakaboto na sa kanila, pwede po nating singilin. Pwede tayong mag-demand ng accountability, maghanap ng public service na totoo dahil yun naman po yung naging basihan natin kung bakit tayo bumoto ng mga taong katulad nila. Ibig po yung kagandahan ng demokratikong proseso na binuksan sa lahat at makita po natin meron at merong kwalipikado na tatakbo basta meron at merong mga tao na boboto po na may talino, na may puso at yung kapakanan ng kanilang komunidad ang nasa isip po.
1: Ito naman po, moving to another kind of election, no? From Bangsamoro to the barangay and Sangguniang Kabataan elections. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba hanggang ngayon na lang po ang voter registration para sa BSKE?
0: Tama po, Ma'am Steph, ano? Ngayong araw na to, May 18, 2026, ang huling araw ng ating voter registration para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Wala na po talagang extension po ito. At dahil po kailangang maikandak na po namin ang huling election registration board by June 1, nang sa gayon, ma-determine na po talaga ilan ang pinal at eksaktong botante para sa BSKE na siya naman po ating basihan para po sa lahat ng paghahanda, ang bilang ng balota, ang bilang ng presinto, ang mga poll workers na kakasamanin at kakasangkapanin po natin sa pagsasagawa ng halala ng iba pa. Diyan po kasi nababase lahat, kaya po talagang kailangang matapos sa araw na ito ang ating voters registration.
1: At given na wala na nga pong extension, no, itong voter registration for the BSKE, ay sigurado may mga hahabol pa rin po, no, today. At meron din na kabilang dito yung mga senior citizens, mga PWDs at yung indigenous communities. So given this deadline, paano po pinapadali, no, just for the information ng ating listeners ng COMELEC, ang proseso para po dun sa mga vulnerable sectors na nais pong makaboto for BSKE?
0: Tama po kayo. Talagang mula po sa proseso ng registration, talagang hanggang sa ating pagboto ay priority ang ating vulnerable sectors. Hindi lamang po yung senior citizens, persons with disabilities, indigenous peoples. Sama na rin po natin yung mga nagdadalang tao, ang mga buntis po ng mga kababaihan. Kasama po talaga sila, hindi lamang sa priority, kundi sa ina-assistan. At patunay nito, whether sa registration, whether sa pagboto, ay priority po sila, naka-express. Hindi po natin sila isinasama at hindi natin sila pinapapila. In fact, pagdating nga po sa araw ng halalan, kung nagkataon na ang kanilang presinto ay nalagay doon sa second, third, or fourth floor ng paaralan, dahil meron po talagang paaralan na hindi kaya ang lahat ng presinto ay nasa ground floor, eh meron po tayong priority polling place sa kung saan hindi na sila aakyat. Doon na lang po sila sa PPP sa ground floor at iahatid sa kanila ang kanilang balota at ibabalik din sa presintong bantay po ito ng ating mga teachers at watchers. Yun po ang kagandahan ng ating pagpa-prioritize, pagpapahalaga at pag-iingat sa ating vulnerable sectors.
1: Mm-mm. And also, kasi maaari na po palang magpa-register dun sa mga mall at satellite registration sites. Para po, syempre, dun sa mga medyo nagtataka o nagwo-wonder, no, kung ano po ang naging impact ng pagkakaroon ng mga alternative registration sites, ay gaano po ba kalaki ang naitulong ng mga ito dun sa pagdami ng registered voters?
0: Ako na ko, nakakagulat po ang figura. Alam niyo po ba, no, as of May 16, nung nakaraang Sabado, umabot po sa halos 5.2 million na ang applications na natanggap namin. Ito po'y pinagsama-sama na mula sa aming mga tanggapan, sa ating mga mall, satellite, offsite registration, pati na rin yung special register at register anywhere program namin. Nakagugulat po itong inaasahan po namin para sa 7 buwan dahil binuksan po ito ng October 20, 2025 pa. Sabi namin, baka mga 2.5 to 3 million lang yan. Eh naku, lumampas na po, nasa 5.2 million tayo nung Sabado at baka nga po umabot pa sa 5.3 to 5.4 million kung idadagdag ang araw na to. Naging epektibo po yung ating kampanya dahil higit-higit po sa inaasahan natin. Maraming salamat din po sa tulong ninyo sa ating po mga kapatid sa media sa pagpapalaganap ng impormasyon patungkol sa ating registration.
1: Siguro ito na lamang po, Director Laudianco, bago ko po kayo pakawalan. Ano po ang panghuling mensahe ng COMELEC sa mga botante upang matiyak po ang isang malinis, maayos at mapayapang halalan?
0: Una po sa lahat, taos pusong pasasalamat sa mahigit 5 milyong Pilipino na nakilahok sa aming registration mula pa noong October 20. Sa inyo pong hakbang na yan, eh masisimulan po ang inyong pakikibahagi sa ating pamamahala at pamimili ng ating mga magiging pinuno para sa kinabukasan. Yan po ang ating tugon dun sa hamon ng panahon ngayon na makapili tayo ng mga tamang mamumuno. At dahil nabigyan nga po tayo ng pagkakatao makaboto, sana po tuloy-tuloy i-exercise po natin ang intelihente, matalino, may puso, may malasakit na pagboto na hindi lamang pansariling interes ang tinitignan, kundi ang kinabukasan ng ating bansa at ng ating pamayanan. Sa mga taong nakapila po ngayon, na nabilang na po namin na kayo'y kayang i-accommodate, maraming salamat po, konting tiis pa po, ngunit talaga po dun sa lampas-lampas na sa kapasidad. COMELEC resolution na po ang nagbanggit na talagang kailangan po na mabilang lamang yung sapat na aplikante na kaya namin i-accommodate sa araw na to. Kaya po meron po talaga sa inyo yung medyo mga huli dumating at lampas-lampas na po dun sa kakayanan dahil libo na po yung nabibilang nila. Eh talaga po humihingi kami ng pangunawa at paumanhin ninyo, hindi na po kakayanin talaga po na maisama pa kayo. 7 buwan na po nakabukas ang ating registration, bukod pa po sa pagbubukas namin ng July. Kaya nga po mula noon pa hanggang po ng mga nakaraang araw, humihiling kami na sana huwag magsiksikan sa huling araw na ito dahil lagi na lang pong ganito. Sana po sa mga susunod na registration cycle, maaga na po tayong pumunta nang sa gayon, masiguro po natin ang ating pakikibahagi sa ating demokrasya. Maraming salamat.
1: And with that po, maraming salamat po, Director Laudianco, for joining us muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay and God bless po, Ma'am Steph.
1: At atin po nakasama ang opisyal na tagapagsalita po ng Commission on Elections. Walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Tayo dadako na sa ating balitaan.

0: Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang Bawat Bayan Makikinabang Program sa lungsod ng Makati, mahigit sa 13,000 pamilya na biyayaan ng tig 10 kilo ng bigas habang mahigit 100 estudyante na bigyan ng scholarship assistance na abot sa 20,000 pesos kada isa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bawat Bayan Makikinabang Program sa lungsod ng Makati kung saan ay nabahagi ang punong ekutibo ng bigas at scholarship assistance sa mga estudyante at 200,000 pesos sa may 23 barangay na lungsod na magagamit sa kanilang community development. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din ito na ginawa ang naturang programa hindi dahil sa oil crisis kundi para maging mabilis na maibaba ang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Sa mga LGU niya ay binabagsak ang implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF upang mabilis na maiparating sa mamamayan ang kanilang pangangailangan na galing sa pambansang gobyerno. Naging bahagi din ng talumpati ng Pangulo ay ang kahandaan ng gobyerno na makinig sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi anya natutulog at nagbabakasyon ng pamahalaan at hindi titigil para paglingkuran ang mga nangangailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, 50 pesos price cap sa bigas, posibleng palawigin yan ay ayon sa Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Nang ikot si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Villicaria Guevara sa Pasig City Mega Market ngayong araw, kaugnay na pagpapatupad ng 50 pesos price cap para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Guevara, kontento naman siya at wala naging problema dahil nakasusunod naman namang nagtitinda ng bigas sa ipinatutupad na price cap. Paliwanag niya, 2 buwan na sila nakapag-abiso sa mga retailer bago pa man inilabas ang Executive Order No. 2 na nagpapataw ng price cap sa imported ngunit broken na bigas. Pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa ng hanggang 1,000,000 piso ang nag-aabang na parusa sa sinumang hindi susunod sa panuntunan. Iginit naman ito na pansamantala lamang ang pinatutupad na price cap sa 30 araw at posibleng pampalawigin ng 15 araw depende sa magiging assessment. Hinimok naman ni Guevara ang publiko na i-report sa DA ang mga nagtitinda ng bigas sa hindi susunod sa papatupad ng price cap, gayon din yung mga mananamantala sa sitwasyon. Samantala, kanya ring hinikayat ang publiko na tangkilikin ng mga lokal na bigas sa mabibili na mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin na kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 piso kada kilo at tiempo na 380 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, pagsunod ng mga butika sa VAT exemption sa gamit o sa gamot, tinututukan ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Food and Drug Administration o FDA. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Nagkasana isang joint inspection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ng Department of Health at ang Food and Drug Administration sa ilang pharmacy sa Muntinlupa para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng VAT exemption sa mga gamot at health products. Layo ng hakbang na matiyak na naipapasa sa mga pasyente ang benepisyo ng tax exemption para mapababa ang gasto sa mga maintenance at gamot para sa mga may malulubhang sakit. Nakapalub ito sa Revenue Memorandum Circular No. 27-2026 ng BIR kung saan nasa higit 2,000 VAT-exempt medisina ang nai-endorso ng FDA. Kabilang dito mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney at tuberculosis. Sinabi ni DBIR Commissioner Charlita Mentin Mendoza na hindi nagtatapos sa paglalabas ng memorandum ang tungkulin ng ahensya dahil kailangan din tiyakin na tama ang pagpatpad ng VAT exemption lalo sa mga butika at establishmento. Dagdag pa nito, magtutulungan ng BIR, DOH at FDA para masigurong agad na napapakinabangan ng mga pasyente ang VAT exemption sa pagbili ng gamot. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, Senado dapat bumawi matapos ang tinaguriang Week of Chaos. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat na raw ituloy. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
6: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte matapos umano ang isang magulong linggo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Sendanya, kailangan patunayan ng Senado ang katapatan nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Binigyan din ni Sendanya mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na mag-convene lang ang Senado bilang impeachment court, dapat matuloy ang paglilitis ng pangalawang pangulo. Anya, kailangan bumawi ng Senado sa taong bayan. Diin ang mambabatas dapat umiral ang pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan. Hinimok din ang mambabatas ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment proceedings at tutulan ang anumang tangkang maantala ito. Mamayang alas 3 ng hapon, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court na siyang sasaksihan naman ng buong pwersa ng House Prosecution Panel. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, maaaring mag-abstain sa anumang issue ang sinumang senador ng ating bansa. Iyan ay ayon sa isang constitutional law expert. Subalit, inihayag ni Attorney Domingo Egon Cayosa sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service na hindi ibig sabihin nito ay hindi na maaaring gawin ng mga senador ang kanilang trabaho, partikular sa nakatakdang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court ngayong araw ng Lunes. Ani Attorney Cayosa, nakasaad sa saligang batas na hindi optional ang pag-convene na ito, kaya naman hindi maaaring dahilan ng mga senador na marami silang ginagawa o piliin ng mga ito na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Binigyang diin pa ng eksperto ang mga salitang shall at forthwith na ang ibig sabihin ay agad-agad nang isagawa ang impeachment trial.
7: Sabihin doon, didinggin mo yung panig ng prosecution, ebidensya at argumento at testigo, pagkatapos bibigyan mo rin ng pagkakataong maghain din ng ebidensya, testigo at argumento yung nasasakdal. After that, saka ka magdidesisyon kung i-dismiss mo yan, i-acquit mo o anuman. So hindi ho pwedeng i-shortcut yan dahil may sapat na boto ka. Ang importante ho sa impeachment, lumalabas yung katotohanan kasi kasama ho ang taong bayan sa impeachment proceeding na yan. Kasi nga, ito yung mga ilang mga proseso na required by the Constitution to be public. Ibig sabihin, nandun kayong media, nakikita ng sambayan ng Pilipino, anong nangyayari, anong ebidensya, anong argumento, para magkaroon tayo ng sariling kaisipan at decision tungkol dito. And hopefully, it is transmitted to the senator judges and the prosecutors.
0: The constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, maaring bumalik sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa para sa nakatakdang pag-convene ng mataas na kapulungan ng Kongreso bilang isang impeachment court ngayong araw, ngunit hindi siya immune sa pagkakaaresto. Ito ang binigyang diin ni constitutional law expert Attorney Domingo Egon Cayosa sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Attorney Cayosa, existing pa rin ang arrest warrant kay Senador De La Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Dagdag ng eksperto sa batas, lalagpas din sa 6 na taon ang penalty na kakaharapin ng senador mula sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng naging partisipasyon nito sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kaya naman, maaaring arestuhin si Senador De La Rosa kahit in session pa ang Senado.
7: Pwede siyang arestuhin kasi wala ho dun sa threshold na sinaad ng ating saligang batas for temporary immunity from arrest whilst Congress is in session.
0: The constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa, wala pa ring ideya kung nasaan ang senador at kung dadalo ito sa posibleng pag-convene ng impeachment court sa Senado. Narito si Luisa Erispe para sa Kabuuang Balita.
8: Hindi rin daw alam ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang ngayon kung nasaan ang senador o kung totoong nakalabas nga ba ito ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakausap si Senator Bato. Hindi rin nila makumpirma kung ang senador nga ba ang may-ari ng sasakyan na lumabas umano ng Senado noong madaling araw ng Huwebes. Nang tinanong naman si Attorney Bondoc kung may plano bang dumalo sa plenary session o sa napipintong pag-convene ng impeachment court ngayong araw ang senador, kahit via online, sagot lang ni Bondoc ay hindi rin niya ito alam. Samantala, humirit naman ang kampo ni Bato na wala umanong basehan kung aarestohin si Bato kapag sinubukan itong lumabas ng bansa dahil wala namang hold departure order at immigration lookout bulletin lang ang inilabas ng Department of Justice laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, inihayag naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na ang kanilang ahensya ay nagsisilbing advocate ng zero trust policy kung saan kanilang ipinag-iingat ang publiko sa mga nakikita nila online. Ito ay sa gitna ng isinasagawang monitoring ng CICC kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay na mga kumakalat na maling impormasyon matapos ang shooting incident sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng CICC, nagsasagawa sila ng mga hakbang upang maibsan ang pangamba ng publiko sa gitna ng mga pinakahuling kaganapan sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
9: Ang zero trust policy po para sa ating mga kababayan pagdating ho sa lahat ng mga nakikita nila sa internet, whether it's yung mga advertisements, yung mga scams na nandyan. At mas nakakalungkot to na ina-advertise natin na huwag din ho pagkatiwalaan lahat ng balita nakikita nila sa internet.
10: Mm-hmm.
9: So yun yung intervention natin. But again, with regards to the current events na nangyayari ho, binabantayan natin hindi ho yung strictly yung fake news eh, but those utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng sedition na naghihikayat sa ating mga kababayan na mag-aktas at mag-take up ng arms at ipataob ang ating pamahalaan, at do yung mga utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng panic at saka ng pangamba sa ating mga kababayan.
0: Samantala, ibinahagi naman ni Yusek Paraiso na may nakita silang 5 individual na maaaring kasuhan kaugnay ng pagpapalaganap ng fake news sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Kabilang sa nakita ng CICC ay ilang politiko na nagsanhi pa ng pagka-alarma o panic sa publiko. pinaalalahana ni Yusek Paraiso na mag-ingat ang publiko sa pagbibigay ng komento at kanilang bibigyan ng leksyon ang mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon.
9: So do sa Senate incident alone, ano, meron tayong lima nakita na gano'n ang pahayag. Ang nakakalungkot nga, meron tayong nakikita even yung mga politiko natin na nagpapalaganap ng mga pahayag na nagkukos ng panic na hindi naman totoo. Ano ba, may nakita tayo na may nasaktan, may namatay daw do sa insidente na yun. Ano. Kailangan din, no, hindi lang sila masabihan na pwede silang makasuhan para makapag-ingat na rin sa mga pinagsasabi at saka sa interaction nila dito sa ating internet. Ano. So, tama ho kayo. Ito mga to, ipapasa natin sa law enforcement agencies natin to para hindi lang makasuhan but para ma-apprehend itong mga taon to.
0: Si Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, Media Magna Carta muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng nangyaring shootout sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
10: Muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang pagpapasa ng Media Workers Magna Carta kasunod ng naganap na barilan sa Senado nitong May 13. Ikinabahala ni Tulfo ang sinapit ang mga reporter na nagko-cover sa Senado nang mangyari ang putukan at sinabing maitutuling itong dahasang pagsasawalang bahala sa mga mamamahayag. Pinunto ni Senator Erwin na karamihan sa mga tauhan ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Tiyak anyang natroma ang mga ito. Dahil dito muling itinulak ng senador ang pagpapasa ng Senate Bill 249 o ang Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act. Layunin ang panukala na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ang panukalang anyang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapabuti ng pangkabuhayang aspeto ng mga mamamahayag, kundi pagkilala rin sa kanilang digdindad at karapatan habang sila ay nasa frontline para ipaglaban ang malayang pamamahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Bureau of Customs, OBOC at Anti-Red Tape Authority o ARTA sanibwersa para sa mas mabilis na aksyon sa pangailangan ng publiko. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
11: Pinaigting ng Bureau of Customs at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang koordinasyon para sa mas mapabilis o para mas mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo at concerns ng kliyente. Sa pulong ng BOC Planning and Policy Research Division, Committee on Anti-Red Tape at ARTA, tinalakay ang mga hakbang para mapabuti ang paghawak sa client feedback alinsunod sa Republic Act No. 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kabilang sa pinag-usapan ng mga kinakailangan dokumento, tamang proseso sa mga reklamong hindi saklaw ng batas, paggamit ng case tracking numbers, schedules ng pagdinig, at mas maayos na pagpapadala ng notices at komunikasyon. Ayon sa BOC, bahagi ito ng direktiba ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Pumoseno na palakasin ang tiwala ng publiko sa ahensya sa pamamagitan ng mas maayos na frontline services at client engagement. Nagresulta rin ang mga hakbang sa pagkakatanggal ng BOC sa listahan ng top 10 most complained of government agencies na minomonitor ng ARTA. Bahagi rin ito ng Integrity, Accountability at Modernization Program ng BOC bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng transparency, accountability at epesyenteng serbisyo publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, inilunsad ng Recovering Gamblers of the Philippines ang Bantay Pusta app na isang mobile application na layong protektahan ang mga Pilipino sa epekto ng gambling addiction. Sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Recovering Gamblers of the Philippines founding chairperson Reagan Praferosa ng Bantay Pusta app ang maituturing na kauna-unahang gambling blocker application dito sa ating bansa. Ani Praferosa, naglalaman din ang Bantay Pusta app ng tinatawag na recovery module na maaaring sundan ng mga gagamit ng naturang mobile application. Pagbabahagi pa ni Praferosa na isa ring international recovery coach, oras na ma-download ay hinaharang na ng Bantay Pusta app ang mga gambling sites at mga paksang may kinalaman sa pagsusugal.
12: Yes ma'am, we're glad to introduce our app, Bantay Pusta, wherein this is the first Filipino gambling blocker app at recovery module to be used by our subscribers. Ma'am, once na na-download nyo po ang Bantay Pusta, binablock niya po lahat ng mga gambling website at mga app na nagdudulot ng problema, lalo na pag pinag-usapan ay ang sugal. At the same time, meron din po itong recovery module wherein para na rin po kayong nagtitreatment or na sumusunod sa mga ginagawa ng mga nagka-counseling.
0: The Recovering Gamblers of the Philippines founding chairperson, Reagan Praferosa.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, Department of Public Works and Highways o DPWH, hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Senior Citizen Centers. Narito si Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine para sa balita.
13: Naglaan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng senior citizen centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa senior citizen centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
14: Hinikayat po ng departamento po na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa na DPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad.
13: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Dakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigit 1,600 PUJ drivers sa Rehiyon 2 nakatanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance sa isang araw na payout. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
15: Dumanon, 81,640 a public utility jeepney wenno POJ drivers manipod kadagiti na duma-duma a probinsya ti Region 2 tinakaawat isag 5,000 pesos a cash relief assistance wenno CRA manipod iti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 iti tingnga ti panagnato ti presyo dagiti petroleum products gapu iti gera iti Middle East nagtulungan ti Ahensya ken Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB ti panangisayang kat ti payout tapnon maipaayan ti insigida atulong dagiti driver ti jeepney nga agtultuloy a maapapektaran ti nangato a magastos iti trabaho da nang nangruna iti presyo ti langis. Naggapu ti listaan dagiti beneficiaryo a POJ drivers iti LTFRB kabayatan na madamamot a maisayang kat ti payout itang aldaw Mayo a 18 para kadagiti dadumapay a beneficiaryo tapno at adupay dagiti maiawatan ti masapol a suportar manipod iti gobyerno. Manipod tugay Garao City dahi tina April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Punta naman natin ang Baguio City, kampanya kontra HIV/AIDS, patuloy na pinaiigting sa rehiyon ng Cordillera. Ang kabungulati hahatid naman sa atin ni Jong Munar.
16: Ngimato ti bilang dagiti individual nga agsagsagaba iti human immunodeficiency virus ken acquired immunodeficiency syndrome. May basar ti datos dumanon iti 8 iti nailista kaso iti intero nga pagilian manipod 1984 aging gana 2025 no sadino 38 nga individual iti pimusay. Sigon kini Dr. Celia Flor Brillantes dadaulo ti Baguio City Health Services Office, may 3 iti pagilian ng Pilipinas nga dan iti kangatwa na bilang iti kaso ti HIV/AIDS ditoy Asia. Daytoy iti inyebkas na kagidan iti Lantern Parade at naisangkat para iti panakaobserbar iti International AIDS Candlelight Memorial 2026. Nakipaset iti aktibidad tinaduma-duma nga sektor apakiramanan ti Baguio Association of Night Spots Youth Organization Department of Health ken dadumapay. Nasaw na may isa panggap iti aktibidad kat iti panakapailagay kadigiti tattao iti panagbalin nga responsable tapnog serbing magitan dudo iti laban kontra iti HIV/AIDS kastama tatapno bigbigen nagatigtultuloy nga manglablaban iti sakit da nga HIV ken AIDS ken ilagip dagiti pimusay gapo iti nasaw nga sakit. Imbinglay na ti siyudad ti Baguio babayan ti City Health Services Office ket nagnayon ti serbisyo da tapno makatulong karigiti individual nga adaan panggep ngagpasidong iti HIV screening test ken da dumapay nga serbisyo babayan iti panangiswat da iti namnama clinic a masarakan iti triage area ti Baguio Convention and Cultural Center. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Lucena Project Islas ng Department of Education o DepEd nagpapatuloy sa Mimaropa Region. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
17: Nagpapatuloy ang Project Islas ng Department of Education sa Mimaropa Region. Ayon sa pabalit ng ahensya, ang nasabing programa ay naglalayong suportahan ang learning improvement, accountability at school development sa mga eskwelahan sa rehiyon. Kamakailan ay binisita ng ahensya ang Oriental Mindoro National High School para talakayin ang updates at improvements sa kanilang educational programs. Ang pagbisita ay bahagi ng pagsisikap ng DepEd na mapagbuti ang performance ng school sa pamamagitan ng regular monitoring at coordination kasama ang local education offices. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Virac, Catanduanes nakapagtala ng 6.3% na inflation rate nitong Abril ng taong 2026. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
18: Nakapagrehistro ang Catanduanes ng 6.3% inflation rate kan April 2026 sigong sa Philippine Statistics Authority. Mas halang kauni kumpara sa 3% kan March 2026 as in 3.3% kan April 2025. Sigong sa PSA, primerong rason kan paglangkaw kan inflation ang pagmahal kan presyo kan pagkakan as in non-alcoholic beverages, transportasyon as in housing siring man ang kuryente. Kabali sa top 5 contributors sa inflation ang presyo kan bagas, kuryente, gasolina, restaurant as in cafe, as in LPG. Padagos naman na pigmo-monitor kan PSA ang hiro kang presyo kan mga primerong barakalon as in serbisyo sa probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Libreng serbisyo mula sa Kapitolyo ng Bohol, Dinayo, ang isla ng Kabulaan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
19: Mismo ang serbisyo sa gobyerno na ang mitabok sa isla nga sakop sa lalawigan sa Bohol. Gidalang libreng serbisyo gikan sa lain-laing buhatan sa Kapitolyo sa Bohol, gikan sa Tagbilaran City, paingon sa Kabulaan Island, sakop sa lungsod sa Buena Vista. Mukabat sa 1,393 kon 1,393 ka mga banay ang nakapahimulo sa food packs pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office. Uban usab nga mitabok sa isla ang mga tinugyanan sa Integrated Provincial Health Office ug Medical Outreach Unit aron sa pagdala sa libreng konsultasyon, libreng tambal, tuli, ibot sa ngipon o uban pang serbisyong medikal. Miduyog sab sa PGBH Service Caravan ng Provincial Legal Office, Bebo Peso alang sa Employment Services, ugang buhatan sa Office of the Provincial Veterinarian o Office of the Provincial Agriculturist alang sa serbisyong agrikultural. Katimbang usab sa Kapitolyo ang mga National Government Agency sa paghatag sa serbisyo kauban ng TESDA, SSS, BFAR o PCA. Ang pagpadangat sa serbisyo caravan giubanan ni Buena Vista Mayor Dave Dualio ingon man ang mga opisyal sa LGU Buena Vista o si Bohol Governor Erico Aristotle Omentado. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, 15 Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS sumailalim sa marketing training ng Department of Agrarian Reform o DAR at Department of Trade and Industry o DTI Iloilo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni JP Hervas.
20: Naghiwat sang training ang Department of Agrarian Reform o DAR Iloilo para sa 15 ka Agrarian Reform Beneficiary Organization may kang tanan sa sales, branding kag market linkage sining karun lang katuyuan sa aktibidad nga mapabaskog ang kapasidad sa mga manghuma kag kooperatiba sa pagbaligya kag pagpromote sang ilang mga produkto kag mapalapad pa ang ilang merkado. Gintalagay ni IPOFIL Region 6 Operations Specialist Marian Bibit ang importansya sang trademark kag geographical indications sa pagpabaskog sa negosyo sa mga ARBO. Naghatag man sa workshop sa market linkage ang mga tiglawas ng DTI Iloilo, agud buliga ng mga organisasyon nga makaangkon sa direktang access sa institutional buyer. Suno sa DAR Iloilo, kabahin ini sang ila padayon nga suporta sa pagpauswag sang kita kag pangabuhi sa mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. Department of Migrant Workers o DMW Region 11 nagsagawa ng kapihan ukol sa proteksyon laban sa gender-based violence at vow C para sa mga OFW families. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
2: Ipahigayon sa Department of Migrant Workers Regional Office 11 ang usa ka kapihan nga nagtumong sa pagpalig-on sa proteksyon batok sa gender-based violence o GBV ug vow C alang sa mga pamilya sa overseas Filipino workers o OFW. Sa mensahe ni DMW 11 OIC Assistant Regional Director and Labor Attaché 2 Dr. Marie Rose Escalada, gihatagan ni inigimugaton ang kamahinungdanon sa mas lig-on nga proteksyon alang sa mga kababayen-an ug kabataan nga nahibilin sa mga OFW ilabi na sa isyu sa economic abuse o kakuwang sa financial nga suporta. Sumala sa dato sa DMW, gikan sa tuig 2023 hangtod 2026, nakatala ang ahensya og 266 ka request for assistance diin 262 o halos 98.5% niini dunay kalabutan sa financial support o economic abuse. Gihisgutan usab sa aktibidad ang kamahinungdanon sa pagpalapad sa access sa reporting mechanism o government services ilabi na sa mga probinsya o rural areas diin mas limitado ang access sa tabang o suporta gikan sa panggamhanan. Ang maong aktibidad gitambungan sa mga resource speakers gikan sa DOJ, DMW, OWA, PNPWCPD, Integrated Gender and Development Division sa Davao City, CSW ug pipila ka mga pamilya sa OFWs. Gikan sa Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan, Kabadbaran National High School, handa na bilang lugar na napili sa gaganaping National Brigada Eskwela Kickoff sa June 1. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.
21: Andam na ang Kabadbaran City Schools Division sa gitak ng pagpahigayon sa Brigada Eskwela. Gibutyag ni Schools Division Superintendent Imelda Sabornido, garbo sa syudad na napili ang Kabadbaran City National High School para pahigayunan sa National Brigada Eskwela Kick-off Program sa June 1, 2026. Kabahin sa gihimong pagpangandam ang gipahigayon ng pasiunang clean-up drive sa tabang sa Kabadbaran City Police Office. Uban ang 120 ka mga criminology student interns gikan sa Northern Mindanao Colleges. Karon pa lang, preparado na matud pa ang Kabadbaran City para i-welcome ang mga DepEd officials gikan sa nagkadaiyang rehiyon para sa mahinungdanong national event. Ang Brigada Eskwela himuon sa June 1 hangtod petsa 5, agig siguro sa kaandam sa mga eskwelahan para usab mahimo kining usa ka child-friendly environment. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi. Pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur, bumalangkas ng manual operations para sa Special Drug Education Center. Narito ang kabuulat mula naman kay Malik Mambuay.
22: Para maransukap gitablog ang mga kaundan ko kausar sa illegal drugs na giya gobyerno sa Lanao del Sur ang ulalan sa Provincial Social Welfare and Development Office o din na PSWDO na linimudiran sa mga kalimagaw isuwa kambiyak sa mipantag ko manual of operation sa formulation workshop para ko Special Drug Education Center o din na SDEC asa minilumban sa Cagayan de Oro City yang kaya kalilimud na preparatory phase para ko operationalization ng kaya DARPA ayam mapipigar sa kaya DARPA na anunap kadin so preventive education education, skills development, agwi early intervention for children and youth sa kalidasiran sa kausar sa illegal drugs. So officer in charge sa PSWDO si Munay Madyong na pamagsenyan sa kakikinang lana kuwa tumadong ang makayon kuwa pangindo o pagtaon na guinusenyan. So kay portante o kapdo ko asal adan ibitan o maranaw sa kaya programa kadon matangkad sa ginamayran a misa sang gulay kiranaya ay malayat a panaguntaman. Gaya si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa bagong Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na parehas na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

Andito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Binigyan diin ng Department of Finance o DOF ang kritikal na papel ng energy security sa pangmatagalang pag-unlad at pagiging competitive ng Pilipinas sa pandaigdigang ekonomiya sa ginanap na Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Energy and Power Summit 2026. Sa mensaheng inihatid ni DOF Undersecretary Michael Peter Alejandro para kay Finance Secretary Frederick Go, tinalakay ng ahensya ang mga pangunahing hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. upang palakasin ang sektor ng enerhiya at gawing mas kaakit-akit ang bansa sa mga mamumuhunan. Ayon kay Alejandro, pinabibilis ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng mga lokal na pinagkukunan ng kuryente, kabilang ang natural gas, solar, wind at hydropower bilang tugon sa lumalaking pangangailangan at sa banta ng supply disruptions. Layon nitong patatagin ng supply, bawasan ang pagdepende sa imported fuel at magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo. Binanggit din ng DOF na ang mas matatag na energy sector ay susi sa pag-angat ng kumpiyansa ng mga foreign investors, lalo na sa mga industriya na

0: ang dagdag na sasalubong sa mga motorista. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na tataas ang diesel ng 2 pesos and 28 centavos kada litro, habang 1 peso and 21 centavos naman ang dagdag sa gasolina. Sa kabilang banda, may konting ginhawa sa kerosene na bababa ng 2 pesos and 21 centavos kada litro. Nangyayari ang panibagong pag-alaw ng presyo sa gitna ng umiiral na State of National Energy Emergency, kung saan may kapangyarihan ang pamahalaan na makialam at magtakda sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo upang protektahan ang publiko. Habang papalapit ang midweek o midweek price adjustment, inaasahang maghahanda na naman ang mga motorista, negosyante at transport groups sa panibagong dagdag gastos sa kanilang araw-araw na biyahe.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nararanasan muli ng Visayas Grid ang pagnipis ng supply ngayong Lunes matapos ilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang rehiyon sa yellow alert ngayong hapon dahil sa patuloy na paghigpit ng power supply. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, tatakbo ang Visayas Grid na may available capacity na 2,676 megawatts laban sa projected peak demand na 2,513 megawatts, isang manipis na reserbang sapat para magdeklara ng alerto. Sa likod ng kakulangan ay ang mahabang listahan ng mga planta na nananatiling offline. 13 planta ang nasa forced outage mula Mayo 2026, isa mula Marso, 3 mula 2025, 2 mula 2024, 2 mula 2023 at isang planta ang hindi pa rin operational mula pa noong 2021. Bukod dito, 11 pang planta ang tumatakbo sa derated capacities, dahilan para umabot sa 852.9 megawatts ang kabuang hindi magamit na supply. Ayon sa grid operators, 2 pangunahing salik ang nagtulak sa yellow alert ngayong araw. Ang patuloy na hindi pag-operate ng malalaking coal plants sa Visayas, ang TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 at ang mataas na forecasted demand na karaniwan tuwing tag-init. Ibig sabihin ng yellow alert na kulang ang operating margin para matugunan ang contingency requirement ng grid, kaya mas mataas ang panganib kung may isa pang malaking planta na biglang mag-trip. Pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko at mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng mga abiso habang patuloy na humaharap ang rehiyon sa masikip na sitwasyon sa kuryente.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Magiging mas magaang sa bulsa ang pag-refill ng liquefied petroleum gas o LPG simula Martes. Inanunsyo ng Republic Gas Corporation o Regasco na magpapatupad sila ng pisong rollback kada kilo ng LPG ngayong Mayo 19. Ibig sabihin, ang karaniwang 11 kilogram na tangke ay bababa ng 11 piso, isang welcome relief para sa mga pamilyang umaasa sa LPG para sa araw-araw na pagluluto. Dahil dito, marami ang inaasahang magpapalagay ng LPG ngayong Martes upang masulit ang bawas presyo. Kung paubos na ang inyong tangke, mas praktikal na hintayin ang rollback bago magpa-refill. Sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis at produktong petrolyo, ang rollback na ito ay isa sa mga maliit ngunit mahalagang ginhawang ramdam agad sa bawat tahanan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 18 ng Mayo, Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 68 sentimo.

0: Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 19 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 5 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 88 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 21 sentimo. Nasa 71 piso at 72 sentimo ang euro, 44 piso at 87 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 44 na sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Makakaharap ni Filipina tennis star Alex Ayala ang Ukrainian player na si Oleksandra Ulinikova sa first round ng Internationals de Strasbourg, isang WTA 500 tournament. Si Ulinikova, nakasalukuyang number 68 sa WTA rankings, ay pumasok sa main draw matapos talunin si Yulia Putintseva 6-4 at 6-4 sa kanilang final qualifying match. Papasok si Ayala sa Strasbourg na may mataas na kumpiyansa matapos ang impresibong kampanya niya sa Italian Open sa Rome noong nakarang linggo, kung saan tinalo niya sina Magdalena Frech at Wang Xinyu bago makapagsabayan sa two-time Grand Slam champion na si Elena Rybakina. Mas komportable na ang Pinay sa clay court at inaasahang papasok na siya sa WTA Top 40. Ngunit ibang klaseng hamon ang dala ni Ulinikova. Ang 25 anyos na Ukrainian ay kilala sa kanyang hindi pangkaraniwang playing style, halo ng slices, looping moonballs, biglang pagbabago ng taas at bilis ng bola, awkward spins at matinding defensive scrambling.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagpasiklab ang National University sa pagbubukas ng kampanya nito sa 19th Phil Oil Preseason Cup matapos talunin ang reigning UAAP champion De La Salle University 70-64 sa Phil Oil Center sa San Juan. Pinangunahan ni Reinhard Jumamoy ang Bulldogs sa kanyang 15 puntos, 5 rebounds at 2 assists kabilang ang mga tirang nagpahinto sa late rally ng Green Archers. Ayon kay NU head coach Jeff Napa, nagsisimula pa lang ang bagong yugto ng koponan matapos mawala ang mga veteranong sina Jake Figueroa, Steve Nash Enriquez at Jolo Manansala. Malaki rin ang naging ambag ni Mo Diasana na may 9 na puntos at 11 rebounds habang ang rookie na si DJ Laconsay ay nagdagdag ng 8 puntos. Sa panig ng Lasal, muntik nang magtala ng triple-double si Jacob Cortez sa kanyang 13 puntos, 11 assists at 8 rebounds. Kumamada rin ng 13 puntos si Mason Amos mula sa 3-3 pero hindi na nila nabura ang 15-point deficit at nakadikit lamang hanggang 69-64. Sa isa pang UAAP showdown, nagpasiklab agad si VJ Pre sa kanyang debut para sa University of the Philippines. Bit-bit ang Fighting Maroon sa 82-78 panalo kontra University of Santo Tomas. Nagrehistro si Pre ng 17 puntos, 4 na rebounds at 2 assists kabilang ang 7 puntos sa final quarter para tuluyang isara ang pinto sa Growling Tigers. Bumida naman para sa UST si Mark Iemet na may game high 22 puntos at 5 rebounds pero kinapos ang Tigers sa dulo. Samantala, maganda ang simula ng Mapua University matapos dominahin ang Lyceum of the Philippines University 87-66 sa unang laro ng araw. Nanguna si Yam Concepcion sa kanyang 20 puntos, 5 assists, 4 na rebounds at 2 blocks sa pagbabalik ni Chito Victolero bilang head coach ng kanyang alma mater. Sa kabilang panig, nagpakitang gila si Matthew Rubico na may 15 puntos, 7 assists, 4 na rebounds at 2 steals sa kanyang pagbabalik sa Lyceum. Ngayon ay pinamumunuan na ni Coach Jamike Jarin.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mas lalo pang tumibay ang pamana ng De La Salle Lady Spikers sa UAAP Women's Volleyball matapos ang kanilang pinakabagong kampiyonato. Pero para kay senior star Angel Canino, mas personal ang tagumpay na ito. Matapos ang pagkatalo ng La Salle sa National University noong season 87, inamin ni Canino na ikinonsidera niyang lisanin ang collegiate ranks dahil sa mga oportunidad mula sa ibang bansa. Maaari sanang sundan ni Canino ang yapak ni na Aliza Solomon at Belia Belen na parehong nagpa siya na mag-pro play matapos ang season 87 finals si Solomon sa Japan at si Belen sa Premier Volleyball League. Pero nagpanatili kay Canino sa TAF ay ang pangakong binitiwan niya kay Coach Ramil De Jesus nung siya'y rookie pa lamang. Ngayong 23 anyos na siya, kumpirmado ang pagbabalik ni Canino at ng iba pang seniors para sa season 89 sa 2027.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Kinilala muli ang business tycoon na si Jonathan Nang bilang Executive of the Year sa Premier Volleyball League o PVL, ang ikalawang sunod na taon niyang makuha ang parangal matapos muling ibalik ng Creamline Cool Smashers ang kanilang paghahari sa liga. Si Nang, na Vice Chairman at Chief Executive Officer ng Rebisco Group of Food Companies, ay pararangalan sa 2nd Pilipinas Live PVL Press Corps Awards Night sa Mayo at 30 sa Novotel, Manila sa Araneta City. Muling nanguna si Nang sa botohan matapos makakuha ng 9 total points, 4.8 mula sa mga coaches at captains ng PVL at 4.2 mula sa media na nagko-cover ng liga. Tinalo niya ang kapwa sports executives na sina Jude Torquato ng PLDT at Frank Lau ng Zeus Coffee. Sa halos isang dekada, ang winning blueprint ni Nang sa food industry ay matagumpay na naipasa sa volleyball dahilan para maging modern-day dynasty ang Creamline sa PVL. Pero nitong nakarang season, duman sa matinding pagsubok ang Cool Smashers. Bronze lamang ang nakuha nila sa 2025 PVL on Tour at Invitational bago tuluyang bumagsak sa 6th place sa Reinforced Conference ang unang beses na naputol ang kanilang 19 tournament semifinal streak. Sa kabila ng slump at agam-agam sa tumatandang core ng koponan, na natiling buo ang suporta ni Nang sa Creamline, ang team na matagal ng simbolo ng tagumpay sa PVL. At gaya ng tunay na kampiyon, bumangon ng Cool Smashers sa pagbabalik ni na Gia De Guzman, Gemma Galanza, Bernadette Pons at Dej Rodriguez, matagumpay nilang dinaanan ang isang mas mabigat at mas kompetibong field. Sinurvive ang ilang do-or-die matches at tinapos ang season sa pamamagitan ng 2-game final sweep contra Signal para sa kanilang 11th PVL title sa 2026 All-Filipino Conference.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, panibagong karangalan sa abroad ang nakuha ng Alas Pilipinas star na si Brian Bagunas matapos tulungan ang Osaka Bluton o Blution na sungkitin ang kampiyonato sa 2025-2026 Japan SV League. Winalis ng Osaka ang Suntory Sunbirds 25-22, 25-20 at 25-18 sa Game 3 ng Finals na ginanap sa Yokohama Arena. Kompletong reverse sweep ang ginawa ng Osaka mula sa pagkatalo sa Game 1, bumawi sa Game 2 at tuluyang dinomina ang winner-take-all match. Pinangunahan ng Cuban outside hitter na si Miguel Lopez ang opensa sa kanyang 19 na puntos habang nagdagdag ng 15 markers si Japanese star Yuji Nishida. Bukod kay Nishida, binuburin ang Osaka ng ilang miyembro ng World No. 7 Japan National Team tulad nina Tomohiro Yamamoto, Akihiro Yamauchi at Masahiro Tomita. Hindi rin basta-basta ang kalaban, ang Suntory Sunbirds ay pinalalakas ng Japanese standouts na sina Ran Takahashi, Taishi Onodera, Masahiro Sekita at Tomohiro Ogawa kasama ang Russian reinforcements na sina Dmitry Moserski at Egor Kliyuka. Pumasok ang Osaka sa playoffs bilang number 2 seed matapos ang 38-6 elimination record kasunod lamang ng top-seeded Suntory na nagtala ng 40-4 record. Tinalo rin ng Osaka ang JTEKT sa OT sa semifinals para makapasok sa finals. Ang panalo ay nagsilbing ikatlong overseas title ni Bagunas kasunod ng kanyang back-to-back championships sa win streak sa Taiwan Top Volleyball League.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan na po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ng Global na Tayo team, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, producer din po si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, sa ating Master Control, siyempre nandiyan si Ms. Susan Aison. Sa Wirecast, si Justin. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Gamit ang mga shortwave frequencies through the shortwave transmitters of Voice of America. And of course, hindi papahuli, ang ikang mga cellphones. Mapapakinggan niyo rin kami sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone, i-download niyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan, so yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang masubaybayan po ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito, especially ngayong araw na ito ng Lunes. Ano po? Yan, unang-una, inaantabayanan po ng sambayanan itong pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. At sa ngayon, ang Senate President po ay si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero malakas ang ugong, ha? May mga umuugong na balita na may mga magiging pagbabago sa Senado. Kung yan ay totoo o hindi, it remains to be seen. Hindi po namin kinoconfirm yan, so tinututukan pa rin po natin yan. So samahan nyo kami dito sa Radyo Pilipinas World Service kung ano man ang magiging mga panggaganapan sa Senado ngayong umaga hanggang mamayang hapon pag nag-convene na ang Senado bilang isang impeachment court. Now, bukod po sa impeachment, syempre tumututok din tayo sa iba pa mga kaganapan dito sa loob ng bansa. At bukod po kasi sa politika, drama sa Senado, political noise, at kung ano-ano pa, may mga magagandang kaganapan po na nangyayari dito sa ating bansa na dapat malaman ng ating mga overseas Filipino workers at maging ng mga kababayan natin dito sa loob ng bansa. Ano yon? Ito po yon, yung tinatawag na pagdating sa ekonomiya, pagdating sa kabuhayan. Ito dapat nyo rin pong malaman, ano, bukod sa politika, political noise. Sapagkat, alam nyo ba itong Luzon Economic Corridor? Yung Luzon Economic Corridor po ay isang, ayon sa mga eksperto, ay isang napakahalagang inisyatiba para makatulong maiangat ang kabuhayan at ekonomiya ng Pilipinas. Lalo pa ngayon, nakararanas tayo ng matinding pagsubok sa ekonomiya. Ano po, sunod-sunod yung hindi naging magandang resulta ng gross domestic product maging ng inflation dito sa bansa. Ngayon, meron tayong nakikitang isang magandang tinatawag na catalyst para tumulong maiangat ang ating ekonomiya. Ito yung Luzon Economic Corridor. Noong una po, ang Luzon Economic Corridor ay kinabibilangan lamang ng tatlo. Ito ang Pilipinas, US at Japan. Pero ngayon, na-expand po ito. Na-expand po ito kasama ng Australia, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden, United Kingdom. At maging ang Canada ay maglalagak po ng 2 million Canadian dollars para po dito sa Luzon Economic Corridor. At hinggil dyan, napag-usapan natin, nabanggit ko Canada, nasa linya po natin ngayon ng communication live from Canada, ang ating economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu, live from Canada. Dr. Batu, magandang umaga po.
5: Oh, mapagpalang Lunes ng umaga sa inyo, Ray, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan at magandang araw po sa inyo kung nasaan man pong panig ng mundo kayo nakikinig sa ating programa.
4: Nako, maraming salamat po ha, Dr. Batu, sa pagpapaunlak niyo sa aming programa. Napakahalaga po kasi dito pag-uusapan natin at gusto kong ihatid sa ating mga kababayan sa likod ng ingay politika dito sa Pilipinas, sa Senado, sa impeachment at kung ano pa. Meron kasi dapat na matutukan at malaman din ng ating mga kababayan pagdating naman sa mga inisyatiba para maiangat ang ekonomiya. Ito po yung Luzon Economic Corridor. At nabalitaan po namin na ang Canada ay kasama na rito at maglalagak ng 2 million Canadian dollars para sa LEC. Pero bago lahat, Dr. Batu, sa inyo pong pag-aaral, sa inyo pong pag-monitor dito sa inisyatibang ito na Luzon Economic Corridor, gaano ba ito talaga kahalaga para maging, sabihin natin, catalyst para sa Philippine economy?
5: Mm-hmm. Kasi alam mo, Ray, kung titingnan mo yung mga sources ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, isa sa mga pinakamalaking pinanggagalingan ng growth is through investments. Kaya lang, Ray, ang nirereklamo ng mga investors is kulang yung infrastructure na meron dyan sa Pilipinas, no, as it relates to investment. So halimbawa, merong sanang may interesadong mag-invest, magpapatayo ng pabrika halimbawa dyan sa may, let's say, sa may Isabela, no. Ang problema, papunta dun sa lugar na yon, maliit ang kalsada o iba, hindi pa na itatayo yung, hindi pa simentado yung kalsada. So ganito mga klaseng infrastructure investment ang kinakailangan natin para maikonekta itong mga iba't ibang mga lugar na ito para maka-attract ng mga investment, no? So itong nakikita ko na ito, no, na joint multiple country effort ito, Ray. Hindi lang naman ito, tama ka, no? Hindi ito galing sa ibang bansa. In fact, Canada nga ay naglagak din, ano? Sana nga mas manilakihan pa nila yung amount, eh, kung tatanungin mo, no? Pero malaking tulong na rin kahit papaano para makapagpatayo, no, ng mga iba't ibang klaseng infrastruktura para makonekta yung mga economic regions, no, yung mga halimbawa sa kaso ng mga daungan, ano, maikokonekta yan dun sa mga loob-looban ng mga bayan, ano, para man kung may ma-produce ka sa ibang lugar ay maidadala mo doon. Kasi nga, Ray, ang reklamo ng mga investor ay kulang sa infrastructure. So hopefully, pagka na natuloy-tuloy itong Luzon Economic Corridor na ito, no, pumasok na yung mga investments, na ipatayo na yung mga dapat maipatayo, makaka-contribute ito ng sa growth. Kaya lang, Ray, ito din ang iko-caution ko rin ng mga kababayan, ano? Kasi itong mga ganitong klaseng investments, it may take a while bago ito ma-realize, Ray. No? So, halimbawa, baka inaasahan ng ating mga kababayan, kinabukasan, magkaroon na kagad ng pagbabago. Usually, may proseso ito, Ray. Eh. So, halimbawa, dumating yung mga pondo, kailangan pa mag-aralan yan, ano, magkakaroon ng feasibility study. So it will take time. Itatayo pa yan, yung mismong construction, matagal din. So it will take time. Kaya yung benefits na ito, Ray, this is for long-term growth talaga.
4: And speaking of investments sa infrastructure, like you said, ano po, Dr. Bato, isa pala dito sa tinitingnan ay yung North-South Commuter Railway at yung Bataan-Cavite Interlink Bridge, kasama na yung mga airports bilang isang mga interconnectivity. So ito yung mga projects, infrastructure projects to sustain yung tinatawag na supply chain, ano, Dr. Bato?
5: Absolutely, Ray. Alam mo yung North-South Commuter Rail, Ray, I'm very excited diyan, ano. And also I'm coming from my own personal experience, Ray. Kasi ako meron akong property sa Binyan, eh. Diyan ako lumaki sa Binyan, Laguna, no. At ngayon may tinatayo diyan malapit sa bahay namin. Yung istasyon, no, ng North-South Commuter Railway. Nakita ko, yes, nung huli ako umuwi, nakita ko na naitayo na yung mga poste, no. I'm very excited na maitayo yan. Hindi lang mga commuters, tama ka rin, no, hindi lang commuters ang makikinabang dyan bagkus yung supply chain. Bakit ko nasabi? Kasi halimbawa, Ray, kailangan mo ng mga workers from a different city or region. Sa pamamagitan nitong North-South Commuter Railway, mas mapapadali yung flow ng labor mula sa iba't ibang lugar. So halimbawa, magtayo ng pabrika sa isang area na medyo kulang yung mga manggagawa na kinakailangan nila, through this infrastructure, they were able to draw out people working in certain places. Hindi na nila kailangan na tumira dun sa lugar kung saan sila nagwo-work kasi meron ng mas hopefully, no, na mas efficient way for them to commute. And also, Ray, ayon sa mga pag-aaral, kapag ka mababa ang transportation cost, no, hindi lang siya nakaka-attract ng investment, nagiging mas competitive yung isang lugar.
4: Okay.
5: And yung ganitong mga klaseng infrastructure, what it does really is it lowers the cost of moving things around. No? Hindi lang people, but also goods and services. So kapag naibaba mo yung cost niyan, no, pag transport niyan, mas naging efficient yung supply chain, that will make the place more competitive and mas makaka-attract pa tayo lalo ng mas marami pang investments in the future kasi nga competitive na siya.
4: Yun. Totoo po yun. Plus, siyempre, di ba, Dr. Bato, when infrastructure and natayo yung infrastructure, like you said, kakailanganin mo ng mga workers dyan, experts dyan. Of course, magti-trickle down yan sa economy, di ba? Doon sa mga maliliit na mga medium and small entrepreneurs.
5: That is correct, Ray. Kasi alam mo yung moment pa lang na may construction pa lang na nangyayari, ano, may multiplier effect na yan sa mga local economies. Kasi that would create demand for goods and services. For example, dun sa mga construction worker na nandoon. And more so, pag natapos na yung mismong project, no, and nabanggit ko nga kanina, Ray, no, pang long term ito. So these kinds of projects, pagka naipatayo ito at natapos, ano, this would bring growth among the different regions, no, yung different municipalities, lalo po yung ekonomiya na yan, and yung multiplier effects niyan, Ray, matindi. Kaya alam mo itong nangyayari sa atin ngayon, no, itong crisis sa energy, itong crisis sa sa Middle East, ano, ano lang to lahat, this is temporary, and sinasabi ko nga, Ray, na sana by the time na gumanda uli yung ekonomiya, handa na yung infrastructure natin to accept these investments. Because believe me, Ray, Once the global economy starts to improve, no, kasi itong nakikita natin, temporary lang ito lahat eh. Once the economy starts to improve, dapat ready ang Pilipinas because magkakaroon talaga ng influx ng mga investment at dapat handa tayo. And I think itong mga infrastructure projects na ito, itong initiative na ito sa Luzon Economic Corridor, I think this is a step in the right direction in terms of readying the country sa influx ng investments once the global economy recovers.
4: All right. Bukod kasi dito sa Luzon Economic Corridor, itong si U.S. Secretary of State for Economic Affairs, Jacob Hellerberg, bumisita. Actually, dumating na yata siya nitong mga nakalipas na araw para ma-enhance yung development at initiative naman ng Pax Silica Partnership with the Philippines, Dr. Batu. Ano naman ang significance itong Pax Silica? Sapagkat hindi lang naman ang Pilipinas ang kasama, napakarami na palang bansang involved dito.
5: Yung Pax Silica, Ray, yan ay initiative yan ng Estados Unidos, no, in terms of trying to get countries on their side in terms of yun sa supply chain ng mga microchips halimbawa, no, supply chain sa as it relates to artificial intelligence, no. Mahalaga yan eh. So kung titingnan mo ang Pilipinas in terms of where we are in the supply chain, to be frank with you, Ray, we're nowhere there. Wala.
4: Okay. Yeah.
5: Kahit sa periphery ng supply chain sa AI, wala tayo doon. Kasi ang mga nasa gitna niya, halimbawa US, nandiyan yung mga ibang countries sa Europe, Taiwan is in there, Japan. The Philippines is not anywhere there. So I think ang maganda rin itong initiative na ito because it will position the Philippines at least in the periphery of the AI and microchip supply chain, which is the future really of the of economies of the world, no?
4: Okay.
5: So ang agam-agam ko lang dito, Ray, no, because bagamat maganda itong initiative na ito, sana ito ay makalikha ng maraming trabaho
4: yun
5: para sa ating mga kababayan. At the end of the day, Ray, ang metric niyan in terms of how successful these initiatives are is if it was able to improve the standard of living,
4: yes,
5: ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Yun yung bottom line niyan.
4: Mm-hmm.
5: So nakalikha ba yan ng trabaho? Anong klaseng mga trabaho ba yung nalikha niyan? Ano? Nakinabang ba ang bansa? O baka iilang bansa lang nang makikinabang? So yun yung kinakailangan na at least, no, na mag-guarantee rin ng ating bansa na okay, while we are, you know, we're becoming part of this initiative, this Pax Silica initiative, pero kailangan meron din tayong pakinabang dyan, Ray,
4: okay,
5: no? Which is human job creation, ng mga magagandang klaseng trabaho na related sa AI at related din sa pagpuproduce ng mga microchips.
4: That's true, Dr. Batu. Pero ito pa lang pagbisita ng U.S. State for Economic Affairs, bibisitahin itong kung saan ipinaplanong itayo itong tinatawag na Economic Security Zone. 4,000 acres na kalupaan gagawing industrial hub para sa vital global supply chain. Na siya ring mag-a-advance nitong Luzon Economic Corridor. So, ibig sabihin, ito pong mga ganito na mga proyekto na tinitingnan ng mga inisiyatiba, like you said nga po, no, napakalaking ano nito, benepisyo kung makakapaglikha ito ng trabaho sa ating mga kababayan once it gets started. Pero ito po ba'y makaka-apekto, makakatulong din once all of this gets started dito sa gross domestic product ng Pilipinas?
5: Of course, no. Alam mo nung beginning ng interview, Ray, nabanggit ko kanina, no, yung mga sources of growth ng ating bansa, no. Kung makikita mo, Ray, ang growth ng investments natin bagsak currently.
4: Yes.
5: No, it's a combination of domestic factors related to the flood control corruption mess, no, related din sa local governance issues natin, kagaya yung impeachment, no, yung nangyayari sa Senate, no, related yan lahat. And external, no, kung ano yung nangyayari sa Middle East, no, so kombinasyon yan. So kapag yung mga investments na yan ay pumasok na sa ating bansa at nagsimula na silang maghukay, ika nga, no, when shovels are put into the ground, we expect na that would contribute to the growth of our investments. No, makakatulong po yan ng malaki. No? At nabanggit din natin, Ray, na meron ding multiplier effects yan. Kasi once the shovels start moving na, no, that would create demand for goods and services around these areas na kung saan tinatayo itong mga hubs na ito. No? Itong sa Luzon Economic Corridor, for example. So, and also considering, Ray, that around 60% of the country's gross domestic product ay nandiyan situated sa Luzon Economic corridor area na yan. So that would further enhance, no, yung growth potential ng region na yan, being the biggest contributor to growth, you know, geographically, you know, sa ating bansa. Not to mention, ano, the possibility of jobs that will be created as a result. And as I've stressed, no, I can't stress this more than enough, Ray, no, na kapag ka nag-recover na talaga yung global economy natin, eh talagang kinakailangan maging handa tayo. At sa palagay ko, no, once na ihabol nila yan at natapos nila yung mga project na yan, I think at least that would position our country as a competitive place, no, for investments, Ray, no, hindi lang from the US, no, but also from other countries who are willing to invest into our country.
4: Alright, kanina nabanggit po ninyo, Dr. Batu, yung nga, ang Canada ay mag-i-invest na rin dito sa Luzon Economic Corridor na ng 2 million Canadian dollars. And you said, kung kayo ang masusunod, eh, baka mas pwede, mas malaki pa. Pero, like what we've been talking about, na look from the outside looking in, like yung column po ninyo dyan, ano, from the outside looking in, eh, how does the foreign investors see yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, amidst the political noise, yung nangyari sa Senado, yung mga impeachment na magsisimula na ngayong araw na ito, magkoconvene na sila, yung magulo, by all measure. Kasi talagang na-feature pa ang nangyari sa Senado sa iba't ibang mga international news network, na-feature sa CNN, na lumabas sa Al Jazeera, lumabas sa ABC, lumabas sa Channel News Asia. So, iba't iba mga international news network. Ngayon, ang tanong is, will this, yung LEC, yung participation ng mga foreign investors sa Pilipinas, including Canada, which invested 2 million Canadian dollars, hindi ba nila nakita ito o sinasantabi nila ito, they're just looking at the fundamentals kung ano ang pwede talagang may offer ng Pilipinas?
5: Alam mo, Ray, ano, nung nangyari nga yung barilan sa Senado, no, nung nakaraang linggo, na-feature din yan dito sa hindi lang race sa mga international, even the local Canadian news.
4: Uy,
5: so I was watching the TV and I said like, oh wait, I think I saw it. Kasi everyday, Ray, nanonood din ako ng mga balita sa Pilipinas. So nagulat ako, even the local news dito, i-feature yan. And it's really embarrassing, no, for our country. It has put our country into a really dark and bad situation, no, na sinasabi nila na, oh wow, even the legislature in the Philippines,
4: yes,
5: people are carrying, and you know, countries like Canada, while you know may mga shootings na nangyayari dito, people are shocked to hear these kinds of news. No, what more yung investors. And that is why foreign investors, to be precise, Ray, no, they are on a wait and see attitude in terms of what is going to happen politically in the Philippines. Kasi, Ray, alam mo, as far as foreign investments are concerned, mahalaga dyan yung political dimension. Eh.
4: Yeah.
5: Because if you are a foreign investor, why would you invest in a country that is seemingly becoming unstable? Hindi ba? So political stability is an important determinant of the decision of investors to put their investments into that country. Eh, sa nakikita natin sa ngayon, halimbawa yung leadership ng Senado pabago-bago, no, and makikita niyo nagkaroon pa ng barilan and then impeachment. I mean, this creates a bad impression sa mga investors. So now in terms of growth ng foreign investments, as I've said, you know, yung domestic na mga pangyayari sa Pilipinas may impact yan, Ray, sa foreign direct investment, ano, and yung as far as the impeachment goes, the sooner na ma-resolve ba yung impeachment, the better. No, the sooner na ma-resolve yan. Because the more na tumatagal yan, so halimbawa dumating sa Senate yung articles of impeachment, and then it was just there, no, then nagkaroon ng trial and the trial drags on and on and on and on. While ang experience kasi natin, Ray, sa mga impeachment trials, lalo na kapag mataas na officials yung involved, kagaya nung panahon ni dating Pangulong Estrada, no? While it becomes a national spectacle, you know, people are really looking forward to watch, you know,
4: one, yes, impeachment, oh, trial,
5: it's televised, right? Yeah, people are glued to their TVs. I remember at the time, nasa Pilipinas pa ako noon. And even kahit yung sa impeachment din ni Justice Corona, the same thing, people are tied to the TV screens because they're looking forward to it. while it has become a national spectacle, hindi ito maganda from the point of view of investors. And that's why any impeachment, you know, while domestically, you know, merong ano yan eh, meron ding cost and benefits yan. Pero kung titingnan mo sa foreign investor, puro cost yan, Ray. Kumbaga, hindi ito positibo as far as attracting investments are concerned. The sooner that this gets resolved, the better. Kaya nga yung language ng constitution natin, Ray, forthwith, di ba?
4: Yes. Okay.
5: So, ibig sabihin, once the complaint is received, that has to be settled, that has to be decided and tried. Gawin nila yung kanilang constitutional duty.
4: Alright. With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual sa pagpapaulak po ninyo and giving us this objective view on matters being discussed. Thank you very much, Dr. Batu.
5: Thanks, Ray, for having me. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas.
4: Ang ating pong Filipino-Canadian economist all the way live from Canada. At tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa. Tutal na pag-uusapan na rin po natin ekonomiya ng Pilipinas at itong mga pamamaraan at mga inisyatiba ng Luzon Economic Corridor at ng PAC Silica. Pero ika nga, ito po ay nakadepende rin. Yung success nitong mga ganitong inisyatiba ay nakadepende sa political stability ng ating bansa. Ano po, tulad na naman nangyayari ngayon at mangyayari mamaya-maya sa Senado. Magkoconvene na nga ba ang Senado bilang impeachment trial court? Wala bang magiging mga supresa na mangyayari mamaya? Wala bang mga pagbabago na mangyayari mamaya? Wala bang mga legal hindrances na nakaabang? At sabi nga ni Dr. Batu, the more na matapos kagad ang impeachment trial, the better for the Philippine economy because binabantayan tayo ngayon ng mga local at foreign investors. And speaking of impeachment trial and of course the law that is behind the constitution, lalo-lalo na pagdating sa mga ganitong sitwasyon, kasama po natin ngayon ang ating constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
4: Maraming salamat po, Dr. Attorney Cayosa, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. So, Attorney Cayosa, unang-unang katanungan po namin siguro ngayong umagang ito, just to clear the air bago... ito po bang impeachment, pagkoconvene ng impeachment trial mamaya, may nakikita po ba kayong mga hindrances na pwedeng mangyari kasi may mga umuugong na mga balita na maaring may mga pagbabago na naman sa Senado?
6: Wala naman tayong nakikitang obstacle o problema para matuloy yung unang araw ng impeachment process sa Senado. Kung sakasakali mang totoo na magkakaroon ng change of leadership, eh mabilis lang ho naman yan sapagkat kung meron ng 13 votes na pumirma pabor sa isang bagong Senate President, hindi na ho naman pinagkakaguluhan yan. So maaari ho namang magkaroon ng change of leadership at kaagad ituloy nila yung pagdinig dun sa impeachment complaint.
4: Mm-hmm.
6: Ito naman trial kaagad yan eh. Uh-huh. Importante lang yan, they take cognizance of the case, then they issue the necessary order para mabigyan ng kopya ang nasasakdal, ang vice-presidente, at para sumagot siya. Yun no, ang pinaka-importante muna.
4: Alright, okay. So sana, ganun nga po, ano, wala nang mga hindrances na pwedeng pumigil dito sa pagkoconvene. Pag sinabi po ba natin convene ng senator judges sa impeachment court, ito po ba ay mandatory na dapat nilang gawin? Kasi baka mamaya mayroong mga judges dyan na mag-abstain or something. Wala namang ganun under the Constitution, Attorney Cayosa.
6: Well, meron ho namang, pwede ho namang bumoto ng abstain sa anumang issue ang sinumang senador. Pero ang hindi ho pwede, yung bang ayaw nila gawin yung kanilang trabaho. Kasi sa ating saligang batas, ang ginamit ho na salita doon, shall o dapat. So, hindi ho optional yan. Hindi pwedeng sabihin nila, marami tayong ibang ginagawa, saka na lang yan. O kaya, yung i-dismiss na lang natin yan kaagad. Hindi ho optional. Kasi ang nakalagay doon, shall, forthwith, ibig sabihin na agad-agad at trial ang nababanggit sa konstitusyon. Ang trial ho, ibig sabihin doon, didinggin mo yung panig ng prosecution, ebidensya at argumento at testigo. Pagkatapos, bibigyan mo rin ng pagkakataong maghain din ng ebidensya, testigo at argumento yung nasasakdal. After that, saka ka magdidesisyon kung i-dismiss mo yan, i-acquit mo o anuman. So, hindi ho pwedeng i-shortcut yan dahil may sapat na boto ka. Ang importante ho sa impeachment, lumalabas yung katotohanan kasi kasama ho ang taong bayan sa impeachment proceeding na yan. Kasi nga, ito yung mga ilang mga proseso na required by the Constitution to be public. Ibig sabihin, nandun kayong media, nakikita ng sambayan ng Pilipino anong nangyayari, anong ebidensya, anong argumento, para magkaroon tayo ng sariling kaisipan at desisyon tungkol dito. And hopefully, it is transmitted to the senator judges and the prosecutors and it will form part of their decision-making process maliban ho sa ebidensya at saka sa batas.
4: Alright. And Attorney Cayosa, laging sinasabi, itong pagsasagawa ng impeachment trial is a numbers game. Okay? Political numbers game. Eh, ang problema, nawawala na naman si Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, he is part of the majority now ng, na ika nga nag-unseat kay former Senate President Tito Soto. Will he, sa tingin niyo po ba, pag pwede pa siyang bumalik sa Senado without having any legal problems, especially with the authorities ngayong merong nakaambang ICC warrant sa kanya, which the Supreme Court, I think, validated, na confirmed, Attorney Cayosa?
6: Well, pwede naman siyang bumalik, pero hindi siya immune from arrest. Kasi may existing warrant of arrest issued by a competent court, yung ICC, at ang penalty ho dun sa krimeng nasasakdal siya is more than 6 years. So kahit Congress or the Senate is in session, pwede siyang arestuhin kasi wala ho dun sa threshold na sinaad ng ating saligang batas for temporary immunity from arrest whilst Congress is in session.
4: And that brings me to this question. Meron po ba talaga under the Constitution or even siyempre, mas mataas pa rin ng Constitution ng Pilipinas kaysa sa mga resolution o batas siguro ng Senado. Pero ang ibig ko sabihin, meron ba talagang protective custody na pwedeng ibigay ang Senado sa isang senador na merong outstanding warrant of arrest?
6: Wala ho dapat. Ang protective custody ho yan, ginagamit dun sa mga resource persons, mga witnesses ng Senado. Para sa ganun, hindi sila matakot, hindi sila masaktan o kaya ma-impluensyahan habang nagtetestigo. That's usually the process. Pero ito ho yung fugitive from justice, tapos bibigyan mo ng protective custody, eh bawal ho yun. Sa totoo lang ho, meron ho tayong presidential decree and it's part of our revised penal code, yung tinatawag na obstruction of justice. Kung maipakita na that knowingly, frustrating, delaying, or impeding the administration of justice, yung investigation, pagtutugis, prosecution, o pagsilbi ng warrant of arrest, maaaring managot yung mga nag-o-obstruct. So, pwede ko silang makasuhan kung guilty sila, up to 6 years imprisonment plus perpetual disqualification from public office. Yun ho ang may krimen ho na ganyan. So, dapat maghinay-hinay din ho sila. Igalang din natin yung mga processes by other branches of government and in the international community.
4: So pwede po natin sabihin, Attorney Cayosa, na the Senate is not immune from any criminal liability dito?
6: They're not. They're just like any citizen of the Republic. Pati nga ho yung temporary na immunity from arrest, temporary lang ho yun while Congress is in session. At kung mababang uri ng krimen. Ito ho kasing kinakaharap ni Senator Bato, crimes against humanity, at maximum up to life imprisonment ang maaaring ipataw. Wala na ho sa saklaw nung provision ng ating saligang batas yan.
4: Okay. And of course, that also includes, Attorney Cayosa, in any legal measure, yung mga nag-tumulong para ika nga maka- avoid o ma-evade ng isang senador ang isang warrant of arrest at naging dahilan para muli na naman tumawala, speaking of Senator De La Rosa.
6: Tama ho. Of course, it depends on the evidence kung ano talaga yung katotohanan nangyari. Plus, of course, maririnig din natin sana ang eksplanasyon ng mga sangkot dito. Kasi in public naman yung pag-file ng resolution, motion to put him in protective custody, publicly noon din ho kung sinong kasama niyang lumabas. So lahat mga ito maaaring investigahan at kung after investigation may establish na may probable cause sa for filing a case for obstruction of justice, maaari ho silang maihabla. Hindi ho immune from suit ang mga senador. Ang immune from suit lamang po habang nakaupo yung ating presidente. Siya lamang po under the Constitution. Habang presidente siya. Para hindi maantala ang kanyang trabaho bilang Commander-in-Chief, Head of State, Chief Executive. Yung iba na Vice President pababa, hindi ho sila immune from suit.
4: The word forthwith, Attorney Cayosa, it's been a controversial word simula po nung mga nakalipas na Senate President. Ngayon, sa nakaupong Senate President Alan Peter Cayetano, sinasabi niya na magko-convene na sila dahil gusto nga niya pong magamit yung form, matuloy na kaagad itong impeachment trial. Pero siyempre, under the Constitution, Attorney Cayosa, pag sinabing convene, hindi naman yan yung simula na kaagad ng trial. Ano po?
6: Opo, ganun naman talaga. Hindi naman kaagad-agad. Kasi mag-service muna ho yan ng complaint. Papadala sa Vice Presidente, sasagutin niya. Pagkatapos sumagot, magkakaroon ng pre-trial para pag-uusapan ano ba yung mga ebidensya, dokumento ng magkabilang panig. And then pag-uusapan schedule of hearing.
4: Yes.
6: Ang nagasaad lang sa Constitution hanggang maaari araw-araw at naisa sa publiko yung proseso.
4: Yun.
6: So, Okay. You know, hindi ho agad yan na maghuhusga. Tidinggin naman.
4: Yes.
6: So, meron naman kong Senate rules of impeachment at meron namang rules of court that is supplementary in character. So, parang hearing ho yan o trial sa mga korte. Pagkakaibigan nito, walang appeal. Kung convicted ka o kaya acquitted, walang appeal. Final na yan. Hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court.
4: Okay.
6: Crimes na pwedeng ihindatag sa impeachment complaint, limited lamang po dun sa 6 na nakalagay sa Constitution.
4: Attorney Cayosa, may nakalagay ba sa Constitution kung hanggang gaano, may duration ba under the Constitution kung hanggang kailan pwedeng tumagal ang impeachment trial?
6: Wala po. Kaya kung pagsamasamahan natin lahat ng provision ng Constitution tungkol sa accountability ng public officials, yung impeachment process, at yung pagpapalit ng kung sino mang natatanggal sa impeachment, ang essence nito is with urgency. Bakit? Kasi ho yung napaparatangan, yung akusado dito, matataas na official ng ating republika, ng ating gobyerno. So, kung sakaling totoo na sila ay nagkasala, nagpabaya, nag-abuso, o nagnakaw, di ba dapat kaagad-agad, hanggat maaari, sa lalong madaling panahon, matanggal na sa posisyon para hindi matigil na ho yung perbisyong ginagawa nila sa ating gobyerno at taong bayan. Pangalawa naman, kung sakasakali naman ay walang sapat na ebidensya o hindi naman sila guilty at na-acquit, di ba tama lang na mapunasan yung bahid ng iskandalo sa pangalan nila para magpatuloy nila ng maayos ang kanilang trabaho ng matataas na opisyal. So yun ho ang essence nito. Pero dahil iba't ibang klase ho ng mga complaint kung minsan mas maraming grounds, kung minsan iisa lang, at depende ho din yan sa dami ng mga witnesses at mga dokumento, mga ebidensya. So hindi ho pwedeng one period fits all. So ang importante lang ho dito, ang malinaw dun sa Constitution, maaari sunod-sunod yung hearing, hindi ho gaya ng ating traditional na korte.
4: Yes.
6: Kahit walang nangyayari, reschedule ng reschedule. Kumahaba ang ating proceedings dito. Dito ho, hindi, araw-araw yan. At publicize.
4: Yes.
6: Kita natin ang detalye ng pangyayari. Yun ho ang dalawang pagkakaiba. So, lahat yan, kung titignan natin, it should be transparent and summary in nature. Ibig sabihin, hanggat sa maaari, sa lalong madaling panahon, matulukan yung kaso.
4: Alright. Last question na lang po, Attorney Cayosa, kasi may mga lumalabas minsan sa social media na sinasabi na, kalimbawa, na nahatulan ng isang tao, isang government official na na-impeach siya. Eh, may lumalabas sa mga social media nito mga nakalipas na raw na pwede pa raw itong tumakbo sa public office. Hindi raw ito magiging dahilan para mabar ito sa isang public office. Sabi na natin sa kaso ni Vice President Sara Duterte, kung sakali ma-impeach man siya. Totoo po ba yun? Hindi ito magiging dahilan para mabar ang isang government official na tumakbo muli sa public office wasta ma-impeach ito?
6: Impeach na impeach na ho siya. Ang impeach ho kasi ibig sabihin na nakasuhan na siya.
4: Nakasuhan na siya, nakasuhan na.
6: Conviction. Pag ikaw ho convicted sa impeachment court ay kasama sa penalty, hindi lang ho yung pagtanggal sa iyong position agad-agad, kundi yung buong buhay mo disqualified ka na humawak na anumang posisyon sa gobyerno, elective or appointive.
4: Okay. So,
6: ang linaw ko yan, hindi ho yan pwedeng burahin ng impeachment court.
4: Eh paano po kung during the process hindi pa siya na-impeach, nasa process pa lang siya ng impeachment, tuloy-tuloy pa rin yung impeachment, yung nabutan ng halimbawa campaign o ng election period at ano siya, nag-file siya ng election ng kanyang campaign, pwede po ba yon? Pwede pa rin yon?
6: Opo, kung during the filing of certificates of candidacy, hindi pa tapos yung proseso, ay she enjoys the constitutional presumption of innocence until proven otherwise finally. Kaya nga ho, sana man wag na paabuti ng gano'n.
4: Yun na nga, yun na nga.
6: Itong impeachment, a matter of few months lang ito. Kasi lalo na yung mga issue, hindi ho bagong issue eh. Natalakay na yan sa Quadcom, dito sa Justice Committee, at napakalinaw naman yung mga ebidensya, mga testimonya, hindi lamang ho ng mga tao, kundi yung official reports and records ng COA, BIR, NBI, Ombudsman, Philippine Statistics Authority. So wala hong surprises dito. So sana ho naman ay hindi na nila i-dribble ulit. Kasi yan would consist undue delay kung sakasakali at bawal ho yun.
4: Alright. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin as usual for giving us your legal, professional, in-depth insights on the matters being discussed para mabigyan kami ng tamang direction how to look on this matter. Maraming salamat po, Attorney Cayosa.
6: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
4: Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong.

0: makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod Ray Sampang. Shoutout muna ha. Shoutout muna sa ating mga nakasubaybay. Si Masud Ben Ismail, maganda umaga sa iyo. Kay Tita Betty Atinan, live and direct from Singapore. And of course, sa ating pong junior warden, ang ating kagalagalang na junior warden ng Murong Masonic Lodge 455. Walang iba kundi si Kuyang Junior Warden Daniel Karsula. Maganda umaga po, Junior Warden. Kuyang, maganda umaga po sa inyo. At sa lahat ng ating mga brethren ng Murong Masonic Lodge 455, yung ating worshipful master, si Kuyang Darwin San Pablo, and of course ang ating senior warden, si Senior Warden Bong Aportadera. And of course, sa lahat po ng ikang brethren ng Murong Masonic Lodge 455. Uy, malapit na ang charter day ng Murong Masonic Lodge 455. May 31. Malapit na. Charter and Family Day ng Murong Masonic Lodge 455. Sige po. Ngayon, eto na. Dito tayo. Eto talagang dapat ito pag-usapan natin. Kasi alam nyo, nitong mga nakalipas na araw, especially nung pumutok yung nangyari sa Senado, katakot-takot na mga posting ang nakikita ko sa social media, online, social media. Yung iba, parang hindi na ako makapaniwala na totoo nga. Sunod-sunod ang mga nangyayaring posting sa social media. Kaya mahalaga na malaman natin kung ano yung totoo sa hindi dito sa mga social media na ito. Posting na may kinalaman sa nangyari sa Senado at maging dito sa darating na impeachment trial. Mahalaga pong malaman natin ito para malabanan natin yung tinatawag na fake news, lalo-lalo na dun sa nangyari sa Senate shooting incident. At para tulungan po tayo at malaman kung anong gagawin, alamin natin mula sa ating Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kasama natin si Yusek Renato Aboy Paraiso. Yusek Aboy, magandang umaga po mulit. Welcome back sa Global na Tayo.
2: Maraming salamat po, Kuyang Rehi. At maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ulit sa inyong programa.
1: Nako, kami pong dapat magpasalamat, Yusek Paraiso, sa pagpapaulak po niyo sa amin. So Yusek Paraiso, simula po nung nangyari yung Senate shooting nitong nakalipas na linggo, katakot-takot na po ng mga social media post, online post, ang nakikita po ng mga taong bayan. Maski ako, marami akong nakikita. And sometimes, hindi ko na malaman kung ano ba ang totoo dito. Kung tama ba itong pinapanood ko, totoo ba to, fake na ba ito, paano po makakatulong dito ang CICC para magabayan ang ating taong bayan kung ano ang fake dito at kung ano ang totoo?
2: Una-una, doon sa tanong nyo kung paano tayo natin magagabayan yung mga kababayan natin para natin naman tayo nagpapasabit sa mga programang katulad nyo. Ano yung mga dapat nating tignan at saka at ito nga ho eh, parang parati ko nang binabanggit na kakalungkot man ho eh, nag-employ na tayo at nag-advocate na tayo ng zero trust policy po para sa ating mga kababayan pagdating ho sa lahat ng mga nakikita nila sa internet, whether it's yung mga advertisements, yung mga scams na nandyan. At mas nakakalungkot to na ina-advertise natin na huwag din ho pagkatiwalaan lahat ng balita nakikita nila sa internet. So yun ho yung intervention natin. But again, with regards to the current events na nangyayari ho, binabantayan natin hindi ho yung strictly yung fake news eh, but those utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng sedition na naghihikayat sa ating mga kababayan na mag-aktas at mag-take up ng arms at ipataob ang ating pamahalaan. At do yung mga utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng panic at saka ng pangamba sa ating mga kababayan.
1: And have you monitored, sa inyo pa pag-monitor, nakailang subject na po kayo na nakita na ganun nga ang ginagawa?
2: So doon sa Senate incident alone, ano, meron tayong 5 nakita na ganun ang pahayag. Ang nakakalungkot nga, meron tayong nakikita even yung mga politiko natin na nagpapalaganap ng mga pahayag.

0: nagkakos ng panic na hindi naman totoo. Halimbawa, may nakita tayo na may nasaktan, may na, namatay daw doon sa insidente na yun, ano?
1: So yung mga yan na minomonitor niyo po yan. So pero hindi pa sila ano yan, pwede na sila bang kasuhan para lang sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, ano po, Yusek Paraiso. Yung po pag mo-monitor niyan, pwede na kaagad silang kasuhan ng concerned government agencies.
0: Tama ho, no? Sorry, yung kailangan din ho, hindi lang sila masabihan na pwede silang makasuhan para makapag-ingat na rin sa mga pinagsasabi at saka sa interaction nila dito sa ating internet. Ano? So, tama ho kayo. Ito mga to, ipapasa natin sa law enforcement agencies natin to para hindi lang makasuhan but para ma-apprehend itong mga taon to.
1: Especially ngayon, ano po, Yusek Paraiso, mag-convene na ang Senate mamayang hapon as an impeachment court. At siyempre, issue pa rin yung kay Senator Bato de la Rosa at yung iba pa mga nangyaring incident dyan. So, paano po yan? Doble o triple po ang pag-monitor na gagawin nyo ngayon, Yusek Paraiso?
0: Tama, sir, eh, no? Kuyang Rino, hindi lang yung doble or triple, but we're closely coordinating with law enforcement agencies para naman ho na pa, as the crime happens, matanggal ay masupo kaagad natin to. Tayo naman ang intervention natin sa CICC, pinapa-take down kaagad natin to mga post na to at hindi na siya basta take down, meron siyang ano, request for data preservation para gagamitin natin yung mga post nila against them na pag kinasuhan na natin ho sila.
1: Hindi ba kung minsan nagkakaroon ng halimbawa pushback mula dito sa mga nakikita niyong kakasuhan ninyo o tine-take down ninyo yung kanilang mga site, wala bang pushback na nagsasabi, eh, freedom of speech namin yan, hindi nyo dapat tinatanggal yan? May mga ganun bang insidente?
0: Madalas so ang sinasabi natin, nagtago sila behind yung mga karapatan ng malayang pamamahayaga at pagbibigay ng opinion, pero hindi naman absolute hukag yung mga rights na yan. At ang parati natin pinapaalala, may karampatang responsibilidad at saka obligasyon niyang karapatan na yan, ano. At hindi ho, again, ulitin ko, hindi ho yung free, yung fake news at saka infringement of freedom of speech ang binabantayan natin, but those na lumalabag na ho sa batas when it comes to sedition, alarms and scandals, may mga basihan na ho na hindi naman ho covered ng constitutional guarantee of free speech.
1: Paano po, Yusek Paraiso, kung halimbawa yung si halimbawa itong si Drizel o si Step chanced upon isang post sa social media na nag-encourage na mag-alsa o lumaban sa gobyerno dahil sa nangyayari ngayon, how can they report this to the CICC?
0: So, ang maganda ho, tumawag ho sila sa hotline 1326 at pag tumawag ho sila, nakaready na yung tiyatawag nating links or yung URLs doon sa post na yun para madali nating makita, mapapreserve, matakedown, and then kasuhan kung sino yung nag-utter ng mga ganong mga pahayag.
1: All right. Sige, at I believe na talagang marami kayong gagawing pagmo-monitor ngayon. You say,
0: tama ho. Easy day to day, maaga ho ang simula natin.
1: Sigurado 'yan. And of course, pero ano po bang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Go ahead po, Yusek Paraiso.
0: Nako, sa ating mga kababayan, no, parati ho nating tulungan ho kami sa pamahalaan sa pagbabantay ho ng ating internet. Let's keep our internet safe, free from hindi lang ho sa scammers but yung mga taong nais manggulo at nais hong magpakalat ng takot at pangamba sa ating mga kababayan.
1: With that, Yusek Paraiso, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin.
0: Maraming salamat din po, Kuyang Rin. Mabuhay po kayo.
1: Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ayan. So, naku, mag-iingat po kayo dun sa mga mahilig magpo-post dyan, ha? Sa social media na mga unverified reports o yung mga, sabi nga ni Yusek Paraiso, ang tinitignan nila dito, yung mga pahayag sa mga social media posts na nag-i-encourage ng halimbawa pag-aalsa, rebellion, kung ano-ano pa, ano na, magdudulot ng kaguluhan o instability sa lipunan at sa gobyerno. Okay? At may mga kasong kakaharapin itong mga taong ito. Pero Ika nga, sabi ko, meron naman tayo sinasabi freedom of expression, freedom of speech, di ba? Na sinasabi natin. So, hindi naman daw po kasi sabi nga ni Yusek Aboy, that is not an absolute freedom or privilege. Meron din naman po kasing mga sinusunod na mga batayan para ikaw ay makapag-express ng iyong saloobin. Ano? Lalong-lalo na kung yan ay nakakasira na sa pagkatao ng isang ibang tao, makakasira na sa kapayapaan ng isang lipunan, di ba? At kung yan ay deliberately ginagawa mo para maghasik ng maling impormasyon. Yun, okay. Walang masama sa pagpo-post online, di ba? Pero kailangan maging anong tawag dito, maging maingat tayo, maging circumvent tayo. We make sure na lahat ng pinopost natin ay based on real data, based on real information. At ika nga, yung mga bagay na hindi ika nga magdudulot ng kalituhan, magdudulot ng pangamba sa ating mga kababayan. Yung talagang information na makapag-e-educate at makapaghahatid ng tunay na balita sa ating mga kababayan. Alright? And of course, maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa edisyong ito ng Global na Tayo. Of course, kanina, nauna na po natin nakausap ang ating Filipino-Canadian economist live and direct from Canada, si Dr. Michael Batu. And of course, sinundan nito ng ating constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. At kani-kanina lamang po, kausap natin si Yusek Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayan, at kami po ay magpipilit na, unti-unti na magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paalala ko lamang po, subaybayan niyo po kami sa ating mga online media platforms, no? Sa Facebook page namin, Radyo Pilipinas World Service, paki-like and follow lang po. And of course, sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel, subscribe and i-download niyo lamang po yung ating PBS eBox radio receiver app sa inyong mga cellphone, iPhone man yan or Android phone. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakaagapay sa ating production side, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente together with our producer Ms. Drizel Nanyong. Sa engineering side, sa master control si Ms. Susan Aison, and of course sa white cast si Justin. Again, ito pong himpilang ito, Radyo Pilipinas, ito pong programang ito, Global na Tayo, ay napapakinggan nyo Lunes hanggang Biyernes, okay? Ulitin ko lang, Lunes hanggang Biyernes, pero meron lang konting pagkakaiba. From Monday to Wednesday, tama, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Yan ang schedule ng ating programa, ha? Pero yung Martes, tayo po ay magsisimula ng alas 8 hanggang alas 9 na umaga. So ulitin ko, ang programang Global na Tayo ay masusubaybayan nyo mula Lunes hanggang Biyernes, 9 to 10 a.m. except every Tuesday, mas maaga tayo ng konti, 8 to 9 a.m. Yan, okay. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. And of course, abangan po nyo ang iba pang mga pagbabago dito sa Radyo Pilipinas World Service. And mga bagong mga programa na maaari nyo pong masubaybayan dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa inyong mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, sana'y nakatulong kami sa inyo at nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon. And po sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: month's fuel oil at 30.21 araw sa LPG. So muli naman siniguro ng Department of Energy na magpapatuloy ang kanilang pag-iimbentaryo at pag-angkat ng langis sa ating bansa. Albert, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Sa iba pang balita, ilang mambabatas nagpahayag ng suporta sa pagkakatalaga ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Kim Robert De Leon bilang kalihim ng Department of Budget and Management. Si Melanie Valdez Reyes sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Welcome kina Deputy Speaker Paolo Ortega V ng La Union at J. Kung Hulang Zambales ang paghirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Ayon kay Ortega, magdadala ng bagong sigla sa pamamahala ng pambansang budget ang pagkakahirang kay De Leon dahil sa kanyang karanasan sa DBM, Department of Transportation, Akademya at Institutional Reform Work. Binigyan din niya ang pangangailangan para sa mas mahigpit na transparency sa budget process, kabilang ang digital tracking ng pondo, mas malinaw na disclosure ng budget adjustment, at mas mahigpit na pamantayan sa pagpapalabas ng pondo. Sinabi ni Ortega na handang makipagtulungan ng Kamara sa DBM upang maisulong ang people-centered budgeting at matiyak na maayos na nagagamit ang pondo ng bayan. Samantala, sinabi naman ni DS Kung Hun na ang paghirang kay De Leon ay nagpapakita ng pagpasok ng young blood at bagong pananaw sa gabinete ng Pangulo. Nagsilbi si De Leon bilang DBM Undersecretary mula 2021 hanggang 2022 bago naging Undersecretary ng DOTR mula 2022 hanggang 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, cash assistance para sa mga TNVS drivers patuloy na ipinamamahagi sa UP Diliman at sa Cuneta Astrodome. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga hindi pa nakakuhang joyride drivers sa bahay ng alumni sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hanggang alas 10 ng umaga, umabot na sa 1,111 beneficiaryo ang nakatanggap ng ating 5,000 pisong tulong pinansyal. Kabuang 4,162 Grab at Mobi drivers naman ang nakapag-claim na rin ng kanilang cash assistance sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Target ng DSWD na maabot ang humigit kumulang 10,000 joyride drivers mula sa Metro Manila na kabilang sa mga benepisyaryo ng naturang ayuda. Magpapatuloy pa ang payout ng DSWD sa mga susunod na araw para sa natitirang mga tsuper. Layunin ang programa na maibsan ang epekto ng krisis sa enerhiya sa sektor ng transportasyon, partikular sa mga PUB driver. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Walong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
0: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

ang dapat lang po sigurong laging nating tandaan-daan, hindi lang mga senado, hindi lang sa senado at senador, kundi tayo mismong mga Pilipino, ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.

0: Hindi hinuhusgahan ng Malacañang sa kasalukuyan ang mga senador na tatayo bilang senator judges sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pahayag po ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung ikinukonsidera ng palasyo na kapanipaniwala o credible ang gagawing paghawak ng Senado sa impeachment complaint. Gayong ilang mga senador ang mayroong pang nakabimbing kaso sa Ombudsman, Sandigan Bayan, gayon din sa International Criminal Court. Sa pulong balitan sa Malacañang, sinabi ni Castro na nasa mga senador na ang kahihinatna ng pagdinig na ito. Dapat anyang tandaan ng mga senador na iniluklok sila sa pwesto ng taong bayan upang maglingkod sa mga Pilipino at hindi para sa interes ng iisang tao lamang. Sinabi ni Castro, hindi dapat maging daan ang mga senador upang makatakas sa pananagutan ng mga dapat managot sa batas. Impeachment trial. Ang paglilitis.
1: Mark out. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Alamin po natin ang kilos kampanyang pampanguluhan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na ho sa Mandaluyong College of Science and Technology para sa bawat bayan makikinabang ng administrasyon. Nakatutok doon ang ating kasamang si Raquel Bayan. Raquel! Raquel, medyo pihit ka ng konti, hindi ka marinig, na sasapawan ka nung background. Oo. Oo. Ayan.
2: Ayan, usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung mga presidential scholars natin dito sa Mandaluyong sa hapon. Unang bago ito ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration dito sa Lungsod. At sabi ni Pangulong Marcos, importante na masiguro yung magandang edukasyon ng mga kabataan sila, yung mga susunod na Pilipinas. Kaya kailangan na handa sila pagdating sa training at edukasyon. Dapat daw, ang hindi ko ulo Marcos, dapat yung mga pero may daw problema o issues sa financial na aspeto. Sila dapat yung mga priority ng pamahalaan para masuportahan. At ang bilin ko ulo Marcos sa mga scholars, dapat i-take advantage nila. At yung scholarship na ito, lalo't edukasyon anya yung isang yama na dahil ng mangyari na hindi mawawala sa ating mga dolar. Sa kasalukuyan, papunta na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa kinalagay natin kung nasaan naman yung mga beneficiaryo ng bigas na ipapamahagi. Sa kukilo ng bigas ito, ipapamahagi para sa mga toda, sa mga senior citizen dito sa Mandaluyong. Base sa matanggang informasyon, nasa 1,000 ang sako ng bigas, yung bigas sa mga beneficiaryo ngayon sa hapon. Opo, dito po. Abang ngayon po, 1,700 na barangay naman yung makakaganda. Kaya, 200,000 pesos na pinasyo sistan ngayon sa hapon. Yung pinag-usap ko po lumayo ko ngayon lamang, kapag-usapang nasa 185 naman yung presidential scholars na nagagamit 1,000 pesos mula dito sa bawat bayan ng Pilipinas. Inaantabayan na nalang natin yung pagpasok ng pangulo dito sa mismong gymnasium. Itong mandaloy yung college, o kaya natin college. Diba, pwede tayo para sa iba mga pinigil, magkakumunahan yung mga normal mong institusyon, dito di dahil hapon. Ito muna yung kinagulang mga radyo sa mandaloy yung mahal ba yung radyo sa radyo.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Mark in, mark out.
0: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
1: Radyo Mag 1278,
5: Sports Radio 918,
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko
1: 738,
5: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
5: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with
1: Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
7: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
7: Fake news!
1: Disinformation!
7: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
0: Alas 4.17 po ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas, mga kabayan! Alamin po na natin ang mga pinakamalalaking mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, Mayo 18 taong 2026. Agarang pag-aksyon sa magkakasunod na power supply disruptions, partikular na sa Luzon at Visayas Grid, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Attorney Jose Luis Montales itinalaga bilang bagong Senate Secretary. Kim Robert De Leon itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management at nakadakdang manumpa bukas. Commission on Elections nagpaalala na wala ng special Register Anywhere program at Register Anywhere program sa huling araw ng voter registration ngayong Mayo 18. Illegal na research activity in Chinese vessel sa Sandy Cay, PAGASA hindi umubra sa Philippine Coast Guard. Pagsunod ng mga butika sa VAT exemption sa gamot, tinututukan ng BIR at ng Food and Drug Administration. DICT at PhilHealth, pinalalawak ang online health services sa eGov.ph app. Department of Energy, nilabas na ang pinal na presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Price cap sa broken imported rice. Ipinatupad na po ngayong araw na ito.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
8: Report.
0: Bilang pagtutok pa rin natin sa mga pinakahuling pangyayari mula dyan sa Senado, alamin po natin ang pinakahuling sitwasyon kasama ang ating buong pwersa ng Radyo Pilipinas. Mula po dyan sa Senado, nandyan po si Luisa Irispe at si Nympha Asuncion. Unahin natin si Luisa, dating Senate Secretary, nilinaw na walang kinalaman sa gulo sa Senado ang pagbibitiw niya sa pwesto. Luisa!
2: Gayon mga Pilino nga ni dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na walang kinalaman sa nangyaring gulo noong Miyerkules, Senado ang pagbibitiw niya sa pwesto. Giit ni Mendoza, noong Martes pa siya noong isang linggo nagsumite ng resignation kay F.C. Cayetano matapos ang pagpapalit ng liderato, kaya hindi ito maikokonekta sa gulo noong Miyerkules noong isang linggo. Nang tinanong naman si Mendoza kung ano na ang plano niya matapos magbitiw sa pwesto, sagot lang niya ay magre-relax. Pero nagpasalamat ang dating Senate Secretary sa liderato ng Senado. Ayon kay Mendoza, masaya siya at nagpapasalamat dahil nakapagsilbi siya bilang Senate Secretary sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano at pati na rin kay dating Senate President Vicente Soto III. Remarks, hanggang sa ngayon naman ay nag-aabang pa rin tayo dito sa labas ng session hall ng Senado kung darating pa nga itong House contingent o magiging panel of prosecutors mula sa House of Representatives dahil nga may balita na pupunta sila dito, pero hanggang sa ngayon natapos nang mag-convene ang impeachment court ay hindi pa rin sila nakakarating dito sa Senado. Yan muna mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luis Erice, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mula naman sa kinaroroonan ni Luisa Erispe, tutukan naman natin ngayon ang kinaroroonan ni Ninfa Asuncion. Mula sa plenaryo naman ng Kamara ng Senado, ang Senate Impeachment Court, mga kababayan, formal na hong nag-convene. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
7: Yes, GMR, formal nga nag-convene ang Senate Impeachment Court ngayong hapon. Hindi natuloy yung isa sa mga impormasyon na nakuha natin na magkakaroon ng Senate Coup at nagtuloy ang session nila ngayong hapon. At yun nga, nag-convene na yung Impeachment Court. 23 na Senator Judges, yung 23 na Senator yung present sa session ngayon at ang tanging wala lang ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bago nga yan ay nag-organize muna yung Senado at itinalaga nga bilang bagong Senate Secretary si Attorney Luis Montalez, City Administrator ng Taguig City. Matapos dyan ay nabinoo na rin o official ng binoo yung minority block nitong Senado kung saan, so dun sa siyam na unang bumoto against do sa Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, official na rin sumanib si Senador Juan Miguel Zubiri at si Senador J.V. Ejercito. Kung matatandaan, dun sa naging botohan, ang boto nila Sen. Mix at Sen. J.V. ay abstain at sinabi nga nila magiging independent sila. Pero ngayong hapon ay formal na nilang sinabi na sasapi sila sa minority block. Mas ito ay kanina nakausap natin si Senador Juan Miguel Zubiri. Ang paliwanag niya kaya ito sumanib sa minority block ay dahil nga dun sa naging mga kaganapan nitong last week, particular noong Miyerkules. Ang sabi niya ay na-disappoint siya dun sa mga nangyari kaya nag-desisyon siya na sumali sa minority block. Matapos nung pag-organize ng Senado ay ito nga, nag-convene na yung impeachment court, nagsuot ng kanilang mga robes yung mga senador. Yung 23 na senador sumumpa bilang presiding officer ng impeachment court si Senate President Alan Peter Cayetano at sinundan ito ng panunumpa ng iba pang 22 senators bilang senator judges ng impeachment court. Matapos ito ay inanunsyo ni impeachment court presiding officer at Senate President Alan Peter Cayetano na papadala na ng writ of summons si Vice President Sara Duterte para sumagot doon sa at papadala na rin sa kanya yung article, yung kopya ng articles of impeachment mula sa Kamara. Bibigyan siya ng 10 calendar days para sumagot dito sa writ of summons. Pagkatapos ito, kapag natanggap na ng impeachment court yung kanyang tugon, ay saka naman patutugunin at bibigyan ng 5 araw yung prosecution para tumugon dun sa tugon ni VP Sara. Pagkatapos nito ay pinaluwag din ni SP at presiding officer Alan Peter Cayetano na yung pleadings ay pwedeng ihain in person o via electronic mail. At yung clerk of court ay binigyan ng otoridad na mag-schedule ng pre-trial at notices pagkatapos na ma-file yung last Philippines. Yung trial proper ay magsisimula rin pagkatapos matanggap yung mga summons, mga pleadings mula sa magkabilang panig. Sa sinabi rin dito ni Senator ni SP Cayetano na pag-uusapan, after nito ay pag-uusapan nila ng mga senador yung magiging calendar ng impeachment trial kasi nga kailangan nilang balansehin yung kanilang trabaho bilang impeachment court at yung trabaho nila as a Senate, as yung legislative work nila bilang mga senador. Yan yung mga pagpapasa ng bills, pagpapasa ng mga panukalang batas at pagkatapos noon, i-anunsyo yun, ay nagsuspinde muna yung sesyon ng impeachment court at ngayon ay babalik na sila bilang Senado na muna. At ang nakatakda nilang pag-usapan ngayon sa Senate plenary ay yung mga committee chairmanships. Ayan.
0: Alright.
7: Yes, yan muna.
0: Okay, sige.
7: Yes, Jay Marco. Go ahead.
0: Sige lang. Bibitawan ka muna namin ni Pa dahil tatalupati na si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kilos kampaning pampanguluhan. Balikan ka namin ni Pa.
7: Yes, mula Senado. Ito si Ninfalson Sean para sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Balikan natin si Raquel Bayan sa Kilos Gampaning Pampanguluhan. Bawat bayan makikinabang program sa Mandaluyong City. Raquel?
8: Yes, Jay Mark, pakinggan na natin si Pangulo Marcos sa kanyang talumpati para sa bawat bayan makikinabang dito sa Mandaluyong City.
9: Lahat, magandang hapon po at

0: sagot, dito rin tayo, nung kampanya, at dito pa rin ang pinakamalakas na sigaw na narinig ko sa loob lang. Tinatapatan niyo yung init ng panahon sa init ng salubong ninyo. Salamat po. Ako po ay nandito upang i-dalin ang aming mga programa na para pag-tanong ko, tatlong term, siyam na taon. At yung LGSF, kahit tinatanong ko sa ating mga kapwa na governor at saka mayor, paano ba yan? Saan ba makuha? Walang nakakaalam. Kaya sabi ko, ito na ang pagkakataon ko na magamit natin yung LGSF ng tama. Ngayon, bakit na kailangan na mag-ugnayan ang national government at saka ang local government? Dahil alam naman po natin, kapag national government lamang ang gumagalaw, kuminsan may katagalan bago maramdaman ng taong bayan kung ano man yung serbisyo, kung ano man yung pondo, kung ano ba yung tulong na ibinibigay ng pamahalaan. Dahil ang national government, hanggang region lang talaga kami. Kaya pagbababa kami, ay magpapadala kami ng tao, isa't bawat bayan, bawat probinsya, bawat lungsod. At kaya natatagalan. Alam ko naman na ang local government, ba't di tayo makipagkooperasyon sa kanila? Dahil ang local government nandyan na. Hindi mo na kailangan magpadala ng tao, di magtanong lang tayo. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko sa national. Ayaka ko sa kanila, hindi kayo nakikipag-usap sa local. Hindi nyo nalalaman talaga kung ano yung sitwasyon sa kanila hanggat makausap mo sila. Pero pagka nagmaganda ang kooperasyon at koordinasyon ng national government at saka ng local government, mas mabilis ang pagbaba ng pondo, ng servisyo, mas efficient. Ibig sabihin, mapupunta yung tulong doon talaga sa tama. At kayong sa local government, kayong nakakaunawa kung ano ba talaga ang pangangailangan at sino sa inyong mga komunidad ang nangangailangan ng tulong. Kaya po, yan ang aming ginawa. Binaba na natin yung LGSF sa iba't ibang probinsya, iba't lungsod, mga bayan. At ang sinama lang po natin sa programang yan, ito po ang pagbigay ng bigas. Bakit po bigas? Dahil po, hindi ko po makalimutan, noong una akong naupo, ay tinanong sa akin, in-interview ako ng isang reporter, tinanong sa akin, ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve habang ikaw maging pangulo? Kako sana sa pagkatapos, gusto ko marinig sana na wala nang gutom na Pilipino. Dahil nakakalungkot naman malaman na meron pa tayong mga kababayan na nahihirapan kung saan sila kukuha ng kanilang pagkain. Kuminsan, isang beses lang kakain sa isang araw. Kuminsan, isang beses lang sa dalawang araw. At hindi nalalaman kung saan yung susunod na kain na kukunin ng mga nangangailangan. Kaya sabi ko, yun na munang unahin natin. Tiyakin natin na lahat ng mga nangangailangan ay mabigyan natin nitong bigas para naman makatiyak sila na meron silang may ilalagay sila sa kanilang hapag at nakakasiguro sila na meron silang bigas na pwedeng kainin at ipakain sa kanilang pamilya. Kaya ito po, nagbibigay po kami ng tigsa 10 kilo na isako ng bigas. Yan po, isang ginawa namin, kinuha po namin ang listahan ng mga nangangailangan at kailangan makatulong na bibigyan ng bigas. Nangyari yan, sinabi namin, hihingi namin sa barangay chairman, hihingi namin sa city mayor. Dahil, imbis na ang national government pupunta pa doon, magse-survey, sino ba ang nandito. Sabi ko, alala ko ng gobernador ako, araw-araw namin inaayos yung mga listahan na yan. Kaya para hindi na kailangan mag-antay. Yun na nga ang nangyari. Kinuha namin ang mga listahan sa ating mga mayor, sa ating mga barangay chairman, at nalaman na namin na nasa amin na yung listahan upang mabigay atong 10 kilo na sako ng bigas sa ating mga mahal na kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po, at huwag po kayong mag-alala na paminsanan lang to, hindi po ito minsanan. Ang programa po na ito, magbibigay po kami ng 10 kilong sako, isang sako ng 10 kilo, tigsa 10 kilo, gagawin po namin yun 6 na beses sa bawat taon. Ibig sabihin, bawat 2 buwan, meron na naman sako ng bigas. Kaya hindi naman, kasi ano ba naman yung minsanan, pagkatapos na mga maubos, wala na. Di bali po, tuloy-tuloy po ito. At yan ang aming nakita na mamalaking maitutulong sa ating sa bawat ng mga kaibabayan natin na hanggang ngayon ay naghihirap pa para makahanap at malagyan ng pagkain ang kanilang mga sanghapag sa kanilang mga tahanan. Ang isa pang programa po ay yung para sa mga barabarangay naman. Ito po ang Socio-Civic Development Program. Ito po ang ginawa po namin. Ito yung mga checking nakita ninyo na dala-dala ng mga barangay chairman. Yan po ay tigda 200,000. Ang hiningi lang namin sa mga chairman at sa mga opisyalis ay ikata namin yung kalahati ng 200,000, yung 100,000 gamitin naman natin para sa mga scholar. Magbigay tayo ng scholarship para nagtigda 20,000 bawat scholar para bawat barangay merong 5 presidential scholar na ang tawag sa kanila. May 5 presidential scholar. Ang guidance lang, ang instruction ko lang na pinigay, hanapin ninyo yung mga malapit ng magtapos. Pero mukhang baka hindi magtapos dahil sa kakulangan ng pambayad, may kailangan magtrabaho, o kung ano man ang naging dahilan. Yan ang ating ginawa. Nandun po kanina sa labas yung mga presidential scholar. Nung pagpasok namin nandito, ay kinausap ko nga sila at sinasabi ko sa kanila, pagbutihin nila, gamitin nila ng mabuti yung scholarship nila at napakahalaga ang magkaroon ng magandang pinag-aralan, may magandang edukasyon at maraming kaalaman ang bawat tao. Dahil po mga sila ngayon ay kabataan, nag-aaral pa. Darating naman po ang panahon na sila na ang leader ng bansa natin. Sila na ang magpapatakbo ng mga negosyo, ng mga ahensya ng gobyerno. Sila na po. Kaya kailangan handa na po sila. Kaya po yan ang ginawa po natin. Yung 100,000, 20,000 kada isa, bawat barangay may limang scholar. Yung natira namang na 100,000, ay kako, bigay na natin sa kanila, bahala na sila. Bahala na yung mga barangay official kung saan nila ilalagay ang perang yan. May halimbawa, meron na akong nakita sa labas na tricycle na. So, doon nagamit 90,000 yung motor. Tapos nagpagawa nung sakayan, tigsa 10,000 or something. Basta yun ang... So, magandang gamit yun kasi magagamit talaga ng mabuti yan. Kaya kanilang idea ang nangyari. Marami ako nakita iba-ibang idea sa... Yung ibang barangay, ginawa, bigas pa rin eh. Dinagdagan lang nila yung bigas. Kaya iba-iba kung ano ang pangangailangan. Kasi para sa akin, lagi ko sinasabi, walang nakakaalam ng lugar ninyo na mas alam kaysa sa inyo yung lugar ninyo. Walang ganun. There is no person who knows more about Mandaluyong than the mayor. There is no person who knows more about the province than the governor. Kaya bigay natin ang para meron kayong yung initiative ninyo, kung ano yung mga iniisip ninyo, ay kayo na ang bahala na mag-implement, para maramdaman ng taong bayan itong mga tulong na binibigay ng pamahalaan. Yan po ang ating ginagawa at patuloy po ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang kayo po ay mabigyan ng tulong at kayo po ay naaalagaan, kayo po ay naaalalayan dahil po alam po natin marami pa po sa atin ang nangangailangan ng tulong. Asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay hindi na kami nagpapahinga at lahat kami ay lagi kaming nag-iisip kung ano pa ba ang mga paraan na magagawa natin upang matulungan ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at paano paratingin ang tulong na yan sa taong bayan para maramdaman at magamit agad. Kaya't asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nandito, ang pamahalaan ninyo ay laging nag-iisip ng lahat ng bagay na maaaring gawin upang tulungan kayo. At hindi lamang na nag-uutos kami na ito yung gawin ninyo, ito yung gawin ninyo. Sabihin, nakikinig din po kami. Kung may kailangan kayo, kung meron kayong nakikita, kailangan ayusin, sabihin po ninyo sa amin. Gagawin po namin, hanggat kaya namin gawin, gagawin po namin. At tuloy-tuloy po, dapat ang ugnayan, hindi lamang sa gobyerno, kung hindi sa isa't isa. At sa ganong paraan, lahat ng pangangailangan at least malalaman natin at kung at makakahanapan natin kung hindi solusyon, pantulong man lang. Yan po ang aming hangarin sa pamahalaan nito. Andito po kami, nakikinig po sa inyo, nag-aalalay po sa inyo, nagmamahal sa inyo at ginagawa lahat para pagandahin ang inyong mga buhay. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Maraming Raquel? Raquel, medyo natatabunan ka ng background. Oo, medyo lapit ka lang sa telepono mo. Raquel, babalikan ka namin ha, medyo para at least makapwesto ka, babalikan ka namin para doon sa wrap up mo, para maiparating natin na malinaw sa ating mga kababayan yung naging talumpati nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos po dyan. Antabayan nyo po yung pagbabalik ni Raquel Bayan, mga kababayan, dahil dito sa naging talumpati ng Pangulo para maintindihan natin yung naging buod ng kanyang naging talumpati kanina ho, maya-maya po lamang.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Alas 4:40, 30 segundos.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Good news!
9: Yay!
8: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
9: Fake news.
8: Disinformation.
9: Disinformation.
8: Mark out mo na yan.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
7: Report.
1: Balikan muna natin ang usapin ng impeachment. Ang House Prosecution Team po, mga kababayan, hindi nadadalo sa Senate Impeachment Court. Pero ang prosecution panel ho ay meron hong napiling tagapagsalita na siya hong sasagot sa lahat ng mga katanungan. May kaugnayan nga po rito sa magiging pag-uusig nga ho sa pangalawang pangulo. Yan po ang idedetalye sa atin ni Melanie Baldos Reyes. Lan!
11: J. Mark, hindi na tumuloy sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel laban di para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos mag-convene ng Senate bilang Impeachment Court para litisin si VP Sara. Sa isang Viber message mula kay Prosecutor Terry Lidon, nagpasalamat ito sa Senado sa kanilang pag-convene bilang Impeachment Court para litisin ang pangalawang pangulo. Ang susunod na prosecution panel ng Kamara ay handa na sumunod sa lahat ng kautusan, direktiba at proseso ng Impeachment Court at handang iharap ang mga ebidensya sa harap ng mga Impeachment Court sa mga darating na araw. Samantala, napili naman si kabataan na Party List Representative Rileco bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team para sa impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon kay ko, bahagi ng kanya magiging tungkulin ang pagpapaliwanag sa publiko ng articles of impeachment at ang buong proseso ng impeachment trial. Ayon kay ko, bilang kinatawan ng kabataan sa Kamara, dadalhin niya ang boses ng sektor sa usapin ng pananagutan at hostisya. Inaasahan naman, J-Mark, na i-anunsyo rin ng Kamara sa mga susunod na araw ang pagtatalaga ng iba pang tagapagsalita at posibleng impeachment manager. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
10: Report.
8: Mark in. Mark out.
1: Patuloy po natin tinututukan ang mga sitwasyon dyan ho sa Senado at sa Kamara. May kaugnayan nga po rito sa impeachment, mga kababayan. Pero bago po muna yan at mamaya rin babalikan natin si Raquel Bayan dun sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dun sa Bawat Bayan Makikinabang Program dyan sa Mandaluyong City. Pinatitiyak po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ha, sa Department of Energy na agad ma-stabilize o mapatatag po yung kondisyon sa grid. Partikular na ho sa Luzon at Visayas at protektahan po ang mga consumer mula sa power supply disruption o yung pagkawala po ng kuryente. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang utos po ng Pangulo, kasunod ng mga naitalang pagnipis sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas na nagresulta sa mga naranasang rotational brownouts ng mga consumer. Sa Pulong Balitano, sa Palasyo ng Malacanang, sinabi po ni Castro na inatasan ng DOE, ang National Grid Corporation of the Philippines, na agad na kumpunihin yung pong mga nasirang transmission line, maging ang mahigpit na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa generating companies. Ang NGCP, pinagsusumitin naman ng pamahalaan ng full technical at incident report upang matiyak po accountability kaugnay sa mga nasirang power supply interruption, mga naranasang power supply interruption, habang pinatitiyak na rin ang ligtas at mabilis sa pagbabalik ng operasyon na mga naapekto ang planta ng kuryente.
8: Mark in, mark out.
1: Makasama po natin ngayon sa ating palatuntunan, Professor Edmond Tayao, political analyst. Alamin po muna natin no, yung ilan sa mga naging gains ng Pilipinas doon sa katatapos pa lamang na ASEAN Summit. eh ang Pilipinas so ang chair niyan ngayon eh. Oho. Prof, magandang hapon po sa inyo. J-Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Magandang hapon, J-Mark.
1: Apo. Eh, unahin po muna. Alam ko, maraming nagtatanong ngayon tungkol din. Mainit na mainit usapin ngayon yung nandito sa Senado. Ano? Pero, balikan lang natin itong nangyaring, itong katatapos lamang na ASEAN Summit. Alamin natin, dito sa... dito sa pangyayaring ito, Prof, para sa kabatiran, mga nakatutok sa atin, ano ba yung, sabi ngayon, role ng, o yung papel ng isang chairman ng ASEAN at ano bang epekto nito? Ano bang gains natin dito, Prof?
9: Well, actually, ang chairmanship naman ng ASEAN, rotating yan, J. Mark, no? It's, well, first and foremost, we must remember and understand that ASEAN decides by way of ang tawag dito. Hindi sila nagde-decide by way of majority. Mm-hmm. Consensus, no? That's the term that's used, no? So by consensus yan, meaning anything that ASEAN decides to undertake, kailangan lahat ay sumang-ayon.
1: Mm-mm.
9: Yan ay tinitingnan na strength and at the same time weakness. It's a weakness because, well, important issues, important decisions often require, you know, the usual majority-minority procedures, no, in making decisions. Now, that is very crucial when it comes to understanding the chairmanship. Mm-hmm. No, so rotating yan, meaning merong ang tawag dito, may nakatalaga na, no, na mm-hmm. sino ang magiging chairman at any yes. given point, no. And the role of the chairman or the chairmanship, no, mainly is well, host, no, the meetings, no, and prepare the agenda, no, and well, as much as possible also, no, drive the direction by way of this agenda setting.
1: Mm-hmm.
9: No, so yun yung ganansya, or yeah, that's the advantage of being the chair of ASEAN.
1: Mm-hmm. Dito ho, medyo nakaagaw ng pansin sa atin dito, Prof, no, yung nangyaring trilateral meeting, nakitang nakipagkamay o handshake itong Cambodian Prime Minister na si Hun Manet at si Thai Prime Minister Kinister Anutim Charnviral-ul. medyo nabubulol ako doon. Pero ano pong bang ibig sabihin nitong gesture na ito? Kung titignan po natin ito sa political diplomatic lenses.
9: Actually, meron kasing border dispute ang Cambodia at Thailand. That has been ongoing for the last time for the longest time, and recently nagkaroon ng escalation yan, ano, at well escalation in the yes. actually hindi na escalation kung hindi nagkaroon ng gera diyan, no. So yung kanilang pagkakamay ay isang magandang indikasyon na well, ginagawa nila yung they're trying to exhaust options as much all options as much possible to return to normal relations, no. Pero kasi I don't know if hopefully talagang maging definitive yung kanilang handshake na yan, yung kanilang agreement, kasi medyo mahirap, kasi medyo religious din ni yung significance ng border problem na yan, no, lalong-lalo na yung with this location of yes. an important temple.
1: Uh-oh.
9: No, so hindi ko alam kung hanggang kailan at kung gaano tatag yung kanilang kasunduan, no, diyan sa kanilang pag-uusap na yan.
1: Ayan. And sa tingin niyo, yung isa rin sa mga inaabangan kasi rito, Prof, yung Code of Conduct sa South China Sea, dahil isa yan sa mga talagang hottest concern ng Pilipinas Tingin nyo ba dapat na bigyan din ng iba yung pang pagtutok? Magamat nasabi nga, napahagingan nga doon sa usapan, pero sa tingin nyo ba mas kailangan to ng iba yung pagtutok?
9: Ang history ng Code of Conduct, tayo ang unang-unang nagpo-person yan.
1: Yes.
9: Actually, matagal na, nung panahon pa ito ni dating Pangulong Yumaong Pinoy.
1: Opo.
9: Ano? Ang problema, ang bansang China ay ayaw sa Code of Conduct, no?
1: Mm-hmm.
9: Kaya lang dahil sa mga recent events, siguro nakita ng bansang China, hindi po pwede yung galawan nila, no? Kaya sila na mismo yung nagpupursige ng Code of Conduct.
1: Mm-hmm.
9: Pero kailangan nating maging mapanuri, no? We have to be circumspect and really be careful, no, in our pursuit of the Code of Conduct, kasi kung titingnan natin yung ang tawag dito, yung initiative ng bansang China, medyo ang tawag dito, medyo tricky, ano, yung kanilang approach. Pag tiningnan mo yung detalye, ang epekto nito dinadilute yung United Nations Convention on the Law of the Sea, which is something that is difficult for them to which makes it difficult for them to pursue their own interest, kasi isa din sila sa mga signatory nito. Yun din ang naging basehan kung bakit yung decision ng arbitral tribunal ay pabor sa atin.
1: Yun.
9: Ngayon, ang gagawin ng bansang China dyan, katulad ng ginagawa nila ever since, no? Ang style nila, as much as possible, they don't want to deal with ASEAN as a bloc, kasi mahihirapan sila nun, kasi syempre marami silang kausap. Ang style ng China palagi ay isa-isa, no? Bilateral yung gusto nilang approach, kasi mas madali nilang ibuli, mas madali nilang mas madali nilang makuha yung gusto nila. At yun yung sinasabi ko kaninang advantage at disadvantage ng consensual decision making ng ASEAN. Mm-hmm. Kapag ka meron lang isang ASEAN member na hindi pumabor sa kahit na anong initiative, no? Katulad nito, itong Code of Conduct, meron lang isang ASEAN member na hindi pumabor, wala na. The agreement will no longer be pursued.
1: Yun, I see. Prof, dito, medyo dako naman ako dito sa mga latest na pangyayari. Ito ngayon, nangyayari ngayon sa Senado, nag-convene na bilang impeachment court. Ano po ang basa nyo rito, magiging takbo ng pagdinig na ito, Prof?
9: Well, siguro force to good si Senator Alan, no? Wala siyang magawa, no? He had to convene the impeachment court right away, no? Kasi kahit na tingnan mo yung proceedings, no, before they convene themselves and before they wore their robes to convene as an impeachment court, nagbilangan muna sila, no? At klinaro nga nila kanino ba at grupo, no? Effectively kasapi si Senator Ejercito, Senator JV Ejercito at si Senator Mig Subiri, kasi hindi sila bumoto nung nakaraang palitan ng liderato. At kinumpirma nung dalawa na ang consideration nila ay nakabilang sila sa minority. So kung bibilangin natin yung current composition of the Senate minus Senator Bato, actually hindi sila 13 kasi wala si Senator Bato, and I don't see any reason why Senator Bato should attend any session again, no? even attend the proceedings of the impeachment court, precisely because kahit naman i-deny nila na merong warrant o wala, the fact na nagtatago siya, ibig sabihin, alam niya na pwede siyang hulihin anytime, no? So, in other words, to my mind, it's moot, no, whether to argue there is no warrant of arrest. Now, having said that, yung kanilang 13, eh, actually 12 lang.
12: Mm-hmm.
9: So kung bibilangin mo ang total number of the members of the Senate, lamang lang ng isa yung mayorya, 12 sila,
12: mm-hmm.
9: at 11 yung miyembro ng minority. So pagka meron lang isa na bumaliktad, at merong balita, hindi nga isa, 3, meron pang isang balita, 5
12: mm-hmm.
9: na maaaring bumaliktad, eh baka magpalitan na naman 'yan.
12: So yung, malaking epekto talaga, Prof.
9: Ng,
12: yes, Prof.
9: Yung convening ng impeachment court kanina ay ang tawag dito,
12: ceremonial.
9: Hindi pa natin makikita mm-hmm. substantially talaga kung ano mangyayari kasi kumbaga nag-o-organize pa lang sila, no? Lalong-lalo mm-hmm. na they just sworn in mm-hmm. the new Senate secretary
12: mm-hmm.
9: who will act as the this clerk of court of mm-hmm. the impeachment tribunal
12: mm-hmm.
9: no, and at the same time syempre susulatan muna yung mga akusado at ganun na nga ang nangyari, no,
12: mm-hmm.
9: They summoned, no, the accused, the vice president of the Philippines, mm-hmm. no, to appear before the impeachment court in 10 calendar days or answer, no, mm. The allegations contained in the articles of impeachment sent by the House of Representatives.
12: Mm, I see. So, pero sabihin nga eh, di ba dapat marinig pa rin yung mga ebidensya, yung mga testimonya dun sa nilalaman ng articles of impeachment. Pero still, ang paniniwala kasi dito, Prof, eh, numbers game ito. Would you think yung numbers ay yung sa kasalukuyang bilang ngayon eh, nabanggit nyo nga mayroon pa mga magbabaliktaran pa eh, di ba?
9: alam mo, siguradong madidinig pa din natin,
12: yes.
9: no? Kasi merong ito na mismo yung paglilitis eh.
12: Mm-hmm.
9: Yung nangyari sa House of Representatives is more of ascertaining, no, mm-hmm. the extent of the allegations.
12: Mm-hmm.
9: At yun ay alinsunod sa naging decision ng Supreme Court, no? Kung natatandaan natin, mismong ang grupo, no,
12: mm-hmm.
9: Ng pangalawang pangulo ang nagpetisyon sa Korte Suprema, no, para ideklara, no, para questionin
12: mm-hmm.
9: yung original na impeachment initiative sa kanya
12: mm-hmm.
9: at ang naging desisyon ng Supreme Court ay isang tabi, no,
12: mm-hmm.
9: Yung naunang impeachment, pero ang prescription ng Supreme Court sa susunod na magkakaroon ng impeachment, hindi na pwedeng numero na lang ang magiging basihan,
12: mm-hmm.
9: no, at yun ang nangyari, kaya nagkaroon ng pagdinig, no, sa House of Representatives para tingnan, himayin yung mga ebidensya kung meron talagang basihan yung mga allegasyon sa pangalawang pangulo.
12: Mm-mm.
9: At ito nga, kailangan maintindihan natin mabuti kasi ang pinalalabas ng DDS hindi naman dapat ginawa ng House of Representatives yon dahil hindi naman sila korte.
12: Mm.
9: Actually, madali namang intindihin yon, no? Tulitin natin.
12: Mm.
9: Sila din naman ang nagpetisyon sa Supreme Court kaya nagkaroon ng ganong desisyon.
12: Mm.
9: At ang ginawa ng House of Representatives, alinsunod lang dun sa yung normal legal proceeding. Ang impeachment kasi, kahit na ito ay political instrument mainly for accountability, ito ay sumusunod sa usual legal process. Kasi nga, ang purpose, as explained by the Supreme Court, is to ensure, no, ang tawag dito, ensure due process of law,
12: mm.
9: no? And you ensure the due process of law para merong equal protection ang tinatawag, no? At sa madali sabi, kasi dati kung natatandaan nga natin yung impeachment ng dating pangulong ERAP, numero lang ang pinag-usapan doon, wala namang detalyeng pinag-usapan sa House of Representatives noong panahon na yon. At sa katotohanan, kung babalikan natin yung nangyari noon, yun nga ang transmittal ng articles of impeachment, dinaan pa sa dasal.
12: Mm-mm.
9: No? Yung pala, meron ng motion to transmit, yun, pero nagdadasal lang. No? So, sa madalit sabi, talagang numero lang ang umiral nung panahon na yun. Ngayon, hindi na po pwede kasi sabi nga ng Korte Suprema, himayin nyo muna. So, para kang katulad ito nung pagpa-file ng isang ordinaryong kaso. Hindi yes. naman, halimbawa, ikaw, J. Marte, meron kang reklamo sa akin, sasampahan mo ko ng kaso sa korte, hindi naman diretso sa korte yan.
12: Mm-hmm.
9: Dadaan muna sa piskal.
12: Iyon.
9: At yung piskal, titingnan muna mabuti kung may basihan yung reklamo mo sa akin, no?
12: Mm-hmm.
9: At yun yung ginawa ng House of Representatives. Tinignan muna kung merong basihan yung reklamo sa pangalawang pangulo at base dito sa paghimay nila at pagtingin nila kung may basihan, that became the basis for the transmittal of the articles of impeachment.
12: Pero ang tanong dito,
9: having said that, yes. So hinimay na yung mga ebidensya, no? Mm-hmm. So pag ang ginawa ng Senado ay nagdesisyon sila without due consideration of the evidences. Alam mo, siguro maganda din tandaan natin, no? Medyo mahabang explanation,
12: yes.
9: pero the resolution of the House as far as the impeachment is concerned is more than 20 pages, mga 23 pages if I'm not mistaken.
12: Yes.
9: The articles of impeachment itself is about 52 pages if I'm not mistaken.
12: Mm-mm.
9: But the attachments, the evidences attached to the articles of impeachment numbers more than 1,000 pages.
12: Ang dami.
9: So yun yung lumabas. Sa madali sabi, kahit patanggalin natin yung testimonya ni Madriaga, eh talagang mabigat, no? At meron talagang basehan yung mga paratang sa pangalawang pangulo. Ngayon, kung ganun kadami at ganun katindi yung mga ebidensya, tapos hindi man lang binigyan pansin ng Senado, eh kahit na i-acquit nila ang pangalawang pangulo, eh nakita na rin ng taong bayan
12: yeah.
9: yung ang tawag dito extent ng mga paratang sa pangalawang pangulo.
12: Ang tanong, haharap ba si Vice President Sara Duterte rito, Prof?
9: Alam mo, kung paniniwalaan natin, although mahirap ng paniwalaan yung mga sinasabi nila, eh haharap daw, no? Kasi ang sabi naman nila, ang tamang

0: Ayan. Prof, medyo nabitin tayo pero sa susunod sa takbo nitong proceedings na ito, aabalahin ka ulit namin para at least bigyan kami ng gabay, lalo na ating mga tagapakinig, sa kung ano yung mga proseso, no, at yung ano yung posibleng implikasyon nito sa ating mga kababayan. Salamat Prof, sa ulitin.
1: Salamat J-Mart. Magandang hapon.
0: Magandang hapon din po. Professor Edmond Tayo, mga kababayan, political analyst. Mark in, mark out. Babalikan natin si Raquel. Okay na si Raquel? Ayan, dapat na. tabayanan niyo mga kababayan, ha? Si Raquel Bayan natin babalikan dahil doon sa kanyang naudlot na pag-uulat kanina dahil medyo maingay yung kanyang background . Kailangan na para at least malinawan tayo doon sa naging talumpati ng Pangulo. Kanina lamang po natin narinig mga kababayan. Ito na po siya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Raquel!
3: Yes, J. Mars, magandang hapon. Sa katatapos na lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ito sa bawat bayan na kikinabang program na ibinaba dito sa Mandaluyong City. Ibinida ni Pangulong Marcos yung patuloy na pagpapalakas ng LGSF o yung Local Government Fund para sa ating mga lokal na pamahalaan. Kailangan ito ayon sa Pangulo upang mapalakas rin yung access ng LGU sa kanilang kinakailangan na pondo para makatulong ng malaki sa kanilang lugar. Sabi ni Pangulong Marcos, sa pamamagitan kasi nito, mas magiging mabilis yung implementasyon ng mga proyekto o programa sa bawat komunidad. Muli rin sinabi ni Pangulong Marcos na ang pangarap niya para sa Pilipinas, wala nang lutong na Pilipino sa pagtatapos ng kanyang termino. Kailangan anyang matiyak ng pamahalaan na lahat ng nangangailangan mabigyan ng bigas para pasiguro rin na lahat ng Pilipino mayroong bigas sa kanilang hapagkainan. Batid-anya ng pamahalaan na marami pa ang nangangailangan tulong o marami pang kinakailangan tulong ng mga Pilipino at asahan anya na sa ilalim ng kanyang administrasyon, hindi sila nagpahinga, bagkus palaging iniisip kung ano pa yung mga paraan na maaaring gawin ng gobyerno para patuloy na makapagpaabot ng tulong sa mga Pilipino para patuloy na maramdaman ng mga Pilipino yung serbisyo ng pamahalaan. Ang sabi rin ni Pangulo Marcos, palaging nakikinig ang national government sa hinaing ng mga local government at maging ng mga Pilipino, kaya kung mayroon talaw kailangan mula sa national government, sabihin lamang agad na tutugon ang pamahalaan sa kanilang pangangailangan. Para sa programa ngayong hapon, nasa 1,000 na sako ng bigas, yung itinamahagi ng administrasyon, tingsa 10 kilo para sa mga tricycle at jeepney drivers. Ipapamahagi yan 6 beses kada taon. Nasa 25 barangay yung nakatanggap ng 200,000 pesos financial assistance, habang nasa 135 residential scholars naman mula sa Mandaluyong City ang nakatanggap ng tig 20,000 peso assistance. Bago umalis si Pangulo Marcos, na itanong din sa Pangulo o nahingan ito ng pahayag sa mga pinatanong huling pangyayari sa Senado, partikular yung umiingay na posibilidad na umalis magkaroon na naman ng panibagong pagpapalit ng liderato ng Senado, at sabi lamang ni Pangulo Marcos, we just have to wait and see. Ito muna ang pinakauli mula sa Mandaluyong City para sa Bago Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Y'all ready for this?
0: Ay, bago tayo magtapos, isang malupit na isang malupit na pahabol lamang po, ha. Attention, no, sa mga gun enthusiast, sapagkat muling aarangkada po ang ika-apat na yugto ng Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps Incorporated. Gagawin po yan sa Mayo 29 hanggang 31 sa Quezon City Police District Firing Range sa Campo Caringal sa Quezon City. Ito po ay ang kategory po nito, mga kababayan, itong handgun PCC 120 rounds. Ha? At dito ho, meron pa kayong mga, sabi nga, meron po kayong mga naghihintay na pa-premium ho rito, sapagkat 1,250 pesos po ang registration plus may raffle na po yan. Pwede kayong manalo ng shotgun, pwede kayong manalo ng pistol, mula po sa mga sponsor. Pasisinayaan po ito, walang diliba, kundi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Ayan, ha. Maganda sana napakita natin yung poster, ano?

0: darating pong Mayo 29 hanggang at 31, mga kababayan, ha? Kaya't ano pang inihintay nyo? Ikasan nyo na ang inyong mga baril. At putukan na!
1: Mark in! Mark out!
0: Sa panahon nung ito na nagsimula na nga ho ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at pinupakikinggan ang lahat ho ng mga reklamo laban sa kanya. Isa lang ho ang dapat nating marinig. Ano ang kanyang isasagot at ano ang magiging hatol ng impeachment court. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre, kay Engineer Marvin Toledana, maraming salamat din, at kay Engineer Jobel Lustre. Maraming salamat din sa mga patnugot na ating palatuntunan, kay Myla Bidanya at Isabel Silang. At tabayan na po si John Mogol sa palatuntunan Fight News Weekly, hatid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, J.M.R. Degala, Pilipino.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Takanyang Bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Years and counting, yan po ating Sports Radio 918. Napakahabang panahon, mga kababayan. Kaya naman talagang institusyon na sa sports broadcasting ang ating himpilan dito sa Pilipinas. At ngayong ika-apat na dekada, ika-apat na pung taon, tayo'y nagbibigay pugay sa mga nagtaguyod unang-una, sa mga nagpalago, at syempre sa mga patuloy na nagseserbisyo. No one does it like Sports Radio. Totoo po yan, walang halong biro yan. O true story. Batang Pinoy Jensen, last year, reporter na, kargador pa. Sports Radio lang yan. Di pa ako nakakapagsimula ng trabaho, mukha na akong pauwi. Eh, 5:19 oras natin, Pilipinas. Today is a Monday, May 18, 2026. Ibig sabihin yan, Fight News Weekly tayo ngayong hapon dito sa Sports Radio 918. John Mogol po inyong kasama hanggang 6 ng gabi. Live tayo sa 9:08 AM sa inyong mga radyo. Ganun din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM at sa Capital 104.3. Simulan natin sa mundo ng boxing, although hindi magandang balitang ito dahil nitong nagdaang weekend, nalagasan tayo ng isang boxing world champion. Matapos, isuko ni Melvin Jerusalem ang kanyang WBC minimum weight world title laban kay Siya Kolwa Kuse ng South Africa sa pamamagitan ng unanimous decision. Ito po yung rematch, ha? Second straight fight sa pagitan ni Melvin Jerusalem at saka ni Siakol Wakuse. The first fight nangyari po yan last year, October, dun sa 50th anniversary card ng Thrilla in Manila, silang main event dun. Now, yung unang bakbaka nila, halos identical yung naging scores dito sa naging resulta nitong kanilang rematch. 115-112, 116-111, at saka 116-112. All in favor dito sa bagong WBC minimum weight world champion na si Siakol Wakuse. May halong malas eh, yung naging yung tinakbo ng laban because an accidental clash of heads ay nagresulta sa malalang sugat ni Melvin Jerusalem dun sa kaliwang mata niya. And moving forward dito sa laban, kahit ito bagal yan hanggang 12 rounds, talagang severely affected yung vision ni Melvin Jerusalem. Isipin mo, ha, halimbawa nag-exercise ka, yung pawis mo napunta sa mata mo, masakit na, di ba? Ano pa kaya kung yung pawis may kasamang dugo tapos napunta pa, pumapasok pa sa mata mo? And to make matters worse, yun pa yung tinarget nitong si Siakol Wakuse, which is sa laban, you know, looking at it na wala kang pinapanigan, you would say that's the right thing to do, ano? So yun yung ginawa nitong si Kuse, tinarget niya yung sugat ni Melvin Jerusalem, and so the wound, habang nagpapatuloy yung laban, kahit na siyempre ginagawa ng paraan ng corner yan na isara na wag pigilan yung pagdurugo, pero as the fight went on, eh, dahil nga tinatamaan, so talaga nagdudugo pa rin. And sa pamamagitan ng mga combination, bilang mas matangkad din na fighter itong si Kuse, he was able to build a big lead dun sa gitnang bahagi ng kanilang laban. Pero syempre, iba yung tapang ng Filipino defending champion. Kahit na dehado, itong pambato ng Manolo Fortich Bukidnon, umaatake pa rin. At nung round 11, ayun, nakatama ng counter right hand, signature right hand coming from Melvin Jerusalem. And bumagsak itong si Kuse. That was the only knockdown in the fight. Nangyari pa, nagawa pa ni Melvin Jerusalem. And natahimik yun pong mga kababayan itong si Kuse na nanonood dun sa arena live as Jerusalem tried to score a big finish and flip the script against dito kay Kuse na lamang na in the scorecards. Yun nga lang, nakasurvive itong si Siakol Wakuse in round 11 at kaya ang ginawa niya sa round 12, iwas disgrasya na lang siya. With this loss, naputol po yung 5-bout win streak nitong si Melvin Jerusalem. Ang record niya ngayon, 25-4. Nakatatlong matagumpay na title defenses si El Gringo bago itong pagkatalo niya kay Siakol Wakuse. Now, sa isang Facebook Live na ginawa ni Melvin after the fight, sinabi niya ron, tatlong beses siyang hinedbat nitong si Siakol Wakuse. First time nga daw nangyari sa kanya yun eh, na may nang headbutt sa kanya sa laban. But nevertheless, he accepted the loss. He offered no excuses and congratulated etong si Siakol Wakuse na nag-improve ang record to 10-3-1, and with this victory, nakabawi rin siya kay Melvin na nanalo dun sa una nilang laban last year. Now, dapat ba meron silang trilogy fight? May ikatlong laban ba sa pagitan ni Melvin Jerusalem at saka ni Siakol Wakuse? Para sa akin, ha? Ako lang naman to. Para sa akin, warranted yung third fight sa pagitan nilang dalawa. Hindi na kailangan ng stay busy fight. Wag na. Inun ngang pagkatapos nung laban nila last year, dire-diretso sa rematch na to eh. So bakit kailangan pa ng stay busy fight for a trilogy fight? And besides, both nung laban, 1-1 na sila ngayon, pareho, both fights were very close. Hindi ba? So pwede mong sabihin na hindi pa sila nagkakaalaman talaga kung sino ang mas magaling sa kanila. Nung first na panalo si Melvin, dikit yung laban. Second time panalo yung Kuse, dikit ulit yung laban. Partida pa, nagkaroon ng malaking cut si Melvin. So the circumstances I think warrant a third fight between the two of them. No more stay busy fight yan. Now, ang hindi ko lang alam or hindi pa walang nababanggit na to sa mga nababasa ko eh, kung kasama sa fight contract nila for this rematch afford yung ikatlong laban kung sakasakali ano na namatalo si Melvin, pero kung walang ganun sa kontrata at hindi rin magagawa ng paraan ng team ni Jerusalem na makalaban ulit siya for the title against ito kay Kusen. Ako, nakaka-disappoint naman yun, di ba? But in any case, yung hinahabol na laban ni Melvin Jerusalem laban kay Unified Minimum Weight Champion Oscar Colliazo, yan ang siguradong out of the picture sa ngayon. Ano? That's off the table muna yung laban na yun. Hindi na target niyang laban against Colliazo. And now, with Melvin without a world title, ako naniniwala ko, the strongest candidate to fight Oscar Colliazo is yung natitira nating Philippine World Champion, yung may-ari ng IBF minimum weight title na si Pedro Taduran. Yun na kaya ang sunod na balitang makuha natin, Pedro Taduran laban kay Oscar Colliazo. Yung Oscar Colliazo naman, before, sabi niya open siya to fighting Melvin Jerusalem, open din siya to fighting Pedro Taduran. Okay, baka naman po pwede mo nang yung pagka-open mo niyan, i-close na natin para, di ba, sigurado na yung laban ng aming mga Filipino world champion. Eh ngayon, isa na nga lang. Si Jesse Bam Rodriguez na aakyat sa bantamweight division, sinabi niya willing siya dumayo sa Japan para labanan si Naoya Inoue. Yan po ang sinabi ng promoter ni Bam at Rodriguez. Mapapabam Adebayo pa ako na si Eddie Hearn. And meron ding separate interview kay Jesse Bam Rodriguez. Sinabi niya, it's going to be awesome to go to Japan and fight etong si Naoya Inoue. At yan po ang matunog na balita ngayon. Naoya Inoue kontra dito kay Jesse Bam Rodriguez matapos kayo naging panalo ni Inoue laban kay Junto Nakatani. Nung tanungin etong si Eddie Hearn, okay ba kay Bam pumunta ng Japan, dun labanan si Inoue? Sabi ni Eddie Hearn, and I quote, yes, without a shadow of a doubt. 100% yun ang pagkakasabi nitong si Eddie Hearn. Dagdag pa niya, if manalo itong si Bam Rodriguez laban kay WBA Bantamweight Champion Antonio Vargas next month, inevitable, hindi na talaga maiiwasan yung matchup nila ni Naoya Inoue. At sabi pa niya, itong boksingero kong si Rodriguez, hindi ito yung tipo ng boksingero na magtatagal sa isang weight class, nag-aabang lang nung mga voluntary title defenses. Hindi raw ganung klaseng fighter itong si Jesse Bam Rodriguez. He wants to get in now. He wants to win the big money. He wants the big fights. That's according dito kay Eddie Hearn. Now, ang plano, ayon kay Eddie Hearn, talunin ni Bam Rodriguez si Antonio Vargas. And if he feels good, kasi galing ng super flyweight ito, 115, if okay yung pakaramdam niya sa 118, and then the next step will be the fight, to make the fight laban kay Naoya Inoue. Kasi may time element na rin kasama, bilang sinabi na naman ni Inoue na ilang laban na lang siya sa 122 pounds and then aakyat siya ng 126. That will be his last stop. He will not go beyond 126. Hindi rin natin alam. Baka isa-dalawang laban lang ang gawin nito at 126 sa featherweight pagkatapos magretiro na. Lalo na, yung tatay ni Inoue, ang sinasabi, mas gusto niya na habang nasa tuktok, nasa rurok ng tagumpay itong si Naoya Inoue, i-consider na magretiro na. So, malalaman natin in the future and maybe perhaps after ng maging laban ni Rodriguez at saka nitong si Vargas next month. But if mangyari nga ito pong matchup between Rodriguez and Inoue, I think this is going to be a career defining fight for both of them actually. Sipin mo, ikaw yung tumalo kay Naoya Inoue. On the other hand, ikaw naman yung tumalo kay Jesse Bam Rodriguez. So, talagang another super fight in the making. Now, speaking of a super fight, eto pa. Involved na naman si Eddie Hearn. Grabe. Sabi niya, yung matchup between Dimitri Bivol and David Benavidez is the fight to make. course, ito pong si Benavides, kakagaling lang sa TKO victory laban kay Gilberto Ramirez para maging unified cruiserweight world champion. At after nung panalo na yon, dalawang malaking pangalan yung nabanggit bilang posibleng susunod niyang kalaban. Yung unang pangalan actually was heavyweight champion na si Oleksandr Usyk. And then, yung isa pang pangalan na binanggit is the light heavyweight champion na si Dimitri Bivol. Exciting. Ano, exciting yung prospect na maglalaban sina Bivol at Benavides. You have, kahit nga actually, kahit yung Benavides versus Usyk, because these three names, they are some of the biggest names sa heavier weight classes, di ba? Pare-pareho silang nasa top 10 pound for pound. But eto kasing Bivol at Benavides, they have something, meron nagkoconnecta sa kanila. Ano? Kumpara kay Oleksandr Usyk. Si Dimitri Bivol, tinalo si Canelo Alvarez. Si David Benavides, iniwasan ni Canelo Alvarez. Dati hindi ko maintindihan eh. Bakit kaya ayaw bigyan ni ano ni Canelo Alvarez ng laban itong si David Benavides? Tingin ba niya hindi uubra to sa kanya? Oh, yun yung naisip ko eh. But after kong mapanood kung paano ginulpin ni David Benavides si Gilberto Ramirez nung umakyat siya ng cruiserweight, ayun, doon ko nakita, doon ko nalaman kung bakit pala iniiwasan itong si Canelo Alvarez. Etong David Benavides kasi ibang klaseng fighter ito. Mukhang ramdam ni Canelo, naku po, mas malaki ang tulog ko, mukhang mas malaki tulog ko rito eh. Ano kung nilabanan ko to? So, I get it now kung bakit ganun yung nangyari. But, sa ngayon, ay nakataon muna ang atensyon itong si Dimitri Bivol sa pag-defend ng kanyang IBF Light Heavyweight World Title laban dun sa kanyang mandatory challenger na si Michael Eifert. It's now 5:32 mga kaibigan. Nitong nagdaang Biyernes, muling ipinakita ni Lito Thunder Kid Adiwang na simbilis ng kidlat ang kanyang mga atake at sing lakas ng kulog ang kanyang mga kamao sa naging panalo niya over Echo Ronnie sa Putra. Round 1 pa lang, tinapos na kagad ni Lito yung laban via TKO. In fact, 34 seconds lang ang kinailangan niya para maitala ang kanyang ikalawang sunod na panalo at ang kanyang ikalimang panalo in his last 6 fights since manggaling siya sa ACL injury. Ano, so, pareho pala nung last 2 wins na dito, Diwang, ay kinuha niya via first round TKO. Kaya naman, joining us this afternoon live dito sa Fight News Weekly, we have the Thunder Kid. Ipakiready na ang inyong mga payong at baka magkaroon ng thunderstorm dito. Joining us from Bali, Indonesia, mga kaibigan, ang ating pambato, Lito Thunder Kid Adiwang. Lito, magandang hapon and thank you for joining the show.
2: Thank you po sa pag-invita and magandang hapon po sa ating lahat.
5: Yes, so syempre, congratulations sa iyong second straight win. By the way, sa mga hindi po nakakalam, 140 pounds na ganap itong laban na ito. Ito ba, Lito, just to make it, just to clear this up, simula't simula pa lang ba catch weight na yung usapan nyo ni Saputra?
2: Yes po, nung una pa lang talagang senat na nila. Kasi alam din ng one na sobrang gaan ko kung talagang bantam na mag-reach out namin yung 65 kilos. So, una pa lang na in-inform sa akin is di bali catch weight in 63.5 kilos.
5: Okay. Mm-hmm. So, ano talaga tayo? Was it flyweight or bantam weight yung pagkakyat mo ng timbang?
2: Bantam po.
5: Bantam talaga? Wow! So, nilakdawan mo yung flyweight and ngayon bantam. So, why did you decide na umakyat from straw weight going up to bantam weight?
2: Number one reason ko is I feel strong and healthy sa upper division. Hindi ko na kailangang mag-cut weight kasi yun yung parang nagpapahina sa akin nung mga nakaraang laban ko na sa straw weight. Nagpo-focus na dumating yung time na hindi medyo malaki na talaga ako sa straw weight and nagpo-focus na lang ako to cut weight na hindi na sa training kung ano yung gagawin ko sa laban. And once na sa laban na, kitang-kita yung ano, na drain ako. So, yun, nung may opportunity na lalaban ako sa higher division, flyweight, and eto, last is bantam. Alam kong I'm strong in that division. So, ayan, inaccept ko.
5: So, at 140, labat kay Saputra, you felt really comfortable dito sa timbang na to?
2: 100% comfortable and strong.
5: Well, that's great news. And napaka-evident naman dun sa naging laban mo against Ekro ni Saputra. 34-second finish para sa'yo. Nagsimula yung lahat when you nakalusot yung kanan mo. At that point ba, tinamaan mo ng kanan and he started moving backwards, he started moving away from you. At that point ba, nasense mo na, nako, tapos ka na sa akin, Ekro ni Saputra.
2: Oo, talagang visualize ko yun, talagang yun yung game plan namin. I lure him to come forward kasi alam kong yun yung game plan nila, magbabato lang, magbibitaw lang to ng a couple of punches, then mag-shoot siya. Pero doon, kailangan kong gulatin, kaya una pa lang sinalpukan ko na ng body shot.
5: Uh-oh.
2: And then alam kong na nawala yung ano niya, yung game plan niya. And sinet up ko kaagad na kung paano ko ibibigay yung right hand ko. Na I try to step back and sumunod naman siya. And then, isa pa, one step on the side, then sumunod ulit. So, alam kong out of angle na siya. Kaya po, confident na binitawan yung right hand.
5: And kitang-kita talaga no, na even at you're comfortable in this weight, the power is still there. Pero ako, gusto kong i-point out what I was really impressed ay yung accuracy mo when you were landing those big shots. Talagang walang nasayang na naatake katawan, sa ulo, everything na binato mo sa kanya hit its mark. Is that something na tingin mo nag-improve ka over the last few years, yung as far as yung accuracy ng mga atake mo dito?
2: Super, yun yung isang alam kong nag-improve sa akin na yan, tinulungan ako ng team ko how to control my power kasi on my previous fights talagang medyo may mga wasted attacks tayo kasi medyo binara-bara ko na lang. Pero eto, we're trying to sharpen my strength. Dapat lahat ng mga suntok or sipa ko, hindi sayang talagang on point tayo. So, I proved it on my last fight.
5: Right. And of course, makakatulong din yan in conserving your energy and making sure na kung umabot man hanggang full 3 rounds yung laban, you have the energy until the final bell, di ba?
2: Yes.
5: Mm-hmm. And ito yung iyong ikasampung TKO victory in your career. Where do you rank this one? Because this was just so impressive in 34 seconds.
2: I rank this, I think, third.
5: Mm-hmm.
2: Parang pangatlo sa ano ko, best finishes ko.
5: Okay. What's your top one ba?
2: Yung top one is kay fellow Indonesian ano rin, nakalaban si Matisse.
5: Ayun,
2: yun yung comeback fight ko.
5: Yes.
2: Na talagang I'm super focused 100% na and I visualize yun na mangyayari and it happens, so I'm happy. Yun yung number one ko.
5: And yung panalo mo na yon against Matisse, which was your top highlight, yun actually yung pinakamabilis mong knockout victory. 23 seconds lang yun. Wala pa pong kalahating minuto. Mas matagal pa ho yung nilakad nila out of the dugout papunta ng cage kesa sa tinagal nung laban ng panalo ni Lito. And now observers, you know, are saying you're the same explosive fighter, you're the same exciting fighter, but you're now more composed, more controlled, like what you've said. And I think you already agreed to that, ano. Is that the biggest difference between Lito Adiwang before the injury and after the injury?
2: 100%. Big difference now.
5: What do you think yung malaking factors, malaking mga bagay na contribute dun sa malaking pagbabago niyo that made you the kind of fighter you are now?
2: Number one is the training program that I'm doing now. And second is it's a big thing that I move up in higher division. Because I really did believe deep inside me that on my losses is that hindi tayo nagkulang ng technique. Alam natin on how to get out of this those situation. Yun nga lang, masigit sa akin. It's hurting me deep inside kasi pinag-aralan ko naman yun. Yun nga lang yung katawan ko ang bumigay na I cannot perform, I cannot deliver it because I'm too drained, cutting weight. So, ngayon, bumalik yung fire and confident ko na let's go. Kaya ganun rin na kahit first round, bubuhos ka agad ako. Because in this weight, I'm confident na kaya kong dalhin yung strength na yun till third round. Kasi yun, I'm not cutting weight in this division. Bago akong ginagawa ngayon and never explored training before. Ito yung kagandahan dito sa SOMA kasi talagang sinet nila may mga days for talagang composed striking. Second is yung wrestling, BJJ, okay. And big help sa akin itong SNC nila kung paano ko gamitin sa laban yung lakas ko and to compose myself.
5: Ayun.
2: Big help sa akin itong SNC nila kung paano ko gamitin sa laban yung lakas ko and to compose myself.
5: Ayun. So, tawag dito, mas iba yung structure. Ano nung yung training regimen ngayon compared before. And also, it looks like you're having a really great time dyan sa Bali, Indonesia. You know, training and enjoying the sights dyan sa bansa na yan. Does that also help, you know, in improving your game?
2: It helped me. Parang good balance, good environment balance sa akin kasi talagang Monday to Saturday nasa gym lang ako. Gym, then balik dito sa hotel, rest, then gym ulit. And sa break ko, ang ganda ng place, Bali is a beautiful place na nakaka-reset sa'yo. Once na mamasyal lang ako sa bundok or sa mga volcanoes nila dito, na-reset ka agad ako, parang nag-rest ako ng 1 week. Ganun yung feeling niya. So it's a very balanced place for me and I love it here.
5: Alright, that's nice. Ilang beses ka pa umuwi dito sa Pilipinas?
2: Depende every time may break yung partner ko na uuwi dyan. Okay. Then that's the time na uuwi rin ako. So, yan, mostly nandito na ako sa bahay.
5: Kanina na-mention mo yung mga previous losses mo. Overall in your career, you have 6 losses, 4 games sa ONE Championship. Is there a defeat in your career sa ONE na gusto mong pinaka gusto mong bawiin sana?
2: Actually lahat. if
5: gusto mo i-rematch lahat 'to.
2: Oo, 'yun ang request ko sana na pwede bang umakyat sila sa flyweight and we'll have a rematch there para I do believe na ma-entertain namin yung crowd. Maganda na yan kasi tinalo na nila ako. Paano ko mapuprove na in this weight is kaya ko sila. Pero number one talaga na gusto kong karimatch is si Brooks and second is si Hiroba.
5: Si Hiroba mo yun. Okay. Kung sabay, tatlo na lang naman to eh kasi nakarimatch mo na nga pala si Jeremy and you already defeated Jeremy Miyado. So, si Kuami Minowa, Jared Brooks, and then the last one, si Kato Yamakita. Okay, Yamakita. So your official debut at bantamweight, kailan mo target na sana mangyari na to?
2: Sa ngayon, parang ang tinitignan namin is I'm really going back to flyweight.
5: Kasi, okay.
2: I think doon kay Hunt yung belt, so I think I'm close to fighting for the belt there in this division, flyweight.
5: And mukhang ikaw na lang yata yung magiging Pinoy sa flyweight division, ano, with the, well, according sa mga balita, with the release ni Danny Kingad, so ikaw ang magpapatuloy ng laban ng Pilipinas in that division. So hopefully within the year, that's a target, right?
2: Yep, that's our target.
5: Well, Lito, thank you very much for joining us this afternoon. Anything you'd like to say sa mga taga-suporta na lagi nag-aabang kung kailan ang sunod na laban ni Lito Adiwang?
2: So, and nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa atin since day one. Mga nag-message and mga kababayan natin dyan na always sending their love. So, ito lang mapapangako ko. I'll do my best to improve and I think I'm showing result. And yun, ang pinaka-ultimate gift ko sa lahat is to get that belt. So, I'm working on it. So, keep the faith and keep supporting me because I'm doing my best here every day grinding, every day in pain just to improve para makuha natin yung belt. So, kaya natin to, Pilipinas.
5: Yes, walang kaduda-duda yon. You are bringing in the results and of course, we are hoping here na you get to fight for a world title. Mga kababayan, Lito Adiwang, Soma Fight Club, One Championship Fighter, nakasama po natin dito sa Fight News Weekly.
2: Thank you.
5: 5:45 oras natin mga kababayan. Isang mabilis na timeout lang tayo, Mr. Referee. And magpapatuloy tayo sa ating diskusyon dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Nabati ko po, no, ang happy 40th anniversary ang ating sports radio, no? Dahil kung saan kami naroroon na lumalaban para sa bayan, nandun din po ito ang sports radio. Kaya tawag ko sa kanila sports radio ng bayan dahil para din ito sa bayan na malathala lahat ng mga kaganapan kung ano mga nangyayari sa mga international na mga laban. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta sa mga Pilipinong atleta at saka sa mga ibang sports, no? Talagang hindi nyo kami nakakalimutan sa lahat ng mga palaro.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi #panatag ang may alam.

0: It's a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: 10 minuto po bago mag-6 ng gabi this Monday. Kahapon, araw po ng Linggo, nagtapos na ang Karate 1 Youth League Manila. Ginanap po yan ng 4 na araw simula nung Huwebes sa SM Mall of Asia Arena. Now, kahapon, sa huling araw, dun nakahabol ang Pilipinas sa gold medal tally nitong competition na to. Kasi yung first 3 days, ulit si Bokya. Pero sinalba ni na Francis Earl Jude Abundo at ni Katlaya Elaine Bustamante ang laban ng Pilipinas dito sa Karate 1 Youth League Manila. Si Katlaya Elaine Bustamante ang champion sa under 14 Kumite female minus 47 kilogram. Tinalo niya si Anna Jovich ng Australia 6-2 sa kanilang gold medal match. Samantala, si Abundo naman ay tinalo si Asli Kairi Binwan Zuraimi 7-0 sa naging gold medal fight nila sa under 14 male kumite minus 40 kilogram division. Ngayon, para maging champion ka dito, kailangan undefeated eh. Ano, hindi po pwedeng matatalo ka tapos kasi dire-diretso lang talaga. Now, may mga pagkakataon na yung isang fighter, kahit nalabaw, natalo sa second round, eh yung tumalo sa kanya, nagdire-diretso hanggang final, ayun, may chance pang lumaban in the repechage. Pero to become the gold medalist, kailangan undefeated dito sa kompetisyon. Then the 2 silver medals nang galing kina Dean Caleb Montalvo, Alexa Ray Ballesteros sa under 14 kata male and female division. At yung bronze medal, 2 bronze ng Pilipinas, nanggaling kina Ashana Gian Sabote in the under 14 kumite minus 42 kilograms at kay Kailani Vergara, minus 42 kilogram class din. So 2 bronze pa tayo rito. So 2 golds, 2 silvers, and 2 bronze medals. Sa naging pagtatapos nitong Karate 1 Youth League Manila. Pakinggan natin yung ating 2 gold medalist mula sa kompetisyon na to, sina Francis Earl Jude Abundo and Katlaya Elaine Bustamante.
5: Masaya ko po kasi ibigay po ko ng medal para sa bansa. At sana po magpagpagpagtuloy ko pa po itong career.
6: Anong score mo? 7-0? Wow! Akalain mo ganun ka lopsided na tatalunin mo siya ng 7-0?
5: Hindi po. Akala ko po magiging close fight siya kasi finals po. Pero yun, kinaya ko po.
6: Ilan taong ka na na?
5: Magta-13 po bukas.
6: Saan ka galing, anak? Anong plate? Saan ka na? Anong prevention to be in someone sa kasko?
5: Laguna po ako, tapos niya po is Agustinian Abis po sa Las Piñas po.
6: Las Piñas. Anong grade?
5: Grade 7 po.
7: Okay. Anong kami? Ang harap siyang maging?
5: Maging karate champion. Yun lang po.
8: Sino ang inspirasyon mo kanina habang naglalaro
5: po? Yung mga senses ko po.
6: Anong club po? Anong club? Anong club?
5: PKTS Laguna po.
6: Ha?
5: JKS PKTS Laguna po.
7: Basta nabang ganyan, ano yung parang naging approach po? Paano po, sobrang lopsided po naging score siguro, paano mo na lang tinatake yung palang?
5: Dinry ko po muna mag-attack. Pero hindi po siya attack, ay nagka-counter. Kaya hinintay ko po siya na lumapit or mag-hapol kasi lamang po ako. Tapos yun, nag-counter po ko na sa masipa, susunok po.
6: Ilan taong ka na nagkakarate na? How many
5: before
6: years?
5: Po mag-5 ako nag-start and after mga 2 years po nag-stop.
6: Ba't ka nag-stop?
5: Pandemic po nun.
6: Ah, okay.
5: Tapos bumalik lang po.
9: Sa tingin mo, ano naging advantage mo sa laro?
10: Sino yung nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Kasi mayroong nakalaban ang matangkad kanina, pero mali lang para
5: tayo. Simula po nung nagkakarate po ako, yung mas matangkad nga po sila, pero yung puso ko po is mas malakas kahit sa...
6: Palagay mo, bilis, bilis ka, bilis po sila tinadaan dahil matangkad sila.
11: Okay, yun. At what point mo naramdaman na kaya mo siyang immersive na itambakan?
5: Nung una ko po 3 points, dun po, tinuloy-tuloy ko na lang po.
7: Okay. Okay. Do you think kaya mo pa ma-sustain ang momentum niyo pagdating sa mga susunod yung competitions? At are you grateful ka sa opportunity na makalaro ka dito sa world stage sa Pilipinas?
5: Opo, kasi may chance po ako na ma-representa yung Pilipinas at saka yun po.
7: Yan ba yung matagal yung pangarap nyo mula yung bata pa?
5: Yung bata po, opo.
7: Makalaro
5: po dito.
7: Yan, matapos sa SEA Games.
11: Kasi po na gold, ano yung birthday wish mo pa?
5: Birthday wish po is magkaroon po ako na yung pamilya ko po at mga ka-teammate ko dito sa karate is maging good po yung health.
6: Ano trabaho ang parents mo?
11: Yeah.
5: Yung tatay ko po is civil engineer po.
6: Mm-hmm. And mama?
5: Yung nanay ko po is engineer din po ata.
6: pero sa bahay siya? Full time din?
5: Hindi naman po. Pero nasa bahay din.
9: Saka namin sunod na maabangan. May kita pa.
5: Siguro po next year big po.
6: Saka palaro? Sasali?
5: Ano po?
6: Saka palaro?
5: Hindi po eh.
12: Mm. It feels so good. I never tried this before. And this is my first time of WKF with me.
6: So, ikaw naging aggressor. You scored the first 2 points. One punch left, one punch right. Tapos meron kang isang ano, wasari. Sidekick. So, how old are you now?
12: 13.
6: From what school?
12: But
6: where?
12: I'm from Notre Dame St. Teresa de Child Jesus, and I'm from General Santos City, Mindanao.
6: So, yung feeling going through your mind right now?
12: It's very, I'm very happy that I received, that I did my best to reach this gold medal.
13: The room you did your dedicated gold.
12: What do you mean?
6: Yung kung do you dedicate daw yung...
12: Like, who do I give thanks to?
6: Yeah.
12: I give thanks to my coaches, the ones who trained me in Davao and Jensen, and the ones who coached me today.
6: Father coach mo rin si ano? Ano pa
12: si
6: father?
12: Earl Arivin H. Bustamante.
6: First major international championship mo to? At any level, first international championship.
12: I tried this in Torito, but it wasn't like the international stage like this. The feeling was, I was nervous at first, but at least I gave my confidence to do anything and to use my mind to play smart.
6: Pero will you be playing in next sa palaro? Demo sport?
12: Yes, I will demo.
6: So demo sport. Okay.
14: your inspiration? Who's your inspiration?
12: Who's my inspiration? Like, who am I inspired with? At least.
15: Inspired by? Si naka-inspire sa'yo.
12: Ay, the one who inspired me in this game. I don't think I saw anyone inspired me.
15: Your parents are coaches. Anong occupation ng parents mo?
12: Huh?
15: Occupation, job ng parents mo.
12: My father is a police and my mother doesn't have a job. She's just...
4: Okay, so yan yung dalawang medalists ng Pilipinas sa Karate One Youth League, Manila, Francis Abundo and Katle Bautista. So both champions pero nakita natin doon sa mga sa interview sa media huddle nila, no. Magkaiba sila ng picture. You see yung isa chillax lang, ito may pagka-emotional, but definitely malaking bagay itong kanilang panalo when it comes to their experience sa ganitong klaseng level ng competition. At syempre sa kanilang malaking bagay, no, with their confidence in going up against some of the best in the world. So congratulations sa lahat ng mga nag-participate at nanalo dito sa Karate One Youth League Manila, na babalik dito sa Pilipinas next year in February. Yan yung sinabi ni Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated President Richard Lim. I-endorso yung Pilipinas bilang Asian leg nitong World Youth League. Kasi this year, yung Asian leg ginawa sa, tawag dito, sa Fujairah, sa UAE. Next year, tatanggalin na nila yung Fujairah. Manila ang i-endorso. So, balik trabaho na ulit ang KPSFI dahil magiging early next year yung Karate One Youth League dito sa Pilipinas. And by the way, yung karate will be a demonstration sport in the Palarong Pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur. Sabi ni Sir Richard Lim, ito lang ang demo sport na lahat ng regions ay merong participants. So, 17 regions yan magko-compete sa karate. Kaya naman, very confident si Sir Richard na magiging regular sport ng karate sa Palarong Pambansa. And we sure hope na makita yan, you know, sa mga susunod na edisyon ng Palarong Pambansa. 6:01 ang ating oras. Dan po magtatapos ang Fight News Weekly ngayong araw na to ng Lunes. Salamat sa inyong pagdudok dito sa ating programa. And syempre, salamat ulit kay Lito Adiwang ng Soma Fight Club. At syempre, bago tayo matapos, happy birthday kay paring Maynard. Di po pwede hindi natin mabati yan. Baka hindi tayo makatikim ng donut eh. Up next, Sports 908 kasama po si Ria Arevalo. Bukas, postgame tayo, 5 p.m. Well, hindi pala. Mga 5:20 na. Dito sa Sports Radio 918. Hanggang bukas po. Ako si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
16: Dengue naman.
17: Pinalakas. Pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab.
18: Colab.
17: World League Service. Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM.
17: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine. 1278.
17: Sports Radio. 918.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Publico. 738.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na.
17: Sa Capital. 104.3 FM.
19: Capital. 104.3.
17: The AM and FM collab. Sa Capital. 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas. And Capital. 104.3 collab.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na namahagi ng iba't ibang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan sa Makati at Mandaluyong City. Issue ng rotational brownouts na naranasan sa ilang bahagi ng bansa, agad na pinaaksyonan ni Pangulong Marcos Jr. sa Energy Department. At Filipino-American singer na si Jessica Sanchez, matagumpay na naisagawa ang kanyang homecoming concert sa bansa. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, official nang nag-convene ang Senado para maging impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: 23 mambabatas ang presence sa Senado maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard!
16: Formal lang ang nag-convene ang Senado bilang impeachment court para dinggin ang art

0: Kunin niyong matinding paghahangad sa katotohanan, sa katarungan, hindi sa paghihiganti.
1: Kasabay ng pabubukas ng sesyon, agad na ni-refer ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Committee on Rules and Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kabilang dito, ang 27 kopya ng Committee Report number 261 kaugnay ng House Resolution number 989 na may pamagat na resolution setting forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte. Kasama ang mga annexes at 27 USB devices na naglalaman ng digital file copy ng committee report. Isinibiti rin ang isang sealed box na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue, gayon din ang listahan ng mga mababatas na bubuo sa prosecution panel. Nakapaloob sa impeachment complaint ang mga alegasyon ng umunoy pagbabanta, hindi panagnayaman, panunupol at maling paggamit ng confidential fund. Matapos ito, formal na inirefer ni Acting Majority Leader Joel Villanueva sa impeachment court ang Articles of Impeachment.
2: Mr. President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the committee and rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
3: Is there any objection? There's no objection. It is so referred.
1: Ilang minuto ring sinuspinde ang sesyon para sa formal na pagkukonvict ng Senado bilang impeachment court habang isinuot ng mga senador ang kanilang mga robe. Sa muling pagbubukas ng sesyon, agad na nanumpa si Cayetano bilang presiding officer kasunod ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. Magpapadala rin ng summons ang impeachment court kay Vice President Duterte. Binibigyan siya ng 10 calendar days upang tumugon sa articles of impeachment at humarap sa impeachment court.
3: The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail.
1: Para sa pagsusumite ng pleadings at electronic filing. Matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, hinihintay naman natin ngayon ang magiging pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa summons ay papadala ng impeachment court, maging ang pagharap niya dito para sagutin ang mga reklamo o aligasyon na ibinabato sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang mahigpit na seguridad dito sa loob at labas ng Senado. Balik sa inyo dyan sa studio.
4: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Sa harap ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, partikular na sa usapin ng katiwalian at politika, may posisyon at panawagan ang Simbahang Katolika hinggil dito. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Ngayon sisimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy pa rin na nagsasalita ang Simbahang Katolika sa mga usaping panlipunan. Sa pastoral letter ni Linggen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na inilabas sa kanyang Facebook page na nagsilbing laman ng mga homilya sa mga parokya ng Archdiocese para sa Ascension Sunday kahapon, dito ay pinuna ng Arsobispo ang paghawak umano ng Senado sa impeachment process. Tinawag ni Archbishop Villegas ang pagpapalit ng liderato sa Senado na tila graffiti sa pader na nagpapakita ng isa na namang tusong plano para patagalin ang paglilitis at gamitin ang institusyon bilang kalasag para sa isang pinaghahanap ng batas. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at rector ng EDSA Shrine, mahalaga pa rin na magkaroon ng boses ang simbahan sa mga ganitong usapin.
7: Kaya itong ginagawa naman ng simbahan, pagbibigay lamang ng gabay, lalong-lalo na sa publiko, na maging mapagmatsyag tayo, and then na tayo mismo ay hanapin natin yung accountability sa mga lingkod ng bayan. Kasi kapag wala ng ganito, magpapatuloy lang yung mga pang-aabuso.
6: Ibinahagi rin ni Father Ceciliano ang posisyon nito sa pagbabago ng liderato ng Senado at paglilitis sa pangalawang pangulo.
7: Well, it was a tactical decision on the part of the supporters of the Vice President. At ang maaaring nilalayo nila

0: yung impeachment na ito ay pwede siguro nilang mamaniobra, pwede nilang magawa ng paraan na papabor sa pangalawang pangulo. So nakakalungkot dahil yung objectivity ay nawawala. Kasi ang hinahanap lang naman natin dito, yung accountability niya sa mga masasangkot, sa katiwalian. At meron din kaso kasi na inihain na nga dito sa pangalawang pangulo, dapat dingki na rin talaga. So hopefully yung Senate, magiging mas objective sila, mas kakatigan nila yung ebidensya, at hindi lang papabor sa isang politiko dahil kaalyado nila ito.
1: Nanawagan naman ang simbahan sa mga opisyal ng pamahalaan na unahin ang interes ng bansa.
0: Well, sana isa puso nila yung paglilingkod ano, sa bayan, at lalong-lalong sa mga Pilipino. At the way things are going, mukhang sariling interes, interes ng kanilang mga kaalyado, unfair yan sa mga Pilipino. So I hope as public servants, they do the utmost service na pwede nilang ibigay sa mga Pilipino. So Filipino first, bago sarili, bago politika.
1: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Ipinababasura ng Solicitor General sa Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order kaugnay ng ICC Warrant of Arrest. Yan ang ulat ni RR Tubise.
3: Sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, maaari umanong ipatupad ng Executive Department ang International Criminal Court Arrest Warrant laban kay Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Ayon pa sa OSG, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Court para maipatupad ang ICC warrant sa bansa. Paliwanag dito, pinapayagan ng batas ang mga otoridad ng Pilipinas na isuko ang isang suspect sa nararapat ng international court gaya ng ICC o ay extradite sa ibang estado. Ngunit magkaiba ang dalawang prosesong ito. Git pa ng OSG, hindi saklaw ng regular extradition rules ang pagpapatupad ng ICC warrant kay Bato. Nanindigan sila na hindi dapat pagbigyan ang hiling ni Bato na pigilan ang kanyang pag-aresto at pagsuko. Ayon pa sa Solgen, ang batas ay hindi dapat gawing dahilan para tumakas at gamiting panangga ng mga may kapangyarihan. Meron umanong batas para ang mga pinaslang ay meron pa ring boses at ang kanilang mga hinagpis ay makakarating sa korte nang hindi nalilimutan ang hustisya. Kaya ang kanilang hiling, huwag pagbigyan ng mga hirit ni de la Rosa kaugnay ng ICC warrant. Samantala, hiniling naman ang kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na huwag munang magtakda ng petsa ng trial dahil umano sa lumalalang lagay ng kalusugan nito. Sa isinumiting dokumento ng abogado ni Duterte, iginit na lang dapat umanong suriin muli ng trial chamber kung malusog ang dating Pangulo bago simulan ang paglilitis. Lumalala na umano kasi ang kondisyon nito at apektado na ang kanyang memorya, concentration at iba pa. Kaya maaaring hindi na umano kayang humarap sa paglilitis ng dating Pangulo. Samantala, target naman ng prosecution na simulan ang trial sa November 30 matapos makumpleto ang pre-trial steps pagsapit ng September 30. Sa May 27 nakatakda ang unang status conference ng kaso ng dating Pangulo. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc para marawagan sa Kamara na suportahan ang mga hakbang para hulihin at pasukuin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim ng House Resolution No. 11 or 1022, umapila ang ilang miyembro ng Kamara na kusa ng sumuko sa International Criminal Court si Senator Bato. Kasunod ng inilabas na arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Ayon sa Makabayan Bloc, dapat harapin ng senador ang paglabag sa karapatang pantao at panagutan ang mga biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Narawagan din sila para suportahan ang investigasyon ng nangyaring tensyon sa Senado noong May 13.
5: Klaro po ang batas. Wala po itong butas. Sinasabi po under RA 9851 at kahit sa Rome Statute na kahit ay lumabas ang Pilipinas noong 2019, ay meron pa rin obligasyon no, na sundin yung mga provision nito noong miyembro pa tayo. Hindi po pwedeng gamitin ang pagka-senador o pagiging opisyal ng isang individual bilang quote-unquote immunity na protection para hindi ma-effect sa kanya ang isang warrant of arrest.
2: Natanggap na ng Senado ang suspension order para kay Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca. Kinumpirma yan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng nangyaring pagpapaputok ng baril sa Senado noong nakaraang linggo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
6: Kasunod ng insidente ng palitan ng putok ng baril sa Senado noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na ng Senate Secretariat ang Order of Preventive Suspension para kay Acting Sergeant at Arms Mawa Plaska. Matatanda ang sinuspindi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong nakaraang linggo si Aplaska dahil sa insidente. Una nang inamin ni Aplaska na siya ang unang nagpaputok ng baril ng gabing yun. Paliwanag ni Aplaska, ito ay warning shot lamang. Nagdulot ito ng takot sa mga nasa Senado, kabilang na mga miyembro ng media. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, isinilbi ng mga tauhan ng Office of the Ombudsman na naturang suspensyon. Ang naturang suspensyon ay 6 na buwan at walang bayad. Kasama na anya rito ang inilabas na subpoena ng ahensya para sa CCTV footage ng Senado kasunod ng shooting incident. Ito'y kaugnay sa investigasyon na isasagawa ng ahensya kaugnay ng barilan sa mataas na kapulungan.
7: It's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado.
6: Una nang sinabi ni Remulla nitong Sabado na hindi tinanggap ang subpoena na kanilang inilabas. Pero sa kabila nito, ito ay matuturing na anyang natanggap. Binigyang din ni Remulla na hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa isang institusyon na itinatag ng konstitusyon. Bukod dito, sinabi ni Remulla na kanila ding isasubpoena ang kuha ng mga media sa nangyaring insidente kasama na ang pagsusumite ng affidavit ng mga miyembro ng media kaugnay sa nangyari. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nagsasagawa ng hiwalay ng investigasyon ang Philippine National Police para alamin kung may hindi otorisadong tulong mula sa pulisya ang pag-alis sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Ryan Lissides.
8: Nagpositibo sa gunpowder residue ang umano'y driver ng National Bureau of Investigation o NBI na inaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Southern Police District Public Information Office Chief, Police Lieutenant Margaret Panaga, na sa ilalim na rin sa hiwalay na paraffin test ang suspect.
9: Yes po ma'am, base po sa resulta po ng SOCO, nag-positive po ito sa nitrates po.
10: Nitrates?
9: Gunpowder nitrates po. Yun po ma'am ay chinecheck po sa paraffin test po, chinecheck po kung may presence po ng mga nitrate particles po na karaniwang associated po sa gunpowder.
8: Inaalam na rin umano kung talaga bang nagpaputok ng baril ang suspect.
9: Sa ngayon po ma'am, hindi pa po tayo makakapagbigay ng conclusive details po dahil ongoing pa po yung sinasagawang investigation.
8: Naisailalim na rin umano sa inquest proceedings ang suspect at naharap na sa patong-patong na kaso.
9: Ang naisampa po sa kanya is RA-10591, alarm and scandal, tumults and heard disturbances of public order, resistance and disobedience to a person in authority or his agent, disturbance of proceedings, trespass to property and violation of Senate security and direct assault.
8: Samantala, ipinag-utos na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang malalimang investigasyon kaugnay ng mga aligasyong may lokal na pulis na nag-escort sa isang itim na van na sinasabing nagsakay kay Senator Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate compound noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nagsagawa na ang pamunuan ng PNP ng hiwalay na beripikasyon para matukoy kung may naganap na hindi otorisadong tulong mula sa pulisya. Nauna nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Jose Lito de Sisto na siya ang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video na umalis sa Senado bandang alas 3 ng madaling araw noong Mayo 14, kasabay ng isang itim na van na lumabas sa Senate compound sa Pasay City. Ryan Lissigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa iba pang balita, agad pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Energy Department ang isyu ng rotational brownouts na naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pahayag ng DOE, mabilis nitong inutasan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maibalik ang operasyon ng mga apektadong transmission line. Kabilang ang Tayabas Ilihan 500 kV at Dasmariñas Ilihan 500 kV lines. Nakikipag-ugnayan na din ang DOE sa mga power generating company para ligtas na maibalik sa grid ang mga naapektuhang supply ng kuryente.
11: Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid. End of quote. From the DOE po to.
2: Nakararanas na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang malalakas na buhos ng ulan dahil sa init sa umaga o sa hapon. Sa Luzon, asahan pa rin ang posibilidad ng mga ganitong localized thunderstorms at bahagyang maulap na panahon sa ilang mga lugar. Samantala sa Visayas naman at ito sa Mindanao, mayroon dyan ang Easterlies at Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin at nagdudulot yan ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula sa Barm, Sokcergen, Davao Oriental at dito rin sa Davao Occidental. At pitado naman ng Easterlies o yung hanging silangan ang Visayas at talalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, tuloy pa rin ang matinding init. Nasa danger level pa rin ang heat index bukas sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Naia Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius, habang sa Quezon City Pag-asa headquarters area aabot sa 41 degrees Celsius. 42 naman sa Mactan, Cebu sa International Airport area. Ayon po sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 48 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas po yan ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Corona at Puyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Ildefonso, Bulacan at Rojas City sa Capiz. Habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Baler, at sa bahagi ng Nueva Ecija, Hacienda Luisita sa Tarlac City, Ambulong at sa Giwan, Eastern Samar. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar kabilang ang Sinait, Lawag City, Apari, Kasiguran, San Ildefonso, Infanta, Puerto Princesa City at dyan din sa bahagi ng Camarines Sur, Iloilo, Katarman, at Balogan, Dipolog at Butuan City. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin ng mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Kaya keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon. Abangan, bagong kalihim ng Department of Budget and Management, pinangalanan na.
4: At sino-sino ang OPM artists ang nakasama ni Filipino-American singer Jessica Sanchez na nag-perform para sa kanyang concert. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
12: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
13: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
14: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sa sampang ko, huwag niya akong pababayaan.
15: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
16: Na dinipatas sa lipunan.
17: Leadership starts from the top.
18: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
19: Good governance. Because good governance is a matter of right.
20: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
21: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
22: At matuto sa iba't ibang karanasan.
23: Yung hirap lang talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
12: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch.
0: Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng kasera, kandila, vape at posporo. Itapo na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.

0: Nagpabalik ang ulat bayan, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Makati at Mandaluyong City. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng programa, ang tulong para sa bawat barangay at presidential scholars. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla.
1: Pangarap ni Elisa na makapagtapos ng pag-aaral at maging doktor. Pero aminado siyang sa hirap ng buhay at dami ng bayarin, hindi ito madaling abutin.
2: Bilang isang medical professional, mahal po talaga yung research. Ngayon po, minimum po namin for research alone is around 35,000. Kung mag-publish pa po, siguradong masaangat pa po.
1: Para tulungan ang mga tulad ni Elisa na makapagtapos sa pag-aaral, sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 200,000 pisong tulong sa 23 barangay sa Makati City. Kalahati ng pondo na kalaan sa presidential scholarship, nakatanggap ng 20,000 piso ang bawat scholar. Kaya ang pangarap ni Elisa na makapagtapos.
2: Sobrang lapit na po. Konting-konting tulak na lang po para po sa sarili, sa bayan at sa pamilya.
3: Ito yung tulong para naman makapag-graduate yung ating mga kabataan. Dahil napakahalaga na magkaroon kayo ng magandang pinag-aralan.
1: Malaki naman ang pasalamat ng bawat barangay na nakatanggap ng 100,000 piso na Social Civics Project Fund. Gagamitin ito pambili ng kanilang patrol vehicle, generator, water pump, pangontra sa baha at mga CCTV.
4: For security monitoring, para na din po sa mga playbacks kung mayroon mga insidente na nangyari. Kay Pangulong Marcos po, maraming salamat po sa inyong tulong.
1: Sabi ni Pangulong Marcos, layo nitong mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan.
5: Imbis na ang national government ang gumagamit at nag-implement, baba na lang natin sa local government. At sa local government naman, nakakatiyak tayo, mas mabilis ang dating ng serbisyo, ng pondo sa taong bayan. Kaya po, yan po ang aming ginawa sa LGSF.
6: Hindi na nakalimutan ng Makati. Hindi naman natin mapagkakaila na malaki ang pondo ng Makati, pero binigyan pa rin tayo ng tulong ng ating presidente.
1: At para masigurong walang pamilyang magugutom, higit 13,500 ang nabenepisyuhan ng 10 kilong pigas na personal na iniabot ni Pangulong Marcos.
7: Importante po yun, lalo na ngayon, mahirap ang buhay, mahirap ang biyahe. Malaking bagay na po yung bigas na binibigay ni BBM.
5: Ang talagang pangarap ko ay masabi natin na wala ng Pilipino yung gutom. Kaya sinabay natin na kailangan dun sa LGSF isang bahagi ron ay gagamitin para dito sa programang ito na pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan.
1: 1,000 sako ng bigas ang ipinagkaloob ni Pangulong Marcos sa mga tricycle at jeepney driver sa Mandaluyong City. Personal ding na mahagi ng 200,000 pisong pinansyal na tulong ang presidente sa 27 barangay sa lungsod na gagamitin para sa scholarship at proyekto sa kanilang barangay. Upang masigurong nakapaghahatid ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal, binisita ng presidente ang Tejeros Health Center at Mandaluyong Medical Center. Layo ng Pangulong matiyak na naipatutupad ang zero balance billing at nakababawas ng bayarin sa ospital ang mga pasyente sa tulong ng PhilHealth. Claisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Hinamo ng palasyo si Senador Ronald Bato de la Rosa na lumantad kung wala naman talaga siyang kasalanan. Samantala, iginiit naman ang Malacanang na dapat mapanagot ang dapat managot kung ugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: While the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
10: Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court, kaya ang mga senador itinuturing ng mga senator judge na inaasahang hihimay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang palasyo may paalala sa kanila at sinabi na ang trial ay trabaho at mandato ng Senado. Bagaman hindi makikialam dito ang ehekutibo, binigyan din nito na dapat lamang na managot ang dapat managot.
11: Huwag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
10: Masyado pa rin umanong maaga kung pag-uusapan kung credible ba ang mga senator judge, pero iginiit ng Malacanang na dapat sa taong bayan ang kanilang katapatan.
11: Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot.
10: Patungkol naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ng Malacanang na Office of the Solicitor General na mismo ang nagsabi na pugante ang senador kasunod ng hindi pagkilala sa arrest warrant mula sa ICC. Hamon din ang palasyo kay Bato, lumantad na lang kung wala namang kasalanan.
11: Napakalaking mensahe po ito ng ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
10: Sinabi rin ng palasyo na dismayado ang Pangulo sa nangyari sa Senado noong Miyerkules ng gabi kasabay ang pagbibigay diin na walang failure of arrest na nangyari sa panig ng NBI dahil hinarang sila ng OSAA. Tanong pa nito, tama ba na nakialam ang Senado ng tangkaing isilbi ang arrest warrant ng ICC? Dito ayon kay Castro makikita kung sino ang hindi rumespeto sa batas. Binigyang diin pa ng Malacanang hindi inatake ang Senado.
11: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
10: Kenneth Pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Si De Leon ay nagtapos bilang magna cum laude at valedictorian mula sa UP National College of Public Administration and Governance. Isang career public servant si De Leon na pinakabatang kalihim ng DBM sa kasaysayan. Kilala sa kanyang husay sa fiscal management, organization reform at digital transformation. Papalitan ni De Leon si dating DBM Acting Secretary Rolando Toledo na itatalaga naman sa Board of Trustees ng GSIS. Bukas inaasahang manunumpa sa tungkulin si De Leon.
11: A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP NCPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in urban and regional planning and public safety administration with academic honors.
0: Narinoon ng Malacanang na wala pang pinal na desisyon ngayon ang Executive Department ukol sa paghiling ng supplemental budget sa Kongreso kaugnay ng pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Paliwanag ng Malacanang, anumang susunod na hakbang ay ibabase sa magiging resulta ng Interagency Assessment Fiscal Space ng pamahalaan. Kailangan din niya itong iakma sa magiging pangangailangan ng mga naunang response measures ng pamahalaan. Sa kabilang banda, igiliit ang Malacanang na dadaan pa sa proseso at kaukulang pagsusuri ang alok na $1.75 billion na financial support ng Asian Development Bank. Gayunman, ipinunto ng palasyo na malaking tulong ito sa mga programa ng pamahalaan sakaling matuloy.
11: Ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
8: Sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagpapatayo ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Park City sa Tarlac sa ilalim ng PacSilica Initiative ng Estados Unidos. Layan din itong mapalakas ang development ng critical minerals sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Bumisita ngayon sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
13: 3, 2, 1.
12: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng Newark City sa Capas, Tarlac para sa itatayong industrial hub sa ilalim ng Pax Sindica Initiative ng Estados Unidos. Sa malawak na lupaing ito, dito sa loob ng Newark City sa Capas, Tarlac, itatayo ang kauna-unahang AI Industrial Hub sa ilalim ng Pax Sindica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor. Target maipatayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, digital infrastructure at advanced manufacturing. Buwan ng Abril nang opisyal na sumali ang Pilipinas sa Pax Sindica Declaration ng Kalyadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa Newark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa US.
14: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant, and based on that we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenants activities.
12: Palalakasin din ang development sa critical minerals kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
15: With Pax Sindica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na ho para sa atin para talagang i-process natin to.
12: Tiniyak naman ang pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas ang magiging operasyon sa Pax Sindica at walang diplomatic immunity sa US.
16: That's their request, but we did not agree to that. There are 2 laws that will govern the transaction here. The Investors List Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract. No special arrangement to be accorded to the US government.
12: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production hub ang paglahok ng Pilipinas sa Pax Sindica.
17: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang, kung iniisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
12: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Na-discovery ang isang Chinese research vessel na illegal mo nung nagsasagawa ng marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Dahil dito, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng aircraft para palisin ang nasabing barko. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
18: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng isang Maritime Domain Awareness Flight noong May 17 kung saan namataan ang isang Chinese research vessel na ilegal umanong nagsasagawa ng marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Nitong Sabado, May 16, namataan sa Territorial Sea ng Pag-asa ang China-flagged Oceanographic Survey Vessel na Xiangyang Hong 33 na may kakayahang magsagawa ng deep sea data collection at mapping. Namataan din ang mga tauhan nito na lumapag at nagsagawa ng aktibidad sa Pag-asa K2 at K3. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na may escort pang 2 Chinese Coast Guard vessel ang naturang barko na nag-deploy ng mga inflatable boats para mag-assist sa naturang research vessel. Dahil dito, nag-deploy ang PCG ng aircraft upang idokumento at paalisin ang barko.
19: Nakita natin na yung Chinese research vessel, when the aircraft arrived in Pag-asa,
13: it was still conducting its own illegal marine scientific research, and then eventually it left.
18: Bukod sa research vessel, nakita rin sa patrolya ng PCG ang 20 Chinese Maritime Militia vessels sa paligid ng Pag-asa K3 at 4. Patuloy namang naka-alerto ang PCG at magpapatrolya upang protektahan ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan.
13: We'll never get tired in deploying our assets, may it be aircraft or Coast Guard vessel, to challenge, to drive away this illegal MSR that doesn't have the consent and permission from our government.
18: Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang umuugong na panibagong kudeta o pagpapalit ng liderato bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Yan ang ulit ni RR Tubise Live. RR.
20: Ayos tuloy ang liderato ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Yan ang sigurado ngayong araw matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng mga kaso ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Cayetano na kung may senador na nais magtulak ng pagbabago sa liderato ng Senado, ito ang bibigyang prioridad. Pero bago umano ang araw na ito,
21: there were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot.
20: Bago ang pag-convene ng Senado, nagsagawa ng pulong ang minority bloc sa opisina ni Senate Minority Leader Tito Soto. Kabilang dito ang mga senador na sina Juan Miguel Zubiri, Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian at Lito Lapid. Pero matapos ang sesyon, walang naging botohan o formal na paggalaw para palitan ang liderato. Nagpahayag rin ang manifestation sina Zubiri at si Lapid na mapabilang sa minority. Samantala, nananatili rin nakabinbin ang ilang usapin sa Senado kabilang ang suspension order laban kay Senate Sergeant at Arms Mau Alplasca. Sa gitna ng mga panawagan na siya ay magbitiw, nanindigan si Cayetano na kung papalitan man siya bilang Senate President, hindi umano matitibag ang Senado.
21: The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy.
20: Dagdag pa niya, kung may dapat umanong magbitiw sa pwesto, ito anya ang mga pumasok sa Senado at nagpaputok, hindi siya. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok siya sa mga nangyari sa Senado noong isang linggo. Pero ang kanyang komento kaugnay ng pagpapalit ng liderato sa Senado,
22: I guess we'll just have to wait and see.
20: Samantala, matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, agad na nagtipon ang mga senador para talakayin ang committee chairmanship. Ayos, ulitin lang natin, no, sa pagtatapos ng sesyon kanina, nananatiling si Cayetano pa rin ang Senate President ng Senado. Samantala, 13 ang miyembro, nananatiling miyembro ng majority, 11 naman ang members ng minority. Balik sa inyo.
8: Maraming salamat, RR Tubise.
0: Sa iba pang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dison ang pagsasaayos ng flood control project sa Parañaque City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
23: Matapos sa mga pag-ulan itong mga nakaraang araw, naramdaman na ng ilan nating mga kababayan ang pagbaha sa kani-kanilang mga lugar. Dito nasubok ang mga flood control project na patuloy inaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ngayong araw muling nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa pagsasaayos ng flood control project sa lungsod ng Parañaque. Sa kahabaan ng Dr. Arcadio A. Santos Avenue, matagal ng problema ang baha. Ang tricycle driver na si Johnson, mahigit 2 dekada nang namamasada kung saan madalas bumabaha. Anya, nababawasan ang kanilang kita sa tuwing bumabaha sa kanilang lugar.
24: Mahirap po kasi di kami makapagbiyahe ng maayos kasi dito siya dumadaan mula entrance hanggang exit dito. Sa loob ng Manila Memorial Park, dito dumadaan yung mga motorista. Siyempre, hindi kami makasalubong. Nakakaroon ng disgrasya. Kaya napakalaking effect na nung baha na yan sa amin.
23: Inaabot din aniya ng kalahating araw ang pagbaba ng baha, lalo na kapag malakas ang pag-ulan. Naabutan din ni Teresita Abedanyo na binabaha ang kalsada kung saan sila nag-aayos ng mga basura. Kwento niya, inaabot ng bewang ang baha kaya nahihirapan silang mangolekta ng mga basura. Pero dahil naayos na ang drainage sa lugar,
25: so ngayon na 2023 wala na pong baha.
23: Malaking bahagi naman ng pagbaha ang Villanueva Creek sa loob ng Manila Memorial Park, kung saan hindi gumagalaw ang tubig dahil sa mga basurang nakabara. Kaugnay rito, parehong sitwasyon ang dinaranas ng mga residente sa Barangay Munuok dahil sa lagay ng Dungalo Creek. Ayon sa mga residente, inaabot ng lagpas tao ang baha kaya wala silang magawa kundi masanay na lang. Ayon naman kay Secretary Dizon, maliit ang budget ngayon para sa flood control project.
2: Pero hindi naman ibig sabihin nun na huwag na naman tayong gagawin, hindi pwede. No, kasi grabe yung hirap ng mga kababayan natin dito.
23: Dagdag pa ni Paranaque District 2 Congressman Brian Yamsuan, kailangan din ang pakikipagtulungan ng mga residente para tuluyang masugpo ang suliranin sa baha.
3: Disiplina sa tao, proyekto na tama, and at the same time, yung pagpapaalala lagi sa ating mga kababayan, yung mga dapat gawain. Pag wala nakatingin, wag na magtapon ng basura.
23: Samantala, matatanda ang mabilis na bumaha sa South Luzon Expressway o SLEX Bicutan nitong nakaraang Sabado. Ayon sa DPWH, kumpara noong nakaraang nasa isang oras ang tinatagal para ito'y humupa, ngayon ay nasa 30 minuto na lamang. Ganun pa man, agad namang nakipag-ugnayan ang ahensya sa San Miguel Corporation para magsagawa ng declogging sa lugar. Binigyan din naman ni Secretary Vince Dizon na nakatulong ang ilang flood control project na siyang nagpabilis ng paghupa ng baha.
2: Nitong nakaraang lang, umulan nitong nakaraang weekend, nakita na natin na kahit papano merong tayong nakikitang magandang nangyayari. So ang kailangan lang talaga, tuloy-tuloy lang yung gagawin natin.
23: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Base sa pinakahuling datos ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa mahigit 9,000 ang insidente ng sunog sa bansa. Mas mataas kumpara sa halos 7,000 noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, mas mataas ito ng 42% dahil na rin sa tindi ng init ng panahon. Sumipa ang bilang na ito dahil sa pagdami ng mga non-structural fire o grass at forest fires sa mga probinsya sa labas ng Metro Manila. Gayunman, bumaba ng 17% ang sunog sa NCR, bagamat malalaking sunog naman ang tumama sa congested areas. Paalala ng BFP sa publiko, ipahinga ang appliances tulad ng electric fan at aircon na babad sa paggamit ngayon ng tag-init para maiwasan ng overheating. Ipinakausap din ang ahensya na unahing tumawag agad sa 911 at report ang mga insidente na sunog.
2: Iwasan natin yung pag-live coverage agad o pag-video, pag-live feed habang may sunog at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad pero sa pamamagitan lamang ng pag-live video. So tumawag muna po bago mag-record na yan.
8: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng AFP. Ito ay para kay Edmundo Peralta bilang Lieutenant General ng Armed Forces of the Philippines. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan o formal na magsumite ng reklamo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
0: Samantala, kinagalak ng Commission on Elections ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na hindi mandatory ang manual counting ng mga boto sa precinct level ngayon darating na eleksyon. Tiwala ang ahensya sa modernisasyon ng automated elections dahil mas mapapabilis nito ang sistema ng halalan. Samantala, tapos na ang huling araw ng pagpaparehistro para sa darating na eleksyon. Umaasa ang COMELEC na magiging maayos ang eleksyon sa tulong ng mga makabagong teknolohiya na user-friendly.
4: Balansi po ito ng COMELEC yung pong ating teknolohiya na available and at the same time, madali maunawaan, madali magamit, mas madali maging pamilyar ang ating kababayan. Nang sa gayon po, pag pinagsama ang lahat nito, magiging epektibo yung ating automated elections dahil magiging epektibo lamang po ang lahat na yan kahit gaano pa ka-high-tech kung ito ay maunawaan at higit sa lahat, aangkinin ng ating kababayan yung halalan.
8: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Card o PRCID sa 5 taon mula sa dating 3 taon. Ayon kay Professional Regulation Commission Assistant Commissioner Lord Luis Valera, Walang malaking pagbabago sa kasalukuyang sistema dahil mananatiling online at digitized ang buong proseso ng aplikasyon at pagbabayad. Kasabay nito, inanunsyo ng ahensya ang bagong disenyo ng PRCID na mas matibay at hindi madaling mabura o kumupas.
1: Nas natin, oo, pinadali, lalo naming pinadali ang proseso, lalo naming ginawa na mas convenient sa ating mga professionals, dahil kung dati kailangan nyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon every 5 years na lang.
0: Samantala, namataan ng Philippine Eagle na si Lakpue, humigit kumulang 3 kilometro mula sa Mahagnao Eco Lodge sa Leyte. Sa isarigawang media documentation, kasama sa nasabing Eagle Monitoring, ang mga kawani ng Philippine Eagle Foundation at Forest Guards. Setyembre noong nakarang taon nang i-release si Lakpue sa Cagbana. Ito ang ikalimang Philippine Eagle na nirelease sa Borawen, Leyte, bilang bahagi na nagpapatuloy na akbang ng Philippine Eagle Foundation na mag-repopulate ang nasabing endangered species sa nasabing probinsya matapos ang hagupit ng Typhoon Haiyan noong 2013.
8: Lumagda ang Department of Environment and Natural Resources at ang inyong People's Television Network sa isang kasunduan para sa formal na paglilipat ng pag-aari ng lupain na kinatatayuan ng PTV mula sa DENR. Dito ay nilagdaan ni PTNI General Manager Maria Lourdes Chua Fagar ang nasabing MOA kung saan magiging pag-aari na ng network ang nasa 4,346 square meters ng lupain na kinatatayuan ng network. Paghahatian naman ng PTNI at Philippine Information Agency ang right-of-way na may lawak na 2,208 square meters. Bukod pa sa PTV, nakatakda rin magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DNR sa iba pang mga ahensya. Inarotang 1992, nasa malipat ng malipat ang inyong pambansang telebisyon sa kasalukuyang lokasyon nito sa Visayas Avenue mula sa Sergeant Esguerra Avenue sa Quezon City, kung saan nagsilbing tahanan ng inyong PTV ang ABS-CBN compound mula noong dekada 70 nang maitatag ito noong bilang Government Television o GTV4. Aktres na si Sue Ramirez bukas sa ideya ng pagkakaroon ng anak sa kasintang si Dominic Roque. Samantala, nakasama ni Jessica Sanchez ang ilang sikat na music icons sa bansa sa live concert ito kamakailan. Narito ang ulat.
5: Nagbalik si Jessica Sanchez sa Big Dome sa Quezon City para sa Jessica Sanchez Live in Manila. Pinasasalamatan niya rito ang kanyang mga tagahangang Pilipino na tinawag niyang ilan sa kanyang pinakamalalaking taga-suporta. Kasama ni Sanchez sa entablado ang ilan sa mga pinakamalaking icon ng OPM, kabilang ang Concert King na si Martin Rivera, Asia Songbird Regine Velasquez at Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Nag-duet din si Sanchez kasamang bagong henerasyon ng mga Pinoy talents tulad nina James Reid, Morissette at Darren. Ang kanyang special guest naman ay ang kanyang 6-month-old baby girl na dinala niya sa entablado at inawitan niya ng 2 lines, isang kantang isinulat niya para sa kanya. Inamin ng aktres na si Sue Ramirez na bukas siyang magkaroon ng mga anak with boyfriend Dominic Roque. At naniniwala rin siyang magiging mabuting ama si Dominic. Sinabi niya ito sa isang press conference sa Quezon City nitong Sabado. Sinabi niya na lahat ng traits ng pagiging ama ay na kay Dominic. Mahal na mahal din ito ang mga pamangkin. Anya si Dominic ay napakabuti, napakabait, napaka-family-oriented at God-fearing. Hindi daw niya in-expect na halos ganitong edad ay makakahanap pa siya ng sobrang bait. Abala naman si Sue sa pagpo-promote ng kanyang upcoming film na Project Baby na idinirect ni Eric Kizon. Kasama niya rito si Matt Lozano, Ara San Agustin, Yasser Marta, Alex Calleja, Kim Santan, Christian T, Charuta Dre Arias, Jonathan Perez, Jazil Salinas at Alice Dixon. Abangan mo di bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
6: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas,
7: Radyo Boom!
6: Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
6: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
25: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
26: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
27: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
28: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
28: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
29: 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
30: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
6: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
31: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan
12: ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
13: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on Monday, 18th of May, 2026. Ito pamuli ang iyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hatid namin sa inyo ang iba't ibang mga talakayan, issues, syempre balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At kumusta naman dahil diba, ilang buwan na tayo ay parang natutusta sa init. Pero ngayon daw yung isa sa pinakamainit na naramdaman natin. Eh, nung weekends, grabe naman yung pag-ulan. Diba, nakita nyo? Natuyo na ata yung mga ilang mga basura sa Imbornal. Yan na naman yung problema, diba? Diba? Kasi diba, nung umuulan, hindi natin tatanggalin yung wala man na tumatanggal ng mga alam mo yung mga kalat sa mga imbornal, di ba? Kasi yun yung dapat eh, yun yung kumbaga yun yung dapat eh, I mean in preparation for the coming rain, kasi May na eh, May, o di ba? In a few days time, in a few weeks time, iuulan.

umabot sa gutter yung pagbabaha, no? So pero ito yung mga ika nga masasabi natin na panahon na naman na marami na namang uubo, sipon, 'di ba? Kasi mag-aano na hindi naman climate change, no? O ibang usapan naman 'yon kasi change na tayo ng weather. Kaya iwasan, no? Iwasan yung maambunan o kaya makatabi, di ba? It's more useful having the face mask if you are going outside, no, o commuting, di ba? Kasi ngayon talagang alam mo yun, konti lang na tabi o kaya connection, di ba? Lalo na yung ano, pero ano ah, ano yun, it's hindi naman siya global crisis, but yung nangyari daw sa may kalimutan ko the other day, kasi talaga natutuwa kanina, mula pa kaninang umaga, actually mula pa kahapon doon sa BARM, no? Nakakalungkot lang dahil di umano ay pinapababa ni Interim Chief Minister, well, nakita naman yung sulat eh, no? Si Minister Muhagir Iqbal sa kanyang panunungkulang bilang minister ng MBHTE. Ito yung Ministry of Basic, Higher and Technical Education, no? Na kung saan pabunsod nito noong COA audit, no? Na may 2.6 billion di umano na hindi maayos na pagkadispalko ng pondo ng MBHTE. So yun yung ugat ng issue na kaya naman ni-request ni Interim Chief Minister para daw magbigay daan sa investigation, parang sort of inhibit, no, doon sa kanyang tanggapan. Pero ika nga ni sagot naman ni Muhagir Iqbal, Minister Muhagir Iqbal, ay mananatili siya at pagseserbisyo bilang minister ng MBHTE at tatalima, no, sa anumang imbestigasyon na gagawin ng COA patungkol dito. Kumbaga mas makakatulong kung siya ay nasa office o kaya ay nakaupo pa rin, no, doon sa kanyang katungkulan. O yeah, mamaya may balita sa atin si Ms. Dandy with regards to that. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi since yesterday pa lumabas na yan, no? Maugong na lumabas yan in some Bangsamoro area sa Cotabato, Maguindanao area, yung balitang ito na kung saan ay nag-viral in almost every areas of news media outlet ng Cotabato, ng Maguindanao, ng BARMM. At noong narinig ng mga tao na talagang meron nga at hindi fake news, no, ay pumunta agad kinabukasan yung mga supporter ni Minister Muhagir Iqbal. So, ika nga kanina sa pahayag ni Chief Minister Makakuwa, ay deem resign di umano si Minister Iqbal sa kanyang posisyon. So kay Minister Iqbal, ang sabi niya ay hindi daw siya mag-re-resign, no? Hindi niya iiwan yung kanyang pwesto, lalo pat sa mga panahon na mas kailangan siya. So, kumbaga, he wants to face yung binibintang sa kanya rather than keeping him out of his office. Mas iga nga, mas gusto niya. No, okay, sige, harapin ko to, point on, no? No, kumbaga, harap-harapan na i-discuss na ito. Pero alam nyo kanina, no, meron naman daw naging matagumpay, no, na pag-uusap between the Chief Minister at si Minister Iqbal na kung saan maganda naman daw yung resulta, no?
maganda yung resulta dahil ika nga eh ayon kay Minister

0: Sir Iqbal, they are brothers and they can talk freely as brothers. So yun yung ikagandahan. Pero marami sa ating mga kababayan, lalo pat yung mga supporters ng Moro Islamic Liberation Front, ang talagang sumama yung loob dahil nga sa nakikita nilang mga bangayan na ito. Ang sabi na lang naman ng ilang kampo, ang sabi nila, gusto nila, no, di umano, tanggalin si Minister Iqbal sa kanyang posisyon dahil napakalaki ng impluensya niya sa mga guro that will serve this coming election. So yun daw, kumbaga political, no, political daw, and they question the timing of this resignation, no, na pinapaalis si Minister Iqbal. So yung pinaka huli na detalye mamaya, kumuha pa tayo nila ba pa mga detalye mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. So syempre, alamin pa natin, no, kumbaga the news, no, the issue on this is always surfacing, laging merong may development. So let's see kung ano ang magiging pinakahuli, if maaalis nga ba siya sa pwesto. Pero igangan ni Mohagir Iqbal ay he will exhaust all means bago, if ever, ay mag-resign siya. Samantala, ito po ang mga headlines na pakaabangan natin dito sa ating programa.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito, unang-una nga sa ating balita, MBHTE Minister Mohagir Iqbal pinagbibitiw sa pwesto. Iqbal tumangging magbitiw, pamunuan ng BOARM, iginiit ang resignation ng opisyal. Ilang komite sa Senado nagkaroon na ng bagong chairpersons. Filipino pop group na Bini, opisyal ng pinarangalan ng Kamara matapos ang makasaysayang Coachella performance. DSWD nakapagbigay ng tulong sa mahigit 4,000 repatriated at stranded OFWs. LTFRB nag-upload ng 141,000 PUV units para sa fuel subsidy. Pamunuan ng OPAPRU umaapila at hinimo ang mga residente ng BARMM na manatiling kalmado at magkaisa para sa mapayapang BARM Parliamentary Elections 2026. COMELEC humingi ng paumanhin sa mga hindi nakaabot ngayong last day pa lang ngayon, last day of voter registration. Pero ito ay para sa 2028 election. Sa pagpaparehistro, bubuksan ulit sa susunod na taon para sa 2028 elections. Pangasinan Police Provincial Office nananawagan sa publiko na agarang iulat ang kaso ng child abuse matapos ang brutal na pagkamatay ng tatlong gulang na sa Pangasinan. Higit sa 526 na milyong halaga ng mga puslit na sigarilyo na sabat ng mga tropa ng Philippine Navy sa ikinasang Maritime Interdiction Operations. Shellfish at alamang sa Bulinaw at Anda, positibo pa rin sa red tide toxins. Paglilinis sa loob ng organisasyon, disiplina at integridad, mariing isinusulong ng Provincial Director ng Zamboanga Sibugay, PNP.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po ang mga headlines ng ating mga balita. Pakabangan po ang detalye sa ating pagbabalik. 7:15 in the evening on a Monday. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico
4: 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM,
4: Capital 104.3,
2: the AM and FM collab sa Capital Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:28 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao on a Monday. Ingat-ingat po tayo sa ating paglabas. So, dala na tayo ng payong kahit na gabi dahil minsan umuulan-ulan. Face mask para at least sure tayo, okay tayo. Anyways, sa tuloy-tuloy sa atin, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
10: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito, mainit-init na balita ito at saka ito yung sinusundan talaga ng ating mga kababayan. MBHD Minister Mohagir Iqbal, pinagbibitiw sa pwesto. Iqbal, tumangging magbitiw pamunuan ng BARMM, iginiit ang resignation ng opisyal. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin yung Ms. Dandy Macarambon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mords Princess, Mayo Aonsa 2026, pinagbibitiw ni BARMM Chief Minister Abdulrauf Makakuwa si Minister of Basic, Higher and Technical Education Mohagir Iqbal sa pamamagitan ng formal at opisyal na komunikasyon bunga umano ng questionableng mahigit 2.2 billion pesos na transaksyon, partikular mga procurement transaction batay sa ulat ng Commission on Audit o COA. Mayo 16, 2026, opisyal na sinagot na Iqbal ang atas na tumangging magbitiw sa pwesto dahil anya ang findings ng COA ay preliminary o panimula pa lang at wala pa namang isinasampang kasong kriminal o administratibo laban sa kanya. Ani Iqbal, kung siya ay magbibitiw sa kalagitnaan o habang isinasagawa ang audit ay nangangahulugang pag-amin ng pagkakamali. Giit niya, anumang kalalabasan ng proseso alinsunod sa umiiral na batas, siya ay tatalima sa pinahal na desisyon pamunuan ng BARMM. Samantala, nanindigan pa rin si Chief Minister Makakuwa sa resignation ni Iqbal. Binigyan ng palugit hanggang sa araw na ito, Mayo 18, at kapag iginiit pa rin ang pagpapanatili sa pwesto, ay ituturing na deemed resign bilang Minister ng MBHTE si Iqbal. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, paglilinis sa loob ng organisasyon, disiplina at integridad, mariing isinusulong ng Provincial Director ng Zamboanga Sibugay, PNP. Para sa detalye ng balita niyan, alamin natin live na live kay Leslie Cubol.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Leslie.
13: Yes sir, maring itinutulak ng Provincial o Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police sa Provincial Office ang paglilinis sa loob ng organisasyon, disiplina at integridad ng mga pulis sa lalawigan ng Zamboanga Sibugay. Ito ang binigyan din ni Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP, sa kasagsagan ng traditional Monday flag raising ceremony kaninang umaga. Kanyang idiniin ang kahalagahan ng integridad, disiplina at tiwala ng publiko sa pagpapatibay ng profesionalismo at kredibilidad ng kapulisan sa lalawigan. Sa kanyang mensahe, pinalalahanan ni Colonel De Sugo ang kapulisan na kaakibat sa pagsusuot ng uniforme ang responsibilidad ng pagtatanggol sa imahin at integridad ng PNP. Kanyang iginiit ang mahigpit na kampanya sa panloob na disiplina at sinabi na ang maling pag-uugali at pag-abuso ay walang kwang sa hanay ng kapulisan. Kinilala rin ni De Sugo ang dedikasyon ng kanyang mga tauhan na patuloy na nagsisilbi na may karangalan na kanyang tinatawag na silent grind, ang araw-araw na commitment ng mga opisyal sa opisina, sa checkpoint at sa patrol operation na nagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan sa probinsya. Tinimok din niya ang kanya mga tauhan na mananatiling disiplinado, professional at mahabagin sa pagtupad ng kanilang tungkulin at idiniin na ang presensya ng pulisya ay magdudulot ng kapayapaan at kaliwan sa taong bayan at pananagutin ang mga nagkasala sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, dako naman tayo dito sa Metro Reports, LTFRB, nag-upload ng 141,000 PUV units para sa fuel subsidy. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ray.
16: Nasa mahigit 141,000 units ng jeepney at UV Express na ang na-upload ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para makinabang sa 10 piso kada litrong fuel discount subsidy program ng pamahalaan. Ayon kay LTPRB Chairman Bigor Mendoza II, kabilang dito ang mga kwalipikadong pampasayrong sasakyan mula sa lahat ng rehiyon sa bansa. Mula sa halos 50 gasolinahan sa Metro Manila, lumawak na rin sa mahigit 4,000 participating gas stations sa buong bansa ang programa. Sa ngayon, mahigit 13.3 milyong piso na ang naibayad ng pambansang pamahalaan mula nang simulan ang programa. Sinabi ni Mendoza na layunin itong makatulong hindi lamang sa mga driver at operator kundi maging sa mga commuters sa gitna ng patuloy na pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Mula Metro, dumako naman tayo sa Tayug kung saan Pangasinan Police Provincial Office na nanawagan sa publiko na agarang iulat ang kaso ng child abuse matapos ang brutal na pagkamatay ng 3 taong gulang sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
17: Nanawagan ng Pangasinan Police Provincial Office sa publiko na agad iulat ang anumang senyales ng pang-aabuso, pagpapabaya o karahasan laban sa mga bata upang maiwasan ng anumang trahedya. Kasunod dito ng brutal na pagkamatay ng isang 3-anyos na batang lalaki sa Pozorubyo. Ayon sa PNP, mahalaga maagap na pag-uulat at agarang intervensyon ng otoridad, barangay at social welfare offices upang maprotektahan ng kabataan. Bukas ang Child Protection Desk upang tumanggap na reklamo at magbigay ng tulong sa mga biktima at pamilya. Kasabay nito, tiniyak ng PPO na pananagutin sa ilalim ng batas ang suspect. Lumilitaw sa investigasyon ang tinuturong responsable mismo ng lolo ng biktima. Nasa kustodiya na ng otoridad ang suspect at inihahanda na ang kasong parricide. Ayon kay Police Master Sergeant Norman Aspiras, duty investigator ng PNP Pozorubyo, sanhi ng pagkamatay ng bata ang traumatic brain injury at multiple physical injuries. Lubos namang ikinalungkot ng kapulisan ng insidente at nagpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya na inilarawan ng bata bilang masayahin at mapagmahal. Giit ni Police Lieutenant Colonel Marceliano De Samito Jr. OIC ng PPO, ang insidente ay paalala na anumang uri ng pang-aabuso laban sa bata ay hindi dapat kinukonsente kahit sino pang sangkot. Aniya, ang pagprotekta sa mga bata hindi lamang tungkulin ng otoridad, kundi isang pinagsasaluhang pananagutan ng pamilya, komunidad at bawat miyembro ng lipunan. Tinitiyak ng PPO ang mahigpit na patas na pagpapatupad ng batas upang makamit ang justisya para sa biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Ayan, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, gaya nga po ng pagtutok natin ha, sa mga pinakuling kaganapan sa BRMM, eh talagang just want to to show or to share the sentiments of some of our mga kababayan dyan sa Bangsamoro. No? Ika nga, yung sabi nila, these are people who shared yung decades long, almost 5 decades of a revolutionary group. In a revolutionary group. No? Ganun yung samahan nila, ganun yung pagkakaisa nila, and all of a sudden, because of the BRMM, politika, iyon daw ang naging rason kaya sila nagkahiwa-hiwalay. But I know, hindi naman ata ganun, no? There's some, ika nga, procedures that we have to follow. Now they are under the governance of the Philippine government. Oh, kasi dati as revolutionary leaders, 'di ba? Sila lang. Pero iga nga ni makakuha, no? Ay mananatili siyang miyembro ng MILF. Samantala, it's now 7:30 in the evening. Ihatid muna namin sa inyo ang azan para sa Asia Prayer at lang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas, una sa lahat dito sa Metro at Mega Manila 738 AM. Siyempre pa sa social media, naka-live po tayo sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, over 1 million. Ayan na po ang ating Facebook page. At syempre 1.7. Uy, grabe, 1.7 na pala. Last time I checked, 1.6. But ako 1.7 million. At syempre pa, tayo po yung napapakinggan sa Free TV by joint cooperation ng PTV at ng RP1 sa TV Plus, Channel 3 at Affordabox, Channels 45 to 49.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Okay, pag uusapan natin ngayon, doon tayo sa island provinces naman tayo, kung saan ay naglabas ng statement of support tinggil sa kahilingan na magtalaga ng PNP lawyer sa area ng Basilan Province, or PNP legal officer rather sa Basilan, at update na din sa BTA parliamentary public hearing sa Lamitan. Kaya naman, kasama natin sa linya natin sa via Zoom ang ating Provincial Director ng Bangsamoro Human Rights Commission, Basilan Provincial Office, si Attorney Alman Najar Namla, ang ating Provincial Director. Magandang gabi. Assalamu alaikum
4: po, Sir Nords Maguindanao.
3: Happy to be here. Siya, ikaw, ito yung ano, yung napanood ko yung ano nila, guesting nila sa sa ngayon, basta yun sa kabilang station, game show.
1: Station.
3: Oh, yun, sa game show,
1: sa
3: di
1: game
3: ba?
1: Sa game show na lang.
3: Ah, sa game show na lang. Oh, marami mga kabang sa Moro natin ang ano. At saka sukuin na natin si ano, si attorney Namla. Anyway, di usaping, hindi tayo pero hindi natin pag-uusapan yung game show, ah.
1: Yes.
3: Pag-uusapan natin yung itong paglalabas sa statement sa supporting Gil nga sa PNP legal officer or magkaroon ng magtalaga ng PNP legal officer. How is it different? Meron bang ganyan sa iba pang PNP offices o kaya detachment o kaya areas na kung saan sa PNP legal office sa Basilan or PNP station lang ang wala, o this is unique na ito yung hinihiling nyo na magkaroon na parang wala naman sa iba?
4: From what I know, it's the only mga regional offices lang na yung mga Pro-9, Pro-Barm.
3: Ah, I see.
4: Talaga,
3: okay.
4: Talagang abogado na in charge. No?
3: Oo.
4: Yes.
3: Is it because dahil nasa island province tayo?
4: Siguro.
3: One of the reasons.
4: Medyo, one of the reasons. We can cite that as one of the reasons. And medyo wala pa sigurong nag-a-apply or what, wala pang nadedestino dito sa Basilan.
3: So when you say a PNP legal officer, he should be knowledgeable, 4 years course, o kaya lawyer, o kaya ano, at least finish some 2 years course with regards to legal parlance?
4: We mean yung talagang abogado.
3: Abogado po. Talaga? Abogado, oh, wow. Mahirap ba hanapin yung gano'n na PNP lawyer?
4: From what I know, sir, no, kasi may nagla-lateral entry.
3: Ah, lateral entry.
4: Abogado, di ba? Diretso ang rango, kapitan agad yan, eh, pagpasok nila. In a few years, they get promoted to lieutenant colonel, to a higher position, so to a higher rank. So, medyo bihira lang, no? But I have a colleague once who entered, no, pumasok siya sa PNP as kapitan agad siya after passing
3: career track. Oo nga, no? Oo, okay, parang sa reservist din pala, no? If you are a reserve, yes. Captain na ba? Pag lawyer ka, papasok ka, captain na?
4: Oh, captain na agad. So, okay. Medyo okay din yung mga benefits and yung prestige, no, when you get into the national.
3: Oo, tama, no? So, pinag-uusapan natin ito dahil because of the absence of having a PNP legal officer in Basilan?
4: Yes, yun nga, Sir Nerds, no, there is wala tayong lawyer dito, and of course through the initiative of the honorable board member Faigdar Jaafar, and of course under the leadership of our vice governor Jim Hataman, no, inaproban nila tong resolution because this will really bolster the operations, no, yung operations ng ating police force, no. So for us, this is a welcome development, and alam niyo naman po, no, when and pag may abogado that can really support the operation of the PNP, especially kung meron silang mga, if they, most of the PNP gusto talaga nilang gawin the correct way, the legal way.
3: Yun, okay. So
4: maganda na may makukonsulta sila.
3: Oh, binasa ko yung ano, yung statement, no?
4: Yes.
3: Ng Bangsamoro Human Rights Commission, and so as yung yun yung Bangsamoro Human Rights Commission. So are we looking at some cases na kaya ito kailangan na nangyari sa Basilan? Are there pending concerns, o kaya medyo tumataas na mga, I mean, there's a reason why ito ay hiniling, o kaya umabot sa pagkakagawa ng provincial resolution, dahil nga, are there cases?
4: Due to the background kasi ito ni...
3: Oh, give us a background. Oh.
4: Yung background po ni Attorney Faigdar Jaafar, board member Faigdar Jaafar, is prior to his stint as a lawyer and a litigation lawyer and as legislator, eh, nasa PNP po siya. So parang may nakita po ata siyang gap na medyo matagal na walang abogado po sa sa PNP Provincial Police Office ng ating sa Provincial Police Office ng Basilan. And of course, he sees the value of having a competent na legal advice at the point of a decision, no, ng mga ating mga kapulisan, and that will be an additional layer of protection for our constituents dito po sa Basilan, and syempre for the safety of members of the community na din.
3: Mm-mm. So far, ilan yung population ngayon ng Basilan, if I'm not mistaken? Nasa
4: around,
3: almost a million.
4: Ano lang, 400,000.
3: Ah, 400 pala. Sa Basilan pala. Sa Basilan pala pinag-usapan. Sulu ata yun, yung parang the last
4: time yung check. Sulu yung 1 million.
3: Almost. Or if not, no, sa labas. No. So, meaning, for the whole province, isang PNP legal officer.
4: Yes. Tama ba? At least isa.
3: At least isa. So, yes. You've seen, yun nga, and you're supportive of that, being a practicing lawyer, dahil nga doon sa pangangailangan natin. Most cases, nasa Basilan ka ba ngayon? Or,
4: yes, nasa okay. Basilan.
3: So, most cases that you are experiencing o kaya inakikita mo, pupunta sa yung mga kababayan natin dyan sa Basilan, ano ang kaso na nire-refer nila sa'yo?
4: Well, the usual lang naman. I'm saying the usual kasi may mga unintended collateral damage. Siyempre, may magko-complain pa din. No? Meron pa rin mga situations na hindi kagustuhan ng ating mga members of the ng ating mga state agents. No, I'm not singling out the PNP.
3: Mm-hmm.
4: It could be the PIDEA, the CIDG,
3: I see. Okay.
4: The NBI, the Army. So marami po tayong, we handle all cases, no, of alleged human rights violations from various agents of authority. So marami, various cases, it can be unlawful arrest, it can be overstaying, no, arbitrary detention, yung mga ganun pong kaso yung mga hinahawakan natin as a commission. I'm not just speaking just for Basilan, but overall po sa region natin.
3: Yes.
4: May mga ganun pa ring mga kaso. And not just related to military operations, mayroon ding mga Bausi cases, mayroon din tayong mga rape cases, etc.
3: All related to human rights violation.
4: Yes, gender-based violence, hinahawakan din natin 'yan as we are the gender ombud of the regions. Isa po 'yan sa mandato natin.
3: Mm-mm. Pero it doesn't mean na magulo ang Basilan. It doesn't mean although may mga cases na ganito. I mean, it's normal naman to any place, no? Kaya nga, I mean, for me, sa nakikita ko, baka siguro kaya ito pa yung kailangan na ganito ay para ma-secure na din, no? I mean, it's a preemptive initiative.
4: Yes po yun. Isa din yun, so to make sure na ating mga kapulisan, no, may knowledge sila about the actions that they should be taken. And we know they have trainings,
3: okay.
4: So may mga trainings naman sila and all, no, and this will bolster their knowledge.
3: So it's not only pala, no, it's not only the stakeholders, but so as the police force.
4: Yes, sa police force. When it comes to decision making, operational decisions nila, di ba? Them having a legal officer will really help them. And of course, kung may mga legal queries sila or legal concerns, meron silang malalapitan na legal officer.
3: So far, where are we right now after that resolution was signed by the Sangguniang and so was the governor?
4: It was just recently approved by the Sangguniang Panlalawigan. So, isa yun. So, we did ipapadala pa lang to kay General Jose Melencion Artates and to Brigadier General Christopher Abesha, no, for their consideration. This is resolution lang ito. Siya sinuportahan po natin because as a human rights practitioner, gusto po natin na mayroong kaukulang kaalaman ng ating mga kapulisan sa kanilang mga sa paggawa ng kanilang mga tungkulin bilang pulis.
3: Kaya malay natin ma-replicate to into other island provinces and so was in the mainland.
4: I hope sana may ano lahat legal officer no who can really you know hindi na natin kailangan may mag-explain talaga sa kanila no, yung no, clearly no in succinctly no yung mga operational decisions gagawin nila sa pang-araw-araw and of course kami saludo kami sa ating mga kapulisan no we are partners no in fulfilling the human rights of our people kasi yun po malaki pong ang tungkulin nila is protektahan at siguraduhin ligtas ang ating at ang ating bayan and we commend it for that.
3: Okay.
4: We commend them for that.
3: Oo. On a different note, update lang tayo sa BTA Parliament public hearing sa Lamitan. Ano po ang meron at bakit ito sinagawa at ilan ang kalahok?
4: Just a few days ago, nagka-consultation po ang ating Bangsamoro Transition Authority, specifically the Committee on Bangsamoro Justice System, no, headed by its chairperson, MP Attorney Suharto. Nag-consultation po sila. So isa po to sa mga ginagawa ng ating parliament is naglilibot-libot sila. Tinatanong po talaga ang ating mga ang mga mamamayan patungkol sa mga batas na ipinapasa nila. So may tatlo po silang batas na sinalang no para madinig no yung mga gustong sabihin ng ating mga mamamayan, mga mamamayang Bangsamoro sa Basilan. So tatlo 'yun eh. Yung first one is yung Human Rights Defenders Protection Act no. Layunin po noon bigyan ng iba yung protection no, palawigin yung protection na binibigay sa mga human rights advocates natin. So syempre andun tayo to support specifically that law no kasi alam naman natin human rights defenders need also protection no. Hindi pwede tapang lang no. So this law will provide them with another layer of protection no, sa paggawa nila ng kanilang trabaho bilang mga human rights defenders. So na pag-usapan din yung BTA Bill 159 yung PASAD no, which is another which is a system para ma-address yung mga disputes natin kasi we want to maintain peace, we want to make sure that there is access to justice sa ating region no. So maganda pong mungkahi ito na magkaroon ng PASAD or alternative system in addressing disputes. So mag-ano po ito, it will contemplate our katarungang pambarangay, our courts no, so hindi po sila magkahalo-halo, but this will hopefully in the future no, will really help us resolve disputes bago pa dumating sa korte.
3: Tama.
4: And then yung panghuli po, Sir Nords, if you'll allow me, yung tatag ng isang Bangsamoro Sharia Judicial and Legal Academy. So mayroon po kasing nakita gap. Maganda po
3: maganda
4: talaga.
3: Yan.
4: May
3: maganda,
4: nakita
3: maganda
4: po kasing gap ang ating butihing Member of Parliament, Attorney Liza Alamia. Na kasi po
3: nandun din ba siya?
4: Unfortunately, wala po.
3: Ah,
4: no,
3: wala. Okay.
4: Yung chairperson lang po ng ating komite. Maganda po yung layunin ng batas na ipinanukala po niya, which is layunin po yung gumawa ng isang academy para sa ating mga Sharia courts, Sharia court judges, pati na rin para sa ating mga Sharia law counselors. Kasi po napansin po natin sa national meron tayong Philippine Judges Academy. So why not gumawa tayo? Yes po, tinitrain po doon.
3: If I'm not mistaken, Sharia lawyer ka din, di ba?
4: Nandito po ako nakapag-take ng ating Sharia bar. Pero
3: okay.
4: No, hopefully in the future. But under the law, we are allowed to practice
3: yes.
4: ng mga Philippine bar passers. Pwede pa rin pong mag-practice ng Sharia. So yun po, napakagandang mga panukalang batas no na sinuportahan po natin nung isang araw po sa Lamitan City.
3: At ano ang sabi ng survey? Sabi ka na. Galing yun sa
4: halo.
3: galing yun sa pinamulan nyo. Talagang, in fairness, ha, nag-enjoy kayo dun sa ano, game show.
4: Nag-enjoy ha? Na
3: lang. It's a good opportunity also for our Bangsa Moro to be exposed, yes, on those kinds of ano. At yeah, mukhang mas tumaas ata yung inyong following. Si Attorney kasi isa ding podcaster. Tinan mo naman yung setup, yeah, ng ano yan.
4: Setup po. Para pareho tayo.
3: Oo. Kaya nga. Pero parang pang ano, pang dim yung area ng sayo. Ha? Talagang pang podcast.
4: So, nasira yung ilaw ko. So, hindi
3: ako makita. Okay. Anyways, bilang pang huli, ano na lang ang mensahe natin, PD, with regards para sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan ng tulong sa kanilang mga pinagdadaanan when it comes to human rights violation.
4: Okay po, mensahe ko po sa lahat ng mga taga-Basilan, taga-Bangsa Moro region po, dito po nakahanda ang Bangsa Moro Human Rights Commission para tumanggap po ng inyong mga reklamo, no, patungkol sa mga paglabag ng inyong mga karapatang pantao.
3: Ayan, i-follow nyo si Attorney Namla sa kanyang page, yes, di ba? Sige nga, Attorney, saan yung page mo? Nagbibigay ng advice eh. Nagbibigay ng advice si Attorney.
4: Yes po. Isa rin po akong advocate, no, for legal education. Gusto ko po na i-share natin yung anong konting alam natin patungkol sa batas. So, iniimbitahan ko po kayo na i-follow po ang ating page at Attorney Alman sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, kung saan man, sa Instagram, kung saan kayo merong account, andun po tayo. So,
3: pwede ba sa Usaping Puso daw?
4: Pwede din, pero hindi ako expert.
3: hindi ba expert? Ayan, maraming salamat our Provincial Director ng Bangsa Moro Human Rights Commission, yes, ng Basilan Provincial Office, si Attorney Alman Najjar Namla. PD, maraming salamat. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam. Thank you, Sir Nerds.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Si Attorney Namla, our Provincial Director ng Bangsa Moro Human Rights Commission mula sa Basilan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ilang komite ng Senado nagkaroon ng bagong chairpersons. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Report.
3: Niva.
6: Naitalaga na ang ilang chairpersons ng iba't ibang mga komite ng Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, kabilang sa mga napangalanan na sina Senadora Loren Legarda bilang chairperson ng Senate Committee on Culture and the Arts at Committee on Basic Education, kapalit ni Senador Bam Aquino, si Senadora Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, Committee on Sustainable Development Goals at Committee on Energy, si Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health, kapalit ni Senadora Rizon de Veros at Committee on Sports. Senador Joel Villanueva bilang chairman ng Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, kapalit ni Senadora Loren Legarda. Si Senador Jingo Estrada bilang chairman ng Senate Committee on National Defense and Securities, kapalit ni Legarda. At Committee on Games and Amusement, kapalit ni Senator Irwin Tunfo. At si Senador Robin Vanilla bilang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media at Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Sa mga susunod na araw ay inaasahang makukunan pa ang ibang committee chairmanships sa Senado. Sinabihan naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mag-coordinate ang mga bagong committee chairman sa mga pinalitan nilang committee chairperson kung may pending sponsorships ng mga panukalang batas sa kanilang mga komite. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Nympha. Samantala, Filipino pop group na Bini, opisyal ng pinarangalan ng kamera matapos ang makasaysayang para to Coachella performance. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Report.
3: Danny.
7: Formal na pinarangalan ng Kamara de Representantes ang Bini matapos gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Boje D. ang pagkilala sa 8 miyembro ng grupo kasama sina Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative Javier Miguel Ojavi Benitez matapos pagdibayi ng Kamara ang Resolution No. 1001. Sa naturang resolusyon, kinilala at binati ang Bini dahil sa kailang tagumpay sa pandaigdigang entablado at sa ambag nito sa pagpapalaganap ng kulturang OPM. Ayon sa Kamara, patunay ang tagumpay ng grupo na kaya makipagsabayan at magdagumpay ng mga Filipino artists sa international stage. Tinawag din ng Kamara ang Bini bilang Nations Girls Group at kinilala ang grupo sa pangunguna ng isang makabago at globally competitive na anyo ng OPM sa ilalim ng lumalawak na impluwensya ng P-pop. Binigyan din ng Kamara na ang paglahok sa Coachella ay simbolo ng global recognition, cultural influence at entry into international mainstream music industry. Dagdag pa rito, kinilala rin ang Bini sa pagdadala ng OPM sa libo-libong manonood ng personal at milyon-milyong viewers sa pamagitan ng live stream sa buong mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, DSWD nakapagbigay na ng tulong sa mahigit na 4,000 repatriated at stranded OFWs. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray!
8: Mahigit 7 milyong pisong ayuda na ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development sa higit 4,000 overseas Filipino workers na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, nasa 4,378 repatriated at stranded OFWs ang nabigyan ng iba't ibang assistance kabilang ang financial aid, psychosocial support, livelihood at medical assistance. Sinabi ni Dublao na tuloy-tuloy ang pagtulong ng gobyerno alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matiyak ang ligtas na pagbalik at reintegration ng mga OFW. Nakipag-ugnayan din ang DSWD sa DMW, DFA at OWA para sa mas mabilis na pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, pamunuan ng OPAPRU umaapela at hinimok ang mga residente ng sa BARM na manatiling kalmado at magkaisa para sa mapayapang BARM Parliamentary Elections 2026. Gikan Iliga, nagbabalik, Dandy Macarambon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dandy, umaapila at hinimok ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa ilalim ng liderato ni Secretary Melsinen Sarmiento sa mga leader, stakeholder at komunidad ng rehiyong Bangsamoro na manatiling kalmado, nakatutok at nagkakaisa sa hatian ng responsibilidad at commitment para sa kapayapaan ng rehiyon habang pinaghahandaan ng kauna-unahang BA RMM Parliamentary Elections sa Setyembre 14, 2026. Nanawagan at hiling ni Secretary Sarmiento na panatiliing masigla at buhay ang demokrasya. Para sa mga partido politikal, maglatag o ilatag lamang sa mga mamamayang buntante ang kanikanilang plataforma de gobyerno para sa rehiyon at bigyang kalayaan o kapangyarihan ang mga mamamayan ng Bangsamoro na piliin ang makabubuti sa rehiyong Bangsamoro. Sabay apila na ibigay ang kanilang buong suporta at kooperasyon sa mga batas at panuntunan ng Commission on Elections o COMELEC at Security Cluster, mga otoridad alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiyakin ang mapayapa, tapat at kapanipaniwalang halalan kung saan malayang makapipili ang mamamayan ng Bangsamoro ng kanilang mga lider. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ms. Dandy. Samantala, COMELEC humingi na paumanhin sa mga hindi nakaabot ngayong last day ng voter registration. Pagpaparehistro, bubuksan ulit sa susunod na taon para sa 2028 elections. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: DK, formal nang nagtapos ang voter registration ng Commission on Election ngayong Lunes ng hapon. Kaugnay nito, marami sa mga pumila para magparehistro ang nagreklamo matapos na hindi umabot sa cut-off kahit tanghali pa lang sila kanina. Ayon kay COMELEC spokesperson director John Rex Laujanco, napilitang magpatupad ng maagang cut-off ang ilang tanggapan dahil sa dami ng mga dumagsa ngayong last day. May ilan pa niyang opisina na umaga pa lamang ay naabot na ang maximum number at pumalo ng hanggang 2,000 ang pumila na doble mula sa kanilang inaasahan ngayong araw. Dahil dito, humingi ng paumanhin ang poll body sa mga hindi nakaabot at tuluyan ng hindi na na-accommodate na mga magpaparehistro. Halos 7 buwan din anila kanilang inalaan para sa pagpaparehistro na nagsimula noong October 20, 2025 at isinagawa mula Lunes hanggang Sabado. Sinabi pa ni Laujanco na magkakaroon ulit ng voter registration sa susunod na taon para naman sa 2028 national and local election. Sa pinakahuling datos hanggang nitong weekend, naitala ng halos 5.2 million ang aplikasyon sa kanilang nagpaproseso sa pinakamarami sa kasaysayan ng COMELEC. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat DK. Samantala, higit sa 526 na milyong halaga ng mga puslit at sigarilyo na sa bahat ng mga tropa ng Philippine Navy sa ikanasang Maritime Interdiction Operations. Mula sa Zamboanga, Sibugay, nagbabalik live na live, Lesti Cubol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lesti.
11: Higit sa 526 milyong pisong halaga na mga puslit at sigarilyo ang nasabat ng tropa ng Philippine Navy sa magkakahiwalay na Maritime Interdiction Operation sa Kanlurang, Mindanao. Ayon kay Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., komandante ng Western Mindanao Command, ang operasyon ay sinagawa sa loob lamang ng 48 oras kung saan umabot sa 3,916 master cases o kahon na mga smuggled cigarettes ang nakumpiska na mga elemento ng Task Force or Naval Task Force 61 o NDF 61. Anya noong Mayo 13 ng hapon, nasabat ng mga unit ng Navy ang 2,519 na kahon ng mga walang dokumentong Ford at Canon brand cigarettes na nagkakahalaga ng higit sa 317 million pesos mula sa MV Zaisay na naglalawig sa karagatan ng Basilan. Natimbog din na mga tropa ang kapitan ng bangka at ang 13 mga tripulante na pawang mga residente ng Maluso, Basilan. At noong Mayo ng hapon, naarang naman na mga elemento ng NTF 61 ang JTK Express na may kargang 1,400 na kahon ng Astro White, Astro Red at Fort White cigarettes sa karagatan ng Matanal Point sa Haji Muhammad Ajul, Basilan. Ang naturang mga sigarilyo ay nagkakalaga ng higit sa 2 milyong piso. Ito'y nagmula sa Tawi-Tawi at dadalhin sana sa Zamboanga o Pagadian City, Zamboanga del Sur. Hinuli rin ng mga tropa ang kapitan ng bangka at ang 7 tripulante. Ang mga kontrabando, ang 2 mga motorized watercraft at ang 21 mga individual ay dinala sa Naval Station Romulus Baldon sa Zamboanga City para sa safekeeping at dokumentasyon bago dinala sa Bureau of Customs para sa pagsasampa ng kaso at tamang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Ah, meron pa pala. Okay. Kala ko yun na yung last. Okay, DOST Region 9 pagtitibayin ang kolaborasyon katuwang ang Philippine Red Cross bilang suporta sa Green Livelihood Project sa Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bolanon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Justine.
12: Nakipagpulong ang Department of Science and Technology o DOST Regional Office 9 sa Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter upang talakayin ang mga posibleng kolaborasyon bilang suporta sa ipinatutupad na Green Livelihood Project sa lungsod. Layunin na nato ng proyekto na itaguyod ang inklusibo at sustainable na pag-unlad, palakasin ang hanay ng mga kababaihan at isulo ang green economy sa bansa sa pamagitan ng circular economy ng mga inisyatiba. Inihayag ng PRC Zamboanga City Chapter sa nasabing papupulong ang interes nitong makipag-ugnayan sa ahensya sa pagtukoy ng mga community livelihood and

0: Naglabas na Shellfish Bulletin No. 11 ng BFAR Region 1 nitong ika-16 ng Mayo 2026 kaugnay sa patuloy na banta ng red tide sa ilang baybayin bahagi ng Pangasinan. Ayon sa abiso na nanatiling positibo sa paralytic shellfish poison o red tide toxin, ang lahat ng uri ng shellfish at acetes species o alamang na nakukuha mula sa karagatang sakop ng Bulinaw at Anda, Pangasinan. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko na huwag munang kumain ng shellfish at alamang mula sa mga naturang lugar dahil hindi ito ligtas para sa pagkonsumo ng tao. Pinagbabawalan din ang pangunguha, pag-aani, pagbiyahe at pagbebenta ng shellfish at alamang mula sa apektadong mga lugar hanggang sa opisyal na alisin ng naturang babala. Samantala, nananatili namang ligtas kainin ng mga isda, pusita, alimango, hipon at iba pang laman dagat mula sa mga nabanggit na lugar basta't sariwa ang mga ito. Tinanggalan ng laman loob at hinugas ang mabuti gamit ang dumadaloy na tubig bago lutuin. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa panganib na dulot ng red tide toxins. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: At yan po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa at maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers na transmitter sa ito sa home studio. For tonight, nakasama natin si Engineer Orly, siyempre si Engineer Marvin, ang ating mga executive producers, si Miss Jamie at si Ma'am Isabel. Ayan. Okay, sa ngalan ni Princess Abiba, sarip pa o daka po niyo lingkod, Norge Maguindanao. O nga pala, yung pinaka-latest with regards on what is happening right now in BARM ay inutusan na ni Mohagir, or rather ni Interim Chief Minister makakuha si Mohagir Iqbal to vacate his position dahil ito na yung kanyang huling araw kung saan a transition will be held tomorrow in BARMM. 8:09 in the evening, ako po yung lingkod Norge Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:09, magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Mag 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas, Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung

0: yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Music and memories.
4: Memories.
6: Music and memories.
4: Light the corners of my...
6: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang...

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City.
4: Headlines.
3: Panibagong pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo magsisimulang ipatupad ngayong araw.
4: Headlines.
3: Department of Justice nirekomendang pagsasampar ang kasong plunder at graft laban kay Senator Jingo Estrada at mga dating public works officials.
4: Headlines.
3: Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court matapos hirap sa plenaryo ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hunyo pa magsimula.
4: Headlines.
3: Senator Robin Padilla kinumpirma na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City. Sa nasabing aktibidad, binigyan ng briefing na ang Pangulo inggil sa mga proyektong pangkaunlaran ng mga barangay sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Pinangunahan din niya ang turnover ng tig 200,000 na pesos na financial assistance para sa 27 barangay sa Mandaluyong City. Nagbigay din ng suporta ang administrasyon sa mga bagong Pilipinas Presidential Scholars na tumanggap ng bawat scholar ng tig 20,000 pesos na financial aid.
8: Meron kasi yung tinatawag na socio-civic development program. Ito ay may pondo ito para bibigay namin sa lahat ng mga barangay. Ang ibibigay namin kada barangay is 200,000. Ngayon, ang request lang namin sa ating mga barangay officials na kalahati ng 200,000 na yan ay dapat yung 100,000 dapat ay gagamitin para mag-provide ng scholarship sa mga deserving students.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, personal ding inobserbahan ng Pangulong pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa food security, layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga local government units na makapagatid ng agarang tulong at serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Pondo mula sa bawat bayan makikinabang gagamitin ng mga barangay para sa mga proyektong pangseguridad at kalusugan ng kanilang mga mamamayan. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: Papabuti ng seguridad sa mga barangay at serbisyong ibinibigay ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Ilan lamang ito sa mga proyektong paglalaanan ng mga barangay sa Mandaluyong City ng pondong natanggap sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng Administrasyong Marcos. sa paggulong ng programa sa lungsod. Nasa 27 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 peso financial assistance ng pamahalaan, kung saan 100,000 pesos dito nakalaan para sa presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 pesos naman para sa kanya-kanyang proyekto. Ayon kay Mrs. Rebecca Morania, treasurer ng Barangay Buayang Bato, ipambibili nila ang pondo ng motorcycle services ng kanilang lugar na magagamit sakaling mayroong emergency at para na rin sa pagpapatrolya tuwing gabi para sa kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mr. Benjamin Orge, kagawad ng Barangay New Zaniga, gagamitin nila ang pondo pambili ng service para sa medical concern ng kanilang nasasakupan. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ang tig-10 kilong bigas ang administrasyon. Ayon kay Ramel Esmenyo, isang tricycle driver, isa lamang sa 1,000 benepisyaryo ng libreng bigas sa lungsod, malaking tulong ito lalo na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pakinggan natin ang magkakasunod na tinig nila Rebecca Morania, Benjamin Orge at Ramil Esmenyo.
7: Yung matatanggap namin financial assistance, mapupunta po sa motorcycle para magaling service ng barangay para in case na magkaroon emergency na malapitan lang, magamit siya at saka pagpapatrolya, lalong-lalo na sa gabi.
10: Especially din sa medical assistance, concern, yung mga ganyan. Paano masusustain, hindi lang panandalian, continuous, alam mo naman yung mga may edad na marami nangangailangan ng tulong ng medical. And yan, yung pangangalaga din para yung transport nila, so how to maintain yung service para in, taking them, going, bringing them, something like that na magamit para special service sa mga ganun concern. So para sa, what do you mean, the cash, 100,000 financial assistance? Well, yun na makabili ng bagay, like for example, the vehicle, electronic kasi doon na lang makakasya yun eh. So magamit natin, madagdagan mo, kung mayroon pang barangay, madagdagan, mas maganda, mas marami, mas makakatulong sa pagsiservice.
11: Bilang isang tricycle driver po kasi, pag sinabi po na libre ka, tsaka kung kilo po yan, hindi po namin kailangan bibilin pa eh. At least meron pong libre. Malaking bagay na po. Malaking tulong na po sa amin yung 10 kilo na bigas.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tejeros Health Center upang tiyakin ang maayos na pagbibigay ng healthcare services para sa mga residente, lalo na sa mga senior citizen at iba pang mga benepisyaryo. Ang hakbang ng Pangulo ay bahagi ng pagpapalawak ng access sa serbisyong pangkalusugan sa bansa. Sa tulong ng Tejeros Health Center, mas naging abot-kaya at madaling ma-access ng publiko ang serbisyong medikal, habang nababawasan din ang pagsisikip sa ilang pangunahing ospital. Kabilang sa mga serbisyong iniaalok ng health center, ang medical consultation, lactation room, dental area, nursery area para sa mga residente ng komunidad. Inatasan din ng Pangulong Department of Health o DOH na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na madaling maabot ang mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan nito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pilipinas target na mas palakasin ang sektor ng kalusugan katuwang ang ibang bansa. Detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Kasundo ang Pilipinas at Singapore na palakasin pa ang kooperasyon sa larangan ng primary care, health promotion, healthcare human resource development, health infrastructure planning, health regulation, health security, digital health at health financing. Dinalakay din ang dalawang bansa ang pagpapalakas ng pagtugon sa mga umuusbong na sakit kabilang ang hantavirus. Pinuri naman ni Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ang Ministry of Health ng Singapore dahil sa mga inobasyon nito sa health promotion at matatag na mekanismo laban sa mga banta sa kalusugan. Nagpasalamat naman Singapore Health Minister Ong Ye Kung sa ambag ng Pilipinong healthcare o healthcare workers sa healthcare system ng Singapore. Kasama rin sa napagkasunduan ng scholarship at training program para sa mga Pilipinong healthcare professional.

0: Beijing na katakdang isagawa ngayong araw. Ang detalye ay atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ngayong araw, May 19 ay nakatakdang isagawa ang uplift o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Meeting sa Malacanang. Ito ay programa ng pamahalaan na inilunsad para mas mabigyang focus ang pagtugon sa pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Inaasa ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga kinauukol ang cabinet secretaries. Ang uplift meeting ay dating ginagawa kada linggo, subalit binago na ito ayon na din kay PCO Undersecretary Claire Castro. Ito'y dahil nakikita naman na niya ng Pangulo na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga miyembro ng gabinete para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Sa kabilang dako ay wala namang nakaschedule na LEDAC meeting sa araw na ito. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
3: Walang nakaschedule na LEDAC pero may nakaschedule na uplift. Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nag-abiso ang Department of Energy o DOE ng pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Nakasaad sa anunsyo na magkakaroon ng dagdag presyo sa gasolina at diesel habang bababa naman ang halaga ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring umabot sa 1 peso 21 centavos kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina. Tataas naman ang hanggang 2 pesos 82 centavos kada litro ang diesel. Samantala, magpapatupad ng bawas presyo sa kerosene na abot sa hindi bababa sa 2 pesos 21 centavos kada litro. Inaasang agad itong mararamdaman sa mga gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, iniulat din ng Department of Energy na batay sa monitoring, nasa 97 pesos 65 centavos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Ang presyo naman ng gasolina, nasa pagitan ng 73 pesos 68 centavos hanggang 108 pesos 18 centavos kada litro, depende sa uri at lokasyon ng bentahan. Ayon kay Energy Secretary Garin, sinasaalang-alang nila ang gasto sa freight at suppliers habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis. Iniulat din yan na nasa 45.33 days ang average fuel inventory ng bansa.
4: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries. So DOE remains vigilant about our supply and closely monitoring the activities of our oil companies.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Energy sa mga oil companies upang mapanatili at mapalawak pa ang mga fuel discount program para sa PUB drivers, TNVS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ginagawa ito ng ahensya sa gitna ng patuloy na paggalaw at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Regular naman na naglalabas ang DOE ng updated na listahan ng mga gasolinang nagbibigay ng diskwento sa mga motorista. Kabilang dito ang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang mga promo na maaring makatulong sa pagtitipid sa gasolina at diesel. Ayon sa DOE, layunin ng programang ito na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa araw-araw na biyahe at hanap buhay ng mga Pilipinong motorista. Sa pakikipagtulungan ng mga kumpanya ng langis, umaasa ang ahensya na mas marami pang motorista ang makikinabang sa mga fuel assistance programs sa mga susunod na buwan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Service Contracting Program matatapos na sa May 21 ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Magtatagal na lang hanggang sa Webes, May 21, ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program o LBSCP ayon niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, pagsapit ng May 22, ay ihihinto na ang lahat ng aktibidad kaugnay ng programa, kabila ang QR code scanning at ang pagbibigay ng 20% discount. Dahil

0: Dito, iniikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers at mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng SCP ay naglaan ng gobyerno ng nasa 800 milyon para sa 800 ruta ng road-based land transport sa buong bansa kung saan babayaran ang mga bus driver at operator na 100 kada kilometro, 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro sa traditional na jeep hanggang makaabot ng 100 kilometro kada araw. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na samparang kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada at ilang o iba pang mga opisyal kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang si Senator Jinggoy Estrada sa mga pangunahing respondent na nakasaad sa resolution ng DOJ. Kasama rin sa mga pinangalanan si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manny Bonoan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Senator Jinggoy Estrada inggil sa usapin. Sinabi nitong ipaubayan na lamang sa kanyang abogadong pagsagot sa mga tanong kaugnay ng kaso. Nauna na ang inihayag ng Ombudsman na naghahanda rin ito ng mga kaso laban kina Senator Cheese Escudero at dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez kaugnay ng kaparehong issue sa kasalukuyan o mga kasalukuyan at dating senador. Si dating Senator Bong Revilla pa lamang ang naresto kaugnay sa manoy anomalya sa flood control project.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Formal nang nag-convene ang Senate na of the Philippines bilang impeachment court matapos hirap sa plenaryong articles of impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte na numpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Sinundan ito ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges na magsisilbing hukom sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. 23 senador lamang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil hindi nakadalo si Senator Ronald De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Matapos naman ang panunumpa, inianunsyo ni Cayetano na maglalabas na ang impeachment court ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang kopya ng articles of impeachment at bibigyan ng Vice Presidente ng 10 calendar days upang magsumite ng kanyang tugon. Inatasan din siyang humarap sa impeachment court kapag kinakailangan. Kapag nagsimulan o nakapag sumiti na ng sagot ang kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 calendar days ang prosecution upang tumugon. Pinapayagan din ng impeachment court ang magkabilang panig na magsumite ng pleadings, annexes at motions ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Isasagawa muna ang pre-trial bago tuluyang simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Formal entry of appearance ng House Impeachment Prosecutor. Sinihain na sa Senate Impeachment Court. House Justice Chair Gervel Luistro tinalaga bilang lead prosecutor. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal lang naghain ang kanilang pagharap ang 11-member prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos manumpa ang mga senador at mabuo bilang impeachment tribunal, personal na inihain ni House Secretary General Shelly Garafil ang formal entry of appearance sa ngalan ng mga prosecutors na inihalal ng Kamara. Ang paghahain ng formal entry of appearance ay patunay ng kahandaan ng Kamara na ituloy ang makasaysayang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sa 3-page pleading, nakasaad na si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, ang tatayong lead public prosecutor. Nakasaad din sa pleading na ang lahat ng court processes ay dapat ipadala sa Office of the Secretary General ng Kamara. Nilagdaan ang pleading nina Luistro at kapwa prosecutors na sina Representative Terry Ridon, Roach Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Shell Jokno, Leila Dilima, Arlene Bagaw, Jonathan Keith Flores, Jordan Suwan, at si Joel Chua. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nilinaw ng Senado na hindi pagad magsisimulang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kailangan munang hintayin ang tinakdang 10 araw para makapagsumite ng sagot si Duterte kaugnay ng writ of summons na pinadala sa kanya. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang panig ng prosecution upang tumugon. Matapos ang pagpapalitan ng mga sagot, isasagawa pa ang pre-trial proceedings bago tuloy ang umusad ang mismong impeachment trial.
7: Medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaroon na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan, naka-break. So malamang yan, maka-araw-araw kami.
2: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat hindi nito kinumpirma kung nasa Davao si de la Rosa, sinabi ni Padilla na naniniwala siyang hindi basta alis ng bansa ang kapwa senador dahil mahal umano nito ang Pilipinas. Nagkaroon o hindi rin sinagot ni Padilla kung nagkaroon pa sila ng komunikasyon ni De La Rosa sa kasalukuyan.
8: Wala akong idea.
9: So sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines.
8: Ako kukumpirma ko 'yun.
2: Si Senator Robin Hood Padilla. Samantala, marin namang pinabulaanan ni Padilla mga ulat na magkasama silang nagtungo sa NAIA Terminal 3 noong madaling araw ng Huwebes. Nauna nang lumutang ang mga spekulasyon kaugnay sa munoy pag-alis ng bansa ni De La Rosa. Ngunit ayon kay Padilla, walang katotohanan ang naturang impormasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Cyber patrolling. Paigdingin ang PNP kasunod ng mga online post na nananawagan ng karahasan matapos ang gulo sa Senado. Daritong report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Paigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang cyber patrolling kasunod na kumakalat ang online post singil sa diumanoy panawagan na karahasan kasunod na nangyaring gulo sa Senado kumakailan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., itinutuling nilang seryoso ang naturang usapin habang maigpit na binabantayan ng pulisya ang online activity na maaaring magdulot ng banta sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Nauna na yung binunyag ng Department of Information and Communications Technology na mayroong hindi bababa sa 5 persons of interest na natukoy dahil sa umunay pagpapakalat at baling impormasyon at panghihikayat ng karahasan sa social media. Ayon sa DICT, may ilang online posts na nanghihikayat sa mga tao na pumunta sa Senado at magdulot ng kaguluhan gamit ang maling impormasyon. Bilang tugon, may pitang nakikipag-ugnayan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT at mga intelligence unit para beripikahin ang mga na-flag na online posts at matukoy ang mga individual na nasa likod ng mga account. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inihayag ng Professional Regulations Commission o PRC ang buong suporta nito sa panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Cards o PIC. mula 3 taon tungo sa 5 taon. Ayon sa ahensya, layunin itong gawing mas maginhawa ang renewal process para sa milyong-milyong profesional sa bansa at mapabilis ang serbisyo ng gobyerno. Sa isang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera ng panukalang House Bill number 8876 ay inisyatibo mismo ng PRC at nakalusot na sa second reading sa House of Representatives. Ayon pa kay Valera, mababawasan ang dalas ng pagpunta ng mga profesional para mag-renew ng kanilang lisensya kung mas hahaba ang validity nito. Dagdag pa niya, magagamit ng mga profesional ang kanilang oras sa mas mahalagang gawain sa halip na madalas na renewal process.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, tiniyak naman ni Valera na hindi nangangahulugan ng pagpalawig ng visa ng PIC na madaragdagan ang continuing professional development requirements. Kailangan lang anya ng isang professional na sumunod sa hinihingi ng batas para ma-renew ang lisensya.
11: Nung provision ng batas at yung lengguwahe ng nung bill, ang sabi lang ng bill, ang validity ng ating ID license ngayon ay 5 years na, at kung ano ang nire-require na kung ilan ang nire-require na units ng CPD ng iyong profession para i-comply para makapag-renew ay ganun.
2: Si PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ginatwa ng Commission on Elections sa COMELEC ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Alminaza versus COMELEC. Ito'y kung saan kinumpirma ng Korte na hindi required ang COMELEC na magsagawa ng parallel manual counting ng mga balota kasabay ng paggamit ng Automated Election System o AES. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, binigyan din ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pinagtibang ito ang nito ang Republic Act number 9369 na nagbibigay ng otoridad sa COMELEC na gumamit ng AES sa eleksyon. Anya, isa itong pagmodernisa sa ating automated election na pinaniniwalaan ng Korte Suprema na kontra sa intensyon na pabilisin at gawing mas accurate ang proseso ng halalan sa bansa.
12: Gagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating po Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po, at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumukontra sa original na intention na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan.
2: Si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas mataas ng 42% ang bilang ng naranasang sunog sa bansa sa panahong ito ngayong taon kaysa noong nakaraang taong 2025. Ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, umabot sa maigit sa 9,400 ang mga naitalang kaso ng sunog sa bansa. Mas marami itong dihamak sa maigit sa 6,600 na kaso ng sunog sa bansa noong nagdaang taon. Gayunman, bumaba ang anyang kaso ng sunog partikular sa National Capital Region o NCR ng 17%. Paliwanag niya, mas dumami ang insidente ng sunog sa mga lugar sa labas ng Kalakhang, Maynila.
13: Sa NCR ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire at iba pang mga halintulad na sunog.
2: Samantala, binahagi rin ni spokesperson Arroyo na karamihan sa mga nagiging sunog ngayon sa labas ng Kalakhang, Maynila ay mga non-structural na uri ng sunog. Anya, kasama sa mga non-structural fire na naranasan ng grass fire at forest fire, may kaugnayan anya ang mga insidenteng ito sa mataas na heat index na nararanasan sa ating bansa ngayong tag-init. Dagdag pa niya, mayroong direct correlation ang dami ng sunog sa average heat index ng Pilipinas.
13: tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire, at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin, may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no? Base sa datos ng inyong BFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, kaya tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril, at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon.
2: Si Bureau of Fire Spokesperson Superintendent Anthony Arroyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Digital Senior Citizens ID dapat tanggapin bilang valid ID. National Commission of Senior Citizens nagpaalala na dapat itong kilalanin, mapapribado man o pampublikong establishmento. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Sa layuning mas mapadali ang pagkuha ng benepisyo ng mga nakatatanda, pinaalalahanan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang publiko, mga ahensya ng gobyerno at pribadong establishmento na kilalanin at tanggapin ang mga Digital National Senior Citizens ID o NSCID bilang valid proof of identity. Ayon kay NCSC Chairperson and Chief Executive Officer Attorney Maria Merceditas Gutierrez, opisyal at lehitimong government-issued ID ang digital NSC ID na makikita sa eGovPH app. Maaring gamitin ito ng senior citizens upang maka-avail ng 20% discount at VAT exemption, makuha ng government services at benepisyo, at magamit sa banking at iba pang identity verification transactions. Inilunsad noong August 2025 ng NCSC at DICT ang digital NSC ID, at mahigit 1.3 million senior citizens na ang nakapag-access nito hanggang nitong April 2026. Hinihikayat naman ng NCSC ang publiko na i-report ang anumang hindi pagtanggap o problema kaugnay ng digital ID sa kanilang opisyal na hotline, email at social media accounts. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, US President Donald Trump nagbigay babala sa Iran kaugnay ng umano'y hindi nito pagkilos para tapusin na ang sigalot sa gitnang silangan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Binigyan diin ni United States President Donald Trump na walang matitira sa Iran kung hindi ito agarang kikilos para sa isang kasundo ang pangkapayapaan. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ni Estados Unidos at Iran. Inulat ng CNN na nagdaos ng isang high-level na pagpupulong si US President Trump kasama ang matataas na opisyal ng kanyang National Security Team nitong Sabado upang tilakayin ang direksyon ng digmaan laban sa Iran. At matapos ang naturang pulong, ay naglabas ang babala ang US leader sa pamamagitan ng social media kung saan sinabi niyang tumatakbo ang oras para sa Tehran at kailangan nilang kumilos na mabilis kung hindi ay walang matitira sa kanila. Inihayag din ni President Trump ang kanyang pagkainip dahil sa patuloy na pagpapasarya sa Strait of Hormuz na nagdudulot ng matinding epekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Final four ng NBA playoffs magsisimula ngayong araw oras sa Pilipinas. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Mula sa 16 na kuponan, 4 na lang ang natitira para paglabanan ang 2026 NBA Championship. Ngayong araw magsisimula ang Best of 7 Conference Finals o Final 4 ng NBA Playoffs. Sa Western Conference Finals, magtutuo si Victor Wembanyama at ang San Antonio Spurs kontra kina reigning two-time MVP Shai Gilgeous-Alexander at ang defending champions Oklahoma City Thunder. Nakong 8:30 a.m. sa Paycom Center sa Oklahoma City. Bukas naman, gaganapin ang game number 1 ng Eastern Conference Finals. Magtutuos na Donovan Mitchell at ang Cleveland Cavaliers kontra kina Jalen Brunson at ang New York Knicks na magsisimula bukas alas 8 ng umaga sa Madison Square Garden sa Manhattan, New York. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
18: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Pagtatalaga sa Dagupan City bilang official regional training center sa Ilocos Region. Formal nang sinelyuhan ng Philippine Sports Commission at ng LGU. Radyo Pilipinas Radyo Publico Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Verna Beltran.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Verna.
22: Opisyal nang kinilala ang Dagupan City bilang regional training center para sa swimming at gymnastics matapos ang makasaysayang memorandum of agreement signing ceremony. Isinagawa ang paglagda sa pagitan ng lungsod ng Dagupan sa pangunan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez at Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio, Commissioner Matthew Gaston, Commissioner Walter Torres at ilan pang opisyal ng ahensya. Ito rin ay sinaksihan at sinuportahan ng DepEd Dagupan City Sports Commission, mga partner, coach, atleta, magulang at ilan pang stakeholders. Sa isinagawang press conference, binigyan diin na ang proyekto ay mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang pagsasanay sa mga kabataang atleta ng Hyon. Ayon sa PSC, layunin ng sentro na alisin ang hirap ng mga magulang at atleta na kinakailangan bumiyahe patungo Metro Manila para sa training. Ipinaliwanag ng PSC na ang pagtatatag ng sentro ay nakabatay sa ilang pamantayan, kabilang ang interes ng komunidad sa sports tulad ng gymnastics at swimming, benepisyo sa kabataan at Hyon, pagkakaroon ng lokal na talento na mahilig sa gymnastics at swimming at kalidad ng pasilidad at lokasyon. Ayon sa LGU, ang Dagupan ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng PSC na magtatag ng regional training centers para sa iba't ibang disiplina gaya ng archery, rowing at boxing. Binanggit ng mga commissioner na ang bagong pulisiya at pilosopiya ng PSC ay nakatuon sa pagdadala ng mga pasilidad sa mga rehiyon upang mas mapalapit sa mga atleta, coach at pamilya. Binigyan din pa ng PSC at lokal na pamahalaan ng proyekto ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng pasilidad kundi sa pagbibigay ng pag-asa at oportunidad upang mahubog ang mga bagong kampiyon at lider na magdadala ng disiplina, tiyaga at kahusayan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Simba Kalusugan Program ng Department of Health, pinalawak pa sa Calabar Zone. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito yung report ni Tom Alvarez.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tom!
23: Mas pinalawak pa ng DOH Calabar Zone ang Simba Kalusugan Program ng DOH sa rehiyon. Ayon sa pabalitang ehensya, ang nasabing programa na isinasakatuparan sa paibagtulungan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on Healthcare ay nagnalayong makapagbigay ng kalidad, abot-kaya, compassionate healthcare services sa mga komunidad, dalo na sa mga nakatira sa geographically isolated disadvantaged areas. Kagdang ito, mahigit 350 residente sa Binangon ng Rizal ang namigyan sa medical mission na isinagawa sa pamamagitan ng Simba Kalusugan Program. Simula nang inilunsad ang programang ito, ay patuloy na naipaparating ang serbisyong medikal sa underserved community sa Calabar Zone sa pamamagitan ng medical outreach missions. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Industriya ng abaka sa Catanduanes pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Darito ang report ni Juris de la Rosa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Juris.
0: Isinusulong ngayon ang pamahalang panlalawigan ng Catanduanes ang pagpapalawak ng industriya ng abaka sa pamamagitan ng paggawa ng mga finished products upang mas mapalaki ang kita at oportunidad para sa mga bakalero sa lalawigan. Personal na binisita ni Governor Patrick Azanza ang proyekto ng Habi Foundation sa Bayan ng Panganiban kung saan sinasanay ang 36 na kababaihan sa paghahabi ng iba't ibang produktong gawa sa pinaghalong abaka at cotton materials. Katuwang sa pagsasanay ang mga volunteers ng Habi Foundation at ang Philippine Textile Research Institute ng DOST. Donasyon mula sa pribadong sektor ang gusali at lupang ginagamit sa proyekto na may training area, weaving machine, stock room, kusina, at maging child-friendly space para sa mga anak ng mga trainees. Ayon kay Governor Azanza, layunin ang programa na hindi lamang raw materials ng abaka o bandala ang iniluluwas mula sa Catanduanes, kundi mga dekalidad na finished products na may mas mataas na halaga sa merkado. Anya, mas lalaki ang kita ng mga bakaleros kung dito mismo sa lalawigan, mapoproseso at magagawang produkto ang abaka bago ito ibenta sa labas ng isla. Suportado rin umano ng pamahalang panlalawigan ang pagpapalawak ng naturang inisyatiba sa iba pang bayan sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Libreng serbisyong medikal isasagawa sa 2 munisipyo ng Palawan ngayong Mayo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Lizelle.
3: Nakatakdang muling magsagawa ng mobile health services para sa mga NCFRS registered coconut farmers at para na rin sa kanilang pamilya ang Philippine Coconut Authority dito sa lalawigan ng Palawan. Isasagawa ito sa Municipal Gym ng Barangay Pulot Center sa Sofronia, Española sa darating na Mayo 26. Nasusundan din ang pagbibigay ng nasabing serbisyo sa Mayo 28 na gaganapin sa Covered Court ng Barangay Santa Teresita sa Dumaran at sa Mayo 29 naman sa Covered Court ng Barangay Itanggil sa parehong bayan. Kabilang sa mga libreng serbisyo na ipagkakaloob ay ang libreng konsultasyon, urinalysis, blood chemistry, electrocardiogram, chest x-ray, ultrasound at complete blood count. Nakatakdang mamahagi rin ang mga libreng gamot at vitamins, optical services kung saan ay mamamahagi rin ang mga libreng salamin, dental services kasama na ang bunot ng ngipin, cleaning at pasta. Ipagkakaloob ito ng first come first serve basis at pinapayuhan din ang mga magniniyog sa nasabing mga lugar na makipag-ugnayan sa kanilang municipal agriculturist o sa tanggapan ng PCA Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Separation gratuity ng mga civilian active auxiliary ng Philippine Army sa Region 8 na ipamahagi na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Gene Nabilon.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Gene.
29: Ipamahagi ng 8th Infantry Stormtroopers Division Philippine Army sa Division CAFGO Active Auxiliary Office o DICAO ng 8th ID ang abuang 9,613,187 separation gratuity sa 77 CAFGO Active Auxiliary CAA members mula sa iba't ibang CAA units sa buong Eastern Visayas Region. Ang financial assistance ay nai-release sa umagitan ng respective battalion commanders na kung saan 3,736,687 dito ang naipamahagi sa 30 CAA sa ilalim ng 93rd Battalion, 1,788,500 pesos sa 14 na CAA ng 63rd Infantry Battalion at 1,405,250 pesos naman sa 11 kaas ng 46th Infantry Battalion. Kabilang sa mga beneficiaries, ang 70 kaas na nakapaglingkod 8 taon o higit pa na serbisyo, samantalang ang nananabing personnel ay nakapaglingkod mula 5 hanggang 7 taon bilang pagpapatibay at pagpapakita ng patuloy na langangarin sa pagtataguyod ng peace and security efforts sa kanilang respective areas of responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, ito po si Gene Nabilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hybrid Renewable Energy System inimbento ng mga estudyante ng Eastern Visayas State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Daisy.
30: Mula sa Eastern Visayas State University, apat na graduating electrical engineering students ang naghatid ng liwanag at pag-asa sa Barangay Soksokon, Pastrana, Leyte. Sa halagang 60,000 pesos, binuo ni na E.R. Udtulan, Aaron Calcabudel, Marlon Ray Caharo, at Jen Russell Heroy ang isang eco-friendly system na pinagsasama ang solar energy at hydropower. Ang kanilang likha ay kumukuha ng 70% ng lakas sa araw at 30% naman mula sa agos ng irrigation canal gamit ang isang mini hydro turbine na ligtas at hindi nakakaabala sa pagtubig ng mga magsasaka. Sa kabuuan, 235 watts, kaya na nitong magpaandar ng 5 streetlights sa loob ng 10 oras gabi-gabi. Ayon kay Engineering Dean Vinil Okino, ito ang tunay na layunin ng universidad, mga praktikal na solusyon para sa komunidad at kalikasan. Isang patunay na ang galing ng kabataang Pilipino kayang maghatid ng liwanag sa madilim na daan ng ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Mahigit 5,000 POJ drivers nakatanggap ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Kokoy.
31: Nasa higit 5,000 POJ drivers ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD sa buong Northern Mindanao sa pamamagitan ng kanilang programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ang mga beneficiaryong chauffeur ay nakatanggap ng tig 5,000 piso bawat isa bilang tulong ng pamahalaan sa kanila upang maibisan ang hirap na kanilang naranasan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo para mas mapadali at maayos ang pagbibigay ng ayuda at hindi na mahirapan ang mga chauffeur na nasa mga malayong lugar. Naglagay ang DSWD ng mga payout center sa buong Northern Mindanao sa Iligan City. Ito ay ginanap sa Robinson's Place, Iligan, sa Cagayan de Oro City, ay sa probinsya capital ng Misamis Oriental at SM Uptown. Sa Misamis Oriental naman, sa Sikan District ay ang Hinuog City Gymnasium at sa lalawigan ng Bukidnon ay sa Tangkulang Covered Court ng Manalo Fortich, Valencia City Gym at Maramag Municipal Gym. Ayon kay Tatay Ronald T. Kadrinab, isang chopper ng jeep mula sa Hasaan, Misamis Oriental. Malaki ang kanyang pasalamat sa pamahalaan dahil nakatanggap siya ng tulong lalo na ngayong panahon ng krisis. Dagdag pa ni Tatay Kadrinab, malaking tulong ito para sa kanilang pangkabuhayan. Ang pagbigay tulong financial sa mga chopper ay napakita lamang na tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na walang isang maiwang Pilipino sa panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Region 11, pinagmalaki ang tatlong benepisyaryo ng 4Ps na napabilang sa top notchers ng 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Marcel.
1: Ipinagmamalaki ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 11 ang tagumpay ng tatlong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps matapos mapabilang sa mga top-notchers ng Licensure Examination for Professional Teachers o LET 2026 ang mga ito. Kabilang dito si Raymark Rimbo mula sa Barangay Libasa na Bunturan, Davao de Oro na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education at nagtala ng 93.40% rating para makuha ang top 9 spot. Nakapasok din sa top 7 si Hannah Jane Molina ng Salvacion Santo Tomas, Davao del Norte matapos makakuha ng 93.40% rating sa Bachelor of Elementary Education. Samantala, nakamit naman ni Cecil Abiao mula kaman sa Asuncion, Davao del Norte ang top 9 spot matapos makakuha ng 93% rating sa parehong kurso. Ayon sa 4Ps, patunay ang kanilang tagumpay na kayang maabot ang mga pangarap sa pamamagitan ng tiyaga, sakripisyo at dedikasyon sa pag-aaral na may magsilbi rin umano silang inspirasyon sa mas marami pang kabataan na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Martes, May 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: paalala mga kaibigan sa mga motorista natin. Ito po ah, base sa anunsyo ng Department of Energy, itong galawan ng presyo ng petroleum products sa simula ngayon, ngayong araw, Tuesday ah. Gasolina tataas ng more or less 1 peso 21 centavos per liter. Diesel tataas ng more or less 2 pesos 82 centavos per liter. Ang kerosene naman, bababa. Magkaka-rollback po sa presyo ng kerosene, more or less 2 pesos 21 centavos per liter. O ito po mga kaibigan, ha, simula ngayong araw na ito, Tuesday, yung Regasco LPG, Regasco. Magpapatupad po sila ng price rollback. Simula ngayon, ha, 1 peso rollback per kilo. Yan po'y nangangahulugan ng 11 pesos na bawas presyo kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Regasco po yan. Yung mga bibiyahe naman sa umagang ito ng Tuesday, mga kaibigan. Sa number coding po ng MMDA, bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila, ang mga sasakyan ng ending ng plate number po ay 3 or 4. Yan po ay nagsimula kanina ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. And later on, magbula po alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Tuesday, ah. Kung ending ng plate number, mga private vehicles 3 or 4, kayo po muna yung mga off-limits sa mga kalye sa Metro Manila. Sa Makati, straight po yan. Walang window hours ha, from 7 a.m. to 7 p.m. Baka makalimutan nyo. Ha? Tapos magtataka kayo ba't kayo sinisita ng traffic enforcer. Yung pala, coding kayo ngayong araw. Ha? 9 minutes mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Bahay kubo kahit munti.
4: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. Leon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
3: Ang halaman doon ay sari-sari.
4: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag

0: ma'am, ng National Capital Region Police Office, ang mga preparasyon lamang po kung sakali para ma-secure ang premises ng Senado at ang mga katabing lugar nito. Major, please.
1: Yes po, ang NCRPO po ay nagpapatupad ng security deployment sa paligid ng Senado, mga pangunahing kalsada, ganun din po sa mga convergence areas at iba pang critical location. As of 7 a.m. po, meron po tayong nasa 139 na pulis na nakadeploy sa paligid po ng Senate. At meron din naman po tayong nasa mahigit 2,000 personnel na ginagamit po natin para sa security operations na nasa iba't ibang lugar naman po. Mayroon po tayong naka-standby na augmentation forces na nakaantabay para po sa agarang reinforcement kung kinakailangan. So, ang NCRPO po naman ay nakatoka lamang po tayo dito sa outside perimeter po ng Senate.
0: Ayun. Okay. Nabanggit mo, Major Zeal, of course, yung perimeter ng Senate. Sa kasalukuyan, kumusta ang ating coordination with the Senate Security Officers, particular sa tanggapan ng Sergeant at Arms, para kung sakali, nagpasabi na ba sila na kailangan nila halimbawa ng mga tututok din within o sa loob ng Senate building habang ongoing ang mga proceedings ng Senado, ma'am?
1: Yes po, patuloy naman po yung ating koordinasyon dun sa Senate Security Unit, ganun din po sa local government units at iba pang mga offices para po kung sakaling kailangan nila ng dagdag na tao or meron po sila mga request for security, mga police personnel po natin ay agad po natin silang mapagbibigyan. So sa ngayon po, as is naman po na ang ginagawa lamang po, ni-request lamang po sa atin is yung sa outside perimeter. So kung kinakailangan man po ng dagdag na personnel at kailangan po na magkaroon ng reinforcement, sa loob man po ay nakahanda naman po ang PNP at ang NCRPO para magbigay po or sumunod po dun sa kanilang hinihinging deployment.
0: Ayun. So ikang as of now, tuloy-tuloy ang coordination pero wala namang specific request for police personnel inside the building, ma'am?
1: Wala po. Ang loob po ng ating Senate is kumbaga tinatauhan ng ating Senate Security Unit. So yung internal access, yung screening procedures, ang lahat po yan ay nakatutok po ay ang Senate Security Unit. Ang NCRPO po sa ngayon ay nakatutok sa external security operations. Gaya po nung sinabi kong perimeter security, ang ating police visibility, ganun din po yung monitoring at deployment ng personnel natin sa paligid ng entry at exit points, lalo na po ngayon at may mga posible na mga grupo po ulit or mga protesters gaya kahapon na dumagsa po sa paligid ng Senate.
0: Okay. Nabanggit mo, ma'am, Major, na base sa initial reports, may grupo na mga posibleng magtipon-tipon, magpahayag uli dyan sa immediate vicinity ng Senate premises, ma'am?
1: Gaya po nang nangyari kahapon na may mga ilang grupo po na dumating. So ine-expect din po natin na meron pa rin pong mga grupo na pupunta ngayon sa paligid ng Senate while ongoing po yung impeachment proceedings.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay, on other matters, Major Arcelo, of course, nariyan pa rin ang marami nating mga kababayan na patuloy na nagbibiyahe para magbakasyon, halimbawa lalabas ng Metro Manila patungo sa mga probinsya. No? Kumusta po ang patuloy na pagtutok ng ating NCRPO dito po sa mga mga cities and municipalities ng Metro Manila na nasa border sa katabing rehiyon? Of course, yung mga sasakyan, mga bibiyahe, kumusta po ang monitoring natin so far?
1: So far po wala naman po tayo nakikita na kung anumang banta, pero po yung makakasiguro po ng ating mga kababayan lalo po dito sa Metro Manila ay meron po tayo mga police na nakadeploy na bukod po dito sa ating binabantayan na outside perimeter po ng Senate is meron po tayong talagang nakatutok sa atin para lalo na po ngayong summer vacation at ang ating mga estudyante ay nasa mga bahay-bahay pa nila since hindi pa po nag-start ang klase. So meron pa rin naman po tayong nasa 13,800 plus na police personnel na nakakalat po sa buong NCRPO. Ganon din po sa ating mga border control points, sa ating mga convergence areas, sa ating mga terminals na patuloy na dinadagsa ng ating mga babayang lumalabas at bumabalik po ng Metro Manila para magbakasyon. So yun pong pagbabantay natin.

0: ay hindi po naman natin nakakaligtaan. Kumbaga, hindi naman po tutok ang NCRPO lamang dito sa Senate, kundi ganun pa rin po ang ating ginagawang deployment at pagtutok sa ating mga kababayan na nasa loob po ng Metro Manila.
1: Mm-hmm. At gaya niya, nabanggit mo na maraming nagbabakasyon na summer, nandyan, although nagkakaroon ng mga pagulan, at yung iba, iniiwan ng kanilang bahay ng walang tao, di ba? Kung lahat, buong pamilya, lahat ng mga kasama sa bahay, nag-out of town, naiiwan ng sarado, walang tao yung kanilang bahay. Ano po, Major Asilo, ang ilang mga paalala natin sa ating mga kababayan sa ganitong mga sitwasyon para matiyak na ligtas ang mga iiwanan nilang tahanan kung sila man ay mag-out of town o aalis ng kanilang bahay, ma'am, please?
0: Yung usual po nating paalala sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga alis, unang-una po, i-secure nating mabuti ang ating mga tahanan, ang pinto, ang binana, ang gate. Siguraduhin natin maayos ang pagkakalak. Yung ating mga gamit po ay hindi natin iniiwan sa labas. Kumbaga, wag po tayo mag-iwan ng mga gamit na magiging mainit sa mata ng mga possible na mga kawatan na naghahanap lamang ng mga possible opportunities po na pwede nilang kuhanin. Ganun din po, kung meron tayong mga kapitbahay na pinagkakatiwalaan natin na maari nating ibilin yung ating mga tahanan while we're away, gawin po natin para po may titingin-tingin sa ating mga tahanan. At yung lagi po nating paalala, iwasan po natin yung mga ATM or yung mga real-time ng pag-update na tayo po ay umalis ng ating mga tahanan para po. Dahil alam naman po natin na ang mga masasamang loob or mga kawatan, hindi na lamang po ngayon nagtitingin-tingin. Meron na rin po dyan online na nagmo-monitor na mga kabahayan na posibleng walang tao na pwede nilang pasukin. So hangga't maaari po, iwasan po natin yung pagpo-post na wala pong tao sa bahay or umalis po tayo para maiwasan po natin maging biktima ng mga kawatan na posible lamang na nagtitingin kung saan yung mga bahay na walang mga walang tao. At syempre, kung sakaling gagamit po tayo ng ating mga sasakyan, i-check po natin yung ating mga sasakyan, yung blow baguettes po ba sinasabi natin bago na tayo bumiyahe para hindi po tayo maantala para yung sasakyan natin ay talagang ready na magbiyahe ng long drive. At syempre yung magda-drive, siguraduhin natin na nasa kondisyon po siyang magmaneho para makarating po sila ng maayos sa kanilang patutunguhan.
1: Ayun, yung puntos mo, Major Asilo, ma'am, na yung mga nagpo-post sa kanilang mga social media pages, ano, ATM, at the moment, tapos maglalagay ng mga picture, ng mga video na sila'y out of town, tapos buong pamilya. Abay, maraming nagbabantay, maraming nag-i-stock sa halimbawa sa Facebook iba pang mga social media pages. Makakakuha ng idea, ay mukhang walang yung silang lahat eh. Mukhang out of town, halimbawa, nasa La Union, yung mga ganyan. Teka muna, tingnan nga natin yung bahay kung talagang walang tao. Yung mga ganyan, nakakapagbigay ng idea, Major, eh, no?
0: Tama po, binibigyan po natin ng opportunity yung mga masasamang loob dahil nakikita nila na walang tao, nasa lumabas silang lahat, kung mag-anak, umalis. So pwede nating pasukin kasi may mga pagkakataon po na halos kapitbahay or kalapit lamang natin yung mga gumagawa din po nitong mga ito.
1: Ayun, okay. Well, Major, salamat po ng marami sa mga updates. Pero in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga narito po sa National Capital Region. Please go ahead po, Major Asilo, ma'am.
0: Yes po, sa ating po mga kababayan, unang-una po doon sa mga magtutungo po or yung mga posibleng magpunta po at lumahok sa mga pagtitipon sa labas ng Senate, pinapaalalahanan po namin na sana po ipairali natin ang disiplina at ang pag-iisip po natin ay dapat lagi nating iniisip na mas maganda pong maipahayag yung ating magustong sabihin sa maayos at mapayapang paraan. Ang mga kapulisan po ay nandyan para panatilihin po ang kaayusan at hindi po para pigilan ang inyong mga karapatan. At sa aming mga kababayan po na lalabas ng Metro Manila or magstay po sa kanilang mga tahanan, mainit po ang panahon although may pag-ulan, ingatan po natin ang ating mga sarili at syempre po yung ating mga tahanan i-secure po natin bago tayo umalis. At bago tayo po umalis ay tingnan din po natin yung ating mga maiiwan at siguraduhin po natin na maayos ito para sa ating pagbabalik ay meron pa rin po tayong maayos na babalikan.
1: Okay. Major Asilo, ma'am, salamat po na marami sa mga updates at sa mga paalala mula sa ating National Capital Region Police Office. Ma'am.
0: Maraming salamat po. Good morning.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Major Hazel Asilo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning, Sean Kyle Flores. Nag-post siya ulit. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon niya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: This is a public service
9: service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: The public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto.
17: Serbisyo.
16: Tapat. Para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
17: Bagong Pilipinas.
16: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
17: Radyo Pilipinas.
16: 738 AM.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
15: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Update muna, mga kaibigan, mula sa Quezon City. Uy, ito ha. Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% trust at performance rating. Dito po sa isinagawang survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ng balitang yan iatid sa atin ni Marian Bastasa.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: Report.
1: Mary, morning.
18: Alan, good morning. Nananatiling ang mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayoriya ng mga Pilipino sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Batay yan sa resulta ng Okta Research tugon ng mass survey para sa unang quarter ng taon. Sa naturang survey, nakakuha ang AFP ng 72% na trust rating, habang 70% naman ang performance rating nito. Ayon sa Okta Research, kabila ang AFP sa may pinakamataas na institutional ratings na naitala sa unang quarter. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas ng kumpiyansa ng publiko sa sandatang lakas kaugnay ng papel nito sa territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas ang trust rate na nakuha ng AFP sa Visayas at mga rural areas. Sa kabila naman ng mas mababang rating sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao na at satisfaction ng sa AFP sa isinagawa ang tukoy mula March 19 at naabot.
1: Teka, choppy-choppy na. Mary, dun sa part na isinagawa ang survey, kailan? Mary, please.
18: Yes, Alan, ang survey ng tugon ng masa ng Okta ay isinagawa noong March 19 to 25 kung saan nasa 1,000 at ang para sa bagong Pilipinas, Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, thank you si Marian Bastasa, mga kaibigan. Nagatid po ng update mula sa Okta Research Group. Ang Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% na trust at performance rating dito po sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research Group.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mahigit po sa 8,700 barangays sa buong bansa ang nakinabang na dito po sa programang tinatawag na Bawat Bayan Makikinabang ng administrasyon, habang pinagpapatuloy po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papagpapatupad ng mga programang direktang ayuda sa iba't ibang panig ng ating bansa. Inilunsad po, mga kaibigan, ang programang Bawat Bayan Makikinabang noong February 23, 2026 to be exact. At mula noon po, pinalawak pa ito sa iba't ibang lalawigan at lunsod. Kabilang po dyan ang Eastern Visayas, ang Cagayan, ganun din ang Muntinlupa City, Las Piñas City, Paranaque, Pasay, Makati at Maynila. At sa ilalim po ng nabanggit na programa, mga kaibigan, tumatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos. Ito po'y tulong pinansyal sa pamamagitan po ng iba't ibang mga programa. Ang kalahati po ng halagang yan, or 100,000 pesos, ay nakalaan po bilang educational assistance para sa mga presidential scholar. 5 estudyante po ang makakatanggap ng tig 20,000 pesos. So malaking bagay yan para doon sa mga poor but deserving students na talagang pursigidong makapagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa mahigit po, mga kaibigan, na 42,000 barangay sa buong Pilipinas, inaasahang mahigit naman sa 210,000 students ang mabibigyan ng educational assistance sa ilalim po ng nabanggit na programa. At syempre, nabahagi rin po ng tig 10 kilong bigas sa mga pinakanangangailangan, yung mga vulnerable sectors. Ito'y sa ilalim naman ng tinatawag ho na mas pinalawak na Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Layunin po nito, mga kaibigan, na mapalakas pang food security at mapabilis ang paghatid ng ayuda sa iba't ibang mga komunidad. Isasagawa pong pamamahagi naman ng bigas kada 2 buwan. Yan po ay para matiyak na patuloy na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mga higit na nangangailangan.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 36 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya tayo hoy hihingi ng update sa Department of Social Welfare and Development. Patuloy pong mga cash relief assistance sa mga riders ngayong pong linggong ito. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Publiko.
22: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 40 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo until 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. At syempre, sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. At sabayan din na napapanood sa live streaming po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Uy, kanina nabanggit ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na kapag bibiyahe, kinakailangan tiyakin din na ang mga nagmamaneho ay nasa kondisyon at yung kanilang mga sasakyan ay nakakondisyon din. Nabanggit pa niya yung acronym na Blow Baguettes, di ba? Blow Baguettes, yan ho'y acronym na nag-stand for a vital component na dapat i-check natin sa ating mga sasakyan kapag tayo ho ay bibiyahe. Yan, okay. O, simulan natin. B, yung blow. O, yung unang B. Battery. O, baterya. Check natin ang baterya. Baka mamaya, hindi na talaga kumakarga. Paano yan? Kumbaga, dyan nagmumula ang lahat ng kuryente. Ika nga sa sasakyan. So, check ang baterya. Ang baterya, make sure it is okay. Properly charging. O, kasama rin yung pag-charge. Siyempre, yung alternator. Baterya. Okay. L. Doon sa blow, yung letter L. Letter L, lights. Lahat po ng mga ilaw, i-check natin, ha? Headlight. Yung headlight, tapos i-check natin kung naka-high beam, kung gumagana, di ba? Yung taillight. Yung brake light. Lalo na, pati yung mga signal light. Yung mga signal light, ho, hindi lang dekorasyon yan, ha? Ginagamit yan para sumenyas kung kayo ho ay kakaliwa, kakanan, ha? Signal lights, lights, o pati yung cabin lights, syempre, ha? Park light, lahat ng ilaw. So yan yung L sa blow. Blow baguettes. Next, yung O. Yung O, oil. O, i-check natin ang mga langis sa sasakyan. Engine oil, di ba? O, check nyo, baka mamaya nasa low na yung level ng langis sa inyong mga engine. Ano pa? Yung naka-automatic transmission. O, ATF, automatic transmission fluid. Ganon din, mga kaibigan, yung automatic transmission. Yung power steering fluid. O, yung iba dyan kasi, power steering fluid, ah, hindi pa electronic yung power steering, kundi naka ano, naka gumagamit pa rin ng fluid. Mamaya tutuloy natin yan, ha, mga kaibigan. Nasa letter O na tayo. O yung W. Ito muna yung W. Standby ang ating kasamang si Lawrence Sanhoko. W dun sa blow. Yung W, water. O tubig. O, sa cooling system. Radiator. Yung ekstrang lalagyan ng tubig o coolant. Kinakailangan nasa tamang level po ang engine coolant or water. Tutuloy natin maya-maya doon naman sa portion na bagets, doon na sa blow bagets, ha. Narito muna ang update mula sa Commission on Elections. COMELEC ginit po na boto at hindi rebelyon ang tamang pagpapahayag ng saloobin. Ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lawrence! Hawak mo ang vote. Ito ang naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia matapos ang last day ng voters registration kahapon. Paliwanag ni Garcia, dapat gamitin ang boto o ang balota sa halip na manawagan ng rebolusyon o karasan bilang pagpahayag ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kasabay nito ay humingi naman ng pamanhin ang COMELEC sa publiko matapos magkaroon ng maagang cut-off sa ilang mga registration sites nila kahapon. Paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sumobra ang dami ng mga nagnanais na magparehistro kahapon. Aniya, ang kadalasang nasa 1,200 hanggang 1,500 sa kada registration site umabot sa mahigit 2,000 katao. Bagamat ikinatutuwa nila aniya ang interes ng publiko na magparehistro at makaboto, ay kailangan namang ipatupad ang last day provision scenario kung saan kailangan alamin kung ilan lang ang kayang iproseso sa araw na yun. Nagpasalamat din si Laudianco sa mga tumangkilik sa voters registration sa loob ng 7 buwan kung saan nakapagproseso nila sila ng 5.2 million applications. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Lawrence Tanhoko. Mga kaibigan, update po yan mula sa Commission on Elections o COMELEC. Meron tayong 46 minutes na makalipas ang 7 a.m.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 a.m.
1: Okay, kanina pinag-usapan natin yung acronym na blow bagets, yung mga points o yung mga dapat nating i-check sa ating mga sasakyan, ano, para naka-ready yung sasakyan pag bumiyahe. Naka-ready rin dapat yung ano, yung magmamaneho. Nandun, tapos na tayo sa blow, yung W, water, o kaya yung coolant ng inyong sasakyan. Doon na tayo sa bagets. Well, yung unang B natin, battery, yung pangalawang B, brakes, preno. I-check ang preno, baka mamaya yung inyong brake fluid, iga na. Wala na, kulang na, wala na sa level. Ha? Bay, delikado ho. Pagka wala kayong sapat na brake fluid dun sa inyong brake system. Letter B. Ha? Yun, sa bagets. Mamaya itutuloy ho natin yan. Ha? Makikipag-ugnayan muna tayo, mga kaibigan, sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
5: Hi Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
1: Yes ma'am, una, hingi lang kami ng update. Of course, we understand na tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaloob ng ating tulong sa mga riders. Ano ho? At ito ay naroon naman sa mga batch na unang hindi nakatanggap ng ayuda. Ano pong mga developments sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am?
5: Well, tama, Alan, nagpapatuloy po yung pamamahagi ng cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. Hindi lamang po sa National Capital Region, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa katunayan nga po, ang ating pong naipahatid na tulong sa ating pong mga tsuper, actually, ano yan, Alan, ano, nasa mahigit 1.4 million drivers na yung ating na-serve. And as of yesterday nga po, more than 7.3 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan sa pagpapatuloy na pamamahagi nitong 5,000 pisong cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. So nabanggit ko, Alan, hindi lamang sa National Capital Region, but kayo din po sa iba't ibang panig ng ating bansa, sapagkat nagpapatuloy pa rin po yung pamamahagi naman ng tulong sa mga jeepney drivers in municipalities outside NCR. And dito naman po sa Kamaynilaan, nagpapatuloy yung pong distribution ng cash relief assistance dun sa mga TNVS drivers, MC taxi drivers, at mga service delivery riders. Tama ka dun sa sinabi mo, sila po yung bahagi nung listahan na hindi na-serve nung pong mga nakaraang buwan. No? So this is still the continuation of that payout for them.
1: Opo. At syempre, itong ongoing na ito, itong phase na ito ay para doon sa mga hindi pa nakatanggap nito nagdaang mga buwan o ng mga nagdaang linggo. Because there is a need, of course, to double check and finalize mismo yung mga listahan ng mga driver at mga rider na nanggagaling mismo doon sa kanilang mother companies. Halimbawa, kung TNVS o motorcycle taxi ang mga yan, para mas na ma-fine-tune yung listahan and to make sure na yung mga makakatanggap dapat talagang makatanggap ng ayuda. Sa Kyrene, ano po?
5: Oo, tama, Alan. We requested nga the transport network companies to assist the department sa pagsasagawa ng mga payout para sa kanila pong mga drivers or yung mga partner drivers nila. So ginawa po natin, we had an exercise with all of these transport network companies, isinumite sa DSWD yung kanila pong talaan ng mga tsuper, and then yan ay sumailalim sa data cleansing process. No? And then after that, we spoke with the transport network companies para naman sa arrangements para sa payout activities natin. So kahapon, meron tayong payout para dun sa mga riders ng Joyride, gayon din po ng Grab.
1: Yes.
5: And then today, with Lala Move naman, may schedule with Lala Move and then Joyride. So our point here, Alan, is nakipagtulungan tayo. We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, Alan, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
1: Opo. Tsaka mahalaga, Asek Irene, yung nabanggit mo na yung aspeto ng scheduling. Kasi baka mamaya i-expected na yung grupong ganito for today, baka magdagsa lahat, akala nila kasama sila, pero may schedule pala kung kailan specifically dapat pumunta yung isang driver o motorcycle taxi rider. Ano po, ma'am?
5: Yes, Alan, yung pong kandang mga transport network companies, ginamit yung kanila pong mga communication platforms o yung mga application nila para ma-inform yung kanila pong mga drivers kung kailan at saan po sila magtutungo. Again, tama yung nabanggit mo, ito ay isinaayos natin para hindi nga magtumpok o bigla ang mag-gather in one payout venue lahat ng mga drivers. Yun yung improvement doon sa system na ginawa natin na magkaroon talaga ng scheduling, may queuing system, merong pang umaga, merong pang hapon, and may specific booths din sila na pupuntahan.
1: Okay. So this would mean, Secretary, na doon sa mga help desk kung saan nagkakaroon ng dito sa mga payout center, naroon may kinatawan din yung mismong transport network o yung grupo na nakasali doon sa payout para mas mabilis ang coordination kung sakali, ma'am, ano ho?
5: Oo, Alan. Doon sa validation tables, mga representatives ng transport network companies, yung pong nakaupo doon. Bakit po mga TNC representatives? Kasi po sila yung magva-validate kung legitimate yung mensahe na natanggap ng drivers. Kasi ipapakita po nila yung nasa kanilang cellphone o yung doon sa kanilang mobile application.
1: Opo.
5: And then i-check po yan doon sa master list that was provided nga po to the DSWD. So once validated, pupunta na po sila doon sa paymasters natin. Yung mga paymasters are from the DSWD.
1: Yes.
5: And kami po yung magre-release nga po ng 5,000 pesos.
1: Mm-hmm. Okay. Well, asa kay rin, ma'am. Nako, salamat. I understand that this very moment ay busy kayo dyan sa South. At salamat po at napagbigyan ng aming request for interview ngayong pong umagang ito ng Tuesday, ASEC, ma'am.
5: Maraming salamat din sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD, Alan. Magandang umaga po sa inyo.
1: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang boses mula po sa Department of Social Welfare and Development, spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. O bago tayo tuluyang kumalas, ituloy daw natin yung blow baguette. Sana andun na tayo sa B, battery, A, air pressure. Sa inyong mga gulong, okay? G, gas or fuel, ha? Siyempre. Yung E, engine, ang makina. I-check din, ha? At yung T, tires. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Tuesday, May 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan, Malilin, Jomari, Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
22: 738 AM.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-usapan.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas ang man. Anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!